0: sapat ng EO sa isa ka LGU ano man kay because other LGUs may kanya-kanya man ng mga EOs.
1: Yes, sir. Yeah, aside from that, depende sa institution order kaya gina implement sir. But usually, it's a copyright mo lang na.
0: Okay.
1: Na consider,
0: yes. Same cost naman mo, no?
1: What will be applicable sa sabi, sa card national, sir, gina effect mo lang, gina modify mo lang na based on sa locality, sir.
0: I see. Eh, subong, sir, do may mga naprehend na so far wala pa man?
1: So far wala pa man kita, sir. But I still we are mandatory and closely coordinated with the Department of Body Court.
0: Yes, sir.
2: Katropang Franz, so kada municipality, banwa, may ara kita mga border control gin set up?
3: Correct. Correct nga ito, sir. I mean, kay, araan man nga po sa LGU eh.
2: Oo.
3: Kung ma-put up sila di border control, but, siyempre, with the help also sang force multipliers, dali.
2: Oo.
3: Oo. Kung natabi ng mga departments sang kada LGU, sang i- patatabi ang CTVF or maybe may AS task force man din kada LGU.
2: Oh, correcto.
3: May... No, para mabutang garay, no?
2: Madumduman
3: pero so, katotormin po din siya sa kapulisan, hindi?
2: Madumduman ko, katropang Franz, from Northern, may pila ka mga border control. Pagwa mo lang sa makulod, sa bago, may ara na dahil. Pagwa mo lang sa Talisay, sila, may ara man sa mga border control during isang pagdamo sa kaso sa ASF. I think amo man ni Japan matabo, pero ang sa polis natin niya is more on safety, kag-inspection sa mga salakyan, galabay, bla. Madumduman ko ni Katropang Franz na... kaagi ni nga may mga baboy, karni baboy, bla, ginasulod lang sa van, ginatago, ginapalusot sa oriental. So, importante ni nga, ma-enforce mayo para ang mga baboy nga infected, bla, hindi maglapta.
3: Correct na. Amo ginaka-parawin kayo, siyempre, ang mga closed van daan, posible nga, mga ano, bla, yung mga panel van, bala. Kaya ano, ginaka-parawin niya, malagpaw, ginaya mo, maparaan, dito sila na, basi ko yung karga, at sabi sa sining mga kaya sa karne, sabi siya, take a balo, mawal siya. So, para mapaginatan ang paglapag sa mga balatian. Sa gaya, nag-ano siya, padulog kita sa sudan ng bago, kaya?
2: Oo.
3: So, dito ka parawin, ito sila niya, rather, napatayon ko lang kung kaawala.
2: Oo.
3: So, siguro nag-desing siya sa pati sila.
2: Oo.
3: Para ma'am, tanya ang niya border control. Kaya mo lang nagkalikit na pari din, no? Dating one man siyang sa NGOs na lipunan ko pag nakapagpala sila na pwede ko lang kasi kung may kumaragay siya ko kayo din. Wala nga nga mga maalam lang.
2: Oo, oo.
3: Oo nga, gusto ko dyan nila pala siya. Kaya kasi, dako tingin ka pwede yan sa pari mo.
2: Oo. Sa mga
3: nilalaan sa mga baboy, sa mga kilos ng baboy sa farming ng mga nauyang na nagbibigayan.
2: Kag
3: subok ko ng gamang sakit. May nakita pa rin ako sa farming na mga sakit kag ano na ba din ng hinalo ka ba? Hinalo ko.
2: Correct. Ang mga katropang Franz, ang gakatabo sa mga glaciers ta, ganun lang, bisan hindi pa inog baligya, ginabaligya na lang, kaya hindi man-Japon puslan mo. Basta maglala pa
3: niya, panigurado na lang. Na lang sa mas barato na balor,
2: oo.
3: Kahit para mawi na lang din, no? Para ano niyang break-even na lang ha.
2: Oo.
3: O kahit siyempre kito pa Irwin, ang matabo din eh, mapatayang baboy, ay ihaw mo, alayin niya kito pa Irwin yung sitwasyon sa baboy ng buhi kasi hindi ihaw mo muna.
2: Oo.
3: Ang kalidad sa karne, muna lang ang bal na ito, kasi dubulded ng iban.
2: Oho, oho.
3: Kasi kito pa Irwin, posible na magadabo, hindi ka kapituan na nangapulian, especially sa mga malugbaboy mo.
2: Correct, correct.
3: Kasi ka ba na naman kita daan niya, kito pa Irwin, yung halos na lang yun sa ito niya, kapangita, gitadaan sa amuling na karne, kasi very convenient, sabi ka kito pa Irwin, lang sa isang karne, wala. Especially sa mga nagliligusyo, kalanan.
2: Oo.
3: No. Sa diin mandira, no, kay dito halos kala pa na Irwin, mga sulod sa balay mo kay amo ni, no. Kasi lutuon, simple lutuon, kung ano pa dira. Ako din sa Irwin ang isa sa mga alternative lang sang ano, sang karne sang baka.
2: Oho.
3: Eh, kung karne sang baka magbahal, amo ni alternative ang karne sang baboy.
2: Oo. No?
3: Subong ang karabanan, subong sa ato, Rapper Irwin, yung mga pinapatayan dire is, ano no, mapaganagan. Diba kung masarakan naman, posible ba tapos na ang hininga sa isang balatian ng karan.
2: Aha, ang sadya di katropang France, kay ti ang kilos ba, boys mo, 150, 200 lang, matama ang drop. Ti negosyo hag resources natin ga kulba naman. Pero naman tayo dito sa...
3: Ano, kasi kung presta na ako, hindi, no?
2: That's why, yung muna bla?
3: Ang ibang da... Oo, naman lang tayo, ganta, kay basi bla kung ginihaw, paihaw lang nasa napatay na.
2: Double dead na?
3: Oo, double dead na. Wala, tayo mo nang balang tayo. Wala, tayo kita nga mga manog bumalakal, di, mangin aware man kita sa muli nga sa ayos, ang talita sa karne, bala ka sa Farwin.
2: Kay sa aton, sa tao ya, wa isang epekto.
3: Ito, mo na yung career, sabi pa hindi kita mga pituan sa sinig na balatian.
2: Tama, oo.
3: This is very, ano eh, very, ano, sa, kasi sa dapat pa yun, sa pa-ilipan, hindi para sa baboy.
2: Oo.
3: Eh, kita magkaon, hindi sa baboy yung may abun eh.
2: Oo.
3: Mungin career kita, ano?
2: Oho, oho.
3: So, kung magpalapit kita sa mga babuyano at may mga tangkay, posible na mag-impat na lang sa baboy ang hindi na balat yan.
2: Oh, that's why, katropang Franz, kita gakaon ka baboy, why pekto is lawas ta, pero pwede ta maging career sa ASF, nga pwede ta mapasa sa baboy, nga yes. O sa tangkal or sa pagkaon sa mga baboy nga hindi pa infected, so may infection as ang ASF eventually ang paglaptas ng dasig mo. Marumduman ta katropang France, I think no 2023 nga dito sa Southern Negros, ano mo ng track ang ginalubong mo.
3: So, sabi naman, nakatropang Irwin, kasi seryoso, balas ng sitwasyon si Bong.
2: Oo.
3: So, kay ti ang ininga balatian, hindi daw pag-iwan. Pag-iwan, diba? Balang pag-iwan. So, kasi ang pagdamo. Kaya mo ni Subong ang ginalo pang itong mga otoridad so, sa gobyerno sa pagsaka-LGUs. Na di, ano man, no, sa pag-iwan sa pamaagi o mga inisipibo sa nakatropang Irwin. Para malikawan din lang ang paglalas ng sitwasyon ng sabit ng ASF.
0: Na ano no kapag naratas kini kita Marvin.
2: Oo, oo. Kabay pa ma in a way no season sa katropang France mo. Pero kaluloy lang, kaluloy sa mga livestock, kag mga hog racers na ito, nga piktado. Sige lang ka. Let's hope and pray nga may ara sang mga bulong, wipe giniyab galing bulong. Ang
3: ay, pa kasi vaccine, no? May pa kita ka-vaccine, may vaccine eh. So, yung concern, rin ka trafer, may PT vaccine, wala ko ng ESF, may maglapot sa punto, wala, may ano, nisliya mo, doon may mga mutations na natawag nga, every time nga may vaccination, wala, may mutation sa matabong nga, which is pwede na ba lang maka-affect sa tao?
2: Oo.
3: Oo, tayo mo lang kululbaan.
2: Amo na yung delikado. Uy, katropang kayo sa...
3: Okay, yung ibang kapalatihan, wala, may mga muna ka sa Farwin.
2: Oo.
3: So,
2: ga-mutate siya,
3: gatas. Anong tawag na nila, mga zoonotic na.
2: Oo.
3: Zoonotic diseases, nga lang sa sapat. Pwede ba infect ang tao?
2: Ma-infect ang tao, pero meron daw mild ang igo. Eventually, ma-mutate siya.
3: Mild ang igo. Galing pagka-dubi-dubi ka, tispog na.
2: Oo.
3: Oo, mabalik na rin, kasi kung gatiskog na.
2: Oo. Katropang Chris, gatiskog na, way pa.
3: Katropang
2: Chris? Sige, katropang Chris, yung pamangkot ko, kung gatiskog na, kung way pa, way pa kuno ah.
3: Don't tie lang.
2: Oo. Gagwapo sa mo.
3: Katropang Chris, napangita na pala inspiration kay Dugaluya na sa...
2: Lapit
3: na Biyernes. Dugalaging na siya.
2: Lapit na Biyernes.
3: Oo, galag na siya.
2: Oo,
3: ito kinanglan niya ganoon sa inspiration, pero galing si Lenny, hindi niya madala sa inspiration, kinanglan niya na niya sang humble.
2: Oo, way kaso ang tawag ni rin katropang France iya, nagahiluno.
3: Dumanog. Nagahiluno.
2: Gabag, o niya gabag, o ano ah, gabag, o gapamanit sa.
3: Galiwat.
2: Oo.
3: Kasi, mo naman, huwag mo gailis panit mo.
2: Oo. Pizzanos bong, pizza dos pa lang. May kinsi Diaz.
3: May ano pa sa, may pinapalo di Diaz pa sa.
2: Oo. Lat-lato niya niya. Oo. Ahay. Nako.
3: Bago lang na kami kayuan.
2: Pinamanan to. May nakalaan na daan mo.
4: Napahat-pahat
2: na to. Amo nang sapyak. Amo nang sapon.
4: Amo nang sakagin na naduluya ka.
2: Oo.
4: Oh, sige lang, ipuligan. Tapos pangitaan na sa inspirasyon.
2: Oo, may pangitaan. Tadi nga man nang DC to gambal siya may inspirasyon ko di.
4: Hindi na na yan makapainspar siyang gatampi. Ano mo?
2: Ay?
4: Oo. Gatampi, kolya pala.
2: Oo.
4: Hindi na ano yan sa iya makapainspar yan.
2: Anong ihampol tadi siya man?
4: At di, pati ko doon, 3-0, Black.
2: 3-0?
4: May 3-0, oo.
2: Wala lang one. Tingnan
4: nyo, wala lang one. Ito yung line ako, puro 4-0.
2: Ano gini?
4: Puro 0.
2: Pero aga, ano ah, kaya na. May pag-asa pa. Huwag mawala ng pag-asa.
4: Pagod na nga pag to,
2: oo. Oo. Naghugot ka pa ito
4: ngayon. Hugot na nga pa. Hugot na nga pa. Hugot na nga pa.
2: Hindi na mahugot?
4: Hindi na mahugot.
2: Oo. Na-full na. Na-full ng buho mo.
4: Ang sila nila. Buho ni Wat?
2: Oo.
4: Buho ni Wat?
2: Ay, sad job naman. Pero well, see, katropang friends ko na nung matabo siya na di sa away kontra ASF. Kada mo sa mga problema nga natubang natin, subong at tuig ba? ASF, may ari pa RSSI, daga nubo ang nagtaas sa mga Balaklon, crisis. Daw, isa ni ka grabing challenge natin sa sining 2026.
4: Oo, correct na. Mungkin na ito parawin na nga ito nga Lusubong. Well, sana na nga ito nga probinsya ta, and also yung Bacolod City, nagano man na, no? Nagpapakita pa sa pamaagin. Sa doon nga ma-protection na naman ni Kataparwin, bako sa sinigapag mahog sa negosyo, especially no ang ining palatian sa Papoy, katropang Arwin.
2: Toho, oho.
4: Kataparwin naman yung atleta this patrol, ini si katropang San Santo Burgos, doon mga bukol-bukol sa katropang San Santo Burgos. Para sa nag-aogay ng Pilipinas, XFM News. XFM
2: Live Reports. Thank you so much, katropang friends, sa mga latest update, mga katropa. So from there on, expected na may ara kita sang mga border control sa tagsa ka mga banwa syudad sa Negros Occidental. Amo na ipapatuman, mga katropa, sa pag-monitor sang nagasulod nga wala sang papeles nga mga baboy, karni baboy sa Negros Occidental. Mayara naman ta sang mga executive order ang Bacolod, mga katropa, gin-intensify niya ang iyang ASF control, which I believe mayara man sang mga border control nga ibutang diri sa sulod Bacolod, mga katropa. All entry and exit point, no, nga pwede butangan sang border control. Nonetheless, ang ASF katropa, grabe ng igo sa mga hog racers natun diri sa Negros Occidental. Sa una dumanta, truck mo nga ginaula kag ginalubong lang tanan. Hindi pwede pagkaunon, mga katropa, no, kay ang epektos ni, wala man epektos lawas natun directly, pero may pwede kita mangin carrier sang virus nga pwede natin ma-infect dito, no? Ang isa naman ka ang mga baboys palibota. Ang ikaw nagalakat ka sa area, lugar, basa or lugar nga infected sang ASF katropa, pwede ang tiil mo na, no? Makalapak sa tangkal to sa ano to sa babuyan, pwede na sa mag-carry, magdala sang virus. So, amunay karoon ang problema, mga katropa, kung paano natin himuuni, paano natin i-awayo ni. Because ang ASF, wala pa sang vaccine. Wala pa sang bulong nga nakita kag na-discoverihan kontra sa African swine fever. Wala pa. Ang aton is control. That's why wala pa sang nakita tang mga vaccination tanan ni katropa, may mga vaccine da pero hindi niya bulig para kontra ESF, para magpabakod lang sang immunity sang baboy nyo, pabakod sang resistensya sa baboy nyo, para hindi rigo sa ESF, katropa, ang iya nga pag lapta dasig, no? So ang epekto sa livestock nato dako-dako mga katropa because nga dito sa Southern Negros na Kabankalan, Sipalay, Mabinay nga area dito sa Oriental amo ni ang kalabanan nga pangabuyan mo no amo man ni ang source sang mga pamilya para mag-eskwela bata para maka sustainer sang pagkinahanglan sang pamilya bugas kag kuno ano pa. Ah, makabaligya ka ba, boy? At least makabalig-balig mga katropa, no? Subong ti baktin, subong bakal ka, tagpatronel. Ah, pero subong manubo na ni Wayne Biligana, subong. Oh. Kabay pa ma-solbar ta ni mga katropa. Not because ka pagkaon ta ba, boy. But because nga may kabuhi sa likod sang hog racing. There is Negros Occidental. Isa na sang dako nga industriya diri sa aton nga probinsya nga nangin source of income man sang madamo nga mga pamilya. So amo ra gina depensahan ta mga katropa. Pero siguro mas mayugid nga mayara na sa pagtuon no para makuha ta para makita na kung paano ini awayon kay ti mga katropa kunway ni sang bulong balik-balik nimo. Kunway ni sang makahatag sa aton sang insakto nga ihibalo. Paro paano mag maghimo sang sistema para kontra ESF no bisan wala pa ESF mga katropa kinahanglan ni ara sa mga ano eh may mga measures kita himuon eh kay once nga mag-confirm gani may ara mag-confirm mga katropa bawos problema naman. I think ang San Enrique vulnerable kayo kay ti last year amo man amo nagdamo man ang kaso sang ESF ligad to. So anong problema? Anong natabo, no? Di ini nagalin. Ang problema lang mga katropa, there is Negros Occidental na zero in naman na, no? Ang ESF the last time, that's why nag-sentineling na tagani. Nagpatigayo na kita gani isang pagpadako sa mga baboy. Kag nakita to nga wala sang ESF mga katropa. But karon, lumapta isa kabilog abi mga katropa, pwede makalapta sa ginatos doon kay baboy mo. Abrakadasik, in just a week ha. In just a week. So, amo ni ang dako nga challenge karon sa probinsya naton kung paano nila i-plaster ang mga measures nga pwede maka-mitigate sang impact or damage mga katropa sang ining ASF sa Negros Occidental. Ang aton katupad nga probinsya nag-lockdown na sang ilang mga border control sa mga karnibaboy nga naghalin sa Negros Occidental. Ang Oriental amo man, no, nag-sirado man sang ganhana nila. Para sa mga karnibaboy nga nagkatuto or even hogs nga gina-transport dito sa lugar mga katropa. So, sadya ni daw ka dako nga paraminsaron para sa mga kuturan ta, para sa mga abyanta. So, una, bulubaboy-baboy mo may peskwela sa aton mo, no? Nakadugan-dugan sa aton pag patapos sa aton nga, no? Sa aton pag-eskwela mga katropa. So, at this point of time, ang ini, kabalota nga may arak gidya sang negosyos na di. Ambot lang kung anong sitwasyon sa mga manuglitsyon subong, no? Kaya during that time, mga katropa, sa pagbanalasa sang ASF sa Negros Occidental, nagninit ang baligya, ang negosyo sang lechon, no? Nagbarato man siya. Subong baligyan, hindi ko nabuot lang, way nakalabuot, 200 eh, ang kada kilo, mga katropa. Pagkatapos, regulated, abi. So, nagdubo ang demand, nagdubo ang supply, no? Pero ang supply because ang nagnubo supply because ng ASF nag-igo diri sa aton lugar mga katropa. Let's just hope and pray mga katropa, ang mga eksperto naton makakuha sang mga nagakaigo nga pagtuon sini so that maka-come up sila sa mga bulong para magpatay sang ASF virus mga katropa nga nag-infect sa mga baboy ta. Kay kun hindi mga katropa, let's expect every year, may ara sang infection. Pero yun ay isang RSSI, mano? Nga ginapangatubang natin, Dres Negros Occidental. Damo sa mga nakita natin nga problema nga nag-apekto sa aton subong, mga katropa, sa aton pagpangabuhi. Plus, ang tanan nagsinaka pa eh, no? Ang aton nga mga baraklo nagsinaka pa. Ang mga precious bugas nagsinaka pa. Na tamaan ng tao subong. Pero sige lang, no? maka sulbarta, maka matamat, tas ni mga katropa. I hope ma makaya, no? Oras na ito mga katropa, 8:21 morning sa kay Sir Tristan Yat Gulay, may aga. Thank you. Hambal ni Jansky, hambal yas niya, ang tarpaulin na lang kulang. Okay na to. Morning. Alberto Norbing Loreno, may aga. Thank you so much. Salamat kayo sa pagtutok at pagpamati dari sa atong tlatuntunan. Pupoy Rivera, hanok ko na ha. Dara sa District Hospital sa Kamangkalan, no? Nadugangan ang supling ni Pupoy. Congratulations daw. Congratulations sa pila ka makuturan ta. Nga para isumong nag-celebrate sa birthday nila. Para isumong dugangan ng member sa pamilya. Blessing ini mga katropa. Raymond Mamilya, King Kong alias Iget, kay Bisaya ni Bay. Amen aga. Thank you. Ang mga katropa natin nga permiga share ba sa ating programa. Thank you so much mga katropa, no? Watching and listening from Talisay Zone 15 Negros Occidental, Sir Albert Norbing Loreno. Thank you so much. Salamat gid sir ha sa inyo nga pag-prabot sa inyo mga komento diri sa aton nga paratuntunan. We're checking pa sa pila ka mga pila ka mga comments diri. All right, sige, thank you. Salamat gid. Sir Vincent, thank you for supporting sa program. Salamat. Oras naton 8:22 na, mga commercial ko anay, kadtuan ta, may mga balita naman to mga katropa sa hinubaan, na tanawon ta kung anong latest dito mga katropa sa mga sitwasyon, no? Okay, sige, we'll check sa... Okay, kita dream may ara man mo, si TVET ang ano eh. Oras na to, 8:23 na sa pagpangalagad na ito mga katropa. Let's take a break. Walang kanta maulita ta pagkatapos ni mga katropa. Stay with us.
5: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema magid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
5: Southern Plus Gold.
7: The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
5: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabuliga nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalos 1,000 ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
13: Sonny Dillianeva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
11: XFM 103.9.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Eh, nami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
16: Wala isang konkreto nga sabat.
17: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
13: may how, kid, apat.
17: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
18: Timo!
17: XFM 103.9. Balancing nga mga komentaryo.
19: Hindi
17: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang bullseye.

Balik na mga katropa, oras natin 8:37 na. Ang gina-istoryan subong Dries Bakulod, mga katropa, sang pinakamangkakuturan sa paano natin matibantar nga itong pagpangabuhi sa sitwasyon nga ipit mula kayo gapangita ta sang pamaagi para maamat-amat ta libantar makasakay ta malaot ta ang pagkinanglan ta sa mga taga-adlaw-adlaw mga katropa. Nga, di isang ambal natin nagdubo nga itong kapasidad sa pagbakal, ang access natin ba? Sa pagbakal sa mga basic commodities natin, kinanglan natin sa pagpakabuhi natin. Medyo naipit kita sa sitwasyon. And that's why, ang pila ka mga kuturan ta, nagpangita ng pamaagi, nga at least makahimo sang pamaagi para maka-income dugang. No? Pangdugang sa income natin, pangdugang sa aton nga mga pagkinanglan, no, sa amon nga mga panahon mga katropa. But grabe nga mga ano eh. Grabe nga mga pagtilaw. Grabe sa sini. Pero tiskila ka, makakaya man ni Japon mga katropa. Gamay lang antos hugot nga pagtuo pag kag hugot man nga pag makamuyo. Diri naman ta mauyat mga katropa, diri naman ta maka angkon sang posibleng pamaagi para makaano kita sa pag-amay, pag-asa sa pagpakabuhi na. Daw mo na, no? Gina-try na ito mga katropa, contact ang pila ka mga official natin sa gobyerno para maka-istorya kita angot sang ining ginaduso naman mga katropa nga legislated wage increase. Manob naman nyo to, 2025, may ara ito ginpasar mga katropa, which was approved by 28th Congress. Ang 200 pesos across the board wage increase. And that's the first time nung legislated sa ang pagpasaka sang suldo diri sa bilog na Pilipinas. And that nationwide, ang nasambit nga increase mga katropa. But ang pinaka mga problema is that once nga i-implement na gani mga katropa, ginpasar na ining mga bagay, wala pa kalabot sa Senado Baldana, no? Wala naman tumatagaan sang ano sang attention sang Senado mga katropa. Nagano na sila, nagsako na sila sa impeachment to sang vice presidente, nagsako na sila kay may ato na to minaleta nga nabato na pila ka mga opisyal naton. May minalita na ginagawa, so todo depensa ang mga kongresista mga katropa pagkatapos na sudlan sa eleksyon na ubo o nadula na to nga mga isyo. Pero mga katropa, may ara Japon sa mga labor groups, no, sa kongreso nga nagpanindugan ni para iduso ang 200 pesos across the board legislated wage increase, no, amo ning ginatalakay ta mga katropa. Well, isip-isip po, tabla, ang kita ta subong mga katropa, may ara sang tag 14,000 wage increase mga katropa, ang minimum wage. Now, sa pagsaka sini mga katropa, subong be, for example, sa normal nga pagpakabuhi, ang imo kuryente galabot na sabi mill size, no? 1,000 sobra. Sa imo la monthly, I mean, may ara ka na sang suga, TV, may ara ka na sang electric fan nga ginagamit mga katropa. Wala kaya may ara ka na sang ref, no? So more or less, amo nagkaon mga katropa, gilagan sa 1,615, no? So mong nagsaka pagin mga katropa. So expectedly, may ara naman sang kuryente mo palang, kulang-kulang 2,000 eh. Ang tubig mo, way ka man choice, bayad ka man tubig di. No? Tubig kung kisa, taglabot 500, 400. So nagkakaon ini mga katropa monthly sa ato niya, no? Ang medyo bulubog at bugat

So more or less, you're spending like 100 ang kinilo o galabot na 300 mo. So idea, ginakagakwa ka lang tag, like for example, si Sakabang Ross, mabal ka, makuha lang ko isa kabilog. Ang isa kabang Ross, mga katuro, pag galabot man 140, no? Hindi na kilo, hindi na isa kilo, isa lang na kabilog. May ara tag 130, pero amay-amay na. Gagmay nga mga bangros katropa. So every day you spend for it sa pagkaon nyo 3 times a day, grabing gastuhan na plus may eskwela pata, no? So ang istorya di mga katropa, ang income, no, sang isa ka simple nga trabahante nga nagapangita sang kinawala niya sa matagal daw nga tanan mga katropa, way dapat na sa mga pretty-pretty sa mga bata. Ang bata, abi, mga katropa, subong yan, tagaan mo, ano, tagaan mo 50, ano mo naman, no? Anong ihatag, anong pwede makaon sa bata na? Pritihan niya, abi. For example, back and forth, no? Tatlo ka, duwa ka sa kaibe. O, kung mayo lang di ko lapit-lapit, o, halin ka, abi, Granada, halin ka, abi, dito sa Dumanan, no? Halin ka, abi, Bago, guys, ko, ilakad rin sa Bakulot, katropa, medyo makaon, gitsa, no? Ang emosyon da, kulang-kulang na sa, o, so adlaw-adlaw. So amo nang pila ka mga assumption sa mga labor sectors naton nga ginakita naton sa 14,000-15,000 sa isa ka bulan mga katorpa. Kulang gid kayo, no? Kung kisa mga makumod ka pa. Kay ti maagi kwarta mo, magwaagi sweldo mo, masuldo ka pagkatapos tsakto mo na pamayad sa mga utangan mo. No? Ang mga utilities ta nagasaka. Ang kuryente ta nagasaka. No, why man, you know, nagasaka because nga ti may ara sang problema sa supply. Next is ang transport, ang cost nato sa transportation nato kinahanglan ta nimo. Oh. So tanan na nagtilingob na ni mga katropa plus ang pila ka problema nga ti ang trabaho nagninit man, no? Ang oportunidad para makatrabaho ka nadula man, no? Karabanan sa mga graduates na ito mga katropa, they are graduate of a certain degree, but they end up nga magtrabaho sa mga department stores, no? Nagtrabaho sa mga ano, mga chingkwa-chingkwa na, no? Just to at least, no? Samtang wala pa trabaho, dala lang anay, ma-survive ta anay, importante yung income sa mga katropa, no? Ang galing mo sa pamilya, si tatay dapat may trabaho naman, si nanay dapat may trabaho, si tuto o jinday mag-18 siya, dapat may trabaho naman siya, no? After graduation, after maka-graduate sa eskulahan, may trabaho yung dapat. Ang pag-eskwela mga katropa, it becomes burden sa college, it becomes a burden para sa mga gusto mag-labot sa ambisyon niya sa kabuhi. Gusto mo mag-nurse? Gusto mo mag-eskwela medicine, mga katropa? It will take you thousands and thousands of pesos every month para igastoon mo na, mga katropa, no? Okay lang yung mga state colleges, but mga state colleges, mga katropa, not all courses is being offered. Why man, no? Kung gusto mo yung mag-engineer, katropa, you really have to look for a school nga may nag-offer sa nga kurso. So it becomes a costly obligation para sa aton pamilya, mga katropa, bringing them sa insaktong eskwelahan para makuha nilang gusto nilang andom, katropa. You wanted to be like for example, gusto mo mag-architect, no? Wala man sa gina-offer ng mga architect sa mga state colleges nato, no? So ang matabo sa mga katropa, you look for school nga may ara sang ano, may ara sang kurso gina-offer. So in a bigger view, mga katropa, sa sitwasyon natin di, ang gusto tanga matabo, kita nga mga pamilya, kita nga mga ginikanan, hindi man natin na, why man natin na fulfill mo, why man natin ma-achieve ang handom natin sa una, mga katropa, because ang kapigadahon gani, no? Sang ninet ka-income, gaginabato natin. So, what we do is that, makapamilya kita, ang bata ta, ang mga handom sang ta, sa bata ta, ginaplastar, ginapatuhoy nga kita nga mga ginikanan maputoy-putoy ta para mahatag sa bata ta ang insakto nga pag-eskwela, no? Kung gusto niya mag nurse, gusto niya mag doktor, all those are just handom inspirasyon naton sa aton kabuhi nga gusto naton na achieve man sa mga bata ta,

0: Because kabaro kita mga katropa, maabrihan ang oportunidad kung ara kita. Ara mga bata nyo, nakakuha sang degree kag naka-eskwela sa insakto. And that's why grabe putoy-putoy sa mga pamilya sumang sa Ginikanan para matapos na sa mga katropa. May mga success stories kita nga nasaksihan during graduation nga pigado kaayo mga katropa ang sitwasyon. Pero naka-eskwela sa... No? Pero these are just numbers, no? Pwede lang maisip sang tudlo na itong mga katropa na nakakuha sa opportunities ng mga eskwela, scholarship, or probably nag-biyahe sa tatay na pa-eskwela niya. But not all mga katropa, ng mga kauturan ta, may kapasidad niya mapa-eskwela niya at mapatapos niya talang iyang kabataan. No? Maybe, 5 kabilog bata. Maybe, may ara na 4 kabilog bata. No? May eskwela tanan. Budlay, bugat. So, ang matabuan ay amat-amat. Untat ka, tapos ka high school, untat ka anay. Ang isa, una anay, ang kamagulangan sa kolehiyo para makagraduate siya, imo naman to obligasyon. Paeskulahon mo ang imo nga mangkod, mga katropa. Amo na igakaltabo, amo na yung set up the responsible Pilipinas, mga katropa. Nga ginahambal naton ang oportunidad para mag... maahon sa kapigaduhon, katropa, budlay-budlay, bugat-bugat mga katropa. No? Amo na ginahambal man naton, because nagatinaas ang mga blacklunta eh. Ha? Nagatinaas ang mga, ang cost of living naton, taas na kayo mga katropa, hindi makalaot sa kagastuhanan versus ang kita naton. So, prawagan is dapat looton. Ang ginahambal to sa mga... congressman, hambal nila, from 2025, nag-os-os ang kapasidad sang tagsa kapamilya sa iyang access sa mga basic nga balaklon into 30%. No? Dako na nga gap, mga katropa. So, kung ikaw deficit, kinapirmi sa imong kita, no? The most tendency mo is mangutang ka. Ang utang, mga katropa, hindi man solution sa problema. No? Nag-dugang ang problema mo. Nag-lain pag ang problema mo. No? Kaya apart from this utang, gamagamit mo temporaryo para sa pag-eskwela sa bata mo, bakal mo bugas, o whatsoever, nga kagaswa ng mga katropa, may interest mo na da. So, obligasyon mo na bayaran. No? Obligasyon mo na bayaran. Di karon, as na mga lubong ka sa utang, amo rin mga katropa nga may ara parwagan nga ti ang minimum wage earner naton dapat mabuligan ang aton nga even mga constructions nato mga katropa, no? Saludo lang kita sa mga kumpanya nga naghatag extra, no, sa mga trabahante because nga ti they also look at sa sitwasyon sa mga ila trabahante mga katropa. At para naman sa trabante ng mga workers natin nga mga kuturan, if amo na ang inyong kumpanya, you're fortunate enough. But looking at sa mga hard laborer na itong mga katropa, construction diri sa aton sa kampo, no? Nga hindi man sa accorded to sa mga benepisyo, even SSS, even kunano pa nga mga benepisyo ginatag mga katropa. Sila ya, nagapabilin Japon to. Nga ang ining nga maghandom nga makapatapos bata nila, nagapabilin nga handom. And that because nga, why isang pwede mahimo? Ang mahimo nila is sustain lang anay. No? Anong igo sa ekonomiya naton? No? Anong igo sa negosyo dari mga katropa? Once nga nagalapad gani, nagataas ang poverty incidence sa aton nga mga lugar mga katropa, mabatsagan man sa Marikusante. No? Hindi man na muna kanami ang baklanay mo. No? Ang tao sa nambal naton i-prioritize niya ang iyang kagastuhanan nga magatutok ng sa adlaw-adlaw niya kinahanglan, bugas, sudan, iyang pliti-pliti, ang iyang kuryente, iyang tubig, iyang internet kay kinahanglan ta man sa mga katropa, no? Nga gastuhan na kay ti kalabanan sa trabaho ta nag-require naman sang online, no? Even sa cellphone gani, no? Ang messaging nato na ang cellphone mga katropa. So importante may ara ka man sang nakamakalaot ka man da. No? So, budlay ang sitwasyon, budlay ang pagpangabuhi mga katropa. Ang aton lang gidspungsod Pilipinas siya, nag-handom kita nga at least may pamaagi, nga mahimo. Because ang ini mga success stories mga katropa, nagakatabo ini pililion lang pila lang mga katropa. Kay kun reachable ini mga katropa ang ining success, ginahambal naton, tananta nangin successful na. No? Nakapangita sa kapasidad. Ang iba nga kulturan ta, just because nga ti kulang sa edukasyon, hindi makapangita sa intakto nga bra. Hindi maka-avail mga katropa. They stay, nagpabilin sila nga mga sakada dira sa tubuhan, nagkatrabaho mga katropa, which ang irakita na, hindi mo na muna kadako, no? Kakadto ta sa Isabela during sa pila ka mga tinuig, mga pila ka nagligad mga tinuig mga katropa. Ang kita ay ito sa isa ka truck, no? Kita nila tag 150, no? Mapuno na nila. Oh. So, ini challenge ni Skurumias ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa. Plus, ang mga pulisa sa atong gobyerno nga hindi siya akma sa pagsulbar sa mga problema sa ekonomiya, pagpakabuhi, cost of living sa tao, mga katropa, amo ning ginalantaw ta nga isa sa mga depekto man, no? Pati makon mo, gataas, makaobra kang tsakto, makaobra kang tsakto, you will avail sa basic nga nga sweldo, papaon ka naman sa mga buhin. Papaog ka naman sa buhin, SSS mo, no? Pag-ibig mo, feel health mo. Ngayon, hindi mo manapos lang, kaya lukan ka man niya magmasakit, mga katropa. Lukan ka mag, ma-confine sa hospital. Tungod nga ti, ang sitwasyon, budlay, mahal, ang hospital sumong. So, piliyon mo lang, dito lang ko konsultaan, eh, makita pangita libre. Hindi gani, direkta sa doktor nga mga abarato para may ara, pero iguon ka man Japons bulong. So dire mga katropa, ang iya na nga 15,000, iya na 14,000, hindi yung napakwa, take out bilog, no? Most probably may ara ka pa bayranda nga mga obligasyon mo, most probably makita mo na sa 12,000 nila, no? Gamay na ang income mo mga katropa, no? Di gastuhin mo na adlaw-dlaw, gastuhin mo na sa 15 dias, bugat sa bilog na bulan, bugat eh, no? Hindi kaya. So nakita na, na-prove na mga katropa, even ato mga labor groups, mga abyan, nakita to nila nga pigat, hindi pwede, hindi nagkakaigo. Ang ining sweldo sa pila ka mga kulturan ta, para maglaot sa kagastuhanan niya, adlaw-adlaw. No? So ang gap is 30% mga katropa. Sa una, ara lang sa poverty line. Sumaka na sa, no? Sa pagtaas ng inflation, mga katropa, ang middle class group, no, of 30, bottom 30 na ito mga katropa, napiktuhan naman ang ilang kapasidad nga magbakal, mga katropa, na bada, hindi na kaya. Nga, ati iban din may mga slakyan, nakabakal sang, hindi na magbahal ng gasolina, nagbahal ng mga braklon, so ang gasto, bakal bayo, bakal sapatos, gasolina mo kag iban pa mga katropa, prioritize naman, no? So anong implication sa negosyo diri mga katropa? Ang tao way sang inugbakal naga-priority, naghatag gina-prioritize sa gastuhan, no? Kay para hindi makalapot ang kita niya sa sulod sang 15 dias naman or sa isa ka bulan. So pililion lang. Ang epekto sa mga negosyante, mga katropa, hindi na mabaklan. Why income? Gamay ang income. Because circulation sa kwarta, ganubo sa mga katropa. No? So, it becomes now a crisis kaya dapat solbaron sa ating gobyerno sa karon. No? May mga propose to. No? Punggan mo ang pagsaka sang presyo sa petrolyo, the response so that hindi mapiktuhan ang mga basic goods na tun. No? Ma-retain siya ang insakto nga presyo. Makaya Japon sa mga working class naton ang ila kagastuhanan. Okay, ang problema lang mga katropa, bisan na ano ta, kahambal nga dapat may ara kita sang mapunggan ini siya. Nagasaka Japon, no? Kay nga, why ka mahimo, why ka man control mo, why ka man sang direkta nga control sa enerhiya, why ka man direkta nga control sa presyo sa mga braklon. All you have to do is that to give order sa pag-freeze sa mga presyo sa mga basic mga baraklon, mga katropa, but just that temporary, hindi sa sustainable because malift na sa in a couple of years, a couple of months, hindi mo ma-retain na siya mo, no? So masaka Japon mga abyan, masaka sa masaka. Ang problema karon ang approach, no? Eh, pero wag ganito. Like, for example, dari sa presyo sa langis, kinahanglan ta ikakason ang excise tax, no? Panubuan tayo excise tax. Ang aton nga Senado, Kongreso, nagsalasalaman to, naghatag sang gahom sa aton presidente para sa iya declaration sa state of national emergency. Energy emergency, the response of Pilipinas. But ang iya ginimo to ya, the last time, ayuda, no? Programa, no? Which I think okay man. Pero temporary yun. Ang sa gihapon, ang realidad, ang aton nga mga sectors, komunidad ta, nga apektados ni, nag-sakripisyo Japon. Aton nga mga working class, na-apektuhan. Ang aton nga transportation, apektuhan. No? Ang aton mga kauturan, nga ara sa laylayan, mas na-apektuhan din. No? Ang problema, kahit di mga katurapa, programa ta, is ayuda system. No? Hindi sa hindi sa programa para mag-control mga katropa sa pagsaka sa presyo sa mga baraklon sa pungsod Pilipinas, no? Kaya nga ti amo tubla ang ginhambal ta kahapon nga ang produkto, like for example, ihatag sa gobyerno ya ang full control sa energy pagkatapos negosyuan niya, no? Kitaan niya, sukto niya sa VAT. Ang tao, ang consumer amo ning malaot naman sa presyo to, no? Baklon niya sa ginadikta nga presyo sa mga oil companies, mga katropa. On top of that, butangan sang gobyerno ta, sang VAT, EVAT, train, excise tax whatsoever, ng mga taxes, ihaboy mo lang ni sa mga negosyante at sa mga kulturan, sa mga consumers ta. Now, nagtaas ang presyo, nagtaas ang balaklon tungod sa amunay nga sistema sa atong gobyerno. And wala sang solusyon, mga katropa, even ang mga congressman natin, wala sang konkreto nga mga solusyon sina mga katropa sa pagpanawagan nga tikinanglan ta na nga may control ta kabalo kita sa mga krisis nga ginapangtubang ta subong ang aton gobyerno na butang sa alak-alak man, no? Tiambal nila actually ang 12% na gambal sila marabot na pila 36 billion pesos madula ta kung i-suspend ta ang taxes sa sa kuryente or sa enerhiya or sa gasolina because nga ti amuning aton nga himuon nga pamaagi para mitigate mga katropa. Pero kita ta amo man Japon, no? Manegosyo Japon ba ko ang aton nga gobyerno sa brigyana isang kuryente sa aton nga gatong sa pungsod Pilipinas. And gina-take advantage because may control. Maybe, anong alam man aton gobyerno nga magkuha sang excise tax na mga katropa or mga taxes nga nakapatong sa presyo sang gatong because nga ti mamurdoy siya, no? Mamigado siya. Amunay ko kisa, pahapos nga sistema sa atong gobyerno. Ang tao nag-askrapisyo, kita yung nag-alalain sa di mga katropa, no? Kita yung nabudlayan sang mga pulisa. Nga mismo mga mamalida ta, nagkahimo mga katropa. So this time, parawagan man sa atong congressman, basi mahimuan ta pamagi, nga mabuligan ta nga itong pira mga uturan, kita, no, but away sang krisis kaya pangatubang ta sa itong panahon. Kay kabudlay, kung amo lang ni, nga mahambal lang ta by fortune, bla, mahambal ta, okay, na mangita ta pamagi, para mga buligan ta, ang kaugalingon ta, extra ta to. Pero that will take much of our time para man sa pamilya ta. Amo na bla? So, kita sa mga katropa, halin pagsugod, February 28, 2026, ang pagtaas sa mga baraklon, grabe na. No? Hindi na basta-basta. And somehow, ang atong gobyerno, mambal naman lang siya, may ayuda man, hatag na ayuda. Di ito huwag reklamo ka mga sektoro. Way, makikabaton to. Hindi man tanan sa lamaha to. No? Dari, na-prove na ito mga katropang ayuda, hindi siya basihan, no? Para solusyon sa problema, tanga. Ginapakatubang tanan sa matagad lang matanan. No? Ang pila ka mga konkreto, ginapanawagan sa mga sektor sa atong tagpangabudlay, saka suldo. No? Ang Metro Manila, mga katropa, nagpanawagan na to o kung nagpadeklara na ang doli nila nga gin-approve nila ang 80 pesos nga wage increase para sa Luzon area. No? Di kita dire, why pa? No? Why pa? Nagkapabilin dyan po 550 ang aton nga sweldo, ang daily rate na mga katropa. At the same time, ang pinakamakuturan ta, nag-maintainer lang sa 400 plus para sa nan sa mga kumpanya nga wala nakalabot sa siyam pulo ang ilang nga mga empleyado, mga ayan. Pero tikninit Japon, sa muna yung nagsnaka nga presyo sa mga braklon ta, galalain ta. Issue sa korupsyon nga nagapalain pagid sa sitwasyon ta sistema natin sa pungsod. Nga ang aton nga mga opisyal nga dapat ilantad nila kaugalingon nila para klarohon ang ila, ila kaugalingon kontra sa korupsyon, ginagamit nila ang ila posisyon para depensahan ang ilang ginahimo nga mga kamulastugan. Look at the congressman, no? Not all, ha? Pero kalabanan sa mga congressman ta, kabalo ka mo nga ang flood control that can happen again and again, pwede sa mga pangan, wala pa ta nakihimo sa mga pulisa. Kaya dapat na may ara kita sang safety net, bra? Sa mga pikoy nga mga bidding, mga contractor sa mga congressman, kaya sila mismo, may mga contractor ngayon mo, no? Nga mo na yung naghahimo sa mga programa na panghinaon naman na sila iya. Why pa? So that's why, mga katropa, ang panawagan ta nga kinanglan ta sa accountability, kinanglan ta sukton ng mga congressman gani, sukton ang ano, ang mga opisyal sa gobyerno kay bulbado sa korupsyon, dapat na naton nga himuon kung tani. Ang problema lang, katropa, ang ining mga congressman, ginagamit mo nila gahom nila, no? Tanan nga mga kontra, tanan nga mga ano, butangan nila sa mga aligasyon, no? If questions of flood control, mga katropa, we've been waiting for the government to file a case, no, against sa mga imbolbado sa nati. This is not just about the House Speaker. Hindi lang ni istorya sa kay Zaldico, ang mga congressman nga may aligasyon sa akusasyon, they have to clear themselves sa korupsyon. Dapat. Taga mo rin gini-demanda natun, no? Nga ginalingaw lang ta sa ila ginahimo, pero padayon man Japon, tuloy-tuloy Japon, ligaya nila. No? Kita nga mga tao, gahulat kita. And that's why hindi ta matansyas mong ano pang ginahimo, din direksyon sa aton nga gobyernos mong. Is it about sa sustaining? Nga masustain niya ang iyang termino kung tumatapos ini mga katropa? Kag idoso naman ang panibagong liderato para madepensahan siya sa questions ng korupsyon, mga bayan? Ang impeachment, ang tanan ni kun tananta may impeachment ang vice presidente, ang presidente ta maging accountable man sa nagkakaltatabo to, kambalya gusto na limpyuhan tani, may ara na mata lifestyle siya, no? May ara ka sang himo mga pamaagi para mahambal ta nga ay okay sila, klaro sila. Amo man imuon tani sa mga congressman ta. I-plastaran nyo ba lang kita nila? Pagkita nyo mga propiedad nyo, no? Ang issue sang salin, kita tama na, haling pagsugod nila gamay, pero pagkat pungko nila, dumako ng ilang mga assets na. Oras na ito, 9:05 mga katropa, makomersyal tayo, ibalikan tayo yung mga balita, angot sa ginaduso ng saka suldo at sa pilakamantarwante dari sa bilog ng Pilipinas, mga katropa, pagkatapos gin lamang sa mga panumdom. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sampo Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sampo Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visio Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Further,
8: yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
10: Balik kita mga katropas, mga panagad naton, 9:30 na. Katuwata rin ko na ka mga latest dito sa area sa Southern Negros, no? Because may ato to isa ka, ano, isa ka lalaki. I think banan eh, no? Sang biktima pagkatapos, gin, ano, ginpulihan ni San. Ginbuno, no? Bana, ginhatok-katok, labo. Sang kerido, sang asawa. Baw, grabe, ma? Grabe nga guts ni. Ang krido, subong niya. Daw nagsulit ng kalibutan, subong ako. Nga, ang mga krido pa, subong ang mga krido-krida pa, may otoridad para magpanak kita. Oo. Check on the base, katropang Winston Villanueva, mga katropa.
3: XFM Live Reports.
10: Katropang Winston, may aga.
11: May aga, katropang Wino. Di kita sa natabo, no? Nga pagpatay sa isa ka bana. Itriya sa Maya Barangay Puok sa Banwasang Luman. So personal kita katropang win nga nagpadulong dito para ma-verify naton ang kaundan sa sininga balita bangod nga isa ka pariente na tayo ba na nagpabalo sa ton mamiara sang napatay pagi sa pag pagpanglabo. Nagkahapon na mo ito na istorya naton dito katropang win ang bata sang biktima kag dito ni baluan naton sa tropang win nga ang iyang tatay gali ang nagpatay ang kirido no ang ginaupod-upod subong ang iyaman nga Iloy.
10: Grabe ba
11: ding babae ang ginpatay nila amuning iyang tutuod nga bana. Tutuod nga bana ginpatay kasal gin ni sila ugali ka tropang win sa nila katuwid of the line nila ang ini nga babae katropang win kun ang bot lang ko anong term gamit na ito pero ang nagpatay ikapito yan ang nga lalaki mo na hinupod-upod ikapito nga lalaki ni ang masami na paghali niya sa ilang nga balay, bulagan niya ni Abby ang iyang nga tutuod niya ba na upod na siya sa isa kalalaki.
10: Uy?
11: Pag upod niya sa isa kalalaki, natinira na ito yung tagpila, tatlo o apat sa tuig, pagbalik niya na kung kaysa ka, bagari binulan lang, pagbalik niya na katropang win, gabusong. Gabusong niya siya.
10: Uy?
11: Ang muna nga naglambot ang bata niya, 13 kabilog. sa original, hindi siya napatay sa biktima, lima lang din niya ang iyang bata. Lima lang. Pero bangod niya sa kadamo, sa iyang lalaki, ang iyang inkarnasyon, nagabusong siya, nagdangat, prinsi kabilog ang iyang bata. So mula ang sitwasyon, sa ining ikapito, may ari na sila bata na nidi anyos. Sang ilang nidi anyos na bata, sang tiun na ginapatay, no? Ginalabo sang suspitsado o sang kirido, mas ilang iyang nanay, isa din niya sang bata. Ang mula nga nakasilim din niyang bata, gani nga tay. Kaya tawag niya sa suspek, atay. At tawag niya sa biktima, papa. Pagbira sila di star. Tanang na bata, sang sining na babae, sa ibang na lalaki, ang nagasagod, amuling biktima. Amuling biktima ang nagasagod.
10: Grabe ba?
11: Tanang na bata niya sa gwa. Yes, sir. O, tanang niya na bata sa gwa. Niya kabig niya nga bata man eh. Kaya sunod sa iyo, wala man isa lang bata mo. At that's why, hindi nga pag wala yan niya tabog, wala yan na pabayan, hindi na pakaon, hindi na pa-eskwila, kutong sa masarangan niya, katropang. Mismo, ang isa kabata niya sa ibang nga lalaki, ang nag-istorya sa tubangan na ako niya sila niya, apa na akong tawag sa iya, miskan hindi ko na siya unod, sa nga unod, doon sa akong unod, pero papa, ginatawag ko siya kaysa nagpadako sa ako niya, within fact, spoiled ako na. At spoiled ako na din sa eskwela ko, panan dinaatag din sa akon sa tropang win. That is why ang hilibi on the puli di amak hanggang inablang mga pampapanimalay mismo utod sang babae na lugunan bangod ining biktima ka tropang win, tama ini kabuot. Tama ini kabuot kag mapisan. Wala ni siya record sa ilang lugar, katropang win, kundi ang maayo lang ang nakita nila sa sining biktima. But, amo to, may iigo sa nagko ng mga labo ang liog eh. Ang unang labo, katropang win, kamot, kaya yung sagang niya. So, pag sagang niya, daw nag-uy-uy ni katropang win, dahil siyang nag-apa siya, pinpulihan ini labo-labo sa liog. Hindi laog-laog ng mga labo ang nakita na ito.
10: Pinakabilog ang naglabo?
11: Katropang win.
10: Katropang Winston, mabalik ta. Paano natabo gani ang insidente? Paano siya nalaban? Paano ang konfrontasyon natabo?
11: Alam mo na eh. So, antes pa matabo ang ining paglabo o pagpatay sa iya, nag-abot ining biktima sa ilang kabalay, medyo nakainom na, kaya kag apoy pali sa uma, naabta na ining asawa nga wala pa nakahimus sa ilang balay.
10: Okay.
11: Wala pa nakatigang, wala pa napakaon mga bata. At siya nagambal siya nga maayo pa na magwaka na lang diri. At ang ubra mo, sige lang mga cellphone upod sa lalaki mo, ay nabaloan naman niya mo. Kaya ang tawag niya gani, sila isang bata, ang tawag sila isang nanay sa lahing lalaki na suspect, na gaga, ano, gaga pang kauganay nila, gaga. Amo na pati, on to bala?
10: Gaga na sila?
11: Oo. Yes, sir. Amo na term na sila isang bata niya na batian pa sa ilang katatay nga gaga ang kauganay. So, ginambal sa lalaki maayo pa, na mag-upod ka na lang dito sa lalaki. Kaya gano, wala mo ba na himo ang responsibilidad mo bilang isa ka Iloy?
10: What for nga?
11: Pero, katropang win, samtang nag-ambalan, nagaling yung mag-asawa, naka-open ang cellphone. Ongoing pa ang call.
10: Ay na.
11: That is why, batian din sa sininga lalaki, sa suspect, batian niya tanan ang din pangambal, sa sininga tuod niya ba na, na doon ko luabi, doon na active pag sa tapat. Ang nininyayin niya suspect na aking pag-itapat, bangon siyang yung pangambal sang sining tuod niya ba na abi. So mula katropang win nga sang gabi na mga alas 10, subog na nakainom siya, na natulog sa may salog, hinabrihan sang asawa ang pertahan, tag nagsulod. Sulod sa palaysayon sa bata, ang nakita niya una, duwa kalalaki. Duwa kalalaki, ay bit-bit ini nga sunod siya gani, may armas nga dala, posible niya tumuli niya isang armas tutang, pero nakita niya nga, ano ba yan, niya pa nga naghambal ini nga suspect sa iya nga may nga wala ka pulos na ano na bana no ginamuna bi may ka pulos na bana tagal ginamuna mayo sa iyo patsun no ginamuna bi so ginilaboy ha pagkalaboy niya nakasagang pa kagasang na ano gin no gitindakan bala ang isa kaupod ang iya nga tatay si wala na may mo kay pilaso na dito na ginilabo sang pila ka bisis sa liog. Ang una nga nabok at tropang win, nabatihan pa sa bata na nagagay.
10: No.
11: Nagagay pa si Papaya.
10: Oo.
11: Si isang bata, nabatihan ko pa na nagagay. Pero sa mga successive na, mga sumusunod na, yung mga pagpanglabosing niya, may nakita at siya katropang win na daw luha sa matras ang iyang tatay, pero wala na sang tingog. Wala na sang tingog. So nakita din mismo sang duwa ka bata ang ining bata rin na tutuod sang dukuma, kahit ining bata naman na tutuod sang suspitsado. Ang suspitsado. Nakita nila kung paano, sinpatay, o ginatok-atok na pagpanglabo, ang ilang biktima ka katropang Win.
10: Grabe man yung istorya katropang Winston, ban?
11: Yes, di, sir.
10: So, ang natabo, ginlabo na to, na patay ang ining asawa sang lalaki tong sang babae pagkatapos ano nagpalagyo duwa kabilog ning suspect atorpang Winston
11: sir so natabo nagpalagyo sila pagpalagyo nila actually ang kay mga puro ni nang lugar mga munang oras ka tropang Win bakit tulog tuyo-tuyo na gimaguro tulog na ginoon mga tao
10: mga oras
11: na nakabatsag
10: mga oras
11: wala gyud nakabatsag ang mga kabataan mga alas 10 alas 11 sa gabi mo ang mga kabataan wala man nakasinggit kay gin pamahog yung pamahog na kung magsinggit sila sila man pamatsyon that's why wala gyud sang may nakasinggit samtang ginahimo ang ining krimen nakagawa pa ni sila nakapalagyo pagpalagyo nila katropang Win upod man sila upod ang bayi nagupod ang babae sa sininga lalaki nga nagpatay sa iyang bana so dala nila ang tamanghura na aking bata kagbit-bit sang babae naman ang iyang apo so pag pagkabwas nagpatigayin ang puso operation. Actually, nagpanghiwala pa rin sila. Hindi na pa nila primero na sila nagpatay o galing. Sila yung sampulis na mabinuto ka pa ang mga dugo. Ang mga agsik, galing lamang blood, may blood stains. Ang bata, may naagsikan sa dugo. Ang ining suspitsado, may mga agsik masagod. That's why, dinarestar sila. Kagapon at panakon to, katropang wala. Although wala na ako na-interview ang headway kagang ining mga persona. Kaya din-inquestan sila. Kaya posibleng mag-atubang ang laki sa kasong murder. While ang bahay naman is sunod sa this officer is parricide. Ang posibleng ipasakang na kaso, batok sa iya katropang Win.
10: Terrible man ba tungod sa pagigugma nila? Do ay pakundangan ini ang sistema sa pamilya katropang Winston kung makita ta ang asawa may ara sang gina ikapila na ning ano niya ng kulokrido niya.
11: Ito, ikapito.
10: Grabe, iba pal doon
11: si Ma. Yes, sir. So, ari-ari pagi katropang Win.
10: Oo.
11: Ang asawa sang sina nga ginkirido niya, puto niya man.
10: Uy!
11: So, sinisirbe, di modo, bayaw niya ang iyang akirido.
10: Why na pinilian? Ang aral.
11: Man, bayaw niya ang iyang akirido. Siling niya sa bahay niya, ang ining utol na, may bata man sa dangang walo kabilog. May bata sa dangang walo kabilog. At niya, nagpa-iway na lang itong utod, bangon sa kubra sa iyang utod, nahuya na siya. That is why nga wala na ito nagpanghilabot, ginpatungutan na lang na ining utod niya, kagang iyang bana, na nag-upod sila katropang Win. Ining biktima, why man siya gamo? Na mag-upod ka muna, basta ang mga bata, din rin sa akon na muna. That's why, muna gani ang halos kahamba sa mga tao dito, na ginpasugta na ginkamo, ginpatay niyo pa.
10: Okay.
11: Kamo na be ang natapok
10: tapos. Pila kabilog, walo kabilog bata, no? Lain-lain ni Amay.
11: Ang ta 13, base 13 ang bata.
10: Ay, 13.
11: Ang lima lang ang tuod nga ba? Yes, sir.
10: Mariones.
11: 13
10: na, sobra ni sa kusina.
11: Yes, sir, 13 ang bata. Ya kay ang lima, iyan na ito sa nga sa biktima, natutuod niya nga bana. The rest ang walo, sa lain lahi na yung lalaki.
10: Paldo si Mamba. Grabe.
11: No. Doon mo na kasi kung doon kala mo, pero doon maugot-ugot ka man.
10: Huwag pa sa, ma- pa sa masumuran?
11: Kaya ang iya gali style ka tropang win, hindi naman lang kung makita yatong laki doon, mataipan siya, kag may kwarta, maupod siya. Pag mawada na gali ito siyang iatag siya, mabalik naman niya sa iyang abana. Diba tunon masigapon sa iyang abana? Sa iyang abana, ang pangabuyan sini sa panguma ano mga sa mga utanon pero dagko ang income hindi siya ga income niya ginagmay eh kung kaysa malambot yan ko lang binta sini tag 100,000 mag baka mga disposing yung mga utan kaya tama hindi kapisan na pagtatawa katropang win may mga talungan may tukahan so naka income sa kita dagko mabalik niya dahil ba eh
10: ay?
11: Balik niya siya kay mabala niyang may kwarta. Pag wala namang kwarta, nisa naman na siya kuno siya lalaki naman, kaya iyang uro, danabi. Kabalo kita inubahan, may arada na may mga manugisda, may mga pangumpra, blama, kumprador, so tanda man siya, abi ko lumang ita, siyang may ara-ara, abi, ng may mga kawang tagatag siya.
10: Oo. Kagrabe, no? Ahay.
11: Amo so, ang kintugay di Mayo kag ang trauma. Ang trauma sa mga kabataan di Yama, kilabi na atong mga nakakita pero inyong mga kabataan amo nang i-serve with best kahapon. Amo nang mapakapasakan isang kaso atong mga kapulisan dahil nakita naton nga sila mismo ang nagatag sang ilang testimonya. Kag naging mabakod nga rason na mapasakaan ta so ining nanay kag ang ining abigrido ya na nagpatay sa ilang atatay katropang Winston.
10: Ari, katropang Winston, may interview kasi sa isa kabata, pabati tabi sila.
11: Yes, sir.
10: Ari, mga katropa, oh, grabe ng istorya.
4: Saan pagkatabo dingin ka?
5: Sa balay.
4: Gaano ka?
5: Natulog.
4: Natulog?
5: Oo.
4: Tapos?
5: Kay gaway sila ni mama mo pag papa mo. Tapos eh, tapos ara si mama sa ano sa pertahan ga istorya kay lalo nga inambalan ga muna tapos na si papa halin sa ano sa bukid nga ga ubra tapos nagag sa balay siya tapos nag yung pangita yung ano nga bayag yung ano niya sang cellphone nga gaga sila tapos nang aking si papa tapos nakasunod siya nga tapos nakabati ko to nga nagambal sila doon sa ako nga akong kuno papa put yung kunote ng aking dahil sila si ma, si papa tapos na yung kuha ko ni papa ang ano bangko pag yung lampo sa ano sa simento. Tapos, yung kuha niya po ng solar, kagilam. Tapos, po niya, kaya na, naugot siya kay mama, kay sige siya tawag kay Lando.
10: Oh.
5: Tapos, nag-ano dahil si mama, nagambal si papa, ay nga, layas na lang to ima, wala may ka-Japon diri, pulos nga, inahan diri, sige ka lang tawag, wala mo ipakaan ng mga bata mo, sige ka lang sugal. Tapos, nag-ano lang, tapos, kuhaon niya ang cellphone, bukon niya kuno, ilampos niya kuno ang ano, kay naubot siya kay mama, kay sige tawag kay Lardo. Tapos, sumbagon niya kuno ang naong ni papa. Sumbagon niya kuno ang naong ni mama. Tapos, atong time na alas 10, nagwa si mama kay nagambal niya bata nga hindi ko no mag ano mag kung mag-away ko no nan magwa ko no tapos nagambal din si nagwa po si mama eh tapos ang akon upod si Shaplet kag ako mga manghod kag ako pag si papa ara ko sa ano sa berha gahigda ko ako mga manghod ara sa katre pag si papa ara sa ano sa siminto na may hapin nga ano nga carpet arda siya tapos yung patay ang suga ni papa ay kapoy-kapoy na siya sa babaw nga ga talamnan siya ng kapoy-kapoy na gid siya gatanong gid siya para mapakaon kami. Tapos nagwa si mama, dugay-dugay, nagsunod si Lardo. na may upod siya nga duwa sila, may upod, may dala sila armas nga ano, armas gid, tapos sila do may dala binangon. Uyatan niya si Papa sang ano, sang uyatan niya ang iyang ano, iya bayo kaging ano, habang nga buhay kaging pulos nga Edwin ka ha. Tapos nagkuha siya dahil yun sang ano, nagkuha siya dahil binangon, tapos gintiklod sang upod nila do, gintiklod si Papa, tapos nakahapa si Papa, na labo nila do si Papa, na nakasagang si Papa sa kamot. Napilas ang kamot ni Papa daw naka na kiyad-kiyad ang pilas ni Papa nga sa kamot kid. Tapos nakahalin yung ano si Mama at usagwa ay titatamay ligtugid sa karsada. Tapos nag ano, tapos labo kaisa kalabo nagsinggit si Papa nga agay nakasinggit si Papa na agay, tapos kadua, katatlo na gid, duay na gid siya nakasinggit na, na ano gid siya, katatlo gid siya nakalabo, tapos duay.
10: Katropa Winston, kasubo sang ginahambal sang bata,
11: Imagine na wala katropang, misa mo lang edad mo, nakita mo na ang hindi dapat makita sa isa ka minor de edad.
10: Uh-huh.
11: Babae, pangadaan.
10: Uh-huh.
11: Brutal katropang win, no?
10: Uh-huh.
11: Kalain kayo kung lang doon ang suksyon na nakita na doon.
10: Uh-huh.
11: Kalain na, hindi dyan. No, sa nga itabo.
10: Why ba na ginusol ang sawaya?
11: Wala eh. Wala. Hindi mo makita sa ilang paginusol. Kaya, kani katropang win, kaya ito sila duha sa sunod sa custodial facility. Galing ang custodial facility lang naman. Importante ko sila naman, di ba? Pag buha nila, kay Travel, sa ima-inquest sila, daw wala lang sila yan. May mga yuhum-yuhum pa yung makita sa mga itsura.
10: Grabe ba? Kag anong otoridad sang iya krido nga maghambal nga responsable nga wala pulos nga bana ni? Daw ay ang iya ganyan, nagsampaw mo ito sa pamilya da?
11: Tignitra mo sa pamilya da? Amuna ang kalain, no? Amuna ang kalaway nga nga wala ka kabalo sang maging resulta sang imo nga ginhimo karon natawa. Tracy ka kabat, kalaw kabataan eh. Ang nawada na jud. Kay bangod nga inang Tracy na ang inang ang gipatay nila, amuna ang nagasagod. Karon kay gin patay nila ano ang sitwasyon budlay-budlay katropang win kaga tuman nga ano no kakasubo sa hindi na sa pamilya sang laki, biskan pa sa pamilya sang babae nga simpatya sa biktima kasi mga kabataan.
10: Aha. Amo nang sakit gid kang sitwasyon sa bata. Sino pakaon sila karon? Sino peskwela ni? Sino mas sa pupo ni sila?
11: Yes, sir.
10: Ang isa ang upod sang credo to katropang Winston, way pa madakpan niya.
11: Gina-verify pa kung sino kaga kung duwagin man, okay? Basta, ang ginaanos ng bata, nga duwa, pero sa ato mga kapulisan, posible, na daw ginako na lang tanan.
10: Oho.
11: Pang sining lalaki.
10: Oho.
11: Daw batik ko gani, ining lalaki ni daw, ano ni, may mga previous ng mga kaso ka nga isina, kaya na nga lugar, daw may mga nahalita na may napatay na magani, sunod na sila. Pero amo lang kulbahan sa iban nga base balikan sila so do hindi sila mag testify.
10: Oo, amo lang problema kay ti hadlok la. Amo lang kisa ang hostisya gaka hindi mahatag ang hustong hostisya tungod na kulbaan. Pero importante na kasuha na, na file na kaso.
11: Yes sir, bangod sa testimonya sa sining bata.
10: Oh, kabudlay
11: man ni. Bangod sa iyang pagduha witness.
10: Oh, hindi man siguro magbinutig mga bata.
11: Yes sir, hindi kaya imagine na ang bata nga gamay mismo bata na yas ang suspect sa sining babae. Siya mismo sa ginaistorya sa pulis. Gin-describe niya, nakita niya kaga amugid do santo man sa ginambal sa na-interview naton.
10: Ahay, kasubo man man. Kasubo kayo sa sitwasyon din.
11: Tama lang katropang win, ato na lang ano, nang anangon kung base mga kabalikitan dito, kung ma-sorya natin ining duwa, pero kung na wala na ito ni sila natin kahit ma-interview, kung nga na imo nila kagalong ginang motibo, kung sa tuloy investigador, sila niya love triangle, pero si Siligo na hindi na ni triangle, sir, ito, na mo na niya pag...
10: Damo na ni.
11: Ago na ni, walo na ni sa kabilog.
10: Paldo, paldo na ni, mga live try. Kabudlay, kabudlay ba wa?
11: Kung lang ba yan, na tatlo lang involved. Hindi ito, damo na galit ni siya na... Pero, dako, ini, amo ni pinakadako nga kaso. So far, dito sa manuwa sa inubahan ka, Tropang Win. Kaso niya, to exonot aton, na mga kapulis. Kag, mahi lang, kay Madasig man, nga nasulbar, kag nadakpan ang...
10: sospitado. Toho. Sige, Katorpang Winston. We hope nga ma-file na kamalupot na niya sa, ano, matag na niya yung hostisya sa mga kabataan. Ako yung concerned ko sa mga bata. Kay ti, anong klase sa kabuhi nila pagkatapos ni? Why na sila tatay? Why na sila papa nga masapupo sila? Why na magastos pa eskwela nila? Hindi ba nila bakaan sa mga suspect ng ginhimo sa amay sa mga, sa 13 na tanan kay mga kabataan, no?
11: So, muna ganito ito, pangmin ka po, yung papot-apot kita, nga may taga MSWD o kuntani, nga mag-abot para for intervention, kaka psychological debriefing mag kuntani, o pasi posible man, nga mumala posible ang imuon ng panwa, kaya pinanglanon, gini sa mga kabataan, nga matatap ini sila, kaga madula sa ila paminsaron, ang iningi tabo, kay kung dala-dala ako ni nila ang nakita nila, posible ka Tropang Win, nga hindi gini mga kabataan makagihos ang insakto, bangod nga maputos ini isang kadlok, kaga kakulba.
10: Oh, traumatic ni sa Katropang Winston. Well, siya, kung ano matabo, nasunin nga manadlaw, Katropang Winston?
11: So, muna, ato matag natin nga update regarding sining nagluntag nga pagpatay isang asawa kag isang kinido sini sa iya kaugalingon nga bana sa banwa sang inubaan sang tenilikdan nga gabi. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonio Villanueva, SMM News, kaman ka lang. XFM
10: Live Reports. Salamat kay Katropang Winston. Bagoblak ko sa lapo sa muna yung istorya. Ikapito na eh. Nga lalaki. Pero ang lalaki nga banaya, nagpatutulan Japon, ginakseptar ang babae. Hindi man lang ni tungod sa kabataan, but because sa pagigugma, no? Well, hindi man ni mahatag sa, hindi man ni mahambal niya, plangga yung babae, pero ti, makita mo sa aksyon niya, bla. Amakon mo, kapito ko na yung mo yung tinunto, baton ka Japon, nagbata ka na, may bata ka na gani. Oh. Naglapot pa 13, sobrang isa ka dosina, okay lang. Ang lalaki Japon ang nagsapupo ni sa iya. Di paano ka mahabal ka responsable nga ba nga sawa ni man? Abana ni man? Ha? Ginbaton ka despite sa mga pagpakasala mo, ginbaton ni ang mga kabataan nga tatay sang ibang tatay sang ang alain nga tatay, ginsapupo, ginakseptar ka ginbaton as bilang ama, bilang anak yaman, ginsapupo sa panimalay. No? Di pagkatapos, huwag ka pa napalda, huwag ka pa yung nagbatsag. Nangita kapag ibagbo o resulta. Subong. Ano ni sa iya? Do istorya nga wala sang kabulusgan bla ang asawa. Magpamilya ka, abi katuro pa, ang pinaka highest peak sang imong kalipayan, makita mo bata mo? Pamilya mo? Malipay ka mo? Kag matag mo, obligasyon mo bilang ginikanan. No, kung kisa gani secondary ng ang kalipay sang amay kag iloy eh. Ang problema lang kung kisa mga katropa kita. Ang problema lang kung kisa ang ini nga mga bagay damo ni kakartabo sa mga barangay galing ti na hindi pa na anan. Wala nang gidestruyan, wala nang ma-record mga katropa. Pero ari kay nagresulta na sa pinatyanay. Resulta na pagkapatay sang lalaki to, ti amo ni narebokahon na. Pero sige lang, we'll see. Pinakamang latest development, mga katorpa. 9:43 sa pagparagay natin, mga commercial pa. Haboy ko nga itong mga obligasyon pagkatapos. Sige mga katorpa, talakay. Ta sa pinakamang talakayan, tali ah. Wall
3: Philippines on XFM 90.3. Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision

0: bibili sa mga butika.
1: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: System Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Live Testimony.
6: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Samphone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samphone Gold.
2: Samphone Plus Gold. Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong kusang ordinary lang kape, pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samphone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Samphone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Samphone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Samphone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Samphone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5

Chase sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Ang natabo to sa inubaan mga katropa, eh, pabalo namin sa inyong mga developments sa mga katropa, no? Ang istorya, tribly, no? Ang istorya na natabo to tungod sa ining paghigugma sa babayi sa iba na mga lalaki, no? On the 7 times, tribly, no? Paldo-paldo ka na, ma'am. Grabe. Oh, naka, ano ka na? Nakabungkit-urot ka na. Huwag ka pa madudla. Oh, nagbugoy ka pa yung liwat. Sige lang, no? Anyway mga katropa, 8:15 na sa pagpanganaganta, huwenta oras gid sa aton talakayan. Ang issue pa rin sa ano mga katropa ho, sa impeachment, mga istorya pat ni Dasun-Dasun ng Manadlaw. Pero sige lang, no? Medyo kulabos na oras naton. Talakayon taling mga update naton sa Dasun ng talakayan naton sa aton nga palatuntunan. Dari sa bolsa ay mga katropa. Members of family, happy birthday, Yon De La Torre, Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Wish you a good health and more birthdays to come. God bless you. Again, happy birthday sa atong katropa nga si Yon De La Torre sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. We wish you a good health and more blessings, more birthdays to come sa imo. That's coming from De La Torre family, Bawa Santa family, Tanduay Boys, especially sa kay Chardy Gwapo-Gwapo. Oh, happy birthday sa inyo tanan, ha? Okay? And that's, again, halina sa Pamilya De La Torre, Bawa Santa family, Tanduay Boys, especially sa kay Chardy Gwapo-Gwapo. Oh, thank you. And also, happy listening man sa mga kauturan ta, sa mga katropa natin nga nag-upods program ta. Ma'am Shirley Arevalo, nakatutok siya. Junior Alegria, we have Sir Vincent Hilbulario. Thank you. Magtinghua lang ta pirmiya kada adlaw in order para makasurvive kita. Huwag naman ang mantra natin na Sir Vincent nga kinanglan ta magbakabakagid, no? Maubragid tayo tutuod niya, ha? Para mabuligan talawas ta, no? Kung may ara pag kinanglan sa aton nga kagastuanan, may ara ta gihuon da yun, no? Thank you, Sir Vincent. Morning. Nena Arevalo, Katoliko. May aga. Thank you sa pag-upon sa aton program. Diri sa, ano, sa Bullseye. Salamat, kid. May oras, mga katropa. Buwas naman, ha, sa aton nga para tuntunan. Today's Thursday, do kadasig lang sa Manadlaw ta. Wow, Hulyo na. Hulyo. Agosto, bawa. Sige lang, parang kailan lang. No? Sige lang, na, oras na ito, 9:51 mga katorpa. Buwas naman ah. Tutok lang sa mga public affairs programs ng XFM. Ihatag naman mga latest development. Karon sa udto mga katorpa, may ara naman ta sa sentro. Bantayin nyo, no? Ang mga follow-ups sa mga balita nga na tipo naton diri sa aton nga news center. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President, Dr. Remy Lito Oy. Ako naman inyo katropa, katropang Wade Salinas, nagapaalam, tubtubwas, God bless mga katropa.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo taas sugar mo eh.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: Aridugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee
1: ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manuboy ni sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Nga XFM kid how?
7: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
8: Inani ang music ah.
4: Nga XFM kid.
8: Ay, pura ka lang music pagkatapos bugtaw ko pala mayara kay mga balita. Labis ang amin bigit mga DJs nila kan.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kita pag
9: enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
6: Tingo.
9: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: makasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Tropa. Isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
3: Exciting!

0: Ma. Nagproblema, galit sila, Ma.
1: Ay, makaluluoy man ang amiga mo. Abi, istoryahagin siya sang maayo. Nga hindi siya maglayas, ha? Kag kung ano ang iyong problema, hambala siya nga ara kang masugiran niya.
0: Para masugid ko dayon si Ma.
1: Ha? Ay, hindi, ah. Natural, abyan mo siya. I-encourage mo siya, eh.
0: At oo, ah. Sagad ko na iya. Akong bala sa amiga ko, ah.

Hindi na ako mapahamtang. Ilabi na gisagin sugid sa ako ni Jolly. Bahin sa nagakatabo ka, Chinchin. Ay, gusto. Ang maayo pa, makadto ako sa ilabalay. Mangusisa ako dito.

0: rin ako sa balay nila ni Honey. Kalino? Kag daw wala gitsang nagagahod? Ay, wala pagit sila nagkapauli? Na ano to sila yaman? May nagkulas? Kag daw naghalin sa sulod sang balay? Wala? May tao sa sulod? Ay, Aneka, wala. Basi ko ginsulod na sang sapat ang ilabalay? Ay, Aneka bala, kay makuha ako sang kahoy, makita ko lang ang mga nakasulod nga ido. Umandam lang siya sa akon. Ay, nan, ari, aring binial, puluton ko. Nan, mapalapit pagid ako ah. Dito ako na yon sa kusina sa nabatian ko nga kulas. Nakabati ako liwat sa kulas. Sli! Hindi! May tawugid! Tabang! May kawatan yung nagsulat sa balay nila ni Harry kay Jigo! Kawatan!
1: Gina, ako ni!
0: Jigo? Ikaw?
2: Oo, ako ni. Eh, ngalay nali mo lang aging pulpog ang dingding. Nakibot mo ko si imo kay.
0: Ay, Diyos ko. Doon nagtabog mo lang ako ng espiritu sa imo ba? Abi ko, anay, kung ido ang nagsulod sa inyo balay. Ay, wala man ko magunahuna nga may tao dira.
2: Ay, hindi ah. Sino man abi nga kawatan masulod riman? Ay, magaling ari ka diri sa balay namon.
0: Ay, kakon. Ay, ginhidlaw na ako sa akon, amiga ah. Wala gid abi kamo nagpahibalo nga naglakat kamo eh. Pero nga nga ari ka man Jigo? Uti, kamusta na kamo?
2: Maayo man Gina. Sugilanon lang si Honey sa imo kung makita ay kamo. Mabalik man kami diri.
0: Uy, matuod? Ay, salamat. Abi ko ana eh, kung hindi na kamo magbalik diri.
2: Ay, hindi ah. Sige. Manghimos ko anay diri sa sulod. May ginpakuha nga gamit sa akon si Hani.
0: Amo gali? Ay, sa diin bala kamo naga-star subong?
2: Ginimbitar kami sa akon amigo nga bago lang nag-abot halin sa abroad. May resort siya, gani dito anay kami nagtipon-tipon.
0: Buti, maayo eh.
2: Sige din. Mangimos ko, anay, ha?
0: Ate, sige, ah. Pasensya, gisa na tabo. Abi ko, anay, kung ido ka.
2: Wala kaso, ha? Sige.
0: Sige. Madali-dali ko pa uli, ah. Mahingagaw ko putos ang ginluto ko nga Valenciana, kaina. Padalaan ko si Honey, ah. Kag maayo kay atuto si Juna sa balay. Paupdon ko siya, magbalik ko di.

0: Ote, nahanda mo ng cellphone mo?
1: Oo, nahanda ko na. Nag-andar ng audio recording sini. Ma-record naton ang kung ano nga ihambal ni Diego.
0: Jonas, nagaduda gid ako sa ginahulag ni Diego mo. Do ka tensyonado sa iya? Kag-abi mo, nagniwang siya bala.
1: Ano?
0: Oo, kag daw nagasuyo pang iyang hitsura. Do adikun?
1: Hoy. Hindi ka maghambal sa kamusin na. Mabudlay na nga may makabati. Oh, aran ta sila balayo.
0: Ay, ako lang ang manawag, ah. Diego! Diego!
1: Ay, wala sa may nagasabat, ah.
0: Tagbalay! Diego!
1: Basi kung wala na siya, Tere.
0: Hindi na yan pwede. Kadasigal sa akong pagpauli, kaina. Wala gani maliman kang minutos. Kag nakabalik ako, Tere. Madali lang bala, kay manuktok ko. Diego! Diego! May padala ako kay Hani! Balensyana, ni!
2: Diego! Pre!
0: Diego! Buksan ta abing portahan.
1: Ay, hindi.
0: Ha? Ay nga, aman.
1: Matrespassing kita sinakaroon? Ibuksan mo?
0: Diego! Ara ka da? Diego!
1: Gina. Hindi na magsulod. Wala na diri si Diego. Siguro, nagdali-dali siya lakat sa nagtalikod ka.
0: Ano?
1: Tadali na. Mapuli na ta. Dito kita masugilanon sa balay. Mabudlay na nga may makakita diri sa aton. Kag kita pang pasibang dan nga nagpangawat sa sulod. Dali na.
0: Ay, dali lang bala.
1: Oh, naa pa?
0: Tapuhan ko sang bayo ko ang doorknob.
2: Bawa, daw detective ka ba?
0: Oo eh. Amo nang makita ko permis sa TV mo. Para nga hindi ka madakpan, trapuhan mo ang mga ginpanghikap mo. Kaginuyatan.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Tom! Jigo! Salamat kay Ari ka na. Tik! Nakita mo cellphone mo? Nakita mo?
1: Ari na, dala ko.
0: Ay, salamat. Delikado ka tama kung makita ina sa mga polis. Ara dira ang tanan naton nga kontak sang nagabakal sa aton sang droga.
1: Himugid sila kung madakpan kita. Katangadal sa imo eh.
0: Tik!
1: Nagsiling na gid ko sa imo. Na hindi mo pag-ibulag ini sa lawas mo.
0: Ikaw man bala naghambal nga taguon ko ina. Kay delikado kung madakpan ako nga ari ina sakon. Di kundi gintago ko sa kabinet naton sa kusina eh.
1: Ayaw lang gani kay nakita ko na. Kan nakaibalo ka blakon sinong nagbulabog sakon.
0: Ha? May nagbulabog si imo?
1: Oo.
0: Sino?
1: Ang amiga mo, si Gina.
0: Ano? Nagkadto si Gina sa balay? Uti! Nakita ka niya, how? Wala ko bala ginsugiran si Gina sang bisan ano?
1: Sigurado ka? Nga wala ka nagpanugid nga makadto ko to?
0: Ay! Anong matyagan mo sa ako niya, how? Buang nagid nga manugid sa iya? Uti! Anong natabo?
1: Nagkadto siya sa balay. Kinahidlaw siya kung sa'yo mo. Lagsang mabatihan niya ang kulas nga naghalin sa sulod. Abi ko nun niya ido. Ganyang aging pulpog niyang dingding. Sus, grabe yung kakibot ko mo. Kag nagsinggit siya nga kawatan.
0: Boy, ano?
1: Oo. May mang gani kay wala man sa minakabati. Amo to eh. Nagdali-dali ko gwa kag nagpakita sa iya.
0: Ay, mayo man kun amo.
1: Gusto ka, mayo lang. Uy, kuidaho kagid niya mag-istorya sa iya, ha? Kag kun mahimo, hindi ka magtawag sa iya. Ibalo kagid bala, nga ginatiktikan pa kita sang kapulisan.
0: Kabalo man ko sina, ah. Ay, wala mo bala makita si Wesley dito?
1: Wala. Pero nagaplano ako nga kantuan siya dito. Isa sa mga inadlaw ngayon eh.
0: Ano? Kag nga, apa?
1: Ah, may gusto lang ko nga ipasikto sa iya.
0: Ha? Anong ipasikto mo, how? Nga, ah. May problema bala?
1: Wala.
0: Uti!
1: Ah, mpabayin lang ko bala. Himuha lang ginapahimo ko sa imo.

0: Jaja? Jaja? Jaja, anakku.
1: Mama.
0: Anakku, ikaw gid. Ikaw gid.
1: Ma.
0: Oh, Diyos ko. Salamat ka na kapauli ka. Salamat gid, anak. Ay, si Cheska, ha? Kau puno bala siya nga nagbalik? Sugiri ako. Ano gid bala ang natabo? Ngahinali lang ka mo nga nadula, gano, ha? Sugiri ako, anak. Tagkinahanglan, nga manabat ang dapat ka manabat sa inyong pagkadula, gano, ha?
1: Ma, ugaling na lang kita masugilanon.
0: Oh.
1: Kalain sang pamatyag ko, ma.
0: Ah?
1: Dumali pong ko.
0: Ay! Ay! Ay! Oh, Diyos ko! Anak ko, anak! Dalipong siya! Ay!

0: Ate? Nagsunot ang ambulansya? Ba't pa nang tabo man? Sinong kindala sa ospital?
1: Ma? Ma?
0: Oh, ma? Girlie? Ano itong nabatian ko?
1: Ma? Si Jaja kasi Cheska, nagkapauli na.
0: Mm. Ha?
1: Oo. Kaya nila si Jaja sa ospital. Kay pamasaya kaluya, ma?
0: Uti, ano kuno? Nga nadula sila sang hinali? Sinong may kahimuan?
1: Wala pa natapos ang investigasyon, ma. Iti, hindi mo makambal sa maayong duwa mo. Kag si Jaja, nindala una sa ospital. Kay, do hindi na siya makatoknol sa pag-ulag kapag hambal. Hinali lang siya kung nga nalipong sila ni Jay Susan.
0: Oh, Diyos ko. Pakaluluoy man siya. Uti, si Cheskaya, kamusta na siya?

0: Nang Gina, adali ka tayo, magsulod ka.
1: Salamat!
0: May kinahanglan ka nang?
1: Nagluto ako sang Maha Blanca. Gindalaan ko man ikaw ah. Oh, imo man eh oh.
0: Ay, para sa ako nang?
1: Oo, para sa imo. Ginsakop ko gud ikaw sa pagluto.
0: Ay, thank you gid na nga. Kayo gid sa imo. Ay, uli ko lang ikaroon ng imo nga suludlan ah.
1: Sige lang ah. Dira lang na anay ah. Ah, gindamo ko gid na. Agod nga, ma-share mo man sa mga abyan mo.
0: Ay, salamat liwat.
1: Wala sang ano man ah. Ate, sige ha. Amon ako.
0: Ah, sige nang.
1: Wala ako sa nakita nga iban nga tao sa sulod sang balay. Kag wala man ako sa nakita nga agis ang dagom sa butko ni Wesley. Buot si Lingon, wala siya nagadamit sang duga. Ah, matulog na ako sa gate. Patrol car? Kag nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Ay! Naway patrol car dira? Anong buhato nila dira? Ah, abi, manilag ako!

Hindi. Si Wesley? Ara siya? Nagwa siya sa iya balay? Kakaupot ang mga pulis? Kakinpusasan siya? Oh, hala! Ano buot silingon sini? Eh?

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga wa isang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dini mo pala mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulo paminsar tanay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
3: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antanet Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Own Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit na gimbatya na.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM.
13: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
14: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Mga katropa, exit!

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong

0: tropa. Kita naman din maginop, danay humali na last 10 media sa aga, tobtoba last 12 sa udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan, talakayon, kag-diskusyonan. Sa mga nag-monitor, dira sa aton, humaling kaina pa, no? Timpano pa nagbalangon, agad nga magtutok na dira sa aton. Ti, mga katropa, aga pa nagpangita sa ilang kinawala. Umpisahan na timprano pa ang pagpangabudlay. O, para matapos timprano ang mga lubrahon, dira. Tisubong ni nga oraso, padahil sa sila da nga ginobrada, mga helikoton, ginatapos, tamyawon, ta sila blana, isang maayong agada. Good morning!
1: Di na ka mo?
2: Sentro!
0: Pero sa mga nagatutok dira sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa mga katropa nato dira sa norte nga bahin sa probinsya, mabatian ninyo kami mga katropa sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. Samtang sa social media naman, pabatian ninyo kami mga katropa kag malantaw dira sa inyo nga mga cellphones sa Facebook kag sa YouTube. At ang Facebook fanpage mga katropa mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. And don't forget sa YouTube, mga katropa mo ng XFM 90.3 Bacolod. Pero magkita sa official streaming apps ang XFM Philippines, mga katropa. Inyo ina ma-download ng libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo, mga katropa, ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Hindi ka mo magkalipat, niyara kita sa ginatawag nga text line. Text line sa XFM Bacolod. Pwede rin ninyo, mga katropa, mapadala ang inyong mga greetings, comments, kung ano pagitan ang mga mensahe, panawagan sa numero sa XFM Bacolod. Hotline na ito na muling 0915-628-7926. Sa liwata mo ng 0915-628-7926. Subong aga mga katropa, ano ba ng mga kaundan sa aton ng mga talakayan? Mga dalagkuan ng mga topiko ng aton diskusyonan kagtutukan diri lang sa sentro.
2: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
0: Tinguan ta karon mga katropa makapakigangot with Councilor Homer Baez, ang chairman sa Komiteng Slaughterhouse sa siyudad sa Bacolod. Sa sanggunian panglungsod, ang kontri makatropa nung protocol sa karon bangod sa balatian sa sapat o kon aratay sa sapat nga African swine fever sa baboy. At yung mga katropa, kahapon confirmed by our city mayor, Mayor Greg Asataya, mga katropa, nga may apat, galupo kang apat ka mga kaso sang ASF diri sa siyudad sang Bacolod.
2: Sentro.
0: Natukiban ni mga katropa based sa lab test nga ang apat ka mga samples, ang duwa halin mismo sa barangay Alihis, ang duwa halin sa barangay Takuling. Te, amo ni subong dong ginakibang ang aton nga mga negosyante. Mga manog baboy ta dong ginakordam sila subong kay nga ha? Sa siyudad sa Bacolod confirm cases sa ha. Mga katropa, mas maayo ining nga nahibaluan ta para kabalo kita sa kung ano ni mga preventive measures. Para hindi ni nato mga katropa para hindi na kita mahalitan. Kaya ito siyempre yung ibang pangabudlay. Oh, pangabudlay para masagod ang baboy. Kaya ito para mabaligya. Kaya ito mo yung plangabuyan mo. No, plangitanan sa iban sa aton. Ti, mano pa man sila be. Why naman sila sa iban pag ibing plamugnan mga katropa para makabawi-bawi mas tagsakadla o kung may gastuhon sa sulod sa balay kasi pamilya. Nagaling bangod sa amun naman yung problema. Bangod sa presensya sang ASF naman makatropa, ti nagatag naman sa kalitan sa mga plangabuyan. Kaya ang siyudad sa Bacolod, may mga tikang na nisa karong ang ginabuhat and I believe gang ASF Task Force

operate ano na no nang na ano na mag-ano na sila no mag-activate na. No, i-activate ang ASF Task Force para sa masugod nga pagbantay kag istrikto nga mga pagsulundan no kung protocols makatropa angot sa pagtransport sa mga pork and pork meat products and also sa mga buhi nga baboy no. Teka ro makatropa no ning pagsulundan nga aton dapat ibaluon. O, makaupo na dugi guys si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Slaughter House diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. And mga katropa, dugang tapigil karoon ng mga updates, nadundumaan nyo itong nangligad ng mga ayuda para sa mga jeepney drivers ta. Nga mo itong ginapanindugan, ginapanawagan nila sa gobyerno nga dapat yatag na ang ilang mga ayuda. Pero galing mga katropa, kwaon ko nagkaroon ng update kay sa Rudy Cathedral kay nga ana mo ito siyang istorya, ya? Centro! Oh? Abi ko, piho na. Amo na malang balbla nila mga katropa. Oh, diba? Hambal nila, pera na, nangin bato pa. Oh, to, literal nga pera na, nangin bato pa. Pe. Tapos galing mga katropa, ayuda to para sa ila. Ang mga checking ay pinagtag to sa mga individuals or sa mga beneficiaries, mga katropa. Ay nako, lain ang na-address. Central. Lain ang mga pangalan. Central. Ang problema, galing ko na sa checking, mga katropa, wala din address sa land bank sa siyudad sa Bacolod. Dito mismo ay galing ko na na-address, mga katropa, sa Quezon City, ng land bank. I don't know kung ano na siya ang plastada. Sina, nga mo na. No, tihula itong tanikaroon mga katropa, hibaloon ta. Pasaysay, tanikaroon kay Mr. Rudy Cathedral kung pilagi ni Blakabilog ng mga POJ drivers o kung mga jeepney drivers ang doon na rimalaso pa yung ilang ayuda matapos itong crisis situation nga ginapakatubang ng mga katropa dari sa syudad sa Bacolod kag sa Pilipinas. Kag iba pa gid nga mga updates mga katropa diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. At amo na karon hibaloon kag kuwanta ng dugang mga detalye. Alas 10:52 na mga katropa. Ipakilala ko bala na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. No, before ka na bala mag-proceed sa lakas ng panahon. Sa PDMP, diari mga katropa, ipakilala tabla na sa inyo ang produkto sang Yes to Health.

0: Mga katropa, ang Ultimate Trios ang Yes to Health, tamo ng Santon Golderbell Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Unahon ko pakilala sa inyo ang Santon Golderbell Capsule, mga katropa. Ang Santon Golderbell Capsule, imo ini sa mangustina, marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Itingobin ni mga katropa sa isa kakapsula agad nga makabuligin eh, dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man o con malignant. Matasin mo ka sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa. Ariyo, amo na ni sabat sa inyo dira nga problema man, magtumar lang everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Kung ano napagin nga mga balatian nga nagatagda sa inyo sang kabudlayan, do ka haso lagi bla everyday. Mga katropa, magtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Amo na lang sabat sa inyo nga ginakabalak-an, subo. Oh, may abi ninyo problema, way permi solusyon. Mga katropa, ari, amo na ni ang solusyon sa problema nyo. Oh. Eh nga, ha? Makapaayog ni sa inyo nga pamatsyagan. No? Oh. Makapaayog ni sa inyo nga pamatsyagan. Ay, ti kami mismo dere, eh. Gatumar kami ni Dadlaw. Kung ano ganun nga dumay ginabatsyag nga do kalain, get? Oo. Oh. Mga katropa, ginaimnan ni na Monsang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, nirapagin kita sang Santon Vitamin C, ha? Alkaline-based ka vitamin C. Di bangod sa subong panahon naman, nag-auso naman ang sipunubot ng kaso kagilanan. Bangod sa kambyo klima, maulano naman ang panahon. Mga katropa, ari magtumar lang adlaw sa alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kahag mayara kita sang soft gel capsule, nga dirigin pagtingob ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, ang premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Makabulig, inipabakod sa atong mga katulanan, makapahealthy sa atong mga cells, kag makalikaw pa sa atong mga katropa sa kung ano nga sa isang infections nga cause ng bakterya kag viruses subong. Babakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Hindi ka mo magkalipat, mahimo man ini mabakal sa online. Kung daw ginatamad ka na magwa, kung gusto mo nga i-deliver na lang si mga pertahan, door-to-door delivery, ari mga tropa, bakal ka mo mag-avail na sa online sa Shopee. Alas 6, o kung alas 10:55 na mga katropa, ato ni padulungan, balang lakat sa panahon, pa-PDMPD kita blanay, kahit yung mga katropa, kaina mga alas 6 ng aga na monitor ta, o ang lakad sa panahon, o kahit si Henry, nangin ano na, nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility, o doon nakatulutin prano, patagi na update sa inyo sa lakad sa panahon, pero no, ari mga katropa, after 5 hours, o kaya muning observation sang pag-asa sa aton, igadulong ni sa aton sa karon sang PDMPD, para sa pinakauling update sang Chempota, kay may pila ka porsyon sa Pilipinas mga katropa nga do affected gid bangod sang habagat. Ang ina nga habagat mga katropa gaka-impluwensyahan sang bagyo nga si Henry. Even though si Henry mga katropa ara na sa guwasang par, pero ang presensya sini mabatsyagan ta bangod nga do na-impluwensyahan niya gini mga katropa ang ano na yung habagat. No? Patulungan tang PDMPD. Ibaloon ta ang lakat sang panahon. Para sa dugang ang mga detalye, mga katropa, and updates sa ilang observation, kag, basi ko makaligwa, makita karon si Fivox. Liliyon taman si Fivox, ha? Para makatag sila sa kanlaon update, siningadlaw, mga katropa. Kamusta honta ang PDMPD? Para sa ilang pinakalatest nga development sa Chempo nga ilan nga igadulong man sa aton observation nila today and sining ang mga inoras. Every 5 hours mga katropa ang observation para mabala naton kung ano na ang sitwasyon sa aton nga panahon. Mga katropa, you know, check na ni from PDMPD. Makikita sang update lang dara, no? Okay, ari sa peya kaninyo from PDMPD with Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Centro. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, Sir, si Katropang Andrew.
1: Good morning, Katropang Andrew. Pagkatusok na kanina lakas natin ng panahon, Julio 2, Katropang 2026. Nakagawa na sa gabi sa ating Pilipina responsibility ang Bagyo Hendre. Subong Southwest Monsoon, o kuna bakat ang panahon yung nag-apiktuhan sa nakatundang yaban sa Southern Luzon, Visayas, kang Mindanao. Ang abagat, magadala sa pagkalumon na kalagitan kami mga laktalakta, mapagulan, subong mga papangilat ng papanagoob, na mag-apikto man sa Palawan, Occidental Mindoro, lakit naman ang Sabuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Kagantike. Samtang Sterlis ang nag-apikto naman niya sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Kag Quezon. Localized thunderstorm sa kapit ang nag-apikto sa Metro Manila, kapilang magkabahin niya, sampung sud Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit na Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan, tumtumangin, magulungkot mo na itong kalangitan, gabay mga lakta-lakta kita mapakulat sa patilat ng kagalas sa Paragob, na dulot man niya sa localized thunderstorm sa Gabagat. Mahina ito sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nasidlangan, kaglabagat na nasidlangan, ang nag-influensya sa kabutusan niya banya sa ating probinsya. Ang kanagatan sa ating probinsya ng kasarangan, tumtum, babulubalod. Inisin ng Pilpiero sa Provincial Sustainable Rice Production and Management Office ng Negros Occidental, maraming salamat sa mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, bali, ano ning observation ta? Maka-experience kita gapon, sir, sa mga ulanon nga panahon, sir?
1: Sa subong, ara kita sa nakagawa na sa ating Pilipina responsibility ang bagyo, habagat na lang aton nga nag-apribil din sa aton. Maka-experience kita sa light to direct range kung isa dala sa mga natuwag mga ato, mga localized thunderstorm sa Katropang Andro. At the same time, may aram makita sa awala kita sa mga monitor ng mga ibang pang mga pressure area sa subong sa guwakal sa sulo sa ating Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, pero sir, si Habagat, mga batsagan, tagyapo, no?
1: Expected natin, mga batsagan natin, tagyapo, ng Habagat. Kaya nagalabot nila sa Eastern Visayas sa muna nag-preveal subong dali sa atin.
0: Nadula or nautod siya? Okay, sige lang. Sir Melvin? Okay, sige. Thank you na lang dasiya. Check tang fee, folks, ah. Kailan kita update sa, ano, Kanlaon?

0: Maangalan kita sa dugang observation, mga tropa, sa ano, sa FIVOX kita. Para sa pinakaulinid rin nilang ano, no, observation sa activities ang observation sa Bulkan Canlaon, mga katropa sa FIVOX. Siningan daw kay daw kahapon do nakabuga naman siya, no? Nagpabatsyag naman siya kahapon. Bati mga katropa, hindi ginman tuman ka dakogid ang ash emission ni Canlaon yesterday, no? Pero ano yung mga observation sa karon sa FIVOX dari sa aton sa La Carlota City Station, no? Mount Canlaon Observatory. Okay, Sir Darrell Liwat sa Piyaka Linya, mga katropa, para sa Canlaon Update.
1: XFM Canlaon Update Central.
0: Sir Darrell, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, Sir, si Katropang Andrew.
2: Yes, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Sir Darrell, so far, ano ang pinakalatest na, sir, ng mga observation after sang ash emission ni Canlaon, sir? After how many hours, sir, do may mga changes? Sir Darrell?
2: So far, sir, wala namang ito yung record, no?
0: Okay.
2: Since last niya ash emission na game, ano, alas rescue niya tayo after. So, may na, sa kagapan, sir, may na-record ito ng anong mga
0: okay. Pero Sir Darrell, do may ano, sir, may pag-increase ang ano, sang tremors dira, sir, sa ano, sa Canlaon. Sang natabo to kapo ng ash emission after sina.
2: So, pa, sir, ang mga ash emission to wala na sa minor record niya. Record, pero may mga ibang ash emission sa may mga interesting thing niya.
0: Okay, sige. But Sir Darrell, after sang pila ka oras o sa natabo to kahapon ng ash emission do nagbalik sa normal ang sitwasyon, sir?
2: So for sure, same mas nag happen, sir.
0: Okay.
2: May 5 times na the ash emission.
0: Oo.
2: Pero naligat, sir, na-notice natin mga 10 days at sya na power na sa before siya nag-ashimisan,
0: no? Gani man, no? Pero, Sir Darrell, ang sininga mga inadlaw, sininga mga simana, balantayan, ginisikan laon, sir, no? Kaya diba, si kung makibot kita pala, posibleng nga ba si may, wait naman, ginapangabay, no? Basta may takong activity naman yung matabo, sir? Sir Darrell?
2: Yes, sir, no. Why pa natin ginapang ang pagkibigit at pangyagapan, iraktan, sinitan na.
0: Oh. Okay. Sige. Sir Darrell, thank you guys sa sining update, sir. Good morning.
2: Sige, sir. Thank you, man.
0: Salamat. Sige, sir. God bless, sir.
1: Sentro.
0: Mga katropa, no? Though okay naman. Pero tikis na dahan si... Ano na eh? Si Canlaon, hindi tayo mapaktan kay Gulpi. Lang dahan niya nag... ano, no? May mga activities ng Shabala. Nga hindi mapaktan. Oh. Muning mabudlay kay activity sa Bulkan Canlaon. Predictable gina yung mga katropa ya. Iba si Was o kung may biga ni Karon. Kasi kung mga another activity naman. Kay nagligad to, based ato nga mga interviews, nga amugin yung mga katropa, ang isa naman sa mga patimaan, ang pag-amat-amat balasanag sa banaag o kung pagklaro sa banaag mismo halin sa nga makita sa crater ni Canlaon. Everyday, mga katropa, idulong na namon sa inyong observation sa FIVOX. Kung ano gid man, no? Kay kung may dako nga eruption nga matabo, another, ano naman ni siya, no? Another evacuation, no? Pero galing tayo, mga katropa, ang mga residente sa sulod sa 4 km per minute danger zone, wala na. Pero ang permanent danger zone, mga katropa, away from the crater sa Bulkan is nagpabili into 6 kilometers, no? 6 kilometers gyapon. Nan. Kung magsulod ka sa within 6 kilometers, hindi ka na pwede dira kasulod kahit ginabawalan sang mga otoridad. Alas sa 11:05, mga katropa, padulungan tani ang aton nga una nga talakayan. Kasi makapagigangot kita with Councilor Homer Baez. Chairman sa nga Committee on Slaughterhouse sa Sangguniang Panglungsod. Bangod mga katropa sa sini naman nga presensya sa ASF, tigan ni mo nang hambal taligad pa ni. For how many years nang naglipas, si ASF mga katropa way giniya siling nga fully nga nadula. Hindi magkita eksperto dire sa sini nga sa isang balatian, basi si ano blame mga katropa si ASF airborne ini. I believe mga katropa dasig ni siya maglapta.
1: Centro. Okay.
0: Pero check na ni bala ano ay ano mga pagsulundan sa Bacolod ngay Patuman. Okay, sa payak ninyo, makupo na ito ng chairman sa Committee on Slaughterhouse dari sa Sangguniang Panglungsod with Councilor Homer Baez.
1: Centro.
0: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew, sir.
3: Yes, good morning, Katropang Andrew, sa ito sini mga listeners. Mayong agagit sa tanan.
0: Thank you, good Councilor, si mga tiyempo sa amon dire. Para para makadulong ka naman sa ano na importante gid nga mga panumdom bala Councilor bangod halos na na no ilabi na gid mga negosyante no so mga nagapangabuhi bala paagi sa pagsagot sa baboy Councilor do may another threat naman for their business and livelihood man so Councilor diri kita kay bangod sa presensya sang African Swine Fever sir do diri ko mamangkot una no ano ni ang pagpatigayon sang aton diri nga border control sir.
3: Well, at first, last week, matong ginmitingan namon ang border control. But kay nalot, sana ta, may case na as of yesterday, gin-confirm sa Department of Agriculture na may ara na sang panag-positive diri sa Bacolod. From border control, ma-enhance pa gud ang aton sining pagbantay. But this time, more nagani kita sa mga barangays gud na apektado. Ang pinaka-option dire is to, ginatawag nila nga depop or depopulation ining mga pilaka 500 meters away from may kaso na nag-positive. Kay sana siling na ang at first, ang border control is that wala may makasulod dapat sa Bacolod na positive sa ASF. But since may case na kita, from border control in, enhance pagid ang respective barangays nga may ara sa kaso.
0: Okay, Councilor. Pero Councilor, na-identify to based sa info ng pagbaman kahapon. Sir, do may duwa ka mga barangays, no? Barangay yeah. Alihis and Barangay Takuling. Pero, Councilor, not only just these two barangays ang tutukan, but the whole barangays ang Bacolod. Sir, do? May mga coordination ka mo with the barangay? Sir?
3: Actually, ang Department of ngatong sininga City Agriculture kag nga City Vet muna ang nagapanguna gitsubong. May ara ang City Agriculture naton sang data kung may pila ka mga ang aton diri mo malangit kita sa backyard nga
0: backyard hog racing no?
3: Pigiri okay. Diri sa Bacolod kay mga dalako tadi sang naigo ta last time medyo nagpahuway kag mostly nga mga dalako nga mga pigiri is outside of Bacolod may data I think to mga 108 something ka mga backyard taga mo ning ginalipot sa nga ito ni City Vet, City Agriculture Office, kung i-monitor git kung ano ang kondisyon sa ila sinigunasagot ng mga kasapatan.
0: Okay, gani man. Tidre kita, Councilor, kay isa ni subog, sir, sa mga concern dire ang pagsagot dito sa baboy, no? Tapos amuna ni bala. Pero, Councilor, amuni ang bantayan ta paglumpat or paglapta sa ibang mga barangays. Pero sir, do may ano pagkikita sir, do may mga dapat kita ipalabot kay mga panumdom sa mga ano sir, sa mga ang pagwasulod bala. Councilor, may ang mga border controls ta by the way sir, din din minamtang tadi ng mga border controls. Councilor.
3: As of yesterday, nag-emergency meeting si Mayor.
0: Yes, sir.
3: May na-identify kita ng mga areas. Natural lang atong sinikapulisan. Silang magapanguna with City Vet and City Agri. Kag may ara kita tao. As of now, ang i-deploy ang sa atong siniposo or City Legal ng mga personnel agot silang mabantay. Tapos, ang mga areas nga muning binatutukan nga may enhance nga pagbantay sa pila ka mga barangay, lain naman nga mga personnel, especially mga trained personnel na ini. Ang aton mga ports, ang Coast Guard amo na diri ang nagapanguna man. Aside sa baboy nga apektado nga ginaban, may mga byproducts bakit
0: mga pork and poultry products
3: na hindi man dapat makasulod sa bakulod.
0: Okay, pero so far counselor no, may mga border controls kita diri. Ano nga mga agencies ang gitapda, sir, para makadugang as a force multipliers especially sa mga border controls sa di counselor?
3: Well, as I've said, ang aton City Agriculture, dasa man may DRMO kita ng mga personnel.
0: Okay.
3: May araman kita sa enforcement. Pero natural ang aton kapulisan sila kina mag-panguna. Kahit pag-abot sa mga checkpoints nga ibutang naton sa mga areas nga may ara sa personnel nga mag-check yard. Sila ginagdaya ang mga front line sa pag-conduct siling border control. Mm-hmm. Dito identify na lang ang mga areas, mga major areas git nga pag-aartyan sa posible nga mga produkto nga halin sa mga apektado nga mga panwaor syudad man diri sa Negros.
0: Gani man, no? Pero, Councilor, do may gina-trace man kamungon sa dingin ni Nagaling kay for how many years ago na CASF is nag-start man kita, naka-experience siya makita diri isang outbreak sa ASF. But, Councilor, nagapati kayahan ang presensya ng ASF. Sir, why? Pag-idyan na dula, kabangdanan nga doon damo naman ang kaso. Sir?
3: Correct. Isa ay nasa ginalan ng tao. Kay mismo si Councilor Tadi, mayari ni sa Pigiri. Kag naigo man to ang Pigiri sa ASF.
0: Gabi, no?
3: Para sa iya gani. Wala siya liwat na sagot. Kay may ginalan tao siya nga daw another 3 years with. Kay kung napatyan ka, dasundala mo malang sa lugar ni mo site kay lubong. Mm-hmm. Bali, para sa mga experience na nakita ya, it will take another 3 years nga totally ma-eliminate. Mm-hmm. Yeah, kay kung after 1 year, 2 years, masagot ka liwat, nagatuhaw. Pinwits, may aras ang simblans ang ining paglantaw ya. Na mismo sa mga lugar ni before, nga naigo, amo man nga mga barangay subong ang naigo, that's why you have to be very careful ang liwat kung gaplano ka nga magsagot, especially kung diin ka naglubong sang imo sapat before nga nagpositive. Oh. May mga ayaw kikita sang advice coming from City Vet and City Agriculture.
0: Amo ganin ang importante, no? Pero ari councilor, no, ti ang pag balantayan diri sir kay ti bangod ang iban nga mga baboy, do may mga naobserbahan kuno mga managbaboy sir, which is duga tagumatayo na balang baboy. Ti ba si councilor ihinga gaw bala pa ihaw sir?
3: Well, kung sa slaughterhouse lang naton na mabudlayan sila kay may aras ang inspectors kita dira nga assign.
0: Okay.
3: Tapos ang mga baboy outside being ay padala di kagipaihaw, may mga papeles, may mga kung sa ano pa, may mga credentials ay na sila nga may mga certification kung di nagalin. Kung wala kasang ginakaptan nga papeles, hindi kinapag batunon sa aton ring slaughterhouse. Ang kulbana mo is ang backyard nga ihaway.
0: Amo na.
3: Mati, wala nagagi, mapitan lang galuya ng ilasapat, paihaw nila. Mm-hmm. That's, muna na, may ara kita task force Butagoy nga sila ning ginatagaan git dugang ni Mayor personnel.
0: Okay.
3: Na mag-saturate sa iban nga mga areas. Mismong pumuluyo naton, gapil na kita nga kung may ara ka mo may na-monitor nga may nag-i-backyard na ihaway, report lang sa amon dira sa City Vet. Oh. Eh, para makaresponder ang aton sini task force mo tako ikag mga kapulisan.
0: Gani man, no? Sige. Pero, the Councilor, subong ano ni ang ginahimo ta? Kay, amon na ni, may pila ka mga, so far, Councilor, do may apat lang giding confirmed cases, no? But, hindi, gapati kita nga posible nga madugangan ini. Pero, Councilor, ano ni subong ang aton nga ginahimo ta sa kanon, sir?
3: Well, amon gina, ang ang area nga may case nga ESF ang muna silib ang tanan dira nga mga malapit within sa 500 radius ang mayara sa ano nga voluntary na lang i-subject na lang sa pag-ihaw na before pa siya manglaton o kung before pa siya malatnan. Kung piglets, may mga piladra ka mga arrangement nga pwede ma-offer ang syudad, si Mayor Greg. But again, ang lead agent si City Vet and City Agri, okay, na mungin ni sila dapat ang palapitan nyo kung may kasubong sining mga kaso. But ang syudad, ginatiwaan gid naton nga ang control ang area nga hindi maglapta. Kag ang mga nagasagod, kamaluma na sila mo nga kung paano ang ila personnel, number one, kina ang in and out sa mga tao nila. Kung ara ka na da sa area, spot stay ka na lang da, hindi ka na maglipot. Pag mga manog bakal, i-avoid yung kid nga mag... kaya mo ni sila mo kasi nagadala. Di kung liboto nila, kagsodlo nilang pigiri mo, malatnan. Amo ning mga dapat nga mga i-observe nga mga protocol sining mga nagabaligya ka nagasagot sang baboy.
0: Kani man. Sige. Pero, Councilor, may gusto ka lang ipalabot ng mga mensahe or panumdum sa publiko, sir? About sa siningamalatian sa sapat, sir?
3: Well, sa mga nagasagod, mga responsable kita. Kay ang aton, ang aton sining industry, sa ang hog industry naton, kamukid ang ma-igo sini. Ang syudad, may pila ka ginahimo mag-assist sa inyo kung ano ba dira ang pwede namon mahimo. But ang pinagidya ka kung sa ano pa, ang first line of defense ara git sa mga aggressor naton. Kung may aras ang mga nakita nyo nga hindi namo, call ang atensyon sa syudad. Kaya hindi ba ni namon mahapaan sa kadamuhon. Pero kung taguhon nyo lang na, maubos yun ang kasapatan nyo. That's why i-open nyo na sa amon para may proper handling, may kasubong sining ang mga kung may mga cases pag hindi nga magatuhaw dire sa Bacolod.
0: Okay, sige. Councilor with this, sir, thank you very much for this update kag sa sining mga panumdum nga ipalabot mo dire sa amon dire sa XFM Bacolod. Salamat gid, sir.
3: Yes, madamo gid salamat ka, Trupang Andrew, kag pasensya gid kahapon ba o bala mo ba sa mag-session kahapon. Aga pa lang medyo di na magwanta kag sa nga aga to nag-emergency meeting man kami with me sa issue man sa ESF. That's why wala gid ko ka balik tayo sa imo. Pasensya gid ka sa ato sini mga tagpalamati may aga sa kanan.
0: Okay, Councilor, thank you gid. Good morning, Mandira. God bless you, sir. Salamat.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Stoner House, tigil sanggol niya paglungsod sa siyudad sa Bacol. Tiyan mo ni mga tropa nga ito, subong nga talalupang doon. Kay may nag-positive na nga daan based on the lab results nga nakuha sa mga samples, mga katropa, from Barangay Alihis and Barangay Takuling. Lapit tayo lang manig, tinupaday lang manig sila, no? Dugi-dugay, boundary na ni isang Barangay Alihis, eh, no? Pila na malang nakamitro sa distansya, Barangay Alihis na. So, mga katropa, ang ato na ginidrisubong balantayan, amulang maning pangabay man sang ni Councilor Homer Baez, mga katropa. Ang natabo nga basi kung may paihaw bala, o kung basi may ipaihaw dira, backyard nga, pag-ihaw, no? Tiyari ang mga katropa, huwag na daan niya nag-agi sa gusto nga nga proseso. O kung naglapas, gid man sa guidelines sang atong nga slaughterhouse. Di syempre mga katropa, kami kung saan pabalado, screen pa naguro sapat. No? May screening pa naguro sa baboy, for example. Hindi makita mo na din lang yung sapat. Doon nagaluya, ha? Doon tago mo tayo ng sapat, ha?
1: Sentro!
0: Mo na ding budlay, kay ginalaot, hingagaw, mga katropa, paihaw. So, muna sa subong ang importante, dira, samtang temprano pa plano sang iban gani ginapaihaw na lang ginang baboy kay ibaligya kay instead nga mapatayng baboy, no, kanugon lang mga katropa, di ka kabawi perdi ka gid, pila mo na nakabulan ang asagot tapos sigumurahon niya pila ka adlaw o maigo sa balatian dedo
1: sentro
0: patay. Di mo na diri naton subong mga katropa malantaw kun hilway na gidman bala kita dire sa presensya sang ASF, mga katropa. Ang gusto ko lang gid may buluan ang ASF ari dire bala Gyapon, may career bala o kung posible sa pagsulod sa ibang mga produkto, nga halin mismo dito sa mga lugar nga hot zones. No, hot zones mga katropa. Nga hot zone. Ang ilang mga lugar mga katropa infected, no? May infection sang ASF. Makabing na sila mga red zones o kung hot zones, no? Take red mo, oh. Which is medyo critical na sila ng mga areas, mga tropa. So ang mga products, pork and the pork meat products, halin mismo, for example, sa sinang mga hot zones o kung sa red zones, muna dapat ang balabagan bantayan, no? The big question rin mga tropa, do we identify, no? Kung sino ang mga red zones. Kahit tinagligan na gini mga tropa nga tuig, may ara na sa mga pig zones mo, no? I forgot, no, kung hindi lang ako magsalang mga tropa, sa norte nga bahin sa probinsya, amo to nga syudad ang nagapabilin mga tropa nga may ano gyapon may infection sang African swine fever. But the rest of the LGUs, mga katropa, 31 LGUs diri sa ato sa probinsya last year, ha? Last do 2 years ago na mga katropa nga ginakabig nga ano na free from infection sang ASF mga katropa. Ti amo naman ning aton diri subong tingwaan. No, another ano naman ni siya? Another uphill battle naman ni siya para sa aton nga mga ano, nga mga hog raisers, ha? Huh? Sa aton nga mga manugsagod baboy dira kay nga mga katropa, bagulan na sila kabawi mo. Bagulan na sila liwat na kasugod. Oh, kung saan pa pala mga katropa, why pag inislaya naka fully recover after sang infection sang ASF, nagligad man yung mga tinuig. No? Ti ang business, instead nga manginsulhay, matauhay ang lakas sa negosyo, medyo nagigod. Sapnot, kumbaga. Oh? Sapnot mga katropa, kay bangod sa sining halit o kung sa sining balatian, nga nagahatag sang kabudlayan para sa aton nga mga hog raisers. Di mga katropaya, basta may lugar ka lang daya nga lapad, ya kag tidulayo o panimalay, pwede ka na daya kabutang tangka, kag makasagot ka na daya baboy mo. Sentro! Amo na daya mga katropa kapos eh. Oh? Plastara mo da bisang tangkal dira. Limpyuhan mo lang, butangan mo da pila ka baboy. Oh, ti siyempre sigurado na mga katropa pro galing bangod sa presensya sang sining infection, hindi tani sa dali-dali yung mga katropa nga mapunggan. Sentro. It takes a lot of process pa ni. Oh. Ang iban, amo na gani siling nila nga i-maintain sang husto. Oh. Ang nasambit ning mga plastaran sang sining nga mga sapat mga katropa. Tagaan, ti siyempre sapat mo sa tagaan, taban sa labla sa gusto nga pagatipan. Eh, ti siyempre mga tropa, kidra mang kita gyapon, makuha sang kinanglanon ta sa ila mo. No? At ipanon sila sa gusto, ti galing nga, balang iban nga, bayan ta sila, no? Ti sapat man, nakabalo man sa malimpos ko galingon nila. Pero mga tropa, ang ining nga mga sapat, ang ining nga mga ang baboy, is different man sila yung mga tropa. May ari ba sa kinaiya mo? No? Eh, kung bastante drang running water, mas maano mo na mga katropa, ma-maintain mo blang ilang ilistaran. Amo nang rason mga katropa, pasensya sa mga nagakaon, pasensya sa mga panyaga, dira subong. Nga ang higko sa baboy, ara alam mo na tastupad nila, kung bastante ang paglimpyo mga katropa, kung ma-maintainar mo lang gin, masunod mo lang bla, limpyo ng ina, limpyo ng lugar. Oo. Kung hindi gid man siya mga katropa, bisan ano mo to, no, nag-effort ka para malipyuhan mong palibot sang sining mga sapat. At least, why ka nagkulang? Hanggang matatap mong ining mga sapat. Kaya siyempre mga katropa, dire ka magyapo, makuha sa panginanglano mo sa ilang. Kung why ka napagkaon, pwede mo sa maiha. Kung why ka kwarta, pwede mo sa maligya. Sentro! Pero galing tayo mga katropa, bangod, sining si ASF. Kaya siyempre si ASF, I believe, do ano ni siya? Do airborne ni siya? No? Tingnan ikaw nga tao, nagkaong asang karne nga may ASF, nangin career ka, para pikit sa tangkal. Tapos galing mga tropa, at risk na to. Vulnerable na itong mga sapat. No? Amo nang delikado. Amo nang subong mga tropa nga doon ginapahagan-hagan ang pag-guasulod sa mga pork and pork meat products and some areas nga na-mention na ito ng mga hot zones. Okay, basi makaon na ito. Kita nga tao, makabakal sina, makaon na ito. madala na to ng inang mga infection, mapasa ta sa sapat, tutob nga maglapta. Sentro! Tiyan mo itong siling ko, blaka ina, itik sa lahat process mga katropa kay nga. Aryo, may mga ginahimo na sila para makarepopulate, no? Te, may depopulation nga plano. Oh, magsilang ta depopulation, panubuon ang kadamuon sang baboy para ang number sang infection hindi magsaka. Tito, galing masakit-sakit na para sa mga negosyante. Batsago ni nila mga tropang ginatawag nga depopulation. No? Te, what if ang baboy mo ito karo bago bata? Oh, sa isa ka pagbata sa baboy, maka 16 kita karo kabaktin. Sentro! Oh, te, pila ng baboy, subong? Ang presyosang baktin, subong, pila na? Ha? Te, pilang live weight, subong daan? Doon nagnubo na presyosang live weight? Pilang live weight, subong? Chris Librando? Pilang live weight, subong Chris Librando? May kakakaong baboy, ha? Ay, lain, galingin na kaon mo yan. Angus beef, galingin na kaon mo yan. Ay, oh, social di po kayo Angus beef na ginakaon nyo na. From New Zealand na yung, ano? Oh, grass-fed ng mga baka ang iya ginakaon. Mga premium beef na iya. Pero mga tropa, balik ko na rin sa diskusyon. Tiyang live weight ang subong per kilo sa baboy, doon nagbarato. Tiyang mo ni subong mga katropa, ginapalagas na bla para instead nga hulato mo na mapatay, matigwa kang baboy mo, tiyang hindi mo na mapuslan. Kalain mo na mga katropa, ngayon baligya mo, double dead. Sentro! Tiyang mo nang kalain, dati may malayan mo na sa ngayon piktos, tawo. Pero tiyang galing subong din mga katropa, ako din nga ihambal sa subong ng discussion. Pila pa ni katuig, matuigan pa ni, hindi ta ni makatropa, subong nga, gano'n pala ni siya mo, kung sa baga, ano pala ni siya, blaway pa sa climax, no? Gamat-amat pala ni siya. Wala pa siya nakalabot sa iyang peak, mga katropa. Kaya ti, kung maglabot ni peak, drama na daw mahibaluan, kung magtayo yun, pasigapon, ang kalala sang outbreak. Kaya ti, after how many years, mga katropa, di rin na di matabo, ang ginatawag ni nga, yung mga pre-sentineling, mga katropa, no? Pre-sentineling, which is amuning crucial cleaning and disinfection kag preparation phase ng isa ka farm antes ini mga tropa introduce sa trial pigs. Sentinel pigs, trial pigs mga katropa, no? Para mahibaluan ko ng ASF nagapabilin pagyapon sa sinangalugan. Dito, no, for how many years for example, no? Nabatian ta tong balkina ni counselor after 3 years. Limpyuhan mo na tabing tangkal, be. Kung sila itong doon na-infect sa ASF, butang tada, isa or duwa ka baboy. Oh. Ang muna ginatawag nila nga pre-sentineling, mga katropa. Ti, ang mga baboy naging butang mo ng mga sentinel pigs, no? So, ti, dari na tayo mahibaluan nga kung ma-infect yapon sa ASF, well, ti, okay. Oh, ngita ta sa another naman ng area para malikaw ta sa siningabalatian na nasabit yung mga sapat. Kaya nga, ang inidaan niya mga katropa nga balatian, kadasig ni daan niya maglapta. Once ganun yung mga katropa, gimpatigay ng pre-sentineling measures, kag maprobahan sa local veterinary authorities, ang mga hog raisers ni mga katropa, amunay ang ambal na itong kaina, i-introduce ni sila, o kung mabutang na sila mga katropa sa mga healthy pigs, healthy, pero na-undergo sa test, bala, testing, kung free from ASF. Ang ining mga sentinel pigs, butang na sila sa tangkal. Ti mga katropa, i-monitor ni sila more than a month sa sina nga mga areas kung sila yung mga tropa nga may previous infections nga nag-cause ang death toll or kamatayon sang sina mga baboy. Day after 30 to 40 days nga wala man any kind of symptoms mga tropa, well, balik sa negosyo. Kaya mo rin katabo, no? Amunin siya ang proseso sa ginatawag nga pre-sentineling. Kag, diri mga tropa, it takes a lot of time. Di na niya madala siling sisa lang katulog. Observation and preparation mga tropa before magbalik sa pagsagod sang baboy. Why pa ni sa peak ang kaso sang ASF diri sa atong sa syudad sa Bacolod? Kaya ba si tuod ba lang mga katropa mag-buylo ka na datanan galing gumarawan niya puro tutanan balati anon kung may infection sang ASF ahay kanugod lang yan. Alas 11:29 na mga katropa mag-pause kita for a while iba pag ining mga topics and discussion supunan ta pagbalik sa sentro. Fats, Andrew Burgos, sa sentro.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, paano? Sa turbo. Mabi-

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Mas simula, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: XFM.
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based, no?
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
14: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
15: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
11: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
12: Sentro.
16: FM News
17: Central. XFM time, alas 11:39 na mga katropa, dali lang gitbala.
16: XFM Break News.
17: May isa ka bangkay nga nasapuan nga ginaligar na ka duct tape. Mga katropa, dira mismo sa bahin sang barangay sa kabarangay sa siyudad sang Bago. Sinigid lang or kaina mga alas 10:30 sining aga. So, ginaligar mga katropa nga ang bangkay ni nakita sang trabante o kon obreros kampo. Kag tibangod mga katropa nga napanimawaan ang baho sini. No?
11: Sentro.
17: So, try ko lang engineer ha. Testingan ko din engineer. Mag-coordinate ko sa Bago City PNP. Para sa investigation, you know? Tatingnan ko si Police Lieutenant Colonel James Latayon. Ang hepe sang Bago City PNP. Masi makatag lang siya bala sang lipot ng gidnga or initial ng gidnga investigation. Ang sa sininga pagkasapuan sang sininga bangkay sang do lalaki ni. Eh. Oh, naka duct tape mga katropa. E ano na yan? Biktima sang ano na eh? Do pasensya sa mga nagapanyaga dira. Do gapanimaho na. Napanibaho ng bangkay. So, mga katropa, posibleng basi ma-identify man ini.

0: Sige. Mga katropa, makaupo na to ng Hepe sa Bago City PNPC Police Lieutenant Colonel James Latayan. Sir, good morning. Kaupod mo si Katropang Andrew, sir.
1: Yes, sir. Good morning,
0: sir. Sir, initial investigation lang, sir, sa founded body dara sa may barangay Pakol sa siyudad sa Bago, sir.
1: Yes, sir.
0: Balido na ka duct tape niyo, no?
1: So, sir, good morning, sir. So, yes, sir. Kanina sa nga aga, sir, around 10:30 a.m.
0: Yes, sir.
1: May nag-report nga ang mga gaubra sa kampo.
0: Mm-hmm.
1: May nag-report nga baho ang baho ba. Then, okay. Sang gin-verify, makita gid nga may something na nakarap sa mga plastic wrap and may nakabalot sa packing tape.
0: Mm-hmm.
1: Packing tape na puti.
0: Okay.
1: So, gin-check ka. Kung na nga, nag-ayot assistant sa SOCO.
0: Yes, sir.
1: And waiting pa, sir, sa investigation, sir.
0: Okay. Sir,
1: sa investigation, yes, sir. Pang SOCO.
0: Yes, sir. Sir James, balikan ko to, sir. Ano, sir, ang plastic na puto sa ulo?
1: Whole body, sir.
0: Ah, bilogin nga lawas. Tapos, sir, alleged nga doon nakabakli ng kabot ng gin duct tape?
1: Hindi man siya duct tape, eh.
0: Awa.
1: Scratch tape. Tape lang gitna regular. Ang puti pala.
0: Okay.
1: Pero daw, ang kalaparon niya is daw packing tape.
0: Ah, I see. Color brown siya, sir, no? Color brown?
1: Puti.
0: Ah, puti. Ah, okay. Sir James, ano, nilalaki, babae?
1: Nakapunok, sir, eh. Ang rotunda lang, sir, ang investigation, eh. Wala pa naman gintandog.
0: Ah, okay.
1: I-check ka, ito.
0: Okay lang.
1: Result,
0: no problem. Sige, sir. Sir, okay. Estimate nyo lang, sir, do for how many days na natin siyang ara, da, sir? Kaya doon na ni Maho na?
1: Hindi pa tagad ma-estimate, pero medyo stage of decomposition na kita mo nalangaw, sir.
0: Ay, okay. Pero, sir, may bayo, so, sir, pangibabaw ka, pangidalong, na bayo?
1: Sir, nakapalot. Maka plastic, so hindi ito makita.
0: Ah, okay. So, ginahulat pa ang investigation?
1: Whole body. Sige, sir. Nakapak. So,
0: okay.
1: Hulutunta lang anay.
0: Yes, sir.
1: Hulutunta ang result.
0: Pero, sir, ang pamangkot nire, kung ginbilin lang kag posible taga-iba ng lugar?
1: Ang gunman eh, ako ang possibility nga ginbilin lang.
0: Dito. Okay. And, sir James, ano da? How do you describe the area, sir? Ano, sir? The secluded, yes, sir.
1: Ano, sir?
0: Secluded ang area based on your ano lang observation sa lugar. Do kasi secluded git. Kampo na git, no?
1: Sir, gilid-gilid ng kampo kay sa piyak ko humayan,
0: okay.
1: Dire sa piyak naman nga sa tubuhan.
0: Ah, okay. Sige, no.
1: And wala git na medyo layo git eh, around mga 700-800 ang malayo ang balay.
0: Wow. Do tunga ang
1: okay. Lagi pa rin malayda.
0: Yes, sir. But
1: okay.
0: Siguro, Sir James, may for how many days na naglipas, sir? Well, na ba lang kung may mga traces ang guma, sang roida, sa lakyan?
1: Regular kasi nga kalsada na, sir, eh.
0: Ah, okay. Sementado man ang
1: gilid lang gitang kalsada.
0: Ah, okay. Highway,
1: and,
0: no?
1: Sementado, do provincial road.
0: Ah, provincial road.
1: And may mga tanim na, sir.

0: verification. Coordinate lang din sa bago City Police Station
1: okay.
0: for verification lang din.
1: Okay, sige. Sir James, thank you very much. God bless you, sir. Salamat, kid. Salamat, kid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batayan ng hepes ang bago City PNP. Si Police Lieutenant Colonel James Latayon, no? Taking confirm sa ato ni Sir James nga mo to, ni Police Lieutenant Latayon, Lieutenant Colonel Latayon, nga may found dead body. Wow! Pasensya sa mga nagkakao, nagapanimaho na kag naputos sa plastic, mga katropa.
2: Sentro!
1: Eh, under investigation pa so far, amo to ginahulat sa kapulisan ang pag-ibistigar sa scene of the crime operative, mga katropa. Soko angot sa sining pagkasapuan sang bangkay sang isa ni ka persona. So ano ni siya, no? Ginahibalo pa kung do lalaki ni o kung babae. Kahit sandig sa nakasapuan, no, sa nakakita makatropa. Oo, gani makatropa, eh, no? Di balon ta pa ni mga katropa kay ginaimbestigahan pa ni karon sang soko. Kon ano gito, lalaki to bla kon babae, kay naputos to mga katropa sa plastic ang bilog ng lawas mo.
2: Sentro.
1: Balikan ta na dugay mga katropang bago para sa dugang mga detalye. So far amo lang to aning ipalabot ko sa inyo initial nga impormasyon angot sa nasapuan nga bangkay sang tawo dira mismo sa may barangay Pakul, siyudad sang Bago, mga katropa, no?

Yeah. Alas 11:47 na mga katropa, padulungan ko na lang ni si Sir Rudy Catedral. Oh, dasigon ko lang ni siya ang diskusyon tani kay nag-set to siya sa schedule. Kay mga katropa, ang issue ni Blas ayuda ni sa mga jeepney drivers. Ay abi na to, nahitso na to. Gali ang problema mga katropa sa pangalan sang mga individual nga nasa ad.

Kay galing mga katropa, yung mga pangalan sa nasaad sa mga cheque, lain. Sentro. Diway na ba aton sang aton nga mga beneficiaryo kay ang address ko no sang bangko to lain pa na ano na lang niya. Ti goodbye gid ayo daway pagyapon mga katropa gid tigit pangbalik ko no. Ti pa discuss ta ni Black Sir Rudy. Kay Sir Rudy Cathedral no. Kung ano ni sa karon ng ilang gusto ipalabot sa syudad kay tilay ng mga pangalan sa mga makabaton sa ayuda. Sentro. Do bastante na to gani sa impormasyon gani mga katropa. Sige ah. Udo lang ala kit engineer. Straight lang sa katropang Wendela. Katropang Wendela lang ah. Oh, kay mga ASF test kits ko no sa Bacolod no abot na. Sentro.

0: And mga katropa, mga dugang, pagiging mga balita sa syudad. Talaga yon tanin, no? Arispia kanina, wag katropang Wendel Balinario. XFM Live River Central. Katropang Wendel, please come in.
1: Katropang Fatik Tom, tapos sa team sa kakapos, Dr. Maro, sa City Veterinary Office, sa kakulod niya magkakitang apat sa baboy na tiket para sa Tibo, no? Sa ASF, tungkol gitakwaan sa sakot ining sa na sa mga nagkalamatay nga baboy sa syudad, nagikan sa barangay Alihis at barangay Takuling, tiyapat gid ang kumpirmado kasi positibo sa ASF. May angot sa nakatrapang France, ano, te, sa karon wala pagali na kasubo, tayo baluan na itong sunok kay Attorney Mark Seven Mayo, ang city administrator sa Bacolod City, wala pa nakasugod o wala pa nakapapastar sa ano no, sa mga tao sa border control balakon sa mga entry points ng syudad para sa border control sa ilalom sa Executive Order 46 sa daw sa syudad. Kining task force ng ASF agod nga ti mabantayan ang

0: sunod kapag sang buhi, no, kaga karmay sa baboy sa syudad. Sang sinilikdan to nga si Mana, katapang fan, sa Executive Order number 45, inactivate na to ang ASF Task Force Team, no? Pero, tingula, pagkali nakapasugod pagidya kay tungod nga may coordination pa sa PNP, sa City Veteran Office sa Sudan. Kasi ang personnel sa karoon na finalize, ready na ang mga area, nagaligit pati ngayon, sa ilang daan ang orientation sa katapang transit, basta gani border control na kung na may gasunod ka nagagawa, tiki na ang langgil ba lang may targinon ano, may mga papeles nga ika-present. So, i-orient pa sila, may angot dira, I think for sure, kung may ginatago ang mga pasulod or pagbawa dira, tinera, dito lang sa mga analisa yung matabo in gasto, no? So, that's why nga i-orient pa rin sila tanan. At the same time, so kung agaman ito pang France, mag-aabot ang test kit, no, sa sudad nga Ginbakal para sa ining nasambit niyang random testing na ipatigayon sa mga baboy sa syudad na may angot yapon sa African Swine Fever upon ASF. Lima ni kabakses ang maano sa karoon nga pang France, no, ang maabot, which is ang unod si Nidoyara sa mga 97, 95, dira, kung di ko magsala, basta dira lang siya ang ratio 96 and 97 ka mga kits ni ang maabot unod sa isa kabak. Hindi ba ni kabak sa unod niya, ang una 95 to 97, dira. Plus, inisa ang kadabak, nagabalor inisa sa 85,000 pesos somewhere dira man kita pa France, no, kapin isa kagatos sa kalibo ka pesos man, no, ang bilis ang kada kit. So, lima ka ano pa ni box na ni Danay, ang Ginbakal sa syudad, agud ba lang, tao man, ang quality ba na sa hiling test kit, ang test nga magbaka na lang itiwat kung kinaanglanon pagitang syudad. Pero ito sa karoon, amun ni, no, ang maabot nga ti, gila yun man nga gamiton sa syudad para sa mga random testing nga pati gayo, pati sa mga shelter houses, katapang France, agud nga ma-make sure, no, nga ti, hindi nga maglalap tagid ang hiling masakit sa syudad siyang makulod. Kaga ti ang nasambit nga ano nga ining mga kits ang ginecho man sa syudad nga hindi ba dali ma-expire kato pang France para nga in caso manggit na magdugay pa bala ini o kung hindi magamit subong magamit pa sa mga tinerda no nga matuig kasi for sure gali 2028 na sa tama no expiration sa Ginbakal ni sa syudad. Pero muna sa karoon kato pang France no mag-sugod palanggit ang border control ginalauman man niya subong adlaw masuguran ba ni Katropang France sa kadungan sa pag-abot sa test kit sa syudad. Para sa mga detalyo ng Katropang France, meron kita dito sa Kinggugyan ni Atty. Mark Steven Mayo, si Administrator sa syudad sa Makulon.
1: Yes, update naton sa test kits, no, for ASF naton nga measures, security measures. It will arrive by noon time today. And then it was already coordinated also sa aton nga City Vet. So that mapatigayon nila whatever measures nga kinanglan Manila umbrahon, no, for the ASF naton nga mga undertakings. So hopefully upon arrival and after the inspection, the necessary inspection, makapatigayon na kita sang pagtest. Kung diin na nga area ang itest, ano nga mga samples ang kuhaan, then tugyan nato na sa City Vet because they're already starting their surveillance. Amo to ang direktiba ni Mayor Greg as of yesterday. And then
2: okay,
1: nag-up-in, nag-surveillance.
2: Sige. Oh, Karapang Mindel?
0: Oh. Yes, sir. Katapang mo to, no, ang person niya sa pahayag yeah, at 7 Mayo ang pahayag bumangot siya ng kaso, no, sa ASF sa syudad sa Makulod. Kasi Katapang Pransa muna nagpalugyan ba ng syudad kasi dapat kung may mga nagkalamatay bala, no, nga area dira sa inyong lugar, hindi na pagtaguan pa, kay para hindi na maglaptop, ha, hindi na sambit na masakit, kagpi, hindi na magkalambot sa Katropang France, magkasuma okay na naman kamahal, abi, ang mga baboy, kung magbarato man, na pag makatugan na naman, no, sa economic crisis, ya, dira sa sudad, Katropang France.
2: Okay, sige, thank you, good.
0: Katropang France, ang muna update, lagi kanya sa Makulod City Government Center. Kasi sa atong tiyempo sa karon, mag-tumarkita sa Santon Vitamin C, agod nga ma-protektahan ang ating ilawa sa bato sa Balatian. Para sa nag-ugyan niya, preview ng Pilipinas, ni si Katropang Wendell Balinario, X-FM News.
3: Centro.
2: Maraming mga salamat sa kay Katropang Wendell sa mga balita sa gikan sa syudad sa Makulod. Kag mga katropa, alas 11:55 na, oras na do ginakulabos na. Pero ipakilala ko na lang sa inyo mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health. Ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, mga katropa. Oh, kag Santon Ocon Premium D3 Softgel Capsule. Meron man kita sang Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, and also Vision X Plus, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Meron man kita sang Turbo, mga katropa. No? Santon Plus Herbal Oil, di ka mo magkalipat. Balanyos, nga epektibo, mahamot, relaxing, mga katropa. Kag sa mga nagamonitor, drasubog sa aton, may ngudto sa tanan. No, sa mga nag-upod diri sa aton, salamat gid mga katropa sa inyong pag-upod sa amon diri sa XFM Bacolod. Good morning dira sa kay Bunbun na Costa, Ramilo Gawal, Corazon Aghon, Shirley Arivalo, kay Arnay Zerida, kay Sir Elvis Quenzon, salamat kid. No, kay Jelwin dira, no, good morning sa ila dira ni ano, no, lang dira ni Dudoy kag ni Talor na, no, Costa sa parang binago nag-monitor kid. Lang dira ni Rostom Agael kag ni Marefi Agael, kay Felix, kag Regina Burgos sa may Barangay Damgo sa Banwasing Ibe Magalona. Nag-upload gate always sa ato na rin sa XFM Bacol. Salamat sa pag-upload sa atong pagtutok sa sininga mga balita, mga katropa. Centro. Hindi na paglisa inyo mga radyo kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news. Mga katropa, saliwatin nyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gate, maing udto, and God bless us all, mga katropa.
3: Andrew Burgos. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaya nung kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, official ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO wala.

0: Canada na para sa fourth.
1: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
1: Headlines. Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
0: Sa balita ng showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
1: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra sa ABC Under-18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank bati sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya, kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang Department of Labor iginiit na tatas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang apat na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos. Kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda ring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hindi bababa sa tatlong truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa kanilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
2: XFM News.

0: pumirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang banta sa security guard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
1: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
0: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase. O instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas, responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bitwin

0: ng kanyang kapatid na si Garrick at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Bininyag yan o binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima. XFM News.
1: Pinumpirmahan ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, ito, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinunglaan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa, kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
1: XFM News Nationwide. Sirado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall, kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come

0: Se 17 tämä orassa XFM Tikessa 93.3 XFM Kabankalan Microsoft Central 106.1
1: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisor Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho, ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Tropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
3: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa, natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibre.
4: Event partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numancia at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan. At nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Samantala, Katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Mungkatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Mungkatar na aasikasuhin ng labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki ng kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Pinagbabriel ang kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki, habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alitan ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamarila. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Nangat ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog manang... Pala sa AC Media, ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2022, ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhin ng sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Nasa loob.

0: labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at...
1: Ang tropical depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
2: Katropang body sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw na mataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Naglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
1: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
2: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas sa stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
0: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwana matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Patagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18, dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziggs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points, habang nagambag naman si Elaine Gonzalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News.

0: Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po ang pananghalian ng Webes, atos na tayo sa July 2026.
1: Maaari niyo pong balikan ang ating
2: balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidya.

0: Cafe Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Adlaw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikreto sa mga ginakaunta, mga makuha nato sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kiti ginakaon man sang iban. Abi naton hindi makaon kay white may nagakaon gali kay puno sang sustansya. Amo ning tinutuyo ko nga ari ini nga programa at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon. Agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangambalon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapa ka, balati, anon marata na. So, ang importante sini nga, hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasig kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abis ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa ato lawas, amoy ning masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City, sa taga 96.5 Calibo, sa taga XFM Station sa Kabangkalan, sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon, tara sa XFM Sagay City, kag sa tanan siya rin nga mga XFM Stations hooking up with us sa ato siya rin nga pagparagan. And siyempre, upod ta ang ato siling certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siling programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa ato siling pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa ato siling mga suki ng mga tagpalamati na nagasubaybaygid, nagabantay sa ato siling programa sa kutob sa malabutan sa ato pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog niya kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages sa naton. Kag sa kinaandan, doon di man ito makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi pinatinguha ito nga, puro gid ikaayo, especially sa itong sining nga ikaayong lawas, ang amon din ni Sir Josiel ginatinguha nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglano naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad ko nung hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka talented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang na to ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din ang may time
1: ha. Ang pinakapunto sila, Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi naton maginatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isigkatao, sa aton pamilya kung masakiton kita.

0: minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala, nun bala, Sir Josil, nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita, kung ginatawag, magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon, posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kaya nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kuno nalakwaton mo, koton mo pa kun ni bali hawak mo.
1: Yan, di ibang padayaw man mo.
0: So hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan ay kita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually, Sir Josil, no, masiling naton nga kung ibasibla naton, Sir Josil, sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira ako ng mga hindi tanto kadamo kwarta. Di trabahuso sila, Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
0: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka na sa talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa ng treasure.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Doc Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matamang sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ko sa naobserbaran sina.
0: Mm.
1: Hindi maganitanto man kadamo gadang kwana. Ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadako dyan.
0: Damo na tuod ang dako dyan subong, no?
1: Mm-hmm.
0: Way napili, babae kag lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa dyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha? Mm-hmm. Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month. So, it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abita gani. Kagabi ko gani. Ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake na may makitaan kita ng other color. Nga kung magka-mixed gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sang color nga makitaan, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decorations and something and somehow just for the sake nga makasiling bala kita, Doc Leo, nga nagsunod kita sa uso kay ang naanda nato sini nga mga luto ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama, Sir Josil, no, pero kun aton man gali, Sir Josil, detalyehon tag padalman magluwas nga dekorasyon man gid ni.
0: Mm-hmm.
1: Manami sa aton sini panulukan makahatag man sa sustansya sa aton provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay, so inima ang paghambalan naton subong is party iya sa ang English is in is onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton pa sini is sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan nyo lang na sang ano ganina tawag naton sini binukbok nga kung kasi ginchinsuhan sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: And then dira itanom suska nami sini. So may inog langkay ka na sa imo nga sinabawan, may inog butang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man karne balinsyan or what, may pang sampaw ni ka si babaw, Doc Leo, to make it look like may green nga kolor.
1: Yeah, tama, Sir Josil. Kilala ko sa nga permi nagadali.
0: Oo.
1: Sa Dok, para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mm-hmm.
1: ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko
0: ah. Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Nga kung nabi mo si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalonggay.

0: na mas dami pagit, no?
1: Oo. Pero ang iban si Nidok Layar, may nahibalon ako si Nidok, may ara siya ginatanom si Nidok onion leaves o kon na sibuyas dahon. Kung hindi ganis sa kapanot bras, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manot bras, hapit lang isa kabilog, usapon na.
0: Mm-hmm.
1: Siya doon ang kapanot bras ka man, kaya ambal nila, bawo sila niya, grabe man sila niya, sudan mo niya, sibuyas Bombay ba? Siya maisugin man ang baho, yan mabudlay, bisan tot brasan mo, hindi sila makuha. Way kay balo sila niya, why ako panot bras?
0: Nadismular lang, no?
1: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo ma-process naton sa insakto sini nga pamagi ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon
0: atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josiel no, sa aton ikaing lawas. In fact sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josiel na record sa mga trenches bala Sir Josiel kini mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla para dira sila nagakuob kag mag-site sila sini mga kontra be kag para hindi man sila maigo sambala no. Sa panahon Sir Josiel nga way sila kuan supply nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
1: Ginsabawan lang ha.
0: Ginsabawan lang higop nila kagaunon ang dahon. Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
1: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto kundi pati sa iya sini nga galamutan. Kuhaon mo lang gamot siya.
0: Mm-hmm.
1: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kung balinsan ang inaluto mo kung mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
0: Mm-hmm.
1: Para nga may variation sa color, dark brown plus green do ka nami tanawon do kayo do ka healthy ko na abi no.
0: Yeah, tama Sir Josiel. Kay ti nami sa panulukan mo.
1: No, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat kun kay sagi napabilin ina kun may linuto nga iban just like pinamalhan sinabawan amo na pagbutang nila do kayo.
0: Tama Sir Josiel ka actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang. Ang sa iban sila ginalakot lang gyapon nila sila sa digin luto.
1: Actually manamit ini kun makauyon lang kamo medyo may pagka makahang ini pero makagala na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sini nga palamahawon Dok Leo.
0: Tama Sir Josiel, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
1: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried dried fish.
0: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
1: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, abi, masaming siniha sa ordinary nga pag-intindi nato na Bidok Leo. It refers about the possibility of having cancer.
0: Yes, Sir Josiel. Kaya ang benefits sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa aton sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot Sir Josiel sa madaling nga pagtigulang, problema kay latihan sa koroson, kagamon na naginahambal ni Sir Josiel, cancer, ka nag-support siya sa skin health para bla Sir Josiel nga dugay magkurinot aton sa nga panit, initungod sa mga compounds nga dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
1: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Doc Leo, abin natin tuod, daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako siniya mahatag sa ato siniya benepisyo. Now, sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Doc Leo. If we speak about inflammation, stay mo ng damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi nato sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ninyo lawas, anong mabulig isin ni Doc Leo?
0: Speaking of chronic inflammation, Sir Josiel, nanotid rin sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
1: So, initanan na tawag nato sa inflammation ni Doc Leo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
0: Maangot, ginaangot sila Sir Josiel sa chronic inflammation.
1: Pabalik-balik.
0: Yes, Sir Josiel, no?
1: Oh.
0: Which is ang sulfur-containing compounds nga kasubong sang alisin nga makita man naton, Sir Josiel, kung makuha man naton sa ahos, ara dira sa sibuyas dahon kag amuman ang quercetin nga kun i-combine nining duha o kun tungod sa kombinasyon sa ning duha nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So buto malun Sir Josil, mapahinay nila ang pagsignal sa ang ginatuwag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag o kung nagapadayon sa ginatuwag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sining mga sintomas pero galing lang Sir Josil ano, nagalawig kag budlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance. Ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa dinga triglyceride, cholesterol. Kag iban pa nga problem sa ni Sir Josil nga mahulog na lang Sir Josil ano sa kalabanan na ginihimo gatumar na lang sang maintenance medication.
1: So ining alisin na ko man mahatag isin sa ato sining alawas niya kayuhan Dok Leo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa board Dok Leo. Mostly
0: hindi pleasant sa aton sining panabor.
1: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, tadira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
0: Tama Sir Josil. Dalangas langas gani sa sigilala ko sa Manila sa una no. Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sa sibas Bombay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
1: Kati may alisin.
0: Yes.
1: Okay. Sa heart health naman nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato siring sulod sang kaugatan Dok Leo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
0: So liwaton ko Sir Josil, speaking of LDL, maning low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas sa dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity nami nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat na resulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto malang Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas dahon.
1: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa niso kaugatan kon hindi ma-damage.
0: Correct Sir Josil, kag mahimo nga magpinilit ina o kun magbinara ina dila. Dira kung ginakombinasyonan naton Sir Josil sang sugar,
1: saturated fats,
0: refined carbohydrates and saturated fats.
1: Oh. So amo na nagapusa kun sa aton pabala daw bilog abi bagay. Gakapusa ina kag makahililo kon simpunan naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kung magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman Dok Leo, may mabulig ang sibuyas dahon.
0: Yes Sir Josil, importante man lang balaan kutob sumay mo kontrolado kung tani Sir Josil no. Ang pagsulod balasang sugar sa aton sa ninga lawas. I mean, gina-absorb sa dugo, absorb sa aton sa ninga cellula.
1: Tingalahan ko ginya, Dok Leo, bala. Nga kunin pa itong matamis, dito pati yan ang namita, no? Siguro, depende man ini from the very start sa naanda naton. Kay parehos ni spaghetti. Naanad taton matamis. Tingang western, yama, o gusto nila yama, maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
0: Timagambal kina Balancer Josil sa pagabot sa kultura, tilakip na mga ginaluto man na ton mo. Lakip na sa mga kinaanda na ton sa ton sininga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa ton sininga ginikanan, ang namataan na ton.
1: Ang nakita sang ang ginaubra sang tigulang nga nakita sang bata ginasunod na lang.
0: Tama. May himbala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example good Sir Josil na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil no, siling mo lang ati sila dito yung mahilig sa may kanya-kanya nga preference Sir Josil ah. Sa western maulo aslom, hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner nga encounter ko Sir Josil pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, sweet or sugary. Amunang ila sa niya comment. Tingala ganyan kilala kung pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sa ila sa Japan,
1: pait. Yes. Why kalamay ang ila?
0: Why kalamay?
1: Kagway iced.
0: Yes, Sir Joseph.
1: Hot tea sila
0: yes,
1: yan.
0: Pero may, siya personally, nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is dako gidang niya katingala pagabot diri sa aton nga perti kuno katamis aton diri nga iced tea.
1: Hindi na gani na iced tea Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
0: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Pero pagabot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sinang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josil, damo ang aton sinang fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar baka to sa aton selula, pero since ang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
1: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
0: No, sala ang pin or sadya sinakulong pila ka templa sa Josil.
1: Malak.
0: Kag malak nagibla. So isa ni siya sang dapat i-improve Sir Josil ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil ti ko malak gid kagway sing iban nga pamagi patawag sila locksmith. Para makuha to kag maislan sing bag-o.
1: Tingda kada sa operating room eh.
0: Amo ni Sir Josil no.
1: Sa lawas sa tao.
0: Parang aray sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pa lang Sir Josil kung ma-improve ang aton sa nang insulin sensitivity, himuon gid naton. Ang isa makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sinang insulin. Pagkatapos makabulig man siya no, especially sa may mga pre-diabetes pala nga daan Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sinang doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
1: Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para mintindihan mo.
0: Boundary ka. Ang termino ko ganun sa mga client, Sir Josil, gapaminta na.
1: Nagagawa-gawa.
0: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung permi bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
1: Laban.
0: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na Sir Josil ang damage sina. Pero galing lang, ang ibansa ni nag-labot pa 5 to 10 years. Years, mag-manifest ang pilas ni ka mga complications.
1: Sabon importante nga tagaan ta tiempo for body repair pero may ang lawas tala binagikubalan ta may dami sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
0: Correct Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo Sir Josil, ang pagmata sa aga kun masanag na ang palibot bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig Sir Josil sa insulin sensitivity.
1: Galing kiti ang mga tao kapareho sina kun taas man blood sugar level mo, nami inog tulogya kun inog muklat na sang adlaw.
0: Ano ang problem Sir Josil kung nga hindi kita magayo-ayo? Gabalik-balik gilibot-libot lang kita dira.
1: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao inog tulog sang mataas it blood sugar.
0: Yes Sir Josil. Kag permi maluya abing pamatyag.
1: Oo. So magamo sina bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin na tikaon kamo sang sibuyas dahon.
0: Tama.
1: Now, about sa ato sininga digestion, kay kun kaunon mo ini Dok Leo, makahangkahang sa labi na gid na empty stomach, batyagan mo gid Dok Leo, dugi na kudot kag ginakusi ang imo sininga chan kon kanon imo ini puro unan empty stomach ang sibuyas dahon Dok Leo.
0: Iban sa Sir Josel makabatyag pang mas nagainit. Oh. Dito sa sulod kun ila ini nga makaon no ining sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kun paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan, nga makaon na ton, nga hindi kita tuman magbatyag sa amusin ang mga reactions, Sir Josel.
1: Labi na gid kon taas ang amusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba. Kon may acid reflux ikaw.
0: Correct, Sir Josel, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josel, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kon why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
1: How? Amun, nag-awas.
0: Nag-awas siya. Amo na makabatyag kita sang tuman ka sakit or half dose sininga symptoms kag iban sa sininga taas acid ko.
1: Oh. Why man nagalabaw actually sa baba mo? Kami magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Sinya taas, dugo ya. Mm. Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
0: Tanglas ka sa me.
1: So speaking about this, digestive health and the gut microbiome, Dr. Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
0: Tuman ka importante, Sir Josel. Ang paglawig sa kabuhi, Sir Josel, sa katawo, o kung ang paglipot sa kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
1: No.
0: Dira sini nakadepende ang tanan, Sir Josel. Kung napatay ka, napatay ang mga lolo nyo to, tag 100 years old, buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function, Sir Josel. Nag-feed nisa sa beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli. Nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat, Sir Josel, upod gining duha. Digestion and absorption.
1: Hmm.
0: Kay kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon, Sir Josel.
1: Amo na ang ginasiling naton, Permi, nga dapat kahibalo kita mas be educated. Kay pareho sina sa ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
0: Tama.
1: So amoy na nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw, Sir Josel, ang question na ton permi, no? Libinigid sa ton sa ng ultimate trial waay, Sir Josel, uyang.
1: Oo.
0: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sering lawas.
1: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kay lunsay good fats ang unod ya sina.
0: Correct.
1: Now katuan ta na karon ha. Sa ato sering immune system support. Amo ning parte sa ato sining antibodies, ato sining kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ya sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon, Dok Leo?
0: Ginapapagsik nila, Sir Josel, ang aton sining white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos ng aton sa ring samad, inibangod siya sining vitamin C, siya sining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Josel i-converte sa aton sa ring lawa sa vitamin A and sulfur compounds nga aridari.
1: Amugalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sa ring lawa.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Ina, para sa aton sa ring immune system support. Sa bone health naman, Dok Leo, kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sa tulan, Dok Leo?
0: Ah, balsan kilala ko ganun, Sir Jose, lang nagtanom sa niya. Saan kita mo, Dok? Tiso-tiso niya sa niya dahon, no? Baskog tindog niya. Tabuan pala niya nagtanaw kami siya sa niya mga tanom. Madlos ang hangin. Oh, kita mo, Dok? Tindog niya po.
1: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay, Tobla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas, dahon niya kay gatindog.
0: Sana all. Ari, Sir Jose, yun lang mag-abot sa rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Pero balan mo, Sir Jose, may isyo siya ni Darimo. Sa calcium kag magnesium.
1: Mm-hmm.
0: Kung through supplementation, imo siya tumaro, nag-compete sila abis sa absorption. So ang problem naton sa Sir Josil tungod na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na gamay na lang kag kompetensyahan na sila nga duha kung nagasalutan na sila nga duha. Pero ang manami sa Sir Josil pag-abot sa sa plant source highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sa sa sibuyas dahon may kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sa niya Sir Josil sa mga tanong balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium para sila sa mga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, wala kita paligban niya, Sir Josil. Kalkulado na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
1: Kay kung hindi ni kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
0: Correct.
1: Kay imbalance siya.
0: Mm-hmm.
1: So, amon na pinakimportante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amon na kaimportante ang premium D3 soft gel capsule para nga ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot, ha, Doc Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon.
0: May aragin, Sir Josil, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa ton, Sir Josil. Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, plus Sir Josil, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa ton, sa nga live. Okay, medyo blur na ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka, Sir Josil, nga sa iban do ka tadlong paman sa ila sa nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kay malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi, makareduce ang risk of age-related eye degeneration kag makabulig mo sa Sir Josil, no? Para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV-induced damage. Inatungod sa iya, Sir Josil, nga mga compounds nga ari diri vitamin C, ari man diri ang ginatawag beta-carotene nga hambal gani naton ina-convert sa lawas sa vitamin A, kag ang aton sininga kunang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
1: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang needs sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man.
0: Mm-hmm.
1: Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man naton sini sometimes moderately. Depende man na sa pagkaon. Kiti ang bugas ko, no, ti ara man apirmi, available gina, kada tsenda ko, no, may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately. Hindi ta pagpatamaan ang maglabot sa punto, bala nga mga source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghamal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri, Doc Leo, sang sibuyas dahon?
0: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira kon condition kag sa mga tao, Sir Josil, nga nagabuhin sang asin sa ila sininga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko masin mag-loss lose weight, buhinan yung inyo sining sodium.
1: Ito sa tip, ha?
0: Yes, Sir Josil, lang asin sa inyo sining ginakaon. Paano? Paglikaw sa mga processed. nga mga pagkaon, Sir Josil. Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-losing weight. Well, samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful bagid siya eh, kag makabulig si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butong balon, kung ginakonsume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sing kabuluskan.
1: So, initanan mga binipisyo nga makuha nato sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano nato ini-prepare? Paano ang pag-take naton sini para makuha naton optimal or ma-maximize naton ang mga benepisyo ang pang-discuss naton, Dok Leo?
0: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon naton. Mutang hambalbla naton, tagin na may suggestion kita dira sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase sa preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktoko na ton ang malimpyo na ha, nga sibuyas dahon, kag gisagisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
1: Okay.
0: Sa pag gisagisa sini.
1: So, bali ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes, amo na pag ano lang ah, daw gin paagi lang naton kay gin paligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kagba improve ang mineral absorption.
1: So, ano na, Dok Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga benepisyo na ton makuha, ang daily consumption na ton sini, Dok Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang na sibuyas dahon.
0: Pwede kita, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa na ton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
1: Daily?
0: Yes, pwede kita makakaon sina.
1: Tasa nga gamay. Eh. Di ba si tasa nyo yan, isa kakabu ang unod?
0: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasobra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw ka pa. Araw-araw pa nangyong mo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
1: Actually, yung duwa ka tasa, kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara ang tunga sa tasa.
0: Tama.
1: Okay. Now, pwede ayhan ini nga steam na ton, Dok Leo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko abi.
0: Ari Sir Josil, no, kung naribo may problem ikaw sa niya sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
1: I see.
0: Para nga ma-less ang iya sa niya nga ginatawag sulfur o kung ma-reduce pagyad ang iya sa niya nga excess nga sulfur. So less ang buntod sa iyo sa niya tiyan.
1: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo, taasin nyo ang acid.
0: Tindihan na nila.
1: mas maayo nga ano ninyo, tawag na ito sinigani, inyo sininga steam. Tikon kaunon ko, Abiya, raw, Dok Leo.
0: As long na why ka man lang digestive system issue, Sir Josil, pwede gid hugasan mo tapos i-chop mo kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa main meal. Ang raw siya way gingisa o kung ay man gin-steam.
1: Yun know, malami ini sa mainit-init ya kanon nga bagong bahit balakon aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang bulubarunon mo yung isa kadahon pagkatapos pagtimo ni mo sang kanon pasundan ni mo sang dahon sang sibuyas dahon, Dok Leo. Sus ga panihol ka kag
0: langas-langas ang kilala ko, Sir Josil, sinya bisan waisudan. May sibuyas dahon na ginbaruron, may gamay nga asin, tapos bagong bakit ko nang imo sini nga 64
1: ah. Abi ko 36.
0: Langas-langas na abalan man nilang proper nga pagtawag.
1: Ti ko may 64 ikaw kag 36, very good gid. So basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josel. Kag kung magkaon ka, wai blaga batsyag imo sining atyan.
1: Okay, kung sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
0: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero, kung liba, taas ka din mo acid, balikon ta naman ang termino nga kinaandaan.
1: Acid.
0: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Josel.
1: Now, ang aya naman ni sining volume abisang intake. Let's say, for example, ito nga sa tasa para iya sa gisagisa na to, Dok Leo, sa VCO or malunggay oil o con olive oil ito nga sa tasa sa gin steam naman na to, Dok Leo, same amount?
0: Same lang yapon, Sir Josel.
1: And sa raw?
0: Yes, Sir Josel. Kung sa raw ka, alimang magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josel, nga gin-chop ni mo sa onion leaves.
1: Duha sa tatlo kakutsara?
0: Yes.
1: Magduha sa tatlo kutsara, maximum of two, duha kapuno na, Dok Leo. Nga hamay-hamay.
0: Dira-dira, Sir Josel.
1: Mm. So, kung sud anon yung mangid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
0: Iban sa Sir Josel gani, no? Why na gani nila ginachop pa? Ginuhugasa na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
1: No, sakon lang dayon.
0: Ginausap na lang.
1: Mm. Parehos na kami karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, parehos na kung may linuto ka mo, parehos na kami kung may pinamalhan ka mo. Pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel. Amuman kung may sinabawan ka, kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amu pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinoktok.
1: Oo, oh, nga to, nabi kayo di palata. Lata, gikita, permi mo.
0: Tiga, kuha niya ka brown-brown ang kolor sa ibang sari.
1: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha kapuno, daily intake, hindi lang mo magpasubra kahit kung ang side effects na sinikon matamaan ikaw labi na ginagin kung sensitive ang imusin ng tiyan, Dok Leo. May batsyagon, ikaw gabuntod ang tiyan.
0: Tama.
1: No. So, initanan mga abyan, sana siling na naton, puno sang nutrients. Pero may mga fat-soluble nutrients siya, or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully ma-absorb sa ato sining lawas, nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kon magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3.
0: Tama, Sir Josel, kag isa pagid naton ka bonus, no? Muning hambal bla sa iban nga especially no sa o ko na feedback na baton, Sir Josel. Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom, sa sining mga capsules sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tuman na convenient. Kaya nga man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
1: Ano ka 36 niya dapat ibulad? Para...
0: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silak sang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amosina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sining ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3, Sir Josel, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: So, ang Santhon Plus Gold daton, if you speak about this spring onion, tawagali sa ibang sinindak na yun. Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources. Labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon, ara sa Santhon Plus Gold Capsule amoning garlic o kon ahos, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel. Actually, ang sulfur compound, no, halindira sa garlic, sa sibuyas dahon, ara man sa garlic na ton. Kag ang quercetin, nga aridari sa sibuyas dahon, ara man sa aton sininga malunggay. Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium, nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
1: Actually, sa madasig nga pace o kon pangabuhi naton subong, Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. We don't understand nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man lang ka mo tiempo, try it. Kung may ara ka mo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo. Make sure nga may Santon Plus Gold Capsule kamo nga dala or mainom premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C.
0: Tama Sir Josil no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot ya sa pagtanom bala Sir Josil. I-consider man naton sa ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang ngati sige makukaon laswa. Sige makukaon na utanon pero nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo ginadiscuss bala mga benefits. Possibly Sir Josil ang duta mo di amon naka nutrient dense nga masuyok bala sang tanom kukun utanon nga makadto si mulawas kun imo makaon.
1: Diba si ko na nagapatambok lang siguro si triple 14 dok layo.
0: Isa man
1: 1620.
0: Tingi ban sini siya. Away ko yuriya sabihan na lang ihi.
1: Kun kay isa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silinya dira sa gapamuhin kag dira sa gapot course nya pa bay ilang ya di pa na silinya abuno sa tanom ta.
0: Amo nang rason tong iban.
1: Oh, ti basi kon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun kay isabi may aras aton pa pisik nga ubrabla dok leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kisa may nagkakabilin nga mga toxins da parius abi pesticides insecticides mapukan tapos i daw parius lang nga ginpagita sa tubig bila kag bunuton kag ibutang sa kaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
0: Actually Sir Josil no, tama gid na. Kag ako mismo naga-discourage ako sa mga nagakaon sang utanon bala nga raw. Kun hindi kamo mismo ang nagtanom.
1: Oh.
0: Kay nga man even sa mga abuno sa nabasi kung gamitan sa nasang animal manure or kung ano nga mga pang-abuno bala Sir Josil.
1: Oh.
0: Nga basi contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
1: Summoning as much as possible. Kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot kay gidi. Bisan sa mga pagkaon ngayon sa parius lang, bakal ka lang sang tangkong, di inini naghalin. Masami sinakon sa okay mo, to okay niyang gintamnan, naging tanong gidi nini, si ilugan na nagtubo, ha? Kasi si ilugan katubo sa mi ang, ano mo, tangkong. Pagkatapos, kung kaysa may ara man pagkaon bala nga ginalakot na utan man apat-apat sa uma. Nambal nga, ay diin ini ninyo ginbakal. Sili nga okay na to, limpyo nang ginhalinan. Amo na nga dapat siguraduhon ta kay kun ka isa. Harus lang for example sang mga mushrooms ba lang ini. Hindi kita sigurado. And you know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging, ara man lang sa ginahigtan, kaginabangtan mo, karabaw mo. Ti ano ba lang ekspektaron nimo sina? That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Madludanlog na. Kaya makulokidol-kidol.
0: Eh, dapat pilion nyo lapis bungyod.
1: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
0: Gusto.
1: So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule kasi Santon Vitamin C. Ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost doara ng kinanglanon ng mga vitamins and minerals sa ato silang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas ng tanan nga nutrients nga ara, or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kung wala dira sa Yes to Health Store, sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kon volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kon dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre da ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira, may upo da si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman natin sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginatun ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kun mga pi kita, make sure that you can get the worst of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kun nagapangapi, ang imo nga ginaupdan nga grupo, kagatas ang imo ginainom, daw upi ikaw, Dok Leo, out of place. Mm-hmm. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kun mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka muda. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kapina bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen and ang premium D3 coffee mix nga ang iya sining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
0: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta option kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay yung problem bala Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh. Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil, lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
1: Oo.
0: Hindi pwede.
1: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gapon, malapot sa
0: di pa, para ano Sir Josil nga may moralidad pagkita nga ginasunod man.
1: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules.
0: Tama.
1: Nga gin lay down dela, yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, dire ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed dira, dapat amo lang ini kung gusto nimo mag-enjoy sa everlasting happiness.
0: Correct Sir Josil, kag kun sakto ina nga klase sang hambalan non Sir Josil. Tani wa isang masakiton.
1: Oh, galing kiti ginbili na sa ato ng tanan ng diskresyon. Problema sini ang kadalok tagig
0: Tama Sir Josil. That's why kung gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Ang problem Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal bala, nga hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita Sir Josil sang ibulos. So ang iban sini Sir Josil kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo sini Sir Josil nga paminsaron mo pagkauna mo kadali sa imo sini mabuyok sa mga tentasyon. Like for example sa kape karon kapan nagitlon ka na ginabawalan ka. Sing ganan ta nga ti dari ka na lang sa kwano dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: sara-sara
0: mga pangita agad imo isang humot sang kafe. Ti man namin sini nga balita kay ti bisan nga gidatawag may insulin resistance Sir Josil, mayara sang premium D3 capsule ya. I mean premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sining craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sining blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya Sir Josil nga samtang nagapangafe ka, may benepisyo sa imo sining panit, sa imo sining internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka, no, kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Santon Plus Coffee Mix.
1: So amo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi. Mangapi man kamo gihapon. Ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sining money nga ginabakal sa kape. Why try Santon Plus Coffee Mix? Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present dira that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama Sir Josil, kay ako yung kadamo naging sa experience ako Sir Josil nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala o kung pang ilis sa ginbawal mo. Ang tendency Sir Josil mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa kasimana Sir Josil, balik sila sa ilasin nga naandan bisan pabawal kati why sila option mo. Why sila choice bala Sir Josil. Ang balon talaga why choice pero may aragi kung tani ah. Pwede ka maging ikauntat kung gusto maging mag-ayo mo. Pero ang ibansin sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sini nga ikayong lawas. Kaya yung problem pag sa iban, Sir Josiel, sini may panagasugid tuod.
1: Oo.
0: Ang ginapamangkot, no, bala nga nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero, klaro naman na kayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Mm. Pero, permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kon opdanay sila sang bana niyo ko nasawa ya.
0: Mm-hmm.
1: Pag hambal kaya tinagkaon ka sini, niya wala. Paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag-follow up na ma-confirm. Nagkaon. Laghong upod niya mo. Mm-hmm. Bata malas yun. Pero actually, kung pamangkuton ka mo sa mga doctors, sugid ka mo matuod. Sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Pag hambal na kakaon ka sini, wala nga sino ginbutigan niyo, doktor, hindi. Kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Josiel, kag sa lawas mo na nagabalik. Hindi iya sa doktor, ha?
1: Oo.
0: Kati, wayo man iya kayo, bayad mo lang kamuya.
1: Oh, huy. Mabal nga, ti. Amula na i-resibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalairan ko sa tax.
0: Maglawas, Sir Josiel, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: Oo. So, amuna, ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sila nga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sa aton sila nga gina-apply sa aton buhok, sa ato sila nga panit, may cause sa ginatawag na aton sila nga allergic reaction sa ato sila nga panit o kon sa aton sila nga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amuning cause kong kaisa mambal, nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po, magkagapangaligo at lodo, nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sila nga, nga ang panit ko sila nga, ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw, ginabagnos ko man diri, nga siling yan daw, dasig sila magkurinot. It's because, anong to ask kung kaisa, ara gali ang very, very aggressive nga humot sa ito siling ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ito siling panid, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josiel, no? Kasubong mabala sa pagkaon, hindi safety, nga appetite talang ang saliganta.
1: Oh.
0: Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josiel, nga delicious, nutritious.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Tiyati may eat all you can siling isang paho, to siling nga maudak tato tatlo ka kilo.
0: Mm-hmm.
1: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes.
0: Gusto na, Sir Josiel?
1: Tinuig ni mo ina ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josiel, cases nga kaisama lang, tapos iisahon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Laban-laban, hambalon ka lang ka tao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mam, ay, hoy, buot tanik lang si tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josiel, sa habon, amo manabla nga principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa aton sining nagdatawag olfactory system, abi, sa aton sa nga panghumot na nami na sa aton sa nga panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josiel, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong efekto, kay positibong efekto sa aton panit. Santhon plus gold herbal, soap, Sir Josiel.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kaga pag-abot, Sir Josiel, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw, nga hindi man mapapasyad tong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josiel. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang kolor, Sir Josiel, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josiel, ha? Nga basta nang limpyo ka lang, nang sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kag protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kaisa parehas ni kon ma sami naman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos, gusto naton sining makinis aton kutis. May ginanustos pagid ang iban sila sining guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos na kun kay isa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Sa tanan tang ina kuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, ang palanakit sa lawas takon kay sa may mga balanyos da dokleyo nga naligani maka tapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kun hindi mainit na nagalamig nga nagainit. Pero in the end kitaan mo bala kun sige-siging applications nimo. Labi na gid kun very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamalasar, Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. So, mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalamaol, sining mga kaugatan, kagkaunuran. Gamit na lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil, no? Kagaman namin sin sa Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors, kaga outdoor, kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti, hindi iya sang kinaandan bala, kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga, once gani karon magbanyos ka, kaya makasimhot, kasi na ma-imagine, ma-picture up ni Sir Josil, gabalik bala sa imo, sinigapan mo duman nga, padulong na sa serum, pag-abi na, ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register din sa pinsar ta mo, daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa una-una sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy po'y palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: Oo.
0: Pero hindi typical ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan.
1: Actually mahamot ini ang Santon Plus Herbal Oil, Doc Layo, ha. Sa mga naka-testing sini kaga may ara nga mga nagamasahi bala nga nagagamit sini. Damo na namian, Doc Layo, bangod man kay hindi ka bala mahuya nga maglagaw nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa mahambal nga bisan siling niya piyungon ko mata ko balan kong tigulang ang tupad ko mo. Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume ko ni balanyos. Siling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro ay. Ang siling niya balanyos. Pero iniya masalan mo pagani kung kaysa Dok Leo nga daw may pagka lotion. Ang iya siling scent daw pariyos gina sa bubble gum na Tarzan sa una ko nakaabot ka mo ang iasining scent, which is mild. And then, nang makon na simutani mo bala, Dok Leo, daw gina-ili-ili, like ikaw, psychologically, siguro daw mo nagsulod sa aton niya, ay, inog-relax na ni sang imo sining lawas.
0: Tama.
1: Ang iasining scent. So, Arada Santon Plus Herbal Oil. And then, kinanglan taman niya panamiyo ng ato sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinahanglanon gid na sa ato sining mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom nga suplemento, Dok Leo. So that ang matata hindi dali-dali ma-damage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sining lawas. Dapat may specific man sila sining sustansya o kung nutrients. Like ang Visonex Plus Soft Gel Capsule para, Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Diway na ganyan kita nag-istorya sa mga kung paano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niya mag-yapon.
1: Sige, mag-yapon ka mo pang-lingling sa cellphone niyo.
0: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sinisagamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte. Ano na San Jose Molo? Amo gina panglingling. Ting isang nagabulig sini sa iya, Visonex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sang dagom sa makina.
1: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulo ka sa linti na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem yun.
1: Oo, mambal guba goro linti na guba ng mata mo.
0: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sang lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa nga mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linti na gamit mo siya daan. Ani bakal to bago? Mamasulan lang kung kisang liang may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kaghimuon niya the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ga pala nakita lawas ninyo. Kay gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamo nga hindi nyo naging magwanta sa lawas ninyo nga pagpalanakit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
1: Oo.
0: So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalikid.

0: ma-reload pa ko.
1: So, ang iba niya, Sir Josel, hindi pag imnon kuno ay kasi may kinabatsyag.
0: Mm.
1: Puro ariya.
0: Imnon mo para magbatsyag?
1: Pampabatsyag.
0: sa mga kalalakinan niya, nagkakadula, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, ang ginatawag.
1: Mm-hmm.
0: And that's bisantigo lang na capable sila dira. So ang mga lalaki iya, kung kaisa, ano na lang na, isa kagtunga. Ang santunga kung siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, ni sunod niya, law, ni sunod niya si Mana.
1: Mm-hmm.
0: So nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Doc Layo.
1: Correct, Sir Josel, no? Para mabuligan, balang ang magnami aton sa nga blood circulation sa pangkabilugan. Kati ang kinanglanon, Sir Josel, no? Para sa maayos sa nga erection is ang manami nga blood circulation.
0: So turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daw nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kiti we're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-maintain sang mayong panglawas, Sir Josel, kinang lagi naton sini ang kapisan sa pag-usisa kung ano ang dapat at hindi nagkakadapat sa aton sini mga badatian. Kaga ang iban sini, Sir Josel, libre dira sa aton kusina o kung dira sa aton sini palibot kasubong sang CBS dahon nga may tumang galing kada kong benepisyo hindi lamang sa aton sini nga lawas lakip na sa aton sini nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sining alawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sining nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test pa man maging uli ang tanan. Kaya sunog pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.

0: hapon! Bakula!
1: Masadyang hapon, mga pinalangga o nga katropa.
0: Masadyagi dyan, no? Yes. Ngayon, nagapalpitit ako ko sa kalipay. Gadyaya, basta lang, ha?
1: Saan ako nalipay, kuya, para sa imo?
0: Oh, thank you so much.
1: Ay nga, ha? Wala ka na pangarap.
0: Naubos na. May isa pa, may isa pa. Ano? Ang maka-jua. kamusta ato mga katropa dira, no? Bo, lagi ko ka-share ba? Dalagi na. Kamusta ang ato mga katropa, no? Nga nagatutok diri sa ato, no? Sa aton, syempre, nga programa nga pinainit. X-Rated!
1: Page nga XFM.

0: ako subong, hindi ko kainsindi. Ay, may tapos may kasing get na yung hindi pa kwa, so kita kakaroon. And syempre, pitcha subong, no? Julio 2, 2026. Siyempre, no? May aram kita sa nga itong official hotline number, ha? XFM. Official hotline number is 0915-628-7926. Pwede ka mo dira, no? Ka text ang inyong mga patamyaw, kag mga pag-greetings, kag kung may mga pa-birthday, may birthday na sa inyo, di greeta dira. Pwede man sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may ara sang 141,000 followers. Thank you!
1: Yes, kung gusto nila magtawag, no, pwede man, ka-entertain noon ta sila.
0: Ay, pwede, good pala.
1: Oh, diba?
0: Kung mga walang ikaw mo dali, ngaw ya kayo doon kapatuyo, kung mga pinawag na kamo diyan. Ito diyan, tadira ang ato ng mga...

0: mga kapublik-publik mahal. Okay na, may nabalaman ka. Diba? She's like, si Dio la, mga katropa.
1: Ay, toon. Oh. Nui ang ka na.
0: Baka, anong problema mo ha? Medyo putahan ka sa mga ice cold bandage.
1: No phone sex niya ko.
0: Hoy, ayan yung namanagin mo naman na ginahambalohan.
1: Bala.
2: 6, 7, 8, 9, 10.
1: Wala ka 30. Wala sa game mo nga, man.
0: Agapon ka pa. Parental guidance na bala.
1: Ay, X-rated
0: na ba? Ang mga inablos na sa Mursya, bala ka yung pamati. Mag-honos, dele ka.
1: Minor, patigilin sa tubuhang ko ni Gani, oh.
0: Hindi, na kayo 19 na siya.
1: Ah, 19 na siya.
0: Oh, shout out katagaling bata ko nga. Very supportive, very loving, no?
1: Yes, kakagawa pa, bala mga katropa.
0: Si DJ Noreen. Eh, syempre, nag-shout out ko man nga akong bata nga chef dira, no? Sa Firehook, no? Nga cafe dira sa Mandalagad. Chef V. Vincent Miles. Kagang bata ko nga pinaka dumuldol, pinaka sulit sa hotel, kag pinaka gwapo, dira sa Doña Monserrata. Shout out, Tordi! Alright. Ikaw yan, mas mayara ka na pa shout out, Anay.
1: Shout out ko na ako, Nanay. Da, mamaya na lang ako bibili ng bugas natin, ha?
0: Ang unang tugo niya sa imo dahi.
1: Oo. Bugas kag sudaan. Happy na si mother ko yan.
2: Wapa!
0: Sige, sige. Tita, salamat gid sa bird's nest mo. Nagdako na siya bala. Uy, nabunyagan ko sa pirmi. Nagdabong na siya. Oo, sa sobre ka dabong, naubos naman niya isda.
1: Ang silingigid na, oh. Nagkakadlaw, gig ko bala sa inyo. Kasi syempre kamati na ito sa Saturn Subong. Grabe, gig ko nung iyakadlaw. Biskan siya lang isa nagkapamati.
0: Uy, hindi ka magsama, kakakadlaw na tiyay! Kasi masanaan ka na imo yung aming mga... Tulaleng. Siyempre, no, kayo mas pinainit ang aton programa. Kamuli kayo mamangkot kita na kay chip engineer, bo, chip engineer. Kaya kung may ara kita, wala naman. No, wala ni class. Wala pamalite.
1: Wala uniform.
0: Wala pamalite niya. Magtalit-talite lang yan. Hindi yan si James K. Si Sir James K. Nga magwao, mag-gremlins nga magdamo. Umabasa. Pwede naman takaroon si Dono. Kaya ka na. Siyempre, kahit itong madwala, siyempre, gina-remind tagid, no, ang tanan, siyempre, no, nga, nag-auso naman ang ulan, kaya rainy season is fast approaching na, no, normally, July, August, mga rainy season na, like, sa una, June pa lang gani, di ba, sexy din, nag-start niya rainy season, no?
1: Yes, kaya dumdum ako, last year birthday ko, ulan.
0: Tiga-uso na ang ubo, sipon, ilanat, trangkaso. Dapat gidya nga maputiktahan ta aton nga ginatawag nga health, no, pinaagi sa pag tumara sa aton nga ultimate trio. Ining ultimate trio ta mga katropa ay ara nagapanguna dira ang Sanchon na plus gold nga suplemento nga maayo gid sa aton kalawasan. Ining Sanchon plus gold mga katropa isa ini ka gamay lang nga tabletas, no, or capsule nga nagabulig dako sa aton kalawasan. It is because of mga present nga mga food diri sa ini nga capsule. Nagapanguna dira ang aton nga mangustin nga source ang antioxidant. Sexy deep kabalo ka nang gid nga pag ang antioxidant present sa aton lawas. Toxic gina yan, kakas, kakso niya gina yan. So, mas damo ang antioxidant diri kay para amo gina yung malimpyo sa aton nga kalawasan. Mangustin, what if kung dugangan ta sa ampalaya? Iling ampalaya mga katropa, isa inika medyo mapait nga klase sang uta, no? Pero, beneficial niya sa aton lawas kay nag-regulate ini sa aton nga mga blood sugar kag nagapalunubo sa aton nga kolesterol sa lawas. May malunggay pa imo, no? Ining malunggay naman niya nga rich in vitamins and minerals nga present man diri sa aton nga Sanchon Plus Gold. Meron man sa garlic. Ining garlic naman niya anti-cancer kag anti-inflammatory nga kakasgid ang mga palamanog bukol-bukol sa aton kalawasan. Plus present man diri ang spirulina nga source of protein. So imagine, ha, ginbutangin na kagindasok sa aton nga Sanchon Plus Gold para maging healthy ka kag matagaan ka sang stronger immunity every single day. Thank you.
1: kanta pagit sa ikaduwa nga produkto amo ang premium D3 amo naman niya ang sunshine vitamin ta kang magaprotekta sa atan against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman niya ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo. Kag mati ko sa premium D3 ta ko no ang kolbab nami maninisa lolo kaga mga lola tada no kami ari inisya sang calcium so nagapabakod sa mga buto-buto tada or mga bones.
0: Tigala ko na nagbakod nga ako nga bones.
1: Absolute bone.
0: Hindi, na nagbonsay pagin ako. Aba na kaya nga baklo niya ginagatun ng mga produkto no nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth. Kaya mag-yes to health. Thank you. Na ano ka, Day?
1: Siyempre mga katropa, yung katatlo tanga produkto, hindi niya makumpleto kung wala ang atan ng Santan Boy.
0: Correct. Hindi na pwede yung ultimate review, duwa lang. Dugangan ta sa yung katatlo tanga produkto, di ba? Ano gani sexy ni?
1: Santan Vitamin C, isa naman yung nikang supplement. Nga kilala tungod sa kombinasyon sa vitamin C kag Santos. Siyempre nagapadugang mapaligon sa imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iba pang blatian, especially subo nga gaulan-ulan no. Ang sudyante ta painumunta sang Santos vitamin C kay para at least layo sila sa masakit ah.
0: Kag layo sila sa lipat. Ultimitryo duha pa lang.
1: Wow, ka-perfect!
0: Abang nga niya, Ultimate Trio, mabakal yung sa taran yung mga butika malapit sa inyo or kanto-anto na lang be ang aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Drama lang na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Kung tamarang ka naman niya magwa or magkato sa butika, pwede-pwede nyo gidyo ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. At tulak ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: And, and syempre, no, BFAD approved kag halal. Certified ang aton nga mga produkto. Amo na gani nga manami gid nga makonsume gid ninyo ha kay para at least kabalo naman kamo ang purpose lang niya sang Yes to Health Incorporated is mabuligan kita. Ngina ba lang hindi ta makaon nga mga prutas nga mga utan kag ano pa dala nga importante sa aton lawas. Arena ginabutang sa kapsul para hindi ka na ala kapangos ang marguso bo Dios mio. Kapait sina. Ha amo nang purpose sina amo na if I were you guys. It's about time para mag-take na kamo sa aton nga Ultimate Trio kay ang benepisyo nga makuha ta is para man sa aton kalawasan no para maglawig ta sa kalibutan kag ma-enjoy ta gid ang aton diri nga life. And syempre no ginatambyaw ko lang dire no ang mga katropa ta no sa Good Bacolod Crib, no? Ang ato na nga mga Kawasaki people, no? Maayong hapon, no? Kung gusto nyo mag-avail sa ilang mga big bikes, ilang mga, ano, katulad ka mo sa showroom nila, no? Or mga services nila, da? Ina-shoutout ko da si manager, no? Kag si sir nga area manager. Kag sa tanan yung mga crew, da, no? Pati mga mechanics, da, no? Shoutout sa inyo, tanan!
1: Dito may abangan naman ko ng vlog.
0: No? Ah, may abangan ka gidyan. Oh, aralan na sila no sa Magsaysay Street, Takuling Avenue, Barangay Singkang, Bacolod City, Negros Occidental. So once again, kung big bike ang hanap nyo, kanto lang kamo si Kawasaki sa Good Bacolod Crab.
1: Kagaduga nga patamyaw sa aton katropang diri ang nagalantaw subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority tang at page siya katropang ninong or kumpare ko ni siya siya pre mayo nga pon watching from Hong Kong di amo da tangkong
0: vlogger siya vlogger.
1: Oo, pero ti local. Pre, basi gusto mo din mga
0: ganyo. Ninong, do ka, ano siya, do ka catchy, do ba?
1: Maninoy.
0: Ah, oo. Noy. Laita da.
1: Pre, basi gusto mo din mag-guest, no?
0: Uy, pwede kita, again, invite sila gani, CD sa ato nga bago nga pinainit nga program, mga X-rated, no? Anong ilang dapat abangan?
1: Yes, mga katropa, open guesting na naman kami. Subong, last time bala, di ba, kita nyo man nga sex, di nagpag-guest kag daw kasadya, giti ibalik na naman na ang mapa-local farmers, kamanda, or mapa-ordinaryo ka lang nga tao, vlogger, o kung ano ka pa na da, kung artista ka, pwedeng-pwede, kagindi yan sa amon nga XFM Bacolod Station, wala kami apili. Importante, makamotivate ka man sang tao, kung ano ang life mo. Kag next week ka, o wala pa man ta subong schedule, next week na kami ma-start, may ara na kita sang duwa ka-guest. So, kung gusto niya nga mag-guest, pwedeng-pwede ka mo yan maka-message kay Uncle Bob, aka ka-vocal, or pwede man sa akon, Sexy D, Bacolod, or Denise Emilia Mota nga page. Pwedeng-pwede ka mo na mag-chat.
0: Kung no, taga syempre mga katropa, abangan nyo kay may Wednesday, Thursday kag Friday pakatangas lahat, no, kay sa Monday kag Tuesday may mga ano kita, may mga guests na already. So imagine ha, free lang gid kag tula kamo diri, i-message nyo kami para mas turihan ta kung anong what's about you, what's about your business, or anong ginaubra mo subo, anong ginakasakuan mo. Kag may mga question and answer portion ta nga medyo manoti man, oi, depende lang ha. Ato na bangan ha. Kag syempre gina-shoutout taman diri si katropang Francis Nurcio. Good afternoon katropang Uncle Bob and Sexy D. Thank you so much, Sir Francis. And gina-shoutout ko tagali, no, si Utol from Australia, mga admins ko from KVK family, no. Again, abangan nyo gali, Saturday and Sunday may ara kita sa show, no, sa TikTok, ang KVK vocal clash, no. Kung if you are a singer and you do have a setup online and you have the skills to prove na pwede kang suportahan sa aton nga mga KVK family or mga ka-vocals, kadto ilang ang akon nga live stream ka-vocal, here's the ka-vocal, no, sa TikTok, kag base ikaw pa lang una-una nga ma-champion worth 10,000, 5,000 for the first runner up and 3,000 for the third runner up, no. Kasi siyempre abangan niyo sa grand finals ang aton nga punong huradong Sexy D, yeah! Di ba?
1: Punong gid jowa kita ugat.
0: Punong gani may mga isda.
1: Ano na ni, niambal ko ba?
0: Feeling ba lang na supay ka sa gutom, tapos kabudlay mo pa kando. Taga-kando ang muyog, hangin ang gagawin.
1: Tapos may kabarapa sa mga bata. Gina pa nga pinikla.
0: Mainom ka pa kape, kapalpit ka.
1: Gakorong-korong ng mga pangkriyas mo.
0: Ariwan din rin, no, si katropang bukadamos ng viewer tasubong, no. Welcome to sila, Anita, na, no.
1: Yes, thank you so much, Gib. Kadamo gani sa ila pero ng iba na huya-huya pa bala mag-comment-comment.
0: Komentar ka mo, be.
1: Komentar ka mo kung ano nakita niyo subong ka Sexy D, be.
0: Stripe. Blurred ang stripe nila sa mata.
1: Distorted.
0: Nagdugang pa si Francisco.
1: Ari din si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Good afternoon, Madam. Kagari man din si Ate Nanet Vasquez. Susan, good PM po, Uncle Bob and Sexy D. God bless po. God bless you too po, Madam Nanet.
0: Kagat, ari man si katropang Francis Liwat, no? Pa-request ko katropang Uncle Bob. Kag, na pangako by QC. Sige lang, taon ta ka kumakaya na i-play sa aton nga ano ha, nga program di ha.
1: Wala, pangako QC, by QC o pangako by
0: this I promise you na lang. Pangako by QC lang taon ta ha.
1: Pangako by a call baboy da ya.
0: Pangako mo sa akin, baan mo ko asin, kay naprito ko sang matambog na tilapia. Punong hurado.
1: Masasabi ko lang.
0: Sige, araw naman ha, araw naman ha. Araw naman ha.
1: Araw naman na sa mga... Ikaw naman, may karamihan judge.
0: Ako naman ako. Judge, ma-judge ko karera ko ba?
1: Oo, ma-judge ka
0: lang. Nagkatulong ko pa ng luka na.
1: Sinagotom ka lang.
0: Anyways, ano ba lang ilaabangan subong nga Sexy D, no? Sa ato nga programa. Nga pinabag-o every Mondays to Friday niya mga katropa. Itatak nyo kitang bag-o tanga time slot at mainit nga programa nga X-rated ha. 2 PM until 4 PM kita kag may magasunod pa nga mas mainit pagid nga mga programa. Please continue supporting our XFM Bacol News and Public Service Authority page kay madamo gid ta ihatag sa inyo nga sorpresa.
1: Bosiling ni Francisco, kung wala pangako, kabisado na lang by ano ni?
0: Four of spades. Spades.
1: Thank you na. Mga katropa. Thank
0: you. Yara na pangako ah.
1: Pangako.
0: Hindi kita iiwan. Ay, sala agad eh.
1: Ako na sa house. Hindi mo na mo nang...
0: Hindi ka
1: na. Hindi na iyo.
0: May mo ulas to riyo. So, how's your travel? Kami dyan gaulan-ulan, Subong?
1: Amo to, ikagino, syempre, bala mo si Sexy Demorites, gini nga kadamo. Ay, permiso may nakita sa akon nga doon mga sala, balahaw. Dito, pad ko ang driver, kagina, kaya ako sa front seat. Murga, pisik sa iyo. Ay, doka, ambot na ano, tapos ano ka hyper. Tapos may ambuli, yung ginagjumo-jumo yun. Ako, ambo ko na ano, ni magkasakit ni Guro ang chan niya.
0: Ka-drive siya nga kiwi? Mas si L-shape sa.
1: Hindi ko kainchindi oh, sila yung pasugo riders. Mayong hapon Sexy D kag Uncle Bob, pa-shout out ko lang da. Ang akon mga guwapo nga mga riders sa Silay Halong sa biyahe mga paps. Oh, speaking of Silay Pasugo riders sa paghalong gika mo sa adlaw nga pagdulong nyo sa mga order sa mga customer nyo, di ba? Hindi na kita mabudlayan niya.
0: Una, dumduman ko na kiti sa una, isa ko ka food delivery rider, no, sa pandemic. Dumduman ko ng fries sa una, nga tiga-tiga, pagkakuha na, pagkabutan ang chili ace ko. Manong-mani. Mas latoy pa ni sa tuhod mo. Nagambal ko yan, nag-order ko yan, fries, hindi jelly beans. Diyos ko, brad, sa 30 minutes mo makaabot. Siyempre, ano mo na-expectaron mga napuog na sa sulod sang box ang hindi mo malikawan kay kadamo kaysa sang mga ano, bla, order. Diyari, katropang Francis, sa jagit sa inyo, mag-upod yung aduwaya. Listening kami di sa programa nyo sa Cadiz, no? Gala Gubong, gidi ang programa. But thank you so much!
1: Thank you so much! Yara, kita da ang mga taga-Cadiz, no? Willing mag-guest din, no? Pwedeng-pwede, gadiya, ah. Miskan malayo ka lang niya kung gusto mo yung mapa-athag, masang imo ginabatsyan. Willing ka dyan si Uncle Bob, si Sexy D, mamati, kag mag-entertain di sa imo, ah. Pwedeng-pwede ka, gadiya, ka message sa Amon or sa kay Uncle Bob, sa akon.
0: Correct. Basta hindi lagi ko yung mga pilo at sa amon
1: na
0: si Gabi.
1: Ay, ala to. Dumakadulidla. Basta ikaw ako, magdudla, mambala.
0: Buka, grabe ka iso. Kiti ako, nandan ko yung daan niya, ang kape ko yung daan niya. Siyempre, santon plus coffee mix lang. Gidya mo, kiti yung inan kafinated ng daan niya. Kag, way nagapaasid, way nagapapalpitit. Hindi ka rin kayo a refuse to an offer is an insult mo.
1: Yes.
0: Kung nintagaan ka, patunon mo, gid. Bas imnon mo, way mo unexpected, sobra ka namit. Ang balik.
1: Daan niya pisa. Bisan ako nagasugak man ko sa kape nga tamaan kay Isog. Pero, tisingan ta karon.
0: Anyways, no, it's 2:24 na sa ngapon mga katropa. Mati kita rin sa malipot nga painumdum, no? Kag musika kaysa aton pagbalik, magasugod naman kita to keep, no? Sa mga X-file naman nga mga extraordinary nga mga files nga mga makuha ta sa amon nga ataol din, no? Kag tagaan drama sa pagbalik ni Uncle Bob nyo kag
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre diri lang sa X-Rated sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: 103.9.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siring nga pagtulog.
4: Number 1, dire kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton siring nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pag-inang aton sa digestion. Iupod pag-in aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo cholesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
5: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes, to help!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni sing MCT o kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb ng mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sa malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The Secrets of Health.
3: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla before meals mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo sweetener stevia para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The Secrets of Health.
3: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
2: The Secrets of Health.

0: Edmonton on XFM.
1: And we're back! And syempre, alas 2:37 na sa nga po mga katropa kag. Syempre, nagkabalik na naman ninyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal with...
2: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat.
1: Syempre, diri lang sa X-Rated sa 103.9 XFM, Bacolod! And syempre, ining oras, no, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, no. Speaking of paborito nga kape kagina ginambal ko, ha. Santon Plus Coffee Mix gid dapat ang imnon nyo. Kung may mga high blood ka mo bala or may mga heart disease ka mo or acidic ka mo klase nga tawo para sa ako, no. Nagtilaw-tilaw naman ko ginas ang may caffeine. O, hindi, nagpalpitate ko yate. Hindi, Marisi, ha. Amo na nga, nanad ko biya sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kay, iniyanan caffeinated, nagkape ka na ya, healthy ka pa niya mo. Kay miyara ni siya sang moringa, miyara siya sang mangustin nga antioxidant, soya powder nga nagkapanamit sang sabor. Swabe kun imno, no? Kay tungod pwede mo siya ya itimpla nga mainit or timplahon nga iced coffee type, no? Sang pag-inom. Kag ang nami lang diri sexy di kag mga katropa kay may binipisyo ini sa mga babae, no? Nagabuli gini sa mga hormonal imbalance nyo sa kalawasan.
2: Dugangan ta pagiid sang paborito nga habon ni Sexady amo ang Santon Herbal. So, para mag pirmi mag soap soap imong habon. Ini oh, la tawa nyo naman bala mga katropa ho. Oh, forbidden tested na ganiya
1: ano, niya. Ano, tigid bala sa imo.
2: Yeah, Sexady ya. Kay nga, bisan ako na shock ako sa iya nga, ano ha, nga epekto, kumbaga. Nagputi ang mga dark areas niya, Sexady, sa amat-amat tungod sa nabili sa aton nga. Oo, dugay na kuya kabalo, kagwapa ko. Hindi mo na yung kanina-remind. Mga katropa, ang aton nga, sa aton herbal soap. Apakuin sa inyo.
1: Kadaasig lang yun na ba siya, pakadlawon nga babae.
2: Oo, pero dugay kuya mag-ibiya. Kampo na pa na nakaman niya pa hindi ko. Ginaano ko na medyo maisog na ang aton nga Santon Herbal. So pero ti herbal gani mga katropa kag wala gid niya side effects sa aton nga mga ano, wala siya siling itchy nga.
1: Isog siya in a way ano talang basi mo tanga isog isog ya magpa effect sa yang yes. Yang nga mga epekto epekto nga mga for example be may mga ano kagid kada no da sige makakas di ba
2: mo palugot nyo da pala
1: isog yang sang epekto yang nga magpakakas sa mga sakit-sakit mga skin disease
2: ano as smooth ang imo nga panit mga katropa hindi siya ya dry
1: dugi na nourish siya gid ah
2: nourish
1: taga turkey ka. Nagdrink sa drinks for kasang negro.
2: Sure. Wala lang ito ng dalagan ba?
1: Dalagan ka, aw?
2: Wala pa bala biskuit. May nabilin sa akong punta. Di ka unto.
1: Babati ka pa yun. Huwag ito may harap po. Eh, ikaw, tanay. Para tuod mo lang. Kuwan-uwan, ha? Ayan, bot na lang sa ato nga duwa. Anyways, no, gina-shoutout na ato nga mga katropa, no? Nga nagkatutok subong sa ato, no? Duga nga pagtamyaw. Diri kay, sino ni? Si katropang Jean Lachica. Good PM, Sir Uncle Bob and Miss Sexy D.
2: Ari Mandarizi, Madam Loretta Oloroso Ambola. Hello, Idol Ka-Vocal, a.k.a. Uncle Bob and me, Sexady. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Perfect tandem. Tandem.
1: Perfect tandem.
2: King Bull.
1: Ang kikin na kari, King Bull. Perfect tandem. Kami ako siya, Yabla. Mga katropa, namin ako na siya, Yabla. Kaya magsalaan siya. Hindi na siya mauyaya. Pala ka mo da. Diba? Amo na yung natuwag na natural. Diba? We're not perfect mo.
2: Ano mo ko, babe? Matunod ko na iya kung anong sala.
1: Alam man ka na pagkasalam mo, patandim.
2: Sandem.
1: Sandem pagi dya. Sala ko dya po. Sandem. Sandem. Ano ka daw, pinaksandam? What's up, Doc? Tandem?
2: Tandem and radio parehong nakakaaliw kahit di ko kayo masyadong maintindihan.
1: Siyempre, imagine mo, Tagalog sila. From, from Pangasinan, may Pambatangas, may ara, from Metro Manila, sila Det Obispo, tsaka si Admin Loretta, di ba? Pero, kaintindi pa rin sila.
2: Yes, kaya nandito yung sweetheart ko si Darryl.
1: Yung Tagalog naman siya.
2: Siyempre, para maintindihan ng ating mga listeners dyan. Kahit 10 minutes lang na Tagalog, diba?
1: Okay, kape.
2: Ano nangyari sa iyo?
1: Napalpit. Napalpindit nga, sobrang naipit. Nagabibirit ako Darryl.
2: Ang pangit mo tingnan pag napalpitit ka kasi pag puha mo ng iyong kalo, nabahulay ang iyong guya.
1: Pa, grabe man naman. Mas hindi, pag ina bala maintindihan ng iyong sarabi, o nataktak. Sandali lang, nabuga flame.
2: O natawa si Ate Loretta.
1: Oh, siyempre, no, speaking of Loretta, no? Ma'am si Lori, no, thank you so much sa advance mong regalo na MotoPants. Thank you so much. Di ba?
2: Ay, sana all at Lori, no?
1: Oy, MotoPants, so grabe, oh.
2: Oh, grabe.
1: Sobrang tactical pants na pang motor. Thank you so much.
2: Hindi, kuya, gusto ko alsawan mo pa dyan sa ka. Pag hindi ka din, hindi mayo kita, no?
1: Dalawa ang binili niya,
2: ano
1: no?
2: Ano to? Sa bolt?
1: Ano, wala yun, oy. Ay, ano lang yun? Short lang. Wala, oh. Masyado ka namang magano sa...
2: Ay, medyas nilagay sa...
1: Hindi yan, medyas. Uy, paddings yan.
2: Hindi kasi, yung mga before, di ba, nagbebikini open siya, sexy. Di, may mga kasama akong mga lalaki.
1: Ayun lang, oo, sige nga, kwentuhan mo.

0: brown nga do, oil nga do, ma-brown gin sila bala para pag ang ma-flex.
1: Ay, hindi ka gin ba? DJ ka na lang pa, hindi ka na magpa-debuilder.
0: Ako magpa-de... Ay, honestly ha, pakatol gin.
1: Makatol lang mo ano?
0: Natak-takin sa...
1: Hala, hindi ba sakit yan?
0: Hindi man nasakit ha. Pero honestly, no, sexy day, sa mga wala nakabalo, ara ko sa una sa Healthy Forever Gym, dira sa may sanag, bala sa likod. Nag-intra kami sa ako ng mga classmate, mga katropa, no? Sila di sa ako ng mga batch, sa first gid, sa first year. Ang malamang, mag-gym ta bala? Kay bati ko kuno, mag-gym ka, gahat ka kuno mo. Isa pa lang yaka oras nga nag-gym ka mo. Nagamuna na sila din sa banyo. Feeling ko nagdako, kumula tayo, hindi na pala manog lang na. Isa ka palang koros nag-alas ha, piling mo yan, nagdako ka na dayon, hindi pwede nagsakit lang yung muscle.
1: Ah, apoy, gid mo bala gym, bala ko dapat consistent ka gidiya.
0: Ay, ma'am. Nagbakal sila sa mga kilid nga mga dulsi, ang amugining plaster sa bayo, yaw. Tagpila ang ano, tagpila ang mga dulsi. Tapos kung sakay sa jeep, dapat ako amugini, oh. Di ba sa tumari?
1: Para makita ang muscles, oh. Yeah.
0: Bayad, ambi. bayad, lihog. Ay, naku, nga magkakorni-korni, gadya. Tapos sa uli, wala na ko nag-ano, naguntat na ko kay nga, di ba nagdako na ko? Hambal nila, ala, may ano, may tawang galakat nga daw, nido, 45. Lata nga, nubo, pero lapad. Ay, na, hindi na ko. So, uli, amo na ningwa, nagkala, dapat consistent
1: hindi,
0: ka gali.
1: Oo, kaya matambo ka na mo, so, masuntat ka,
0: tigod ko na. Amo na nga, pero ka, wala, never ka gid na biskan gamay or nag-try gid na, you know, dumbbells nga gagmay kita pang babae na bala.
1: Ako, kagi ko, sang dalaga pa kung nag-intra ko. Ay, libre lang to ako na kaya ginainto ko.
0: Kinalan mo na, i-firm mo, i-firm mo.
1: Ang coach, ginainto ko to. Oh, coach, dasig mo lang ko diyan.
0: Coach? Anong coach? Anong? Sige, paano ka magamal sa coach magtawag? Di paano ka magtawag sa coach? Ako, okay, Dennis. Hoy, sorry. Dennis the Menace.
1: Ay, ganyan kayo mo ko lalaki.
0: Oh, sige, kunwari. Ah, sige, ari. May mo ito sa ano. Dennis, would you like to, like, pump me? Pump me? Paano ka mag-pump, Dennis, sa iyong mga muscles? Can I see it?
1: Couch?
0: Couch? Couch? Ang takakaroon.
1: Kagi ka guro coach ang una ay
0: Wala pero nagkagi ko gym kag imbis magdako ko naglalain ko ya oo. So nagamay ang hawak ko nag Jenny Bravo
2: what's my name Jenny Bravo
1: Jenny Bravo pero ang atito Jenny Bravo
0: oo kumukuno doy
1: Kung Fu Fighting!
0: Hindi, tapos na, Chini ha, mochi ka kokura, machine, tapos nasaluan ko na, no?
1: Ano, titi ka mo niya, nubo?
0: Nubo, ta nga, bugi na gano'n. Kambal sila bala sa akon nga, kanubo, iko na sa akon.
1: Nubo?
0: 5-5 ko, paano nagnubo? Ang nubo, yung mga 5. Galing ko nga ako na appearance. Kaya mo na gani nga, taas ko lang taong kuniwang. So kung magdako ko, do Toblerone ko. Pero sa babae, ano, wala gi ka muya kadaya sa inyo, no?
1: Ako, ya, mag-slim mas prefer ka. Ko, ya, nga medyo chubby ko, ya. Kahit ikadako sa hinarap ni Sexy D, once ka magniwang o mag-slim si Sexy D,
0: nag-yaturns.
1: Naku, dako, pag-idya lang.
0: Nag-yaturns.
1: Hindi man, kahit bilog-idya ako.
0: Ay, bilog-idya
1: yun. Type niya.
0: Brazil, Brazil, Brazil. Arang kirar. Kita mo na mga gamaw mo na sa mga float.
1: Ang sasad Brazilian type, pero ang bra relip.
0: Nakinig sa mula ng huya po. Uy,
1: mabakal. Kaya ano, kabalo ka kung hanggang pang relip ko. Kaya nga, nabudlayan ko mangita sang sizes ko kaya hindi pwede sa akon ang dako ang foam kati once ka dako ang foam dako pag natawo ng aton nga hinaharap dapat ng Ducatella lambla type bela mga katropa
0: ibudlay si mo galing ako maglinya-linya yakin dako ang gap. Miss, pwede ka sa loot. Kita mo, may nakalinya na. Ora ka kabulo. Ari na yan, likod ho. O, di ba?
1: Pero na, miss, ako magdiwa ko. Kaya gamay-gamay, giniyang akong guyaya ho.
0: Tingilong mo, gagamay man.
1: Oo, gamay man. Wala, nagilapag ka nga. Wala, ginagutong ka guyaya ko.
0: Oo, pero ngayon, sabla ko gapap. Laka si

0: Guys, sa tuntod lang, hindi man sa ano ha. Pero si Papang Miguay kami na inisamahan, ano. Sa patuntod lang, kung makita nyo sa personal si Sexy D, mga katropa, kung anong picture niya da, amo na, hindi ka mo magpati. Ikagwapa, ginisiya sa personal niya.
1: Wala na kultura sa personal.
0: Hindi ni siya puti-puti, no, morena, Filipina, giniya. Oo, may halong
1: tan, tan.
0: May halong anakundang. May halong utan. Takunda.
1: Hindi mo rin na hindi man puti. Ara lagi ko sa
0: Ara sa tunga-tunga. Oo. Oo, doka mga doka charcoal violet ah. Hindi mo naging kong charcoal violet man.
1: Kuya, wala ko yung nadlock mag-itom. Pati tinakita ko naman yung itsura ko. Like, unlike sa ibang babae, no? Ano na lang gitang itsura ko mag-itom, no?
0: Ara, may yan ang basic. Katropang Loretta, nakakagising kayo ng kaluluwa. Baka wala pa November 1, bumangon na sila. Ah, mari naman si Migo. Tadari, lain ginigay. Migo, Uncle Bob, paldo ka na naman ba? Ay, lapit siya sa akin. Visual effects. Dahil lang sa personal ang visual effects, no? O, ikaw pala, Daryl, no? Kung mga pre-Daryl, kung piling ko, kunwari ka na sa personal na makita si Sexy D, piling ko daw, ano ka, kita mo na CCTV camera nga auto-focus. Grabe nga, zoom guru mo. 5x zoom, 10x zoom. Grabe, no? Kung mo
1: pwede may x-ray pa ka rin mataya.
0: May metal detector.
1: Arteria si Katropang Death, Obispo, good afternoon Uncle Bob and Sexy D. So nagadamo na sila nga nagadamo.
0: O, oh, diba?
1: Kag.
0: Siyempre, kaya Katropang Death, Obispo, thank you so much ha. At binigyan ako niya ng ano, ng santo ninyo.
1: Wow, ay, loko na kami.
0: At ay, tinatago ko yan. O, Ari, hindi ako mag-deny ha.
1: I like ninyo ha.
0: Oo, santo ninyo. Oh. Bigay ito ni Ma'am Death, Obispo, no? Ganun sila kabait pag nagkikita kami sa mga meet and greet, oh. Yan. Nilalagay ko yan sa bag for my good luck charm, no, diba? Sa yung baby santo ninyo. Thank you so much. Ganun ako palagbigay sa akin, hindi ko man yan binibinta o di ko man yan na inalagay ko yan sa mga koleksyon, bigay na.
1: Pero yung binigay mo sa akin na bracelet, yung ganyan, ay nako, hindi talaga nakaluwa sa akin nanay, no, nagustuhan niya.
0: Ay, okay lang.
1: Kaya binigay ko na lang sa kanya.
0: Pag nakabili ako nito, ito jade kasi eh, sa Bagyo ko ito nagbili. Oo, Sexy D. Hindi pa pala tayo nag-drama.
1: Oo, hindi pa gani.
0: Kinain mo na naman ang oras, Sexy D. Sa Bagyo ko
1: to. Iluluwal ko na lang.
0: Oo, sa Bagyo ko to binili. Siguro nagandahan si mama mo.
1: Oo.
0: Balik mo, ma! Alright. Teon, anyways, no? Ari pa rin, no? Si katropang Jillwin. Balik katropang Jillwin. Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Done sharing per me. Oh, sa mga ginahiwat ng mga okasyon, hindi gid madula ang lechon baboy. Ukon lechon manok. Daw hindi kompleto ang okasyon kung wala sang lechon. Galing may apat na ka mga kaso sang African swine fever nga masakit sang baboy diri sa Bacolod City. Thank you so much, Kuya Kim.
1: Baraton, subong ang baboy.
0: Hindi, kay bala mo, namihan ko na yung kay Jillwin, ka very informative, binisiya, klasika tropa yan, no? Reporter ka. Yay, dula ni si Kuya Kim. Pero namihan ko ni siya, kay ka very informative. Give us information. Kaya thank you so much. Thank you. Yung mga teacher sa nga ito ng mga katropa, damo-damo, may ara, taga-taga-tiyupi nga si Sir Lloyd. Pero speaking of Sir Lloyd, why ka na di ako? Pagkatapos mga tagin dyan, Mingo, nadula ka na din.
1: Is ka mga maalam sa ngaton yung mga katropa, no?
0: Ako, alaman ko sa una. Actually, sa sobra ko kaalam, naka-define ko na yung mga bagay-bagay. Sometimes it manager tagali.
1: Hi Sir Mitch.
0: Oo, may nga po. Tagali, no? Kay Sir Mitch na mondra na manager.
2: Guys, nagamit daw sila XFM Sagay Live.
0: XFM Sagay Live! monitor da galing SF sa SF. XFM sa guy, no? Kamusta ka mo? Daga monitor ka mo da?
1: Iway kita da, papaluman kami.
0: Alright, no? Grabe, good. Thank you so much. Wari na, hindi tara pagpadugayan pa, no? Kaya alas 2.55 na, ato na abrihan ang aton nga X-File Extraordinary nga mga kwento, mga istorya nga aton tukibon subong hapon kag tagaan sang drama kag aton inastoryahan karon ko anong na-learn ta ha. Sexy D, let's go, abrihi.
1: Yes, isa na naman ka X-File or Secret File ang pagabasahon ta subong nga hapon kag inigintig uluhan sang nakapoy na ang akon nga heart. Dear Sexady and Uncle Bob, sigurado gid ako nga palangga ko pa siya. Kay daw hindi kumpleto ang adlaw ko kung hindi ko siya maistorya o kung makita man lang. Ang amon connection pa lang, dako na nga kalipay nga ginahatag sini sa akon. Pero ang problema, hindi ko nagigaya baliwalaon ang kakapoy nga ginabatsyag ko sa amon relasyon. Daw ako na lang permi ang naga-effort sa amon. Halimbawa, sa adlaw-adlaw namon nga pag-istoryahan ay Sexady, daw ako na lang ang permi nga nagapangita sang iya atensyon, agud mabatsyagan ko nga importante pa wala ako sa iya. Sa matuod lang Sexady, kung mag-abot ang punto nga kinahanglan na magbulag, hindi pagid ako handa, hindi ko gani mabaton ang amunik lasing nga ideya. Ang handom ko lang tani, amo nga ipakigbato ang amon relasyon. Kapaluman ako nga madamo ang nagahambal nga sa kada tawo, may kapareha gid. Pero bisan madamo na kamisang matahom nga mga handumanan nga nahimo, gusto ko tani nga may kapyutan man ko sa tiun nga sang akon nga pagduha-duha. Subo nga punto, bisa nagasinggit na ang akon tagipusoon, ginapili ko anay ang akon kaugalingon. Sa liwat, ako gali si Katropang Mina, kagmadamo gid nga salamat.

0: Pinamakin ang land ko. Labi ko man. Pa-upgrade ko lang motor. Babe. Ano, nga man.
1: Doon na sa jahan kagid subong babe sa ano ko sa imo. Kita mo man. May bago ka naman ng motor, no? Pero titani ako naman tagaan mo attention, no?
0: Motor niya sa aton bumba. Kung wala motor ang aton karong bumba, paano ni? Din ta makuha tubig. Araw ga alalawas nga ni aton nga tangke, ho. Ay, siyempre, kagamay to sa motor sa una. Dudug ito ka puswak-puswak. Gamamo na lang ng tubig. Subong gagahaganas. Hindi ka gusto nga mag-shower, ha?
1: Hindi, babe. Kaya ba, base, gasket na ang problema niyo. Wala ka lang kabalo. Hindi motor.
0: Kasagad sa imo, no? Kakabalo kaya sa mga gaskets?
1: Siyempre.
0: Mga lubricant. Kabalo ka?
1: Siyempre. Mga grasa.
0: O grasa, espadara.
1: Yeah! Mga asaiti.
0: Asaiti kulitati. Ano pagit, babe? Kag?
1: Anxiety. Nansiety na ako sa imo.
0: Dalagid. Ano na naman nga na anxiety ka sa akin? Ha?
1: Babe, kinapiyaran ko ba lang nga? Duwala ka nagidya time sa akin.
0: Kasulya man ta subong? Ano ang problema?
1: Oo, subong after ni. Wala na tayo yun.
0: Ay, kung ginapangayo mo, babe, ang oras gid nga insakto, wala ko na. I don't have the luxury of time nga lawig gid sa imo. Kay kabalo ka gid sa obra ko 24 hours a day. Kita mo nga ra ko gabantay sa patrol. Kinapatrolan ko, gabantay ko sa mga kung anong kakalatabo. Tip, ano pang pulos nga nagbantay ka kung gatulog ka? Muna yung kadako sang sweldo ta, di ba?
1: Babe, wala ko yung question sa kung ano man ang imo at trabaho. Pero ang akon lang, tani, maintindihan mo man ang gusto ko.
0: Gusto ta ka, babe. Tagaan sang time. Amo lang galing, gulpi lang ko patawag. Tawagong ko ni Sir Mitch nga mag-duty kay absent ka. Bakadlaw. Yung baluntong ang upod mo to sa patrol. Isa lang to, baka babae pang tao daan, wala ko upod. Kita rin ma-absent man to sa wala na gid. Kinakadlaw mo.
1: Wala, sinin ko, nagluto ko sa nga aton nga panyaga ho. Kaga subong lang bimaayo ko, updi ko kaon.
0: Subong?
1: Oo.
0: Excuse me. Jello?
2: Box? Sir Nets?
0: Dalangid, nasip on ka? Hindi ko balokong.
2: May ilang na kay...
0: Sige, subong gid?
2: Hindi, mas. Patawang ko pala sa iyo. Mas, subong gani.
0: Sige, makadulang ko da. Paano na? Manigambal ko si mo nga.
1: So, masayang na naman ang effort ko.
0: Hindi, tapos hindi kakao na gani. Kikabalo ka ng Miss Wine Virus Plus. Ano to? Matawag na?
1: Saga mo, baboy lang ka na.
0: Swipers means swiney. Hindi na nangyay pwede magkaon.
1: Hindi niya baboy lang ka na. Pananaw mo lang na niya baboy.
0: Ay, amunisang wala gagahod kung niya hawon. Ay, okay, sige. Tiluwang ko lang kadali. Namit, pero malakat na ako. Malakat na ako. Hindi pwede nga maliit ko. Wala kita karon sweldo. Please, intindihan na yan. Di bala na eh.
1: Sige na.
0: Blanggata ka, pero... Langga ko man ubra ko, ha? So, biskit ano kainit sang kalawasan mo. Hindi mo giko guro matimtar. Biskit manamit pa ang imusok.
1: Laka na to, ah!
0: Sige. Pero, sugaton takakaroon, ha? Ha?
1: Sa din mo ko sugaton?
0: Sa balay, para manyapon takaroon kung ma-early out na mun, ha? Kung di sa karoon maghatag, kung magsugo overtime, ti sugaton takaroon para makabawi ko sa imo, ha?
1: Sige.
0: Thank you.
1: Pagkabawi. Halong. Babe?
2: Ano ko?
0: Nabo.
2: Gakadla ka din daw. Pula, piling ko pula-pula si Masabong. Gala pa ng ilong mo, kusta ka ta. Gala pa ng ilong mo eh. Daw, magatulo laway mo magadlaw, ama na.
1: Hindi, nanu ka, babe? Nasip-on?
2: Ari sa telepono, may telepono ba lang nga, Claire? 51 tok, 51 tok. 51, ano pa na eh? Ano na eh, no? 51, ano, cellphone lang.
1: Hindi na rin amoy mo. Saan na lang ko manawag sa cellphone mo?
2: Ano na galing ito? Ano na cellphone?
0: Hello?
1: Hello, sorry. Clear man eh.
0: Sobra niya ka-clear ya sang cellphone ko nga bago. Garing pa lang siya, ga-advance ang tingog mo. Nami, the best. Ano nga brand man? T-Bird. Okay. Ano, babe?
1: Ano ang bal mo nga manyapon? Ta sa Subong, wala ka manyapon ka abot.
0: Bali, buwas tayong manyapon.
1: Ha?
0: Buwas tayong manyapon. Kay ambal ni Sir Mitch, medyo may talapuson kami nga tower. Kay ang signal do, medyo mag-patrol kami bala do, hindi masagip. Okay lang nga. Mapuspon buwas na lang.
1: Hindi eh, kay nag-ilis na ko, di ka nagpreparar para sugato mo, tapos subong mo lang ko yung balan. Kung wala ka pag intawagan, wala ka pa yung nag-inform sa akin nga amo na yung plano mo.
0: Dali lang, ako ang nagtawag sa imo. Grabe ha, ginasuli mo subong. Paano ka katawag kaya wala na ringtone? Ha? Imposible. Ang cellphone mo, wala ringtone. Gabay-bret lang na. Ha?
1: Hindi ah. Duwala ka nagyachimpo sa ako niya.
0: Babe, intindihaman bala?
1: Permi na lang ikaw ang intindihon. Ako ya.
0: Tiawayan, tagid niya.
1: Hindi ko malugar. Nahimo na ko nga taglugar. Kaya wala mo ko, hindi mo ko makita.
0: Nagtabi-tabi ko si Imus ang itapakanta ka. So hindi ko yung pag-aayos ang timos-timos. Ha? Sinangugas? Ha? Hindi ko yung pag-amana. Sakit ba? Ela! Sakit na na sa akin! Na-insultuhan mo
1: ko yan! Anugay ko di kay Bihibii ah! Kaya daw matyaga mo yan sa akin. Yung doon, ikaw pa yung ano sa akin. Ikaw yung may sala.
0: Kinaako kong may sala ako sa imo. Tandaan mo na, babe. Ikaw yung akong priority. Buwas lang. Buwas lang. Ay.
1: Grabe nga priority. May schedule, no?
0: Kabalo ka na ganyan.
1: Kabalo ko. Na kung gustuhon mo ya, pwede mo ganyan mahimo. Malaga na yung bal nila, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, may dahilan.
0: Ikaw, Surya! Pag-ina po kayo gusto magbato, si mo yung wala ko yung kasabat. Ikaw, Surya! Pabalaala ko kung tapos ka na. Hindi ko yung kasabat. Tandaan mo, ma-promotional ni. Paano kung magiging engineer karon kung hindi ko na ipag-sundon? Ha?
1: Kagina, patrol? Subungin.
0: Kataasig di bisang promotion?
1: Yahoo!
0: Hindi ah, kay nag-graduate man ta mo.
1: Kukutbol si mo!
0: Ha? Hindi kay, ang buti ni siya kay Sir Mitch ah, katayog mo ni siya. Nambal ko ba niya? Nga, Sir, patrol ko, paano ko maging engineer?
1: Agina, ano, kit pala hindi ko kachindi. Base, base lain ang ginatrabaho mo?
0: Base utility? Base utility? Bala ka ba no? Basi, amo na ko nang tawag nila, engineer. Pero basi, utility, pero basta lang, Surihan, ha? Maluoy ka. Kapoy ko, subong, na ginatapos ko.
1: Siya. Ha? Sige na.
0: Patawara ko kay babawi ko sa imo.
1: Pero ano ka oras mapuli?
0: Sa bus?
1: Karon.
0: Eh, nang basi magaan pa ko, ti.
1: Mga ano oras?
0: Mga 7.
1: Sige, puli ka dari 7 ha. Ay pagtapos ang 7,
0: ligo.
1: Mait na ta.
0: Sige. Mait ma? Ano ma? Mait na ta.
1: Mait na ta.
0: Salak bago na pangambal ko. Sige. I love you ha. Ada ka na. Sige, bye-bye. tambal man ay. Sobra na niya kapabul yung mga kuway na nibili na music ho. Tapos na yung storya.
1: Tapos na.
0: Tapos na yung storya. Oo, diba?
1: Sige, ito lang.
0: Sino to nga katropa? Sino ang nanak ko kayan mo?
1: Si katropang Mina.
0: Mina, no? Mga minahan, bro. Amina! Sige, ano ni, ma-break kita para istoryahan na or ma-ano tanay, matagtas ang gamay nga paghangop sa istorya.
1: Hindi, kasi may kadamo sa atong viewers sa bong. Mga katropa, tada nga. Basi gusto mag-advise sa atong katropang Mina. Ano ba lang, or nakaagi na kamo ba lang naging kapoy kamo sa inyo nga relasyon? Kaya di dapat mabulagay pa tatong naging end mo na yung istorya.
0: Nang ano, mabulagay to sila karon pa. Ang ito orang inulat mo na naalang to siya. Pero I think mabulagay sila. Ako yak, may kutob ko yung mabulagay to sila kay kapoy na to yung si Mina ya. Kapoy na gito ya. Oh, shout out tag rin no? Ang tagiyada sa Von's Chicken in Asal, no? Si Miss Joy. Oh, at saka si Sir Von, no? Kavokal, thank you, Gida. Nakita ko ang imo nga tag. Denise, we miss you. Makaon kami, Dabi.
1: I miss you too.
0: Rick, tama na parang. Kavala, makaon kami, Dabi. Kaon kami, Dabi, please. Oh, okay, pala mo ma... Okay, shoutout magaling kay Madam Looney, ha? Ginahulat kita to sa iyang Nalea by Dolce, no?
1: Ote.
0: Oo, ote. Ako may sala. Kita Thursday to. Ano yan ko sa Iloilo? Thursday na, sir. Ari, Iloilo. So, ba siguro ba si Monday, gid?
1: Monday.
0: Or surehan ta, gid. Kung ano, after ta sang out ta, pwede guro, no? At, no? Dasig malang na eh. Sige, sige. Amon na storyahan na, Madam Looney, ha? Kay, naka-expect itong mga fans ta dito. Dira sa may Villa, ano na? Aligre, bala? Aligre Vista?
1: Vista.
0: Aligre.
1: Okay, matumato.
0: Alright, once again, ha? Shout out to Bones Inasal. Thank you! Maraming sponsor.
1: Yes. Kaya mga katropa, sa base matistingan nyo na kay Madam Joy sa Bones Inasal. Ay,
0: ang chicken wala. Oil pa lang nila, ya, so daan mo na forever.
1: Wala
0: diba?
1: Kuya, may mahambal. Amang ba ko lang gitya, isa lang gito ya kadlaw, chicken oil mo ya, madam. Ya, pagkabuasoy na to ya.
0: Ay, ako, same na nabutan pa sa kadlaw.
1: Oo.
0: Ako niya, pagpapuli ko, ay na, nadagdag. Hindi, ano, sabalay. Kala wala na uno daw na bus. Ara man ana ka tilaw mo ngamit na ta.
1: Ang kansi mo madam, bo grabe gitong sapsapana ito ni papa to sang kansi mo to.
0: Ayo pati buto ti ubos.
1: Ay, kibot na yun. Kita ko galing ang buto, galing yun. Pakaon ko sa ido, wala na.
0: Nakita ko si tita, nag-amo na yun.
1: Hindi ako niya, nakita ko na lang gabulto na distang kugo ni papa.
0: Ay, kalahin mo. Yeah!
1: Gusto
0: mo gano'n? Uy, sakit ako kung pag... Uy, kasi exaggerated yung nasa yung... Uy, basi...
1: Hindi, kaysa tamaan ka namit.
0: Nag-nag-nag-layang kumagambal. Now... Ginsop-sop.
1: Oh, well, Madam Joy, yes, pwede gin-awen.
0: Ginsop-sop lang tulakan nag... Nagagag. Tapos, ang... Ito, ari man niya si Sexy D, mga katropa. Abi, aguro madalas ang karosang kuring na madagdag. Ang bali papa niya, nakabi ko madula sa karosang kuring na magrasan pa.
1: Sige, ano ko sa papa, ginamu ko na balaw. Ano na, ang dari balaw.
0: Ah, oo, nang dugin, Bolivia.
1: Oo, na kay Mano, yun na.
0: Pag amuna na, kumulikaw. Ay, ang bot talaga. Dinis, sabi po ulit. Muna ka, pabulagon mo kami. Pabulagon nyo kami nga duha. Hindi! Hindi, God. Kaya ako yan, nagabusog. Ito yung tagipusoon ko yan. Pag-upon ko si Sexy. Kaya grabe, gid siya. Hindi sa mala funny.
1: Ay, hindi sa funny. Oh, may bi ka lang yung sako niya. Sang kadlaw.
0: Nagabalhas yung ako. Hindi nga mga ano.
1: Masalay ni madamo, yes, pwede, gid.
0: Oh, yeah. Diba. Sige, planuhan ta na, ah. Inapag hindi na kami sako. Bala kay, ito kadamo. Kaya kami sang mga
1: alaay.
0: Ay, kano, kabuot, gibala. Ah. Grabe siya na bala ang nag-sponsor sang akon pagharana to sa Miss Trans nga.
1: Uy, gani ka ba kita? O tubo, grabe. Pagambal mo palang to ang intro
0: duwa
1: mo
0: gani. Duwa nang akong vlog.
1: Ano ganing intro gani?
0: Mirun.
1: Oh, grabe ka. Huwag dyan sa'yo tawag sa'yo.
0: Grabe, pagambal ko. Mirun akong nais inasalan. Maaari bang mag-vons? Namuto?
1: Oh, grabe.
0: Oh, grabe ka dyan. Oo mo na ganing ang balyao ah, message lang ta ma'am dinis kag ka-vocal kung when kamo di na go welcome gi kamo
1: pamayo lang wala yo lang ya tato kay kung gipakanta ako to ang kataon ko ano pusong bato
0: sige be
1: di mo alam dahil siyo ang buhay sa mundo
0: kasala sala ang lyrics hindi na mo
1: ay hindi ano? Ikaw, babe, di ba kabalo ka?
0: Ano to? Ang abas, ano?
1: Ano?
0: Ano to? Ano? Ano word?
1: Di mo alam dahil sa'yo.
0: Okay, okay na.
1: Oh, sige.
0: Di mo alam dati sa'yo ang aking buhay. Maliwanag. Okay, wala ka sa oras. Kinubos mo naman ang oras. Ta.
1: Sige, magbalik ka lang kita
0: mag-advise. Magbalik kita mag-advise sa alas 3:14 na sa ngapon with 55 seconds. Tabog na naman, sorry. Yawa naman, spray ka rin. Babalik kami, no? Sandriya, Uncle Bob nyo. Kaupod ang inyo nga.
1: Sex, edi nga magkapainit sa inyo sa kahanginan. Kag makaon sang inyo inasalan.
0: Drila ang sa pinabagong pinainit nga X-rated Mondays to Fridays 2 p.m. to 4 p.m. Diri lang sa paborito nyo nga radyo 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: X-rated.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
5: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po, ako si Rinoy.
7: Tama si nanay.
6: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaaring ang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh, ayaw!
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Compton on X FM.
1: And we're back! Alas tres, 27 sa hapon kag ini nga oras ginatulong sa inyo sa nga aton nga paborito nga suplemento pagabot sa mga kalalakihan. Walang iba kundi ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kabalo, bala ka mo mga katropa nga miara kita sang suplemento nga magapabakod kag makapakatiga sang aton nga kalawasan, no, para maging kusog kag makalabot kita sang 12 rounds sa performance pag-abot sa kama upod ang asawa. Wala giba ako din ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mga katropa, bangod miara ini sang ginatuwag nga ginhimo sa maka kag klabo huwas ka na magabulig nga mapa-enhance ang mga nga natural nga ma-enhance ang mga libido sa aton kalawasan. Okay? Ang iyang bulig is maglawig ng resistensya. All you need to do is tumaron lang, no, 30 minutes before sang labing-labing para hindi mabiti natin mga darling. Amo na nga tandaan nyo kung nagakulang na kita sang time sa aton nga mga partners, pwede-pwede nyo tumaron ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, no? Kay para may extra nga kusog, may ara kasang malawig nga resistensya, kag mapag-on nga panglawason. Turbo Dietary Food Supplement for Men, langgid ang imo nga imnon.
2: Siyempre, dugangan taman sa ang paboritong suplemento pag-abot sa aton mga mata. Antes ka mag-turbo, kinanlanggig nga mag-Vision X Plus ka mga katropa. Para at least, makita mo man dahi ang kaugat-ugatan. Kagbasi, bala, di, abi mo yung legs to ya, kay galing na padapato ya. Tiko ka Vision X Plus ka, sipat ang imo nga mata.
1: Do-do, ito lang yung lain yung ginabag-on mo lang. Anong manaman ang mga tiil ko man.
2: Siyempre, kung mag-Vision X Plus kaya katropa, ya, siyempre malikawan tayo ang mga masakit like glaucoma, pterygium, kag katarata. Amo na siya ang masolusyon kung may ara, di man na yung imo nga mata or medyo arapon ka. Kung nag-aubra ka dabi or nakababad ka, pero may sa gadgets, pwedeng-pwede giniya sa imo. Kag perfect gini para sa imong Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus na may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga magaprotekta sa aton nga kalimutan.
1: Kuri-kuri-kuri-kuri! Kag once again ha mga katropa, nga aton nga mga produkto himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is wealth, kaya mag
3: yes to health.
1: Kag syempre mabakal nyo gid ini sa mga butika malapit sa inyo or bisitahon nyo na lang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Binko Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, or mapa Shopee or Lazada man, pwede-pwede nyo gid order on online. BFAD approve ang aton nga mga produkto, kag halal certified amo na gani nga pwede-pwede gid sa aton mga kauturan nga Muslim. And basa ko na amo na gani nga gina shoutout ko gid sexy din, no, ang mga listener ta dira sa Sagay City, no, na nakahukid sa aton sa bukang nakaprograma, no, X-rated Bacolod ginang ilagi na lantaw, no, sa mga Sagay people ta da, no, maayong hapon mga katropa.
2: Yes, and thank you so much gida sa inyo nga pagpamati kag paglantaw, no.
1: Ay, oo, no, ginalantaw di sino
2: ang buti ano gid man ang ginalantaw. Ah, siguro ang buo mo sa liog.
1: Hindi, basi ang mga basi matubuan ka mo da timos-timos, ha. Hindi gid ang center of attraction li kawi nyo gid madako ina nga problema. Ang tulukan nyo yung sentro ko diyo ang akon nga bagul-bagul. Pero kung sa mga mic ni Sexy D din lapit, mm-hmm, daw ka
4: wapa.
1: Hindi gid. Please lang si Rating Zipper, oh. And mas mo patabi ako ka pa na
2: ako na ganito makadlaw ko itong ginagabasa ko drama, kaya ang tuno ko to ang tuno to baka ginang wala.
1: Alright, no, sino to ganit si katropang sino to
2: si katropang Mina.
1: Oh, katropang Mina, no, anong ano tong topic tanora no to, it's regarding, 'di ba, kung wala na time no.
2: Kaga ging kapoy na kumbaga ang iyang heart iya.
1: So ari mga katropa no, kung may hara kamo sang kumbaga i-comment na no, pwede-pwede niyo gid i-comment diri sa aton nga official page mga katropa no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page mga katropa ha. Aga based on the extraordinary file nga na-open ta no. Sexy D, have you ever had a chance na ma-feel nga you've been burned out, nakapoy, and you're just like, kumbaga doon nag-beg ka na lang sang time sa isa ka person?
2: Yes.
1: Please elaborate your question.
2: Yes.
1: Answer.
2: Kaya sa naagyan ni Sexy D, pero ti, ang mga muna nga mga nagakatabo sa aton nga life is pagsulay lang na sa isa ka relasyon mo. May mga times kaya dyan nga kinanlan gidman sa relationship nga mag-break para at least bala makapaminsar ka mga duwa or kami nga duwa kung ano ang pwede pa namon ubrahon, kung kaya pa bala nga itawid ni or kaya pabayaan na lang ni, i-let go na lang ni. May mga times ka kag that time sang natabo to nga na fall out of love si Sexy D. Natabo nga may ara nga nangaluyag sa akon. So, dito ko manabalaan nga, ah, wala lang. Wala ko galit na fallout. Naluyag ko yagyapon sa iya, kaso ging kapoy lang gid ko. Nga mo to. O dito ko man na-realize, kag natakos ang kaugalingon ko nga palangga ko gid sa gali. Do mo na bala. Kaya hindi ko man kaya. Hindi ko man kaya.
1: Kani man.
2: Yeah! Ikaw, nakagi ka na.
1: Ikaw lang dito siguro ang masabat ni Guru Tanan niya. Actually, kubla ka balo siya. Kada, sige na siya.
2: Okay, sige.
1: Natutod lang, no Sexy D, diba? Kailangan mo mag-advise sa kay Mina, no?
2: Oo, gani.
1: Ano ba yung CV?
2: Ito pa, Mina. Muna gani nga. Kung gingkapoy ka na, pahuway. Kaga, maminsar kung ano ang pwede mo naman nga himuon or ang next step. Muna gani, may plan A, may plan B. Kaya kung hindi mag-work ang plan A, dito ka makadto sa plan B. Kaga, kung di pagid mag-work ang plan B, ati wala na gindi ang plan, pa na lang gindi ngurong guwata ni. Yeah. Kagisa pa, mo ginaya, may mga challenge ginaya pag-abot sa love kiss aya. O muna gani, may aram ako friend of mine nga nagbulagay sila, pero ti, ako, as a friend daw, wala ko yung may ginapinan sila nga duwa. Ang ginahambal ko lang sa iya is agi lang mana. Mabalikan na man ka muna giyapon. Tiyan mo man ang yamba ko sa imo, katropang Mina. Agi lang na. Mabalikan na man ka muna giyapon. Kay tiya, ma, kumbaga, ma-realize
1: as long as they
2: nina.
1: Love each other.
2: Kaya, amo to, nagbalikan na yung sila nga duwa. Tiyan ba ko, tiyan chaktogid ko. Amung ginaiya. Ang imuon nyo lang is open communication. Pero me, kag, kisa mga lalaki, man bi kisa, hindi man bi ka-appreciate sa aton nga mga babayi mo. Kung di tayo maglupok, nago na naman sa. Kung hindi kami maglupok.
1: Excuse me, babae kaya.
2: Amo na gani.
1: May ginkwa lang kaya.
2: Oo, may ginkwa ka lang.
1: Nga, kaya.
2: Kisa, nang nagkadulaan kita nga mga babayi sang gana, kahit itungod ng mga lalaki, hindi ka balo mag-value or mag-appreciate sang mga
1: true
2: ginapanghimo ta or mag-value sang worth ta di ba? Kami nga mga babae, although mga moody kami, mga sensitive, pero kabalugin ka mo ba lang, ihatag mo namon ang tanan. Basta makita lang namon nga worth it man sa inyo.
1: Yes,
2: eh.
1: Inatag ko tanan, nabakal ko tanan sa iya.
2: Okay, laging gasto mo.
1: Mga 200 pa.
2: Ha-ha-ha-ha.
1: Pero dahil wala maamong.
2: Muna yung mga boys, sapakan nyo man ang mga babae kung mangayo sang attention. Ah. Eh ti, ikaw ba kaya mo ganun mag-attack attention sa ibang babae? Tapos sa imo nga babae, hindi mo kaya mag-ayo mga attention?
1: Sa aton pagbalik! Yes, no, tutod, ginanong. Kasi, tutod man na ginahambal ni,
2: Kaya ganun artista nga mas kundi nagka-taping nagata ganit niya po attention sa ilang mga ano
1: si Coco Martin oh, diba?
2: Oh ikaw pa nga loka lang
1: sorry kita wala ang isang yung mga pagtulok at pag patag sa akin nga mga dugan shot yun
2: hindi ah hindi mo na ikaw yung muna iya ang chimpo ay kung kabalola ka mo tanang yung chimpo iya na iya
1: pero may nagambagin sa akin nga ano ako ganun niya
2: ah oh, ganit
1: Iguana. Ah, gecko na siya gali. Meaning,
2: gecko. Gecko si mo.
1: Gecko, hindi. Ah, laki pa yan.
2: Ikaw ba sinag-advise ka ba?
1: Advise ko lang, no. Siyempre, sa bawat relasyon, may mga pagtilaw, ginaiyakag. Ikaw nagiging gambal, no? Sir, ang aton gani yung mga sikat ng mga people gani, 7 years, ka, ano gani, no? Wala ta, kabalo ko na, no? Pero kung ano man ang mga reason nila, we have to respect it. That's the reason. Kung baga, may haram niya bagay nga, hindi na gani. Ikaw pilito, pilito na, no, nag-waste na ang time. So, kung baga, let's just give them the benefit of na, they just fall out. And then, kung baga, malablan nila, hindi ka man kobra, sala kung wala ano pull out mo, di ba? So, again, Mina, katropa, kung wala siya time, gaan mo yung time ang self mo to think na, if are you willing to wait still? Are you willing to sacrifice more? Or,
2: understand pagid?
1: Kung sa diin gibalaas ta sang imo pasensya nga magtinir sa imo nga palalabs, no? Pero kung wala na, di prang ka. Prang ka, okay, medyo wala ka time, I just need my time. So, call off the anay. Probably, like, let's see if, kung pagitaon mo, kung pagitaon ta ka din, let's try another. With Penny, one more chance for the sake of a love. With Penny, one more, sinabot na ko na balhag.
2: Diba?
1: Ganit, sakto man na, diba? Amugin na yung buhay, baga, there's no such thing as perfect relationship. Maging handa ka lang sa matabo. No, kay biskan 14 gani, 15 may 20 gani ah. Iban gani may married na for 30 years, mm. 'Di ba? There are times lang gid siguro yung kamugi na iya duwa. It takes two to tango mo. Dapat kung isa o man Japon isa, kay hindi pwede yes or no. Nagay yes pa to Japon isa pero nagano ng isa. It has to be both yes and both no. Ha? It's at the moment of silence.
2: And may chakto na mga kanropa. Mali ang kolbab. Pamati ka mo siya. Kaya nga, mas ahead ni siya kumbaga sa akon. Kung ano yung kadamo. Ginagyan ko. Kabalo ko yung mas damo niyang ginagyan niya. Mapabato-bato. Manda mapakakahuyan. Manda or mapatubig. Manda ang niyang ginagyan.
1: Wow, grabe. May mga aquatic. May mga, wind, earth, and fire mga kasi. Yes. Grabe, no?
2: May mga kaulap-ulapan pa na siya may ginapang-agyan.
1: Mga Diyos satanan gali, no? Kasi, sa bagay, may ilan-lain personalidad. Again, it boils down to one thing lang gina mga tropa, no? Choose always to be happy. If you're not happy with something, mapabutang man, mapaselpon, matanan, if you're not happy, sell it, no? Or keep it, then buy the thing that would make you happy. Or kung sa person man, if you're no longer happy, frankly speak up and then, you know, end it. Kaya ba si ma, ang taang ka time ta sa kalibutan, wait ang malabot, 100, di na, 70 lang kaysa, it's 80. Takodako na nga pa salamatan eh. But now people nowadays, 50 pa lang. Diba? So, when
2: will you falling down?
1: Naging kwati kay judge siya kay masampol ka pa to bala kapis ka nakapela lang ni masampol. Oo, kagtagaan ko ni siya sa on card ya kung magaano siya. Ayun, no, may ara ko tayo naka-ready.
2: Wow.
1: Mata kanay kalablab ya. Pero ikaw lang yung bakal mic kag cord, sound card lang. Pero masaksakan lang tiya mic ya kagano. Oo, pero simpleng a mic lang na iyang butang mo tiya kag ano ya. Kag cord lang pa kag cellphone mo. Maka-livestream ka na tiya. Maka mo na yata. Halimpa to sa US.
2: Pero wala ka ba lo? Kasi paborito kong singer ay.
1: Wala. Sino ba? Sino ang mga singer, mga artista, mga...
2: Si, ano, si Kizzy Tandingan.
1: Ayo. Sino man bindi mag-idolize sa'yo na nga ba? Ka-very dynamic siya, ka-very stylish, no? Do tala niya genre, pwede siya.
2: Oo, pag niya, gito ginay mo ang mga style niya. Doon lagi niya sila, nag-offbeat bala sa iya, bala ng mga...
1: Ah, do hindi off bala nga doon, di bagay siya, nabagay.
2: Oo, oo, oo,
1: oo. Oo, tapos si TJ pa daan.
2: Ay, grabe.
1: Si TJ Montero, no? Ang iya nga, no?
2: Kasi,
1: oh, TJ Montero. Montero, sa lakyan mo na.
2: Kaga si Casey, Tandingan, at nasabay ba yan kung ginaan siya, una-una niya nga pag-join sa... Pilipinas Gatal.
1: Pero nakita mong picture naman sa ngara kami sa Royce Hotel to, no? Pag nag-post ko to bala upod kami nila Mark.
2: Mula amo na gusto ko ginamalan tawag ang concert ni Easy.
1: Very simple lang itong ilano kag
2: hindi,
1: ang namiang ko lang sa ila sexy din, no? Hindi sila bugalon. Kakaon sila sa tubangan ng gatokar, wala sila yaga anong kapamati sila sa amon, ga-enjoy sila sa music, and then nagambal sila nga you're, ang galing yung dalawa mo sa, ay coming from them do.
2: Grabe, mga kantay, abla, mga balaan, tulad na iya.
1: Di ba siya na nagkanta sa, alam kong hindi mo pansin. Hindi, ano gano'y?
2: Poison.
1: Ah, so sorry. Okay, sige, gali, ano. Ay, kimirakirig.
2: Ito sa iya, iya, iya. Ay, ano na, killing me softly.
1: Mayara na siya. Standing in my tall.
2: Ang iya, gina-killing me softly. Gina sa unang, gina sa ulo ko. Ang rap, pating rap sa ulo ko na iya.
1: Sige, kaya mga katropa. Let's welcome. Kung si KZ, kaman ko nung let's welcome. Let's welcome, Sexy D.
2: Kalaw, ay may sound ka muna. Lewatan.

0: judge sa kanta ko. Hindi. Wala mo ang fing, kuya.
1: Pagambal mo siyang finger. Kaya doon ka na may dumduman ko ang kanta. Basta, I feel it in my finger. I feel it in my toes. Nagpilit.
0: Ngayon, nakaharap na. Kinakatakutan ka rin kalabutan ng kalaman ng kaisipan ng hagupit at pinakulapit sa mga dilang makapangyarihan, magdahan-dahan, pagkatatakoy kay maubusan ng agot ng kalaman ay parabang lupa at kalangitan. Di ba naman ang mga kinatakutan mong sakin kasi parabang yung labo na saran na
1: dapat gamatch na sa imulawas ang rap mo kung baga ko patumato sa langit ang tamang pamanggarit mo
0: tik
1: diba, nung una kang makita, biglang naman nagsama, alam mo ba, sinta? Hindi mo naguba naman ang kanta. Hindi naman ang tsakto.
0: Somewhere over the rainbow.
1: Nagkatulang buhok sa ilo. At, amo na sa ano? Namin na sa... Almost, almost somewhere out there. No? In life, I see you through.
0: Ano nang katawan?
1: Napati ang kumalang na.
0: Hindi, ano bagay? Ang kamukamo si
1: ay sa sigera.
0: Our woman.
1: Nung tayo ay bata.

0: Radikaaliinan, ai ai ai, express, ununa juo.
1: Hindi ko lang nagkakapkap na doon prison, nasa sa ano?
0: Ay, basa mo ng Lorena, baho ka sa uga.
1: Arena? Baho ka sa arena?
0: Ade, ano, may mara ko bala sang kanta nga Bisaya, nga ginakanta, no? Sa mga, naka, ano, talented ko sa una, ya, ginaward dan, ko the most talented student of the pupil.
1: Sige be, sige
0: be. The student of the pupil. Wow. Sala. Pupil of the year.
1: Oh, sige.
0: Award. Kaya ginakanta ko, nakalimtan mo na ba? Sang uyab pakitang duha, nagiiring-iring tas lasa, nagikapay tas ang atua. Sadya kong gikot, nakabulasot ang akong kamot, kaysa imong pagkuot, ako nakautot.
1: Obis ka na ko, ito yung may straw word, don't forget mong kaya.
0: May sagpon ba na?
1: Sige.
0: Sariya kong gikot, pansinan pagkasayop, kaysa akong pagkuot, galit ikaw nakasyaok, o yabas yung pagkasakit, nang larot ng akong panit, kaysa imong pagpislit, ako nakaingit.
1: Yeah! Ikaw na gano'n, naghima.
0: Nang napatayan ko lang. Mahilig sa una si Max Urban, sila sino, o, diba nga, diba? Kito ka namin na sa una nga, may hambugira, among silingan, kung manyanggi, uy, taxi man sakyan, dumunayin, may ang nabi mga pork shop do, o.
1: Oo, pati diba? Ko na sa among tupad balay sa una nga, droga,
0: ang manok
1: droga,
0: ni San Pedro, na ugis
1: sila ang alit sa mga tao.
0: Gayun man eh, muna ko. Ito pang ano na
1: yun.
0: Sige, ano ba? Sige, ano ba yung kanta? Bina pork chop yung na dumduman mo ba? Sige, be?
1: Ano? Ano na gani? Lain to yung gani ako.
0: Bas, hindi to pork chop yung spare ribs siguro yun. Spare ribs do.
1: Hindi ka muna gani. O, ng Tagal. Ako, ni Longgo. Dalong-dalong.
0: Sige, be, ano?
1: Droga.
0: Nasugo mo sila man.
1: Maniwala, cocaine, kag shabu. Sila ang halit sa mga tao.
0: Ah,
1: yan,
0: okay.
1: Dumati ka na?
0: Wala. Sakitan ko na yan sa dunggay mo. Ano nang words yan? Eh, pero siyempre, no, may harap mang gani nga.
1: Tuloy ang kanta ko, no, ay.
0: Ha?
1: Habok man tao.
0: Hindi sa totoo lang, 60 din, no? Sino naging influence mo sa pagkanta? Nga nakakanta, nga naging singer ka, ang muna yung pamangkot ko.
1: Hindi, actually, mga katropa, si Sexadis ang una dancer, gidiya. Ginakuha ko nila mga diwata, nagasaot ko sa hugyo kan sila. Kagim ako hip-hop na kagim ako pop
0: dance. Hip-hop! Hip-hop! Hooray! Ikaw ba? Hip-hop! Hooray! Hip-hop! Hooray!
1: Nakobra niya.
0: Sige, yagi ko.
1: Nakobra si Sex and D sa SM. Appliance. Na yun. Namo to, no, malapit ko to 1 year. Asta nga, na-realize ko nga, do kaya ko na mag-gigaw. Do ko carry na sa nga ko tingog. Siyempre, sa loadlaw, bala nga nagakanta ka to. Nagahasa nga, ang imo nga tingog. Mga
0: amo gito yung singing, wow, ano to, hindi tapang ano. Ano to ganyan nga. Basta isa ka manugbaligya sa mga karaoke. Oo.
1: Tiga gawakuan ko to, gatapuan ko to. Muto hindi ko to tayo pagapali nun ka-coordinator ko. Kahit paano ko hindi ko magtapuan ng kolbab kay nga ah. Galabot ko yung sagwa.
0: Ay, grabe ka, gidya balas.
1: Kala akong speaker mo na. Galabot, ginaguyod kong
0: tuloy. Tumalapawan mo na ako, di ganit ka dumadula ako. Braga rin sa sobrang mga tapuan.
1: Galabot ko sa sagwa, galibot ko sa Watson na muna oh. Kina-prove ko gidya sa ilay. Yung abis ka mamuson kayo, ma'am, pwede ka pa yakakanta. Gyapon, ma'am.
0: Ay, grabe, gidya
1: no.
0: Tapos ang kapasang kanta mo yan, ano yan ang...
1: Why do you burn?
0: Please release me.
1: Let me go.
0: Hindi ka tubuhan ko, blangangin-angin sila.
1: Ay, mahal lang ko tagalin sa kaya Trisha May Tinero. Ay, beb, nagapanikatika ka da. Kagbasi gusto mo liwat mag-guess. This time, si Uncle Bob na naman guro ang ma-interview sa imo. Data makagyapon, beb, ah.
0: Pwede kita.
1: Wow!
0: Basta tandaan mo lang, ha, Trisha.
1: Trisha.
0: Kung din ka man sa bong.
1: Dra ka na lang.
0: Ikaw na isa.

0: Trisha. Hindi siya 2, hindi siya 1, kundi 3 siya.
1: You're so witty talaga.
0: Yes, I'm always wit. Kung managay ko, magulat ko, ambal ko, please, wit, wit, wit. Hindi ko kumalubal akong suya, ang ganda ko ni Engineer Sam.
1: Oh, tuwas na nga gintry ko nga magkuha ko na isa ka gig. Then, why mo ko nag-expect nga ma-lapta to nga lakot sila ito nga mo. Doon na mo nag-akuha. Mag-almost gig nga mag-akuha sa akong mga katropa. Ragin sa mga edad, 40 up gig niya.
0: 40 kasi sila ka guys.
1: Oo, 40.
0: Actually, Sexy D, pareho kita. Nag-start gig ko as dancer. Kiti sa una, mga olele. Oh, mga TV-TV. Oh, lala. Mga matambas, tembarit, tambaks, mambulak. Una.
1: Tapos. Ano yun?
0: Tapos. Sakit. Kami, honestly, tuod-tuod gini, it was ABS way back then pa. Kami ni, Eric, kami ni Giselle, mangod ko. Tatlo kami na nakasulod sa ang TV, Negros. So, nangingi na kami to, shooting-shooting natin. Ano mga kayong mama ko, yung nagmalayas ko dyan. Upot ka mo sa akon, paruhas to. Umuto na utod. Pero honestly, kumbaga, to the left, to the right, mga mama mo na mga, mga, tanan-tanan at hauji. Mga so, mga sahot. Ito yung mga daan kami yung mga ano mo.
1: Low. Ano naman itong matumbari?
0: Hindi. Wala kuya galaw, low. Wala mo na yung kanta mo. Hindi naman. Wala kuya galaw, low.
1: Ano ka lang, ano ka lang.
0: Hindi ka pinalagpat kung wala kuya galaw, low. And siyempre, no, Arimander rin, no, si Malakas lang, idol vlog, no, shout out lang, dagali, sa guwapa ka guwapo, shout out lang, da!
1: Yes, thank you so much, Nick.
0: Alright, eh, siyempre, no, sa mga taga-silayda, ang mga katropa, ta, shout out, yes. Tanan. Amo na nga, Nick, nga, nakibot ko, kinapaintra na kami ni Ermat, 6D sa mga contest. Amo na to, ganing na mga kurbata ka pa. Paano kakakanta kayong kurbata ni Mami Erdi Moon? Moon so bright, night so bright.
1: Kaya nang kitang una-una nga ginakanta mo sa una.
0: I'm Your Angel by ano, kay si Celine Dion, idol ko na.
1: Ah, okay.
0: Then, si Mami, namian sa kay Celine Dion, kay R. Kelly. Mm-hmm. Harap lang, I'm Your Angel. I saw the teardrops and I heard I'm Your Angel. Yan, nabla ni R. Kelly, kag ni Celine Dion. Di kami na ni Utol, kakapte-kapte.
1: Saan mo ginang una-una, gintunaan mga kanta.
0: Pero ang gusto ko ganyang kanta sana, matutong umawit sa aking daigdig.
1: Hindi ano, anak. Magsinilang ka sa mundong ito.
0: Tingit mo, dancer ko, ya. Gusto, gusto yung makanta, gadya. Gintungan ko sila, ya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami nagkakalak. Kadamak pala, kadamak. Well, doon nagubak itong akon pagkatawo, pagkatapos. Kaya ang galawan ko dyan daan yung... Magandang gabi sa inyong nagkakalak. Ay, hindi na kuya magliwat. Naguba ang future ko to.
1: Kaya yun, paano magipatayan
0: lang? Gisumpa kong kagalingon ko paglantaw ko sa video sa nanay kong bako kadama. Ang bako, I will never be a singer. Nag-breakdance na kuya. Hasta nga nakalabot ko di... And then break B-boy ko dire muna. There is history, TG99, no, sa sila ay nag-found ko. Ara Japo na, no, 'di ba? Asa nakilala ko ni sila, mga sa boys, no, shout out nda. No, sa mga kapida, no, sila ano da tantanan da sila. O mga Desma family, no, they paring LD tantanan sila. So amo tong way back Lasal time. Nag-music lab, kanta naman, dito naman nagrakrakan. No? Tapos sila nagpadayon to. So, nag-guest sila sa mga S na S or mga ano, noontime show. There is history. Happy. So ikaw yan, na nadula na pagkakuntisera mo since you become a mom.
1: No, wala, pero, wala. Lagi ko yung gakanta. Since siya sang dalaga ko. Kahit ang akon yung gakanta lagi ko kung talent na sang akon pa dyan. Ang mulang yun na kahit gabi kinopen
0: ko ba. So meaning, may bata ka na sa unang ka-intra ka pa? Or ano or din na nag-stop ang imo
1: nag-start nga nagkanta ko. Wala. Pag-start ng kanta ko, may bata na ko.
0: Okay,
1: so, no? So, sa dalaga ko, sa saot, hindi ko yung focus.
0: Okay,
1: do.
0: Dito na, isip mo nga, do, hindi na ko ngayon magsaot, makanta naman
1: ko.
0: Oo,
1: na. Kaya, do, harap mo yung asama mo niya, da.
0: Alin niya, no? Amon, medyo dito, tiko, to yan.
1: Harap sa mga niya, da. Mga pakaisa ko. Mga
0: pero, tapon. Honestly, Sexy D, we got our talent from our mom, no? Si, sa mami ko, kay singer-dancer, gitsa yan. Sa UI, no? University of...
1: Si mama ko ang si papa ko, singer man. Kaga si papa, ka-dancer kisa eh.
0: Ah, tagid ko rin ako, ano? So,
1: tapos ako makanta ni papa, matod nila.
0: Ako sa anak ka.
1: Si mama naman niya, kwan. Kung liligaya ka sa piling ng
0: iba. Gabi, gabi. O, so, mo ginoyo mga... Sige, bilang. Nakatuan ko ba si mama mo? Mga tiyan ko ba? Shout out ang tagali kay mama niya, Sexy D, tita. Thank you so much, ha.
1: Ang bali, malakas lang. Ara naman ka, miss. Di bala mo. Wow. Ikaw lang.
0: Siya ba ang dahilan?
1: Sana tapos, dalawa ang pusod ko.
0: Uy, kabudlay mo na iya. Magkutik ya, duwa mo na.
1: Pero ako na tunaan nga kanta is Adele Gid.
0: Adele, oo.
1: Ay, ang genre ko no, ang akon ko no, nga tingog ko no, pwede ma-Adele mo. Never mind, I'll find someone like you.
0: Oh, Adele, lagi mo sa tuod ang grabe mo. Ano mo sample, grasa sa ato.
1: Who gives the pain?
0: Ako meron naman ko.
1: Joy! Joy!
0: Ako, Adele man ko ah.
1: Ano?
0: Oo. There's a fire starting in the good wind of the women. I get the fire. Oo, anyways. Hindi na ito magpadamo-damo. Pastor, yaki ura na tayo ura. Sumadamo, giging salamat! Sana naman kapon na po, no? Sanga, istorya at sadya kagkaladlawan nga mga istorya. Ang dumalik ba ito? Alright, no? Isa nag-blurred na ginahamon po sa aron, sa gutom. No? So, pasitsaw nyo. Once again, sa kutot lang sa mga taga-sagay nga nagatutok sa ating
1: yes,
0: gapo, no?
1: Yes, so much, Gid.
0: Sa mga kundin man nga parte, no? Mapala Castellana, Kabangkalan, Murcia, Kagsabatibuok nga, Negros nga nagkapamati sa atin, pati sa Panay, no? Mayong hapon na sa inyo tanan. God bless you guys. Kaghalonggit kita, no? Sa mga papuli na, no? Mm. Once again, this is your Uncle Bob, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Ka-vocal, ka-opod si...
1: Sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa X-Rated, no? Mondays to Friday, 2 p.m. to 4 p.m. sa paborito nyo nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: Bye-bye!
2: X-Rated XFM 103.9.
3: Yes!
4: May naman ko diri dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Dok Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
2: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo makapabulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo neutralize him. imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The Secret of Health. May naman kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secret of Health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest naton sini sa ila Doc Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
5: Yes, to help.
4: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santhon Gold, yes. May ara sang mangustin.
4: Mm-hmm.
3: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkat ang pag-function sa ngayon sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagkat sa nga ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar. The Secret of Health. May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen. The Secret of
3: Health. Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
4: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E di duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration. The Secret of Health. Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation. Santhon Plus
4: Gold. May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
5: Yes, to help!
3: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sang kapsina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
3: Yes,
4: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagka. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day. The Secret of Health.
2: XFM. Para sa mabagut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton ng tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Hanggang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!

0: FM 103.9.
1: XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinatagaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ang tag 150,000 pesos ang pamilya sa tatlo ka mga estudyante na napatay sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Subong man nga may tag 50,000 pesos ang walo ka mga estudyante nga nagkalapilasan. Magluwas ini sa bulig nga ginhatag ni Department of Social Welfare Development o kon DSWD Secretary Rex Gatchalian kag Department of Education o kon DepEd Secretary Sonny Angara. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Sato Plus Herbal Oil para sa regugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: podcast of Negros Island Region. Kamusta ka mo, tanan? Para sa sinihiyang adlaw, ikaduang adlaw para sa bulan sang Hulyo. And we are back on the right track right here at 103.9 XFM Bacol. Welcome, welcome, welcome sa ato niya panghapon yung programa, ang Extra Drive. O, diba? Mapaservice ka man o kung drive. Yan, sa giyapon si Mommy G kagang XFM para magupod sa inyo, dera. Sabay-sabay lang kita, no, sa mga music nga atong sa mga gina-play para sa inyo. Ginpili, gininamon. Para nga masabayan ang inyo, deraya, smooth flow kapag drive. Gusto nato niya nga safe ang tanan sa pagbalik sa ila dera iya nga mga destinasyon. Mapa sa ila nga boarding house, no? Or sa apartment, o kung sa ila pa ni Malay. Basta wala lang biglang liko. Alright, so sa siling na, punong-puno na naman ang ato niya nga hapon. And we're going to drive through sa sinihang adlaw. In fact, tapuso nato na ang ato niya yung adlaw, ano? By listening sa mga best tracks and good vibes. Dari lamang sa inyo paborito nga estasyon when it comes to tugtugan. Basta hapon na. Let us enjoy the music. Nga mo ginihan naghahatagid, no? Sa nga good vibes sa ato niya nga mga katropa. Sa mga jeepney drivers naton din, ano? Or taxi drivers, e-trike, or e-bike drivers. Halong-halong lang sa inyong pagbiyahe. Halungi nyo man ang inyong mga pasahero at halungi ang inyong mga radyo para nga tayo yun din ang inyong pagbiyahe-biyahe pagkapyot sa manibela. Oh well, it seems like the road is not slippery sa sinihiyang adlaw. So padayon lang kita, no, sa ato niya nga pag hikot sa aton nga mga obra. Ang ibandera, oh, 4:26 ang oras. Subot-sulingon, ginaisip na lang gid ang minutos. Kaaga sila maghahalin na sa ilayang at tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Ang iba naman, ginaisip na lang gid ang mga minutos man para nga makapunch out na sa ilayang ulobrahan. Easy peasy ang mga obra nila. Kag easy peasy man ang aton subungayang well, adlaw. Even if ang ibandera medyo questionable na naman unod sa ilang mga wallet, sige lang, appear tayo. Bakit ang ulo ko? Amo ginaiya, no? Basta gani iya makalagpas na sang sueldo day or ni gani abri pala day para sa mga Iloiski sa Panimalaya. Ang mga tatay naman o kung ng mga nag-obra dira iya, galibog na tayo ng ulo. Oo, sige lang ah. Kita yung mga Pinoy sa ranggit yung makapangita sa wagi. Kita mo na. Gapinitla na ko. Ngayon man, critical wallet days na naman. Oh, sige na, sige na, sige na. Maski ano pa nakakritikal ang sitwasyon na makapangita agin kita sa paagi. Kagkod masabayan natin ang atin ng musika. Talsik sigurado ang problema. Tutok lang kay tungod nga ang atin yung estasyon na naghahatagin sa inyo sang mapuslanon nga impormasyon ilabi na sa mga ikaayong lawas. Mayari kita isang secret of health at syempre kita man ang nag-aagda sa tanan, ano? Nga iligin magkalipat. Kung na mo din nga mga oinoras, pwede man sa gihapon nga makainom sa atin yung premium D3 coffee mix. This is the sweet, healthy way nga ma-energize pa ang adlaw. Hindi pwede magpaluya-luya. Wala sang tiyempo subo nga mangin luya kita. Kag sa mga nag-worry dira, no, kay tungod nga kung mag-inom kape, siling nila nagpataas ang sugar. No, no, no way. No, no, no, no way. Para sa premium D3 coffee mix, kay tungod naturally sweet, no added sugar. Nagasuporta sa atong energy and nagka-focus man kita sa atong lulubrahon and nagapabakod pa sa immunity and bone health. Amo yun ang pinakamanami kay ti dapat pagrus ma-kusog sa gihapon ang ato niya nga mga buto-buto. Kay tungod nga ti pagluya kita, hindi na kita ya kaobra kag kabaton sang sweldo. Sige, padayon na sa gihapon ha. Ang ato niya nga pag-updanay. Basta ang imo dira nga dial sa radyo 103.9 XFM Bacolod.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-system pain! Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, hanggang ang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, ka-exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
9: Aurora, balit si Niloal Laguna, laging nga CD, sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD, kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
17: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
18: Timo!
17: XFM 103.9 X

screen department with picture mo in die. Wow, perfect. Good ba na kung ikaw ang may picture dira nga ginbili. Di ba uso-uso sa na? Sa likod sa picture by dedication. Sa itong mga 80s, 90s, ginahatag inaiya sa crush-crush or hindi nga ni sa lovey-dovey mo dira, ano?

0: deep hydration. So dapat gid ha, nga muna nang gamitan ninyo para sa perfect nga picture mo in dye.
1: You know na ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: X time you know.
0: Oh yes, X time you know. Ang mga fun facts, no, and trivia nga kung sa diin, cookies are babatian lang naton nga mga songs, makita lang naton, pero wala kita kabalo o sang deep knowledge man bala, no, kun bala ano ina siya kapag kabutan, di ini na siya halin, no, anong history or background. And may ara ko ipabati sa inyo sa karon, no, kabalo ko nga kabalo ka mo sang title sini, pero do you know the story behind?

Name that tune. anong title sinigani? Yes, intro na intro pa lang, sigurado kabalo na sila. Actually, wala na mention ano ang title sa siniyang song, sa mismo song. Ang iyang title is Numerical because 214. Iya sa River Maya ining song. Okay, now here's the fun fact. Parte iya sa 214 nga kanta sa nga River Maya. Kabalubala ka mo nga ang nagsulat sina si Rico Blanco. Aba, si Rico Blanco gigali ang nagsulat sang song. It's actually the first song na gisulat niya bago pa man nag-join sa River Maya. Ini ang ginstate niya no sa iyang vlog sa tupang 2019. Pero giklaro ina no ni Rico nga ang song mayara sang several working titles. But silingon, ginapaminsaran bala kung ano ang pwede nga i-title dira. Mayara nga The Proposal, Forever by Your Side, and The World Could Die, which is actually included sa lyrics no sa song nga ini. Apang ang bassist nga si Nathan Asarcon, ang jokingly no ginano yan lang iya ginlahog-lahog gilanga gina-form ang title nga 214 in reference sa, of course, 2 for February, the month, and 14, Valentine's Day, that's the day, no? That's 214 in short, February 14. But then, ang historical context ni, gin-release ini siya sa tung 1994. Naging parte sang banda nga self-titled album. Debut album ina nila, ano? Kag nangin significant. Actually, hit na hit gini siya sa tanan. Grabe, no? Ang pag-hit sini sa tung 1990s. Nga nabilong siya sa Philippine Alternative Rock. Tag, it exploded. As in sa mga airwaves. Kag sa mga record stores. Well, this song was widely regarded bilang classic OPM ballad nga nagserbe bilang enduring anthem sang pangungulila or longing. Ang 214 frequently associated sa siling na with Valentine's Day tungkol sa iyang numerical title and theme song sang mga ina pala nga naghulat gid no mga may mga may gusto ipagwa no nga kung sa diin ginaalay ina nila sa ilaya nga mga pinalangga do kay it seems like do ka broken hearted man sang mga nagakanta sini or nagapamati sini tod na tigala ko duwak mo siya do gapamati diri charat. Sige, so now you know, as in X time, you know the history behind or the story behind sang song 214 sang River Maya. Amo niya nga ito niyang segment, diri lamang sa Extra Drive, and you are still listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang yung nag-agi, nakatindog na ko dahing diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga bukika.
7: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
8: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, eh may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabatjab ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid, patsyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM News.
14: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang top of the hour news. Ginpahayag sang tiya sa 14 anyos nga suspect sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Hunyo 22 nga illegal nga ginkuha sa iya hinablos ang pusil matapos ginsulod siniya iya balay nga ginkuha man sa locker ang nakatago nga armas. Suno kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasyensya, gintago ang iyang 9mm Glock sa gun box sa sulod sa plastic locker nga may kandado. Siya lang ang mayabi sini apang ginaligar nga nakasulod sa bintana ang iyang hinablo. Suno sa hepe sang Tacloban City Police na si Police Colonel Noelito Hetigan. Nagatubang sa Senate hearing si Pasyensya kagin ako sini nga isa ka bes gindala niya sa firing range ang iya nga hinablos banguduyag sini nga mangin pulis ginpahayag sini nga wala sang personal or wala siya sang personal nga ihibalo nga ginadumilian ang mga menor de edad sa firing range. Gindugang sini nga masaminiya ginabuligan sa galastuhan ang iya hinablos bangod lunsay wala sang trabaho ang iya ginikanan kagiyara pa sa 4-piece. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
6: XFM News. XFM 103.9.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
15: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, XFM,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
18: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
15: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
19: Extra Drive.

It's already 5:13 on the clock. That is 103.9 XFM Bacolod. And still, you're listening to Extra Drive. That is the regular programming naton. Pagpatak alas 4, tub-tub alas 6 sa gabi. Okay? So, 4 o'clock in the afternoon until 6 p.m. Amoy na ang ato niya nga mabatian ng mga music. Bao, na-miss ko man ang mga idols naton, no? Mga Korean idols. So, naka-plaguing kita and madamo pa na ang inyong mabatian as long as you will lock your dial. Dali sa aton sa 103.9. And shout out to everyone who's braving the traffic right now, right there at Lacson Street, Araneta Street. Bawang pinakamalapad pa na, pinakamalaba pa na ang street dali sa Bacolod, ano? Ang Araneta Street, ilabot pa niya sa Bago City, da. Ano yan, no? Okay, so well, I hope nga hindi lang magpainit sa ulo ninyo dera, ha? Pero just in case may nalipatan ka mo, basi pwede pa man kahula tomorrow, ay hindi na magliso, no? Kay parang iwas ba na sa hassle nga ginatawaga. Especially nga, ang ato niya yung traffic subong sa Bacolod City, well, sa mga malls, heavier than usual. May stop and go condition, especially dira sa may SM City, sa reclamation area, no, sa may north wing, ginamalang access road. Tidamo, ginadaya sa mga salakyan. Kaya damo gina-pick up or hindi gani, may ginadulog ang atan ng mga drivers dira. So, find an alternative route if ever gid man you're driving right now. Para sa mga nag-commute naman niya, medyo pasensya lang gamay. Kaya, amugin na iya, no? Kadamo sa mga gusto man magpuli. So, sabayan na lang ninyo ang ata niyang musika. Patunugin na dira. Nahatag ko na ang inyong traffic update. And up next, dali sa aton sa Extra Drive. Why don't we listen to this song? Kung sa diin, sigurado gid ko, maski bumper do bumper na da ang inyo dira sa buong sitwasyon, still, you will feel alive. Uh-huh. Yeah. Uh-oh. Here we go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko kumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
7: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3. D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

says na, it's not yet too late para sa ato niya nga. Eksakto, chismis lang to. And kayina na play natin, ano, from Louis Capaldi, That's Someone You Love. When you love someone, si Ting Nina Gani, you will do anything and everything. O, diba? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Pero, watch this! Nga na wala na dayon. Annette Chite. Diba? Ulat-ulat sa tanan. Nga, base mapakasal, nag-ideya si Bea Alonso. Pero, what's happened? Oh my, oh my, oh my, nabulilyaso. Yes, amoy na ang natabo, no? Sa kay Bea Alonso, nagligato, doon ka super busy. Yara siya sa Spain, yung nag-hikot-hikot gid sa balay, nag-inahuring-huring sa iluhanan nila kuno, no? Pagkatapos ang kasal. Iniabing si Bea Alonso, the ba, fiancé yan eh, si Vincent Co, ang bilyonaryo, ano? And tagapagmana sa Isayaya Kapuro nga Bulawan. Alam siyo na na. Pakitranslate no in English. Well, wala na dayon. Ang inay nga kasal, may iban abi kuno nga rason nga ang na ano gid, na stop gid, no? Ang wedding plans nila. In fact, hindi na plans eh, kundi kalaslo na lang sila yata niya. Pero on the day, hala wala ba ti? Siyempre, madamo gidyaya ang nangin sad. Bangod nga, solo na naman ining si Bea Alonso. Kag solo man siya nga nakitaan, pero aura ha, dito ya sa airport. Sa iya nga post sa Instagram. Sad sila, bangod, ti, wala na dayon, no? Kaga, ohoy, wala balagin tuman, no? Sa iya nga ex, nga si Vincent Co, amo na nga wala na dayon ang ilayang kakasal dito sa Spain. Supposedly, last May 14 pa, ginahulat-hulat nga wedding of the year. Sad na sambit niya nga, couple. Kag, take note, sa kadamo sa huring-huring na may ara sa involved kuno yung prenuptial agreement. Ang iba gani, gambal nga, hindi ko na magsukot yung isang prenuptial agreement si Bea Alonso. Pero, wais! Kay man ang kaperma, gidyagali sa prenuptial agreement ini si Bea Alonso. Kag, tanan-tanan daw ko permig or kilanglan permahan, no? Ay, ginpirmahan pala ni Bea! Nagsugot man siya ba na? Pero, ohoy, ang another reason gani sini, hindi settled ang kampo sang bilyonaryo. Ay, pag-uusapan kasi mana-mana. May connect, you know, ini sa mga managid, no? So, amo ginaya ang pinakaugat sang tanan-tanan nga ang walay na dayones, ang bilyones nga kasalanes. But anyway, bato naman ni Bea Alonso. In fact, sa nagdupok to nga balita, kag naglambot ang May 14, wala na gina dayon ang kasal, nakitaan, gidbala sa mga post niya nga wala na ang iya-iya nga engagement ring. Ano na tabo to ba? Dito kaya malala ng intriga. Oo, na-intriga ko iya sa engagement ring kung ibalik niya bala o kung ginprenda. Anyway, so muna ang pinaka-latest, no? Bato na ni Bea Alonso ang natabo kay base man sa iya nga mga post. Super moved on again ang actress. So nasining na gani, nakita siya, no? Nga grabe ang aura dito iya sa airport. Di ina naman siya ayhan padulong. Oh, travel-travel ka na lang, Bea. Base bala, wala pa yung natawo ang para sa imo. Amo na kung isang mga rason sa mga wala pag nakakita, no? Kag wala pag ka settle down. Base wala pa sila. Oh, nagpanagu-nagu lang daat. Yung muna ganun nga, travel while you can. Kaya base ko na makasalubong o mabungguan mo sa dalan.
naman. Go ahead, Bea, enjoy life. Nag-iisa lang ang life natin. So, mo dapat gid, move on ka na. And kung makakita ka gid man, no, sa lalaki, ati siguraduha na lang ang wala gid la problema, no, sa pamilya mo, sa pamilya niya. Kag love ang nagapangibabaw, hindi ang kwarta, kag prenuptial agreement. Okay, so amoy na ang ato niyang eksakto. Chismis lang to ah. Diri sa Extra Dry. Kaupon si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakalis mga balita, blabos yung arakalis mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 X

0: If I could say the things I feel.
1: Para makadugang sa pabugas-bugas. Sa ata niya, nga mga katropa, nga mga drivers.
0: Madami.

0: nadira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, Doc Crispy.
1: What a wonderful
0: bitag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kapsa ng Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Oh, sir.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News! XFM News! XFM Time! Alas 6:13 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginkompirmar sa Department of Justice o DOJ nga suguran na ang preliminary investigation sa isa sa mga bata in nga in conflict with the law kon CICL nga imbalbado sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Hindi pagkatapos ang kinihiwat nga inquest proceedings sa June 24, 2026 sa Tacloban City Prosecutor's Office. Sunod sa kay Department of Justice, Undersecretary Ian Dato, nagkapangatubang ang 15 anyos sa CICL sa 3 counts of murder kag 2 counts of attempted murder. Sa karon, nagpapabini ng minor de edad sa isa ka rehabilitation center sa Region 8. Apang ang aran naman sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development ang 14 anyos na nagpapaydalom na sa intervention programs. Payag ni Dato nga ang kalawigon sa pagang magpabili ng minor de edad sa rehabilitasyon kagang sa isang programa na iyang pagagyan ang base sa mga in-assessment sa korte. Inabuli ka naman sa Regional Prosecutor's Office ang pamilya sa tatlo ka mga biktima na magpasa sa the Department of Justice Board of Claims bilang kumain sa gabulig pinansyal para sa biktima sa karahasan. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM
6: Extra Service.
3: Padayon ron natin Katropang si Nadia Extra Service kita.

0: service.
1: Extra service.
2: That's right, mga katropa, mayong-mayong gabi. Si katropa James King, nagbalik sini nga gabi para sa aton nga extra service. Ay, luwanay kami ha. Mag-drive siya sa hapon. Ako ang matag sa inyo sa extra service. Anong klase sang servisyo ang gusto nyo nga ihatag ko sa inyo, katropa? Well, when you say extra service, kung example, be, no, ako subong, nagpungpudi, nagpatukar sa mga song sa inyo basi may extra ka mga pangayon. Basi ka, tadugay-dugay, mahatag ta sa inyo sa mga balita, kag-impormasyon. Ano pa ang gusto nyo? Extra ina! Diba? That's why gintawag natin nga extra service. Alas 6:25 sa gabi mga katropa. Ang ini nga bahin sa aton nga programa or ang ini nga programa extra service, no? Pamasay ka mo. Gusto niyo man extra? Magamit sa bato, lugod. Tumama ng extra service ta. Huwag luyog niyo magpamasahe. May extra service pa ta. Aside from sa masahe, miles na, may santon plus herbal oil pa, katropa. Ah, oh, sa aton nga extra service para sa imo.
0: Oh, baby! Just relax!
2: Ako bahala sa imo, baby. Sa aton extra service, well, para ikaw makarelax, no, gamit na kita sa aton nga santon plus herbal oil. Ang aton nga santon plus herbal oil, ang aton nga banyos, mga katropa, mahamot. Hindi lang siya mahamot, hindi lang siya pangparelax ang imong ano, hamot pa siya. Pangparelax ang imong mga stress, mga muscles, gikan sa bilog nga, adlaw nga, ubrahan na. Kumusta si tatay, si nanay? Nagpuling nga damo pa sa lubong. Paldo na! Paldo na sa office. Paldo kay boss. Actually, si boss mismo, paldo. Kung mandalahi kayo kung paldo si boss, paldo ka man. Yun! Siyempre, mga katropa, dyan na kita sa Rasocho sa gabi. Balikan ta, ang aton nga santon plus herbal oil. Ang santon plus herbal oil na ito, ang aton nga, of course, oil nga makabulig. Para ma-relax ang imong muscles karon sa gabi, tapos ka on antes matulog, mamasahe ka kay misis, ukon sa kaibana, dala extra service mga katropa, panguyab. Siyempre, ginot, no? Paang ang kalibutan, mga katropa. Hindi pagpandar ang air, ang aircon, ukon ang electric fan, kay mahalang kuryente, kuyab. Tama? Ang unang ginatawag natin nga extra service. Gikan kay bana o kung gikan sa asawa after the massage. Ha? Hey, alam ka naman po, masahe ka tapos pandaron ka sa ano, aircon o kung electric fan. Pagkaga, magpalanakit ang imong lawas tungod sa hangin-hangin, mga katropa. Kuya, okay na nga. Extra service na mga katropa. Well, extra service, hindi lang sa lawas, tiil, no? Oh, well, dugahan pa natin, extra service pa natin. Pamanicure ka, papedicure ka, bisan gabi, tulong na mga katropa. Pag mata mo sa aga, in-ground! Well, katropa, ang ating nga programa sa karon, extra service with katropa nga James King, o kone si Manong James. Ako ba na sa inyo? Paano may mga katropa, ang check ang ating nga, no, ang ating nga page, no, sa Facebook, o kone sa YouTube actually, ang ating nga Usapang MJ, no? Pero ang ating nga, check nyo ba nang, ma-check nyo da ang mga episodes natin sa Usapang or sa MJ Entertainment sa Facebook, pangitaon nyo na. Pati si Manong James nga Facebook page, paki-like na, paki-share man, mga katropa, no? Pabacheck ka tayo. Lantaw ka kung nag-share ka, nag-like ka, or nag-follow ka, mga katropa. Mabalos kayo mo. Mabalos ko sa'yo mo. Mapalo man ko sa'yo mo. Papaluin kita. Magpaluan tayo. Well, aside from sa aton nga santon plus herbal oil nga liniment nga gina-mention sa inyo mga katropa nga makabulig sa inyo, ayara man ang aton of course ang kape. Ang kape nga makabulig para hindi lang nag-ayo ka na, nagwapa ka pa. Kaya man ang aton nga santon gold coffee mix mga katropa, makabulig sa inyo para, you know, dula ang mga malain mo pamatsyag mga katropa, no? So iniya pasiksik sa nutrients, ingredients, tapos may collagen, may harapasang ano mga katropa, may collagen, may glutathione para maghamis ang imong kutis. Kutis artista ka na dayan mga katropa, no? nagwapa ka na, nag-ayo ka na, o nagwapa ka pa sa Santong Gold Coffee Mix. Available na mga katropa. Dali lang, matulon lang ko. Okay, gagama lang ako nga no, mga katropa. No? Well, available lang aton ng mga produkto sa aton nga Yes to Health Store. Ang aton nga Yes to Health Store ang Namtang, there sa Mile Desire Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Grabe, the way ko magambal, matyag ko mga 20 anyos pa lang ko. Grabe, 50 anyos na ko mga katropa. Ginawaragwag ko. 50 na ko. Base bayara balat sang nagapamati da nga binyo mga 25-27 lang ko kun 21 50 na ko mga katropa. Taken.
0: Just relax.
2: Well, upda na kita mga katropa. Tandaan na ini ang inyong katropa station. Kakitaan nyo lang sa inyong dial, sa inyong radio dial ang 103.9 XFM Bacolod. Si katropa ang James King o kung Manong James ha? Na? Oh. Sa programa nga Extra Service! Mind ko be!
1: Mga katropa, exciting!
0: Extra Service! Who let the

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: System Pain!
7: Sigari mo, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang ako likod.
1: System Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain!
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Valida special, valida special mo. Special dito tama ba mga tropa, no? That's why daw ini sa ka balita kag impormasyon nga dapat nato ni sugid sa inyo sini nga gabi sa atong programa nga extra serbisyo. Well, ang aton nga extra or balita special ka tropa. Parte ni bala sa isa ka Batman. Oh, mayara ka tingnan. Pahala na si Batman na. Oh, wala ka mo ka tropa, no? Dito sa Mexico, mayara sang unidentified nga vigilante ka tropa. Nga gindab, nga ginakabig sa karon kon na gintawag Mexican Batman. Kabalo ka mo ka nga, ha, katropa. Ginapangita siya sa mga pulis dito sa Lagos de Moreno, no? Lagos de Moreno, Jalisco. Ini pagkatapos, kabalo ka mo ba lang, gintipan niya ang mga suspect, ang ini nga mga suspect, mga kawatan, mga katropa. Kawatan sa mga tricycle. Kabalo ka mo ka nung ginimo niya. Gintipan niya 5 kabilog sa idalom sang poste. Ano ni na siya? Batman o kun si Spider-Man? Nano confused ko, gintipan niya, pero ginrap niya mga katorba, kalaw ka bala ka mo naging gamit niya. Gingamit niya duct tape. So, lantawon niyo bala sa social media, pangitawon niyo na Mexican Batman! Okay? Gintipan niya, and nakita sa mga pulis mga katropa, may mga injuries kamay, yung ining ano, ining mga 5 kabilog ka mga kawatan sa mga tricycle. Tapos ginspray niya mga ginagamit pa siya spray paint. Kabalo ka mo kung anong ginsulat niya, gamit ang spray paint. Ginbutan niya da Ratero. Ratero, what is that? Hindi lang ito yun. Ratero, butsing ganon mga katropa no, sa Mexico, kawatan kun thief ratero. Teka ron, ang ininga vigilante mga katropa nag-viral sa Mexico kag madamo ang daw nanamian sa ginimo niya, pero sa mga pulis dehins hindi na pwede sunod sa mga pulis mga katropa. Kasi siyempre yan wala siya sang karapan natan, no? He is not a man in authority, kumbaga. So karon sang nakita nila ang mga pulis daw target pa nila ng pangitaon siya, no? Si Batman o kung Spider-Man, Batman ang magiging bala. Si Batman ang tawag nila gari mga katropa. Kaya doon naga-costume na siya. Unidentified pa siya mga katropa, no? Iniganing na dakpan, kilala ni sila ang mga kawatan. Gintipan niya ang 5 kabilog ng mga lalaki sa idalom sa poste, tapos sa tubang nila ara ang mga motor nga pingin pangawat nila. So it only means hindi lang siya isa katropa, no? Hindi lang siya isa. Kumbaga, ginapicture lang niya guro, ginapalapte sa social media nga, siya lang isa. Makon mo, 5 kabilog versus 1, natipan mo pa, sino ka? Spider-Man? Oh. Kaya ang ining insidente mga katropa, natabuni siya sa Lagos de Moreno Municipality sa state of Jalisco, Mexico. Eh ang ginimos ang mga kapulisan, no, ginpakapa-hospital, no, ginabulong ang injuries ang sininga mga mga kawatan kag ginbuyan. Wakan mo na ginbuyan. At din nagkano sa ano eh, sa outcry sa social media, no, madamo nagkomento, madamo nagadayaw, pero sa mga kapulisan, ining matawag nila nga unlawful restraint, no? O, apisar nga daw ang mga tao, makabig nga kriminal. Pero gintrato sila ng mga biktima sa mga pulis, ha? Sa mga pulis, sunod sila, biktima na sila, kaya ang ining may aras ang mga injuries, tapos ang ining tao hindi makilala, siya karon na ginapangita sa mga pulis. Nga pangitaon pa sa mga pulis ang ining mga kawatan, nakita na, ginbuyan lang galing mga katropa. Mabuhay! Ginambala siya, relax! Kami mangita sa kay Batman.
1: Oh baby. Just ang relax.
0: Ang response sa mga pulis mga katropa, no? And again, no, ini ang sinilang binulan mga katropa, no? Sag nag-trend, nag-viral ang ining makabig ng vigilante group ni probably. Sino naman bing lalaking tipan mo sa idalom sa poste? Pila ni kabilog? 2 kabilog or 5 kabilog, no? At least 5 suspect, mga katropa, no? Ang nadakpan. Eh? Special! Alas 6:54 na sang

0: Gabi ang ining abahin sa aton programa, ang aton nga balita espesyal, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, no? Aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini ang masarang sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar, no? Kag sa ma-order online kag sa aton Yes to Health Store. Ini ang 103.9 XFM Bacolod, kapod si Katropang James King para sa
1: Extra Service.
2: Mga katrupa, excited!

0: Extra service.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripis, sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyanaton ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako galis si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
11: At sa prime time, alas 7:30 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Nagpanindugan ng Office of the Ombudsman kamad doon sa Gyapon ang natalana nga pagpasakas ang kaso batok sa kay Senador Rodante Marculeta. Batok sa kaso nga plunder sininga semana. Sa isa ka media interview, palayag ni Assistant Ombudsman Miku Clavano nga on track sa Gyapon ang proseso. Dugang pa ini sa tungasang gapaday nga kilos protesta sa mga taga-suporta ni Marculeta kag mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC. Una na nga nagambal si Clavano nga hindi sila magapa-pressure o ang ombudsman ang hindi magapa-pressure sa kilos protesta sa INC. Apang sabat pa ni Clavano o ginsabat ni Clavano ang payagman ni Marculeta nga anda siya nga maresto. Dugang pa sa Assistant Ombudsman, hindi nila ubra ang pag-aresto sa senador. Kaginahimo lang nila ang ilang jurisdiction sa pag-file sang kaso. Yan ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pinadulong sa inyo sa Santon Vitamin C para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako sa katropang James King, XFM News.
2: XFM News.
0: FM News. XFM
8: 103.9.
12: Sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta
14: ka? Hayo ha.
0: 103.9 XFM. XFM. Extra service. DJ

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra service.
3: That's me, mga katropa. 7:21 na sa gabi sa 103.9 XFM Bacolod. Extra service at your service, katropang James King. Manong James. Pakita niyo Facebook page ko, Manong James, ang ginabutan ko dahil. Manong James! Okay, sa tanang mga manong, mayong-mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta ang inyong panyapon? Anong naming sudan man kong gabi, no? Masam, di na tungupod ko, di ba? Dawala ako. Ginamorto ko. Ano namin sa sudan sa gabi, sinabawan nila, mala, ukon, light lang. Ang ibang siguro yan, light lang, no? Magandang, ano, lahat sa mga miswa na, no? Ukon, ano lang, ang iba niya, mga medyo social niya, mga, you know, mga vegetable salad. vegetable salad lang. No? Lang. May pagka-Americanize ang guwam. Ay, abo. Hindi ang dami at tuod sa gabi, mga katropa. Light lang, no? Bisan, wala rice, no? Tubig lang. Hindi ah, kaon man kamugamayan, hindi lang magpataman, mga katropa. 1910 sa labinagid ng mga Pinoy, gusto niya ako magpuli, halin sobra, gusto niya magpuli siya, may gaulat na pagkaon, mainit ka pagkaon. Bisan, uga pa man na, katropa, kung itlog lang ako, mga talong lanada, mga katropa, no? Nami, ano yung magnami galing kaon, no? Tapos may ano, may ginamos na kaon, nagdamo ka noon. But then anyway, kung ano pa man ang sudan nyo daw, mga katropa, no? Kamu nakatutok, no? Gutom naman ko, nakatutok sa extra, ano nga ba ko gina? Extra service, mga katropa. Well, patay nga mag-servisyo sa inyo sa Los Ocho, sining gabi, si katropang James King. Ang extra service natin, mga katropa, para sa mga bago kagina, no? Pwede namin magamit ka mo sa Santon Plus Herbal Oil. Ari-ay, pagkatapos ang Santon Plus Herbal Oil, actually, before pa man ka magamit sa Santon Plus Herbal Oil, dapat naka-turbo dietary supplement na ka mo. Ini ha, pang extra-extra pag-ideya sa inyo. Ang extra, ang aton nga turbo dietary supplement ang makabulig para sa mas extra performance. Yun yun. Para sa extra galing, extra kabaskog, extra pagmamahalan. Yan. To the maximum level, kumbaga. No, ang aton nga turbo dietary supplement, mga katropa, inangin mo sa maca kag clavuasca, mga natural herbs nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. O, di ba? Extra. Pwede mo nimo order online. Nami ako, ikaw magbisita sa aton Yes 12 store. Aragid, kumpleto nga pamalaklon sa aton nga mga Yes 12 products. No? Yawang ko, tawag sa mga anay winners natin para sa aton nga libu-libong papremyo, mga katropa. But then anyway, speaking of libu-libong papremyo, katropa, ang aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Pulog ka mo sa mga entries. Yan, kagina, pag-check ko, may entries na. Okay. Ang iba niya, may challenge na kukikis, ha? Well, syempre kalabanan sa mga nag-entra sa ito, no, mga katropa. Ang iba niya, budlay contact ko, no? Bisan may sulat silang mga telephone numbers, budlay sila contact ko, mga katropa. Ang buta, sa kuguro, no? Kung siyempre, siguro tungkol adults na hindi masyado ano sa, ang iba gani, keypad lang, no, mga katropa. May kabudlayan na pag-contact ko na. Mayara naman niya kung bisan gani mag-message ka na, mayara nga nito mula. But then anyway, katropa, yan, reason why kung kisa makagka-delay kung paano tama announce to, katropa. But then, of course, para padayin ka mo maka-entra, makadaog sa isang 3,000 pesos sa itong weekly draw, yan, no? Isulat sa ang kompletong pangalan, edad, contact, kompletong edad, ang kompletong pangalan, of course, address, ang imong edad, kagang pirmahan, mga katropa. Oh, with the title, of course, Santon and XFM Libu-libong Papremyo. Sa isa kasobre, pwede mo isulod bisan, ano, nga proof of purchase, ang Santon Plus Gold, ang aton nga premium D3 soft gel capsule, isa ka banig na katropa, no? Muman sa atong turbo dieter supplement kag lima kasasya isang Santon Gold. Hindi nyo paglaktan sa kanwa sang Santon Plus Coffee Mix kay amulang nag purchase natin sining promo ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Amo naman na siya. Duwa siya actually ang bakal ng mga kape sang Guest Wealth Incorporated. Para sa chance ka magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw. Of course, sa atong nga grand draw, ang ibang na nagatipon pa ko, no, mga katropa, kay gusto na sa grand draw, magdaog sila sang 50,000 pesos. Grand prize, 30,000 pesos. No? At tapos, 10,000 pesos, kagdag 5,000 pesos sa atong nga mga consolation prizes, mga katropa. O, oh, diba? Okay, now, 7:26, mga katropa, no? Kumusta mga kabataan? Tapos sa panyapon, basi naghahampag naman, nag-gadget lang sa cellphone. I-check nyo ba lang, katropa? Basi gampang sila, Gorebox. Oh, nagligad na mention natin ng Gorebox, mga katropa, no? Sa tuya, mga ginampang, mga GT. Subong yan. Para pa man ang GT, mga katropa, no? Oh, subong yan, ang Gorebox. Kamalo ka mo, kabala, katropa, no? Kwaon, mga katropa, no? I-delete ka, naday na kwaon. Ang mobile o kung na PC game, no? Nga Gorebox. No, nagsugot ng Google, mga katropa. Nagsugot ng Google Play Store nga kwaon kag Steam. Dire lang sa Pilipinas, nagsugot na sila tungkol sa pagpakigangot sa gobyerno. Inasunod sa kay Palace Press Secretary Officer Attorney or Press Officer Attorney Claire Castro nga sa ilang pagpakigangot, no? Sa laki doon may naka-remember sa ako na doon lang. Sa ilang pagpakigangot sa Google, nagsugot sila nga kwaon na, no, ang hindi nga Gorebox sa Google Play Store kag sa Steam dire sa atun nga pungsod, mga katropa. Ang hindi nga online gaming. Tungod dire, mga katropa, no, hindi mo na siya ma-download dire sa Pilipinas. Hindi na ma-download sa inyo, mga kabataan, ang Gorebox dire sa atun pungsod, no? Bisan mga users nga nakapag-download na sini before, no, may madakoy ni siyang epekto kay may restriction. Hindi naman pwede nga ma-access. Pero kabalo ka mo, mga katropa, madamo sa mga eksperto. Ang bot ko, ang basi ang ibanda na maka-ano sa Gyapon. Pero may kabudlayan na, mga katropa, kay ginano na sa ano. Kabay pa, malama-bala nato sa mga masunod. Kasi dugay-dugay, may nagpanunulog na na social media sa YouTube. Tinanggal nyo na, ba't nakakapaglaro pa ako? So hindi niyo na ma-download, ano? So na sa ano, kay ging kakasangin ng Gorebox, mga katropa, no? May restriction naman, ah. Amo, well, nalipay gid actually ang gobyerno, ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, no, tungod sa madasing action sa Google kag Steam, mga katropa. Google niya kag Steam, no? Kung sa diin nga na bisan pa paano yan nag-bullying sila, no, sa gobyerno, mga katropa, no? Para mangin safe ko, no, ang online environment labi na gid para sa mga kabataan. Kung matunduman nyo, June 23, sa ginanunsyo sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporary nga pag-ban sa Gorebox. Kaya karakaroon, nagagawaan mga katropa nga daw nagsugot ng Google kag Google Play Store kag Steam nga kaksun na kag hindi na mahampangan ang ining Gorebox! Alas 7:29 na sa gabi, mga katropa. Maayong gabi, padayon kita mag-obdenay. Siguro sa mga madaso niya, ilawag tining number natin para pwede ka makatawag kag makapatamya, makagreet, no? Try ko be, no? Lawag ko, ha? Try to be kung makatawag sa ato numero para makatamya ka mo on air. Okay, 0950-522-2818 0950-522-2818 Para sa ito na programa, Silingay Gabi sa 103.9 XFM Bacolod, ako si Katropang James King para sa
2: Extra Service.
0: Mga katropa, exciting!

0: Esperanza.
1: Mayong gabi kay Esperanza, dira sa may LMS Boutique. Hello, Esperanza. Adi na to. Asindya. Mga taga-LMS Boutique, dira sa may 888. Mayong gabi. Salamat, kid. From Sir Wayne Salinas.
2: Extra service.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
5: FishNex Plus.
4: Ito ay may lutein,
5: pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist,
14: isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Exciting!
19: Extra service!

0: Salamat gid sa mga nakatutok ka mga pretty boys and girls sa 103.9 XFM. Lakolod, lakolod. Labi na gid sa ginpag-greet ni Sir Erwin kagina mga tagalan mas butik sa may 888 Chinatown. Ay gabi. Salamat sa mga nagtutok. Buwas na mga tao mag-up na mga ay Friday kalibuas. Well, it has been a great evening sa inyo tanan mga kapatid. Nga nagupod sa aton programa. Padayang kita maghatag sa inyo sa mga kalingawan nyo. News and Entertainment. Sa inyo katropa station. Ang ining mga programa natin mga katropa. Ihalat natin sa inyo. Of course, ginadulong hindi ka mo magkalipat sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Atun ng mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang atun nga Turbo Dietary Supplement, kag ang atun nga Vision X Plus. Ang Sesdapane, ang Santon Plus Herbal Oil. Of course, ang atun nga mga hapon, Santon Plus Herbal Soap, and Clear Skin. Salamat ka madamo. Bukas naman, ha? Friday kalibuan. And this has been James King, mga katropa. Good evening sa 103.9 XFM Bacolod. Itang or iniang?
1: Extra service.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM.
4: The Secrets of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsring nga colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The Secrets of Health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The Secrets of Health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The Secrets of Health.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dakong epekto yun sa nito maintain sang manami firm na ito sa skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yas ang kape, hindi ko gusto yas ang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
4: The secret of health.
0: Exciting!
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo.
5: Sulayin ninyo
4: para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: si Stupinius. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty.

0: Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ng kusang ordinaryo nga kape. Dato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Webes.
1: Yes.
0: Yes, Atlanta Duty Boy.
1: It's July 3, 20 and 26.
0: Ang baga, pinalagpat naman sa...
1: July 3?
0: Isa pa ba? July 3? Turado ka?
1: July 2.
0: Napuis ka pa, ha? Hindi mo ko mabasol.
1: Yes,
0: nga ginagulpi-gulat ka kaisa. Nagakalipat ka, remember?
1: Yes.
0: May edad ka na.
1: Kura max na gitman ko.
0: Gabi ba, July 3? Sigurado ka?
1: Opening salvo pa lang na, ha?
0: Opening salvo pa lang, Los Valdez na siya.
1: Yes.
0: Ginaulat-ulat ko pa naman dahil mag-play ba lang Paloma. Nabatihan mo na ang Paloma?
1: La Paloma Blanca mo.
0: Ah, ngari pala, oh. Ha, na. Hello, di ba?
1: Yes.
0: Daw mo ginang nasawa, tinura sa una ka ni Vilma.
1: Ah, yes, ah.
0: Di ba? Sila sa mga Hawaiian na, Hawaiian 5-0 daw, something ang muna, no?
1: Hawaii 5-0.
0: Welcome ta na ang tanan. Are. Balihon ko naman ang aton nga presentation sa aton nga mga partner nga broadcast technician, ha.
1: Sige.
0: Mauna naman ko sa panay.
1: Depende sa imo.
0: Amo gani, baliktad-baliktaron ko. Kay para hindi mo na masaulo. Unahon ta na, welcome ta na ang tanan nga mga taga-Capiz. Nagapamati ka mo sa XFM 106.5 wad ka tropang
1: ang Rojas na.
0: Yes.
1: Neil.
0: Correct. Ba, may buot na gitsa, no?
1: Natubuan na gitman.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Well.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: John Ray.
0: James Dean. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo KKK.
0: Samurai. Kag live direkta diri sa siyudad sang Sagay 87.5 sa inyo nga mga FM, kag sa inyo television analog channel 13 and IPTV digital channel 29. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Welcome sa programa nga...
1: Phone Pal!
0: Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Rawa, bigalan na, Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapag-guwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kag Santon Plus Gold, makabulig sa tanan yung nagasuprayer sang nanari, sari nga blatian, mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yestral Products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga maintra, pwede nyo na masave advance ang amon nga mga numero. XFM call and checks line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Step and Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda. Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, pal, with yours truly, Troy T. Soy.
1: And of course, with Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo, dietary food supplement for men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Tanan nga yes, all products sa mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi anay sa akong friend, si Madam Kix Gonzalez Malundo.
1: Mayong gabi.
0: Amo na siya ang nag-vlog sa aton nga radyo nga nabaton niya. Iyagin na wow. Ano ya? Gin, ano na gani mag-open sa box gani? Box ano naman? Hindi nyo ko ba lumagambala?
1: Opening the box.
0: Alam lang gina-unpack gani. Ano tawag? Ano meaning sila gani man? Ambot ah, ang tigulang pamakuton. Basta. Sa pagbuka niya sa radyo, gina-vlog yan na. Sige lang bla kay sa sunod ng mga inadlaw libre yata ko no sa iyang sa iyang restaurant.
1: Wow,
0: sa ang kick sa lutong bahay. Diri lang sa ubos sa ato na juice station oh. Mm-hmm. Tultulan mo tong LBC.
1: Yes, of course.
0: Diretso ka lang gamay may PLDT nga compound.
1: Oo.
0: Sa Atubang di ba lang may restaurant na da?
1: Yes.
0: Na dira ka
1: ah, mo na siya.
0: Yes.
1: Sige, tutulon ko ina.
0: Ayon ta sang ang aton panyaga libre.
1: Kabay pa.
0: Ex-deal.
1: Yes.
0: Kag syempre, pwede na kamo ka-join sa aton nga sa aton na program. Unbox gali, no? Gina-unbox na iya. Oh, galang tawag na iya si Madam Kix Gonzalez Malunduy.
1: Yes. Yan niya yan? Si Raymond Malundo man.
0: Why lang ko idea. Basta ang nahibaloan ko, damo ni siya kwarta.
1: Yes. Mayas na lang ko yan. Mayas siya.
0: Daw maubos yun yung iya nga ba? Iyang Mingo Shake.
1: Kabay pa.
0: Ano, gusto mo man Mingo Shake?
1: Yes.
0: Ay, hindi kaya sa shake, rattle, and roll ka lang yan.
1: Bisan sa roll na lang.
0: Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang migo ko nga Manggarano naman nga tagasagay ato subong sa Pavia. Si migo ko Dudes. Mayong gabi da sa imo migo.
1: Yes.
0: May kalan-an na gali si Manang Ching sa... Oo, sa Ila Balay. Ara na lang kalan-an subong Migo Dudes. Ano, abe, wala ka na puli-puli sa sagay, no?
1: Na, puli na din.
0: Tapos ginaklaro ko lang gali nga, di ba, may nag-viral nga Troy ang pangalan nga mga masahista nga nagtapungulay sa Mandurriao, Iloilo. ginaklaro ko lang yan.
1: Nasalaan niya ikaw.
0: Ginaklaro ko lang kay ang Troy nga na-involve sa tinapungulay ito sa Mandurriao, taga-sagay man.
1: Yan.
0: Basig expect pala sila nga, la, basi amo na si Troy ang ginapamatian sa radyo. Masahista na sa gali. Nakita ko yung interview sa kay, sa kay kasamang Nobby Guaso, bala? Mm. Oo. Ti, siyempre, kilala na yung ni Radyo Man, Nobby Guaso. So, una na siya nga witness ko nga ipanginwala ko nga hindi na yan si Troy ang involved niya sa tapungulay niya sa Mandor.
1: Sinuto yan nga Troy.
0: Kaya totoo, kaya ang pangalan niya si Norberto. Okay.
1: Si Berting ni Saya.
0: Tapungulay sila dol kay istorya. Bali na lamblaw, nasala lang pag-add sa Facebook. sang isa sa babae man nga agapang masahi mamaladol na tidaw may something nga nag-imon-imon guro amo to nga nagdrohay sila sa ano sa may Mandurriao nga area. Ti amo na ginaklaro ko lang nga hindi ako tuya nga Troy ang involved sa tinapungulay. Hindi kuya masaista bugaw kuya. May caller to sa line number one. Good evening. Hello. Hi, may gabi. Pangalan.
2: Tingnan ni Troy.
0: Ngalan liwat?
2: Elmer.
0: At taga din si Elmer.
2: Hello, Troy. Santa Barbara.
0: At taga Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
2: Nasa may kapit sa report, Troy.
0: Ah, tika Batuan na eh, di Santa Barbara.
2: Ang barangay.
0: Ang barangay.
2: Ang Santa Barbara.
0: Pero sa Pia, oh. Kabatuan.
2: Oo, oh, Troy.
0: Ambal ko gid daw. Abi mo, hindi ko kabalo, ha? Nga nag-intra ka, di?
2: Walaan ko man, Troy. Walaan ko man, Troy. Siyempre, tugay ka malis ang una sa Bilo, ha?
0: Ah, muna gali.
3: Oh, eh.
0: Hindi man ikaw to ang ano, pinagyan ni Dolphys ang una sa andira kami. Ikaw to, hindi.
2: Ay, natundubanong ka, Troy ba?
0: Ah, ikaw to, gali! Uy, ari naman ang imo gilutgot ng liga, do!
3: Base naman... Base naman palutgot naman si Elie.
2: Pwede, pwede ba na? Pwede ka?
0: Pwede ba?
3: Pwede pa eh, ah! May duga ka na, ah?
0: Yan pala nga nagit nga bisyan din ka mga do. Mga taong kita akong sa dinta yung frequency.
3: Correct.
0: Te ano man ang imo na saburan sa ida sa may edad ng agi nga nagbira sa imo, Elmer.
3: So kita matuod.
2: Maya, may samit. Sa kutang yung sibili yung binubin to sa mo. Amo itong subuha nga yan. Kaya na.
0: Why na?
3: Ay, may ano pa? May aslong pa, kuya.
0: Why na? Nag-ano na? Nag-us-us ano na yadila pasulod.
3: Mas namit pagigani.
0: Nag-pilo-pilo na subong dila niya. Kaya ang ugat, wala na. Gatigulang na gid.
3: Ay, no? Hindi ka ba? Hindi ka mangikay si niya. Kaya ang dila ni bala.
0: Do, hindi yan naguro kaya i-deep throat.
3: Deep throat ko niya. Do, dila niya katalim babaga. Mangampo.
0: Ay, Elmer, kamusta na ikaw, Elmer, sa kadugayan sa panahon nga nagpabatsyag ka naman, di ba? Wala ka na allowance?
2: Okay naman, Troy. Wala lang, ano, wala lang... Kaya sa ligado plug, wala, may nag-text eh, kung ko kaligado ko, isa ka bulan.
0: Ay, dahil sa kadamuon sa Amon Caller, ikaw lang yan nagambal nga wala may nag-text nga.
3: Amo gajaya!
0: Bago namon, buyan, caller namon, ginasikto, anay namon kung may nag-text na kung wala. Ikaw pa yan?
2: Oh,
0: try wala, promise. Sige ah, biology cash ah.
2: Dati, ano ba daw si Arcili ba?
3: Ati nga pamati, kita gali.
0: Nga pamati, sa gali to. Sige ah, ano na subong ang ginapangita mo kay Kabalo ko daw, naka, level up ka na gandiyan subong, kay Tidugay ka naman kapamati sa among na program. So meaning Kabalo ka na kung ano ang mga ginapangita
3: mga
0: mo
3: qualities
0: sa isa kakababayi. Yes.
2: Ang ginapagkita ko to, yung una lang to, edad na mga 26 pataas. Tapos ang arado to yung suplada, tapos lagawan.
0: Nan!
2: Biga-bigaon
0: na,
2: Troy?
0: Nan! Dira kita sa biga-bigaon.
3: Gajega, gajaya.
0: Ano, bra, muda sumong sa Santa Barbara?
2: Collector, Troy.
0: Collector. Ang kilala ko ba lang collector? Wala na sa subong siya trabaho. Makuta ko nga ah. Mamangkot ako nga ah, wala sa siya trabaho.
2: Nga man, Troy, ako ang iya, iya yung kwarta.
0: Ang iya, tananin yung pang-collect, naging take home niya. Kag may ara ko gali i-adult, may i-share sa inyo, ha? Regarding sina sa mga ulam-hulam sing kwarta.
3: Mm-hmm.
0: May kilala ko nga nang hulam kwarta sa Turko, wala na nakabayad. Subong, nag-as-as na siya. Kaya gina-orasyonan na gali isang Turko bago magpagwa sa kwarta. Ha? Bati ka na, Dol?
3: Pagyan niya pang Turko, ha?
0: Dito tuwa-tuwara na inilantis niya pa ulam kwarta, Dol?
3: Basi eh.
0: Ha? Wala ka pa katuwad sa Turko, ha?
3: Lapit na lang.

0: Pila ka ano, pila ang cash nga pwede nyo mapahulam sa isa ka tawo nga first time nga barwer? 10,000. Dot, 10,000 ko na
1: to. Wow, toon.
0: Yaling kay wala ka man valid ID, puros man tanang invalid.
1: May kwaman ko.
0: Ano?
1: Criminal case. Eh, hindi ko na sa maglukan.
2: Hindi mo
1: lang yung mga kinuloy.
0: Ti okay lang na ikaw, bro, na mong co-maker para dasing ma-release?
2: Oo, ha?
0: Aba, pwede ka nila dalpo?
1: Ah, toon.
0: Pagkatapos, basta pag-release, basta pag-release ng 10K, 70-30 ang hati ay. O, 70% kay Elmer, 30 ang imong ikaw borrower.
1: Correct.
0: Oo, kaya mo, bali silbi mo na bayad ang ano ang 70%.
1: Oo, ah.
0: Oo, to, pwede man na.
1: De.
0: So, 7,000 iya mo 3,000?
2: Ata, di man ang gilapon sa control? Kasi bayad mo?
0: Tanan, gid gali iya
1: kinanglan. Tanan, gid iya kinanglan. 70-30 lang. Pila matanak maputos eh.
0: Pero kung matabok yung mana nga 10,000, abi mga pila na ka, ano, pila na kasultada ng 10,000?
2: Ah, ang makaya lang inuloy, basta yung telepon lang.
1: Natumdumaan ko na niyo sa gali, ah.
0: Oo, itong hinahaliid mo to sa, ano, sa stock room.
1: Upo din sila ni, ano, ni Flame Rica sa una.
0: Oo.
1: Nagpahaniway kami ni.
0: Oo. Eh, si Flame Rica, gwapo to sa hindi.
1: Nataso niya ito mon.
0: Daw hindi man murug mol.
2: Bakodon
0: ka sa? Bakodon. Daw hindi man murug mol.
1: Hindi man.
0: Tinga nga nagupuan kay Film Rica tapos sa tupa kay Elmer.
1: Ah, wala ko nagambangan nagupuan.
0: Pero mas namit kay si Elmer kaysa kay Film Rica.
1: Silawan taliwa. Total na bala nagid man sang tanan.
0: Oo, nga may relasyon ka mo.
1: Kung sa mga kanta pa, muling ibalik ang tamis ng nunung. Ano mo lang sweet corn man?
0: Aba? May mga kalunggo? May mga kalunggo sweet corn man?
1: May kwan? May
0: britas?
1: May aritos?
0: May areya? Oh, sige na, pangita na sing uya mo. Sa day pa ni Karol Makanto, Storyata. Number
2: 09-0948-90-92-452.
1: Only what?
2: Only what? 0948-90-92-452.
0: Ako naman ma-plug. Tapos Lilion, may inbox na may nag-text ha. Sige, si Elmer, sang Santa Barbara, Iloilo, kapangita sing 26 up nga babayi, ang ano to gani? Ang palalagaw,
1: Maldita.
0: Ang maldita. Ah, basta ang tanan nga pinakalain.
2: Biga-biga-els.
0: Gagi, gini pala si Dolphy daw siya gini ka pang latnon sang kaagian mo. Kau gidang halit, gini nga nga gadamo gita ya.
1: Ay, tisala ko na bala kong ga-breeding.
0: A number ni Elmer 0948-909-2452. Liwat 0948. Lang tawa man lang yung inbox yung may nagsulod. 0948-909-2452. 0948-909-2452. Lang tawa, may ara na nag-text.
2: Wala
0: ka te, at least may ara na ha.
1: At least may ara na.
0: Patigid ko ba? Mm-hmm. Thank you, Elmer. Goodbye.
2: Thank you,
0: Kitroy.
2: Kaya
0: narinig ko. Kaya
2: ngayong
0: gabi sa inyo. Mayong gabi, bye-bye. Ang ambal gali sa amigo kung tagilililo nga si Dodge.
1: Oh.
0: Agi to ko nung ilang ginawayan, Mig.
1: Ay, hala. Hindi man ko to yako. Madaan yung nagatandem to di nga duwa.
0: Nanginwala ka ba tayo na?
1: Tiyo, hindi pala nga sa nga gani nga. Nga, si Troy to.
0: Oo, naano mo na yun.
1: Tapos ang ginawayan, agi.
0: May nag-comment pa itong gadaan. Grabe, gadya. Laingi man niya ko ng mga taga-sagay. Labi na gid kong pangalan ko no Troy.
1: Si Karon, nagwa naman nga agi ang ginawaya. Basi kita to nga duwaya. Inaklaro lang namo ni hindi kami tuya.
0: Hahaha. Mayang gabi ka.

0: tropang Troy. Pa-shoutout ko gali kay May de la Cruz ang Kabankalan. Kag-request ko dayon sang alaala na lang watching from Barangay Alihis, Bacolod City. Chanda Tonel, Paruhinog, hindi lang... ang dila ko ni Dulpo gin arthritis na.
1: Tinawan mo eh.
0: Ay, mayong gabi kay Manananggal di Amor. Ari naman
1: ari
0: siya.
1: Naman siya.
0: Ay, kanamit diya mga peace in Santon Gold Coffee Mix. Labi nagi ko matulutog noong ang panahon.
1: Amo ka dyan eh.
0: Bakal ka mo ha. Santon Gold Coffee Mix available sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Pwede man ang premium D3 Coffee Mix. Nagapabaskog na isang inyong memoria. Labi na kung isijante ka.
0: It's 3 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Marathon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butik.

0: 16 minutes after 10, and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Sige, apo na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini ang phone pal, phone pal. Ginadulong na sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapabaskog sa aton immune system. Wala na sing iban, Santon Vitamin C.
2: Ara man ang sis the pain, pinaka-epektibo nga pain reliever.
1: Ang tanan nga Yesol products sa mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na! XFM call and text line!
2: 0912-0076-793
1: 0915-8311-431 0915-8311-431 Daw subong nga gabi, daw na namian gid ko sang panahon.
2: Kay katugnaw?
1: Yes! Do ka nami panguot. Panguot bulsa, mabakal kita sing Santon Gold Coffee Mill.
2: Amo gadya.
1: Diba? Kay kanamit gadya sang kape nga kape lang gadya kag bulo baro-ro gamay eh.
2: Ay, kanami pang lot-got.
1: Line number 2, good evening.
3: Hello?
1: Ay, kasabat? Hello, may gabi. Hello. Oh, yes, sir, good evening. Oh, on air ka na, sir. May gabi, pangalan.
3: Ramelia po, nakatapang Troy.
1: Oo, ti ano na? Kaya nag-plug ka naman sa number mo. Balik ka naman, liwat.
3: Wala pa. May nag-parandam po.
1: Kaya hindi man nabiklaro yung signal. Pangita ito, may signal na klaro. Check one ang line number 1. Good evening.
4: Hello.
3: Hello, good evening.
1: Hello, good evening. Who's this? Tony.
3: Yung gabi sa kato.
1: Yung gabi. Si
3: Julio.
1: Si Julio. Taga din si Julio.
3: Ayun po ang si Beto na sa
1: atin. Taga Capiz.
2: Julio o con Julia?
3: Juliana sa gabi.
1: Nante daw. Balkong daw.
2: Julio Diaz kun aga. Julia Montes kun gabi.
1: Pilang hawak sang agi. Pilang hawak sang agi.
3: 33.
1: Nagahuso-uslo magabi.
3: Ang
1: kung magtuwad?
2: Wow! Manananggal?
1: Nga, ari ka di subong sa amon nga program. Oo. Anong tuyo mo? Lawas namon?
3: Sige, mangita lang ko, ano, mangita lang ko sa ako ni Tayo sa ako nga
1: Wow! Broken-hearted, kagali subong.
2: Inugbaylo ha, take note.
1: Inugbaylo ha.
3: Hindi lang heart ang broken sa akon.
2: Pati yung bulig.
1: Pati ang karipunat. pila ka tuig yung relasyon bago ka ginabulagan?
3: 2 years.
1: Oo.
2: Wow, kalawig mang gali.
1: Pila yung monthly sa imo?
3: Awayin ako na pa-monthly, ha?
1: Ah, daily?
3: Awayin na.
1: Weekly?
3: Yearly.
2: Yearly? Annual, gali, magatag?
1: Annual, samtang siya ginaanal. Was agdrugid? Was agdrugid? May pesorya ako sa imo si Ramil. Mel. Uy,
2: nadulo si Ramil.
1: Oh. Sige, isoryahan na lang si Julia. Julia. Nasakitan ka man. Feeling virgin. Pero hindi naman, sakit-sakit na naguro.
2: Among it.
1: Abalo na ko sa acting mo ya, Julia. Sa din ka mo nakilala hay sa imong amen?
3: Actually, sa kwartero siya.
1: And then, paano ka mo nakilala hay kay sa din gani ikaw subong sa...
3: Pontevedra.
1: Sa Pontevedra. Paano ka mo nakilala hay ang taga-kwartero at taga-Pontevedra, mm-hmm. Kapis?
3: Sa Facebook lang.
1: Ah, sa Facebook. Then, after sad to, uh-oh. Sino una nag-chat?
3: Ako ang nag-una sa siya.
1: Siyempre, natural.
2: Natural ang git eh.
1: Alangan naman nga siya ang mauna chat. Ano ang imo na namian sa iya nga nga wala? Gid ikaw kapugo nga mag-chat sa iya?
3: Hindi ka ginpakitaan niya ko dali sa iya nga ano, iya
1: nga... Nga armas?
3: Nga naguro.
1: Ah, nagpakita sa dahil siya armas luthang.
2: Wow, te! Te!
3: Ginpakitaan niya ko.
1: Kay sinod ako imo ay.
3: Ay, hindi. Hindi kita bala.
1: Iya, gidya.
3: Iya, iya, iya. Kaya ako nito panit lang niya, kinpilip.
2: Hindi ko mababati-bati, ah.
3: Kaya amo man lang lang akon.
1: Kay Dolphy, amo man ako nung panit lang ko nung nagpilit.
3: Ay, hindi ko magpati kay Dolphy, ah.
1: Nga? Pati ka na lang bala kay ako gasugid.
2: Kaya ano gusto mo, ipakita ko man si imo?
1: May mamalang tawa kami bisi mo Facebook kung ano kagwapa si Julia, be. Facebook account, abi.
2: May Facebook ka, ah, Jugels?
3: Ito na ang Facebook account ay Papa Dol.
1: Wow, artista! Ano? Hindi magpakita. Oo. Ay, kami lang malantaw. Hindi lang naman pag-i-plug on air. Dil?
3: Huh?
1: Hindi lang namon pag i-plug on air, kami lang ya ang malantaw, Dil.
3: Nahuya ko pala.
1: Ah, basi ka pa agi-agi ah, sa guru.
2: Hindi agi-agi siya.
1: Agi-agi siya. Hmm? Hmm. Paano mo na bala? Nagbukali mo lang na ha? Nagbukali mo lang na ha?
2: Kakatulong ka na lang puwa ko. Basta magkatulong. Wala na po sa lana. Kung magkatulong ko ng puwa mo, agi mo na.
1: Kasi describe yourself na lang, yeah. Anay.
2: Uy, describe na lang. Oh. Yung
3: katuod lang. Ang katuod lang. Ano,
1: oo.
3: Napakadlaw ko mo lang ato ng mga listeners.
1: Ah, wala sila.
3: Hindi ko yan alam niya.
2: Wala man sila
1: kakadlaw. Hindi ka man kaladlawan.
3: Nag-audition ko na dito pong sa isa sa drama.
1: Hmm.
3: Sige, gusto ko tanan nga boses mo. Ano ko.
1: Oh, sige, okay, madrama ta eh. Yeah. Okay. Pila ka tingog imo? Pila ka boss, voice ang imo nga madala?
2: Madala.
3: Bata, igulang.
1: Bata, tigulang, bata, may ngipon, tigulang. Wala. Bata, tigulang, ano pang... Ah, apos na yung ungi, ya.
2: Oo, ah. Mga ungi, kagpungap, apos na iya.
1: Oh, sige. Diri ka, anay, una pa-screen sa amon.
2: Oh, sige, sa bata, tauna, mga kalto, ha?
1: Oh.
2: Julia?
3: Okay.
2: Oh, sige. Nanay mo, abi, si, ano, si Berta.
1: Oo, oh, ako nanay, sige. Oh.
2: Tapos ikaw ko, no, nadakpan ko nga nagainagi. Okay oh. Lang? Oh, 5 years old nga bata, okay? Kaya mo?
3: Ay, hindi naman kuha ang 5 years old.
2: Oo, 5 years old la.
1: Pilagali, gusto mo?
2: Pila gusto mo nga edad?
3: Mga 7 years old lang para grade 1.
1: Siya na lang mahatag sang ano? Sang scene kung anong atong dramahon.
2: Okay, sige, pwede.
1: Oh, ano man gusto mo, ikaw na lang ang script writer pagkag kagda drama talent. Ano man nga sitwasyon ang imo ipadrama sa amo ni Dolphy?
3: Kunyari, ay kumakon papan, tapos nita kay ibang babae, tagigin na balansa kay nga, bin-advise nanta ka.
1: Dahil ilang bata ka, tapos ikaw ma-advise sa tigulang na, ano mo na yan? Why na? Hindi na mabato na.
2: Amo na lang to bala. Ano, 7 years old ka pala bala, dahil?
1: 7 years old ang bal mo.
2: Amo na lang to. Nadakpan ta ka nga nagainagi. Ginsugit ta ka kay Mama Berta.
1: Oh, sige ah.
2: Okay.
1: Oh, lights.
2: Ikaw una. Lights.
1: Lights. Camera.
2: Action.
1: Action.
3: Ah.
4: Nalibad ng lipstick man. Nga, pare, hindi ko pa sa akong bag man. Lang daw kong kadati. Bude dumpol man yung lipstick. Pipilawan ko, dibod lang ko sa akong.
1: O, ikaw nagi, lalaki kagi. Dumain nagi ka man, imo, yaya. Dumakirid away ka man sa iya.
2: Pag ko gani, nadakpan ko sa nga agi.
1: O, sige, go.
2: Hoy, Julia!
1: Dali lang, lalaki na sa nga agi, Julia. Muna rin yung pangalan niya.
2: Hindi, ako, gali. No. Hindi, nadakpan ko sa gani, nagi-nagi. O, ka.
1: Wala ka pa kabalo, gani nga agi. Nadakpan mo pala sa to sa ngalan niya, si Julia na dayon.
2: Take two.
1: Okay. Dito na ta sa cut nga na nagkuha na sa sang lipstick.
2: Nagkuha ka na lipstick.
1: Oo, si Julius ni ngalan niya.
2: Si Julius.
1: Action!
4: Hindi na lang ang Julius. Ang nakilala ko nga Julius.
1: Ah, sige na bala. Julius na bala.
2: Julius na lang, ah.
1: Ah, sige na. Action!
2: Julius! Sige na. Lights, camera, action!
1: Ikaw na hambal, Julius, narik na.
2: Julius! Julius, gaano ka da?
4: Ara ka tagali.
2: Oh, gaano ka da?
4: Hindi may kita ko sabi din nga ano may sad ba na tayo?
2: Nga,
4: ang pura-pura ba lang gamay?
2: Hoy, hindi mo kuya tatay, no? Magulang mo ko.
1: Tatay lang ito, Ginay. Sorry, yata nagmagulang ka naman. Nano man yan.
2: Ay, nano. Abi ko, ikaw ang tatay.
1: Si Berta, ngalan ko nanay. Kuya, ikaw ang tatay. Agi.
2: Oh, katapusan.
1: Inangag naman sa...
2: katapusan na lang, ating. Katapusan yung take, ha?
1: Bulilyaso ta sini daw. Daw mahuyan ta niya.
2: Take 3!
1: Action!
2: O Julius, ano yung nag-raukay mo?
4: Hindi, Tay. May nakita ko din alam yung dadumpol ng pula-pula. Ano isa, Tay?
2: Ay, hindi na ko ipabalibari. Ano na ang galapta sa guya mo kagsay mo, bibig?
4: Murid, Tay.
2: Uy!
4: Wala mo ginagawin sa imo.
2: Uy, Julius! Nagapang lipstick ka? Ha?
4: Puta, yung kitisita ako na bibig.
2: Ano sila mo?
4: Ikaw, Tay, nakita. Taman ka nga. Naibagamit sila eh.
2: Ako pa subong ang imo pabalikan? Ha? Hoy! Ay, dinukol na karon. Ito, kita ka kay nanay mo. Sige, yagda. Naano ka man?
5: Ay, dalilan. Ang nagatinaasay ka mo dating, o gaw.
2: Ang bata mo, junior ko.
5: Oo.
2: Pagkatapos, natukiban ko. Agi?
5: Di kay parehos man ka mo. Ano? Nabatian ko kinahambal ni Julius?
2: Bo, Berta?
5: Nabatian ko kinahambal ni Julius?
2: Berta?
5: Na ikaw ang yakin sundan nga nag-lipstick ka man ko, no?
2: Berta?
5: Tingala kung akong lipstick nagkakaupod.
2: Pamate, Berta. Ginulam ko lang, ah. Julius?
1: Julia na nasa subong.
2: Julia, share lang kita,
3: ha? Sakit yan ko sa kadlaw.
1: Ay, hindi man to kaladlawan. Uli, ano na to na matista?
3: Uli, ano na to na matista?
1: Kaya gusto niya ni papel pero may babae lang siya.
2: Ay, abotin mo, Julia. Ah.
1: Pero nakapasar sa no?
2: Kapasar siya. Ah.
1: AM na yung mag-ina-apply yan, Miga Julia?
3: AM, pero pwede man nasa AM.
1: Aho.
2: O sige, ate, subong. Kwan naman, ate.
1: Dito ka na lang pamati, ah. Intra-intra ka pa di.
2: Tigulang naman.
3: Hindi, totoo. Di ba yung ma-intra-git man, kuya. Pero, siyempre, amon na ako introduction. Bala parang mga tatlo.
1: Correct. Oo, man ako. Pero manami na yung mga talent.
2: Gani, improve mo na.
1: Kung makaupod ka sa amon nga, rambalang mga ano man bala, Ang mga haras-haras naman bala sa radyo, para sabi ka, tatlo ta nga tandem. Kay ubrahon ka na, munsing, ano, mulog drama man.
2: May hindi, kagin din mo sa sex orgy.
1: Ay, abot ka gahod man si mo background man.
2: Gahod sa ano?
1: Tisa, no ka ma-apply?
3: Sa talari naman ko, Dema, ita na lang ko, ano, makita na lang ko, confile.
1: Ari.
3: Oye, single pa man ko mo.
1: Oo, pero dali lang gid lalaki kagid man, no, kung na agi.
2: Agi lagani.
3: Ay, di, lalaki.
1: Lalaki, sa lalaki.
2: Lalaki ko daw.
1: Oh, sige, may, sige, ang gamiton mo nga tingog, ang tigulang mag-plaga sa number mo. Ah. Tinigulang ka naman ah, para makuha tatanan imo nga voice.
2: Sige, tinigulang naman ah.
1: Ah, sige. Mag-plug kasi mo number gamita, tinigulang nga voice go.
3: Ah, okay.
1: Ah, dali lang. Ah, laina na lang, ubra na lang punga.
3: Punga na lang.
1: Punga na lang, punga.
2: Punga nga tigulang.
1: Oo, punga.
3: Kasi paano nila ito, Babel? Anak ko number kung punga ko.
1: Ah, sige lang, kami lang matranslate.
2: Kami lang, Yaman, Uya.
1: Kami lang matranslate, ah. Gabi ko, no, punga, punga nga tigulang, be. Bagay ka sa punga nga tigulang, pre.
2: pasar.
1: Klaro gali kag.
3: Klaro gali.
1: Ang ambal mo 0930-798-6967 in chakto.
3: Ah,
1: ate, ara ka gid sa tigulang nga punga gid ya.
2: May nadumduman ko tayo.
1: 0930-798-6967. 0930-798-6967. Te, okay ka na, Julia? Ah, Julius?
3: Okay na, tani may araman yung tita palingaw sa buong agabi ha. Sige. Marabukin yung salamat sa patuloy ka pagdalpiyang ka.
1: Sige, salamat kid kag regards sa mga taga Pontevedra.
2: Okay, Paul, sir.
1: Salamat, pre, ha? Pre.
3: Salamat, man.
1: Pre.
2: Pamati.
1: May lalaki, pre, sa punta, pre, oh.
3: Ano na ang
1: balya? May lalaki ka gwapo sa punta, pre. Araw na tawab lang, may lalaki gwapo.
3: Ano si gwapo ka po sila sa iya?
1: Ba?
2: Ba? Pre. Kung lalaki ka git, pre. Lutkutong taka, pre.
4: Ano na yung magiging nakamangkot?
2: Pre, uli na gwakit.
1: Bye-bye! Salamat! Good evening!
2: Salamat, Ken!
3: Salamat! Thank you so much. Good night,
1: Ken. 10:34, balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 15 years na.
1: Uy, kalawi. Nga nga, wala ka na nag-try liwat? Mm-hmm. Sa lain na naman?
0: Busy sa bra.
1: Anong work mo?
0: Dinner lang to, ice cream.
1: Boom! Ang ice cream na nga ano?
2: Nga tulod-tulod.
1: Nga tulod-tulod na nga rang ikaw ang naga-obra? Manual na do-manual? Oh,
0: yes, Troy.
1: A dirty ice cream. Dirty ice cream, amuna?
0: Oh, motor na ka-motor.
1: Ah, may nakita ko na sa una mag-obra, Dolp.
2: Mm-hmm.
1: Arang ginabayo lang na yung manual sa kamo.
2: Gani, oh.
1: Ginamo na, oh. Hasta nga magtubo. Dayon ang palibot sina sang suludlan niya na asin kag ice. Tapos batihon niya nga batihon na sa magtubo amo na, oh. Dason matingala ka, no? Ice kag ang asin, mapatig-an niya man ang ice cream.
2: Kay tungod nga ginasuyop sang asin ang ano.
1: Tapos tuod na migurumel nga ang masaburan namon sa dirty ice cream, arang daw maasin-asin gamay. Amon ang balhas ang nag-ubra sang ice cream.
0: Depende,
2: Troy. Kung mo, may lakot kid manggali nga balahan.
1: Oo, okay. Depende man sa bat yan, no?
2: Oo, siling mo.
1: May arag yun, man.
0: Depende sa nag-obra, Troy. Depende.
1: Pero hindi na yung imo ice cream, ha? Kay di motor ka na subong, eh, no? Mm-hmm.
2: Sosyal na subong niya.
1: Pila ka buho ang maubos mo sa kada adlaw?
0: Depende, Troy. May tatlo na kabuho akong ginani. Nadalay.
1: Ang pamangkot, ari personal nga pamangkot, pila man kabuho ang imo na tilawan?
0: mga tatlo.
2: Ah, o tatlo man?
1: Ice cream giman tuod, ang iyang negosyo.
2: Correct. Kaya tatlo gi. Ah,
1: tatlo kabuho. Mm-hmm. Tidi nang manamit ang buho sang ice cream o kung ang buho nga na tilawan mo?
0: Mga
2: tilawan
0: mo buho
2: kontra, eh. Abi
1: ko gani, wala ko may singpilian kaya manamit tanan nga buho. Pero, kamusta na sa 15 years nga wala nakatilaw sing buho nga natilawan sang una?
0: Ah,
1: wala problema. Basta ikaw ya ang nagapangayo. Yeah. Basta diri kaya mamati sa phone pal kag sa XFM ang manog ice cream nga wala na asawa.
2: Correct.
1: Makapangita gid ya sing asawa. Biskan lima pa. Tampis ko nung magpalangga ang manog ice cream, Dolph mo.
2: Oo, Mamang Sorbetero pa na.
1: Dakan tahabi, Mamang Sorbetero, be.
2: Mamang Sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong-gusto ko.
1: Ang cone na ginasudlan sang ice cream, nami lutguton mo.
2: Namukit siya.
1: Ano na pangita mo, subong, sa isa ka babae, Migurumel?
0: Ako na. Bisan kay dad ko man, pero basta wala na tawa. Bisan single mama,
1: no? Kaya siyempre may isa ka man kabata. Ang bata, mm-hmm. Ang bata nyo ara si mo, subong?
0: Wala, pero kay mama na.
1: Ah, mm-hmm. Pero nagabisita-bisita ka pa kay mama na?
0: Wala na, tutos Mindanao. Padala lang ko sang para sa
1: magbibigay ng bata. Pila na katuig, oh, bata mo?
0: Mga 14 years
2: old. 14 years old?
1: Pero very good, no? Kay padayon, Japon, iyang padala. Ay, ti isa man lang kabilog mo.
2: Sa bagay.
1: Pero kung tatlo na kabilog, hindi na magpadala si Romel. Chak to, Romel?
2: Hindi, pero... obligasyon mo na, Japon, inyo.
1: Ayaw mo na. Mm-hmm. No. Mapadala na na si Romelia sa sunod labi na gid kun do may issue sila sang iyang asawa bala nga ngarang hindi matupa sa bata ang ginapadala. Mabawi na si Romel kung wala siya nakapadala kung magdalago ng bata
2: niya.
1: Ngara ba lang kabalo na mag-claim bala sa mga ano,
2: mga rights nila.
1: Kabalo na mag-claim sang inugpadala ba nga
0: yes,
1: nga sila gid mismo ang mga kapot sang kinabudlayan sang ilang tatay. Kag siyempre, siyempre maka-communicate man ang bata direkta sa ilang tatay. Ikay may kung kaisa nga daan sa ato na kultura bay. Kung naglainay ang tatay, hindi ganaya maligarya. Naglainay ang tatay ng nanay, hindi ganaya maligarya yang ginapunggan-punggan na makipag-communicate sila sa tatay. Pero okay man ang ginimo ni Romel nga nagasuportar sa siya nga bata, pero madugang kapag Jeromel bata pagid.
0: Madugang pagid eh, kung naram lang.
1: Madamo na kita sinili. Oh, yeah. Eh. Bata mo, lalaki, babae?
0: Lalaki, bro.
1: Very good. Paras ka mo itsura, guru ay. Paras itsura sa nanay kung sa imo.
0: Sa ako na yun, laban.
1: Ati, luyag-luyag ang nanay eh.
2: Oo eh.
1: No? Tinga nga nagbulagay ka mo, kahit kompleto naman bala. Kahit siyempre, ginbugayan ka mo sin bata. Tapos nga nga nagbulagay ka mo, ba si chick boy ka, Romel?
0: Hindi man masyado, pero kayo nag-lulay sa dati sa ila, binitaan ko lang, may aram sa tuya nga kuhan ko, no?
2: Teka, di inasawa mo, wow.
1: Mindanao.
2: Ah, Mindanao.
0: Kaya ikaw... Mindanao, sa Sambuanga din, sir.
2: Mm. Oh, kalayo.
1: Mm-hmm. Te, ano man, ma... Maapas ka to o kung mangita na lang kita sing bag-o?
0: Mangita, tigyan niya eh. Kung bago, kung nara ka dapat tigyan sa akon.
1: O, pites ah. I-plug the number mo eh. Damo-damo. Di at agarawa siya nga willing magkaon si Muya ice cream ah. Ang pamangkot kung willing ka man magkaon si ilang ice cream man.
0: Pagmatay pa lang, may katagal
1: na kaon ko man. Inamit ko no kaunay mo.
2: Oo ah.
1: Hindi pwede nga isa lang yung makaon. Dapat duwagid ka mo yung makaon niya.
2: Oo. Nakatilaw ka na nga ang ice cream. Gilamhit mo sa bingka.
0: Oo eh.
1: Ah. Ang akon gani. Iya, ang ice cream ginaw. Ginkurit. Dida mo na sa lagyan. Amo na oh. Kagin sunod. Kagin sunod man niya dilap ya.
2: Oh.
1: Oo ah. O, mangkuta bala si ano bala?
2: O, pamakuta ko na buwas. Te, naagyan mo man na.
0: Ano, Troy?
1: Naagyan mo nga sang pagtisting mo sang imo ice cream kong namit ng timpla, ginlamhit mo anay sa iya?
0: Uy.
1: Ba? Bold star ka man gali, Romel. Bold star ka galiya eh, no?
2: Oh.
1: Ikaw, balo ko man magamit-gamit sang ano?
2: Sang ice cream.
1: Sang ice cream, mahimuon mo toppings.
2: Tapos sa ginabaligya mo nga ice cream, anong pinakabakal nga flavor?
1: Mango, cookies and cream, mm-hmm. Ano?
0: Kag-ubi.
1: Ah, ubi gito.
2: Ayoko no. Sa bagay, mabakal.
1: Mango man lang nakag-ubi mo, namit.
2: Oh.
1: Pero manamit pagitani kung hindi ako magamit sing flavoring lang bala.
2: Nagkag
1: sirup-sirup bala, oo. Oh. Oh. Diba? Imo ano na?
0: Oo, oh, may sirup.
2: Imo yan.
1: Ah, sirup.
2: Sirup
1: ano.
2: Lang.
1: Sirup imo ginagamit.
2: Wala ka gagamit sa prutas, Ged?
0: Mga prutas eh. Tapos kung mga
2: ginamix klahan mo sang sirup.
1: Hindi. Pagtimpla may sirup. Tapos ang tuod nga prutas, amo na lang na iaginaubra nga toppings.
2: Ah, okay.
1: Diba? Kaiti, para dok a fresh... Oh. Pero namit man na Japon, basta amo na nga mga ice cream, namit na yan. Oo, si Dulpi man lang hindi manamit. Wow. Romel? Romel, no?
0: Dulpi na ko galamit.
1: Ay, salamat.
2: Pwede, Romel?
1: Dugay, mga...
0: Sa piyaka pa.
1: Ha?
0: Sa piyaka pa ganito, Dulpi na matin ako.
2: Aba?
1: Pagsailo ko, nagsailo ka man.
0: Oh, ipangita ko kung
1: diyan
0: ka na nag-program.
1: Ay, salamat.
2: Grabe ba?
1: Ginasunod ko nila, yaya. Nami-nami kiko, abe, Romel mo, no?
0: Oo.
1: Oh. Oo. Tilaway pa kiko bala, kaya manamita na pag ito.
2: Hey, Romel.
0: Ma'am, seryoso na, Troy?
1: Nga ano, tilawan mo ko?
0: Yeah, kay... Basi, ko, pure ka.
1: Ay, pure ko, yaa. Babo-abo lang ko. Kaya daw gusto ko na mag-ano. Kay si Dulpi, abi, nag-intra-intra sa disa akong program, bay. Di ba sa una ako malang isa? Kaya nag-intra-intra sa... Ang buta nung iyang ginapang lamit di sa microphone, nga daw kakalatnan kami pagka-agi, aw.
0: Ayun. Ako, bigman na ako yung may puntong agi.
1: Ay, kapang laton, oh. Yung manggali. Ya.
2: O, hindi mo kami pagbasulo niya, ha?
1: Ay, kapag-agi lang. Abi mo totoo, Dromel, kapag iagi lang ko na yan kay para malapit to sa mga babayi.
2: Pero Romel,
0: yes.
2: Ako, gusto mo man nga matilawan ko ang kalimbang mo. Kalimbang mong hawak, muling ikaw
1: kalimbang mo na ang ginabagting-bagting mo na, oh.
2: Oo, kalimbang.
1: Tikundi kung kalimbang malang imo at tilawan kay Romel, ang lingganay na lang ni Romel tilawan mo.
2: Ang gani.
1: Narangabagting-bagting sa panay.
2: Gusto mo man nga matilawan ko kalimbang mo?
1: Gusto mo, Mel, bagtingo na mo ng imuling ganay. Pati ka na, Romel. Pilang edad sa babae, pangita mo, Mel?
0: 39, 38.
1: Pwede. Balimangod sa imo 1 year. Sige, ah, mga single mom, da, mga taga-ruhas lang, ah, para kitanay ka mo dayo na. Ang mga taga-ruhas da, pamati ka mo ay, ari ang, ano, pag pinamati ka mo da, ari ang number ni Romel, willing magpalangga sa inyo, kag palanggao nyo man siya, eh, bailuhan nyo man sa inyo pagpalangga. Numero ni Romel, 0991-964-3725. Dalagko bala ang daily isang manog ice cream, di ba, Romel? Oo, ga 2,000 na ni Guru ang iyang inadla o sobra pa, Dolph, no?
2: Ang base, eh.
1: Sa din ka ka-plastar sa imo ice cream, man, Romel?
0: Diri na sa, ano, sa Rohan.
1: Oo. Ang number liwat ni Romel, 0991-964-3725. Liwat, 0991-964-3725. Sa Rohas ka man lang, di ba?
0: Yes.
1: Si Sir Jobs bala, amon station manager sa XFM Rojas. May ato to sa radyo ba si gusto mo man sing ano, sing handumanan gikan sa amon nga waragwagan, pwede ka to ka pangayo ang bala lang ko, okay?
0: Okay.
1: Okay, maayo lang ta to kay manager nga gaan ka. Total XFM ka naman subong, di ba? Katropa ka na?
0: Oo, katropa.
1: Ay, salamat! May nag-text na, Romel, sa pag-plug sa number mo. Wala pa lang tawag inbox mo, be?
0: Are, may ano.
1: Ay, salamat. May kapamati giman sa amon. Thank you, Romel. Ikaw na dabala. Discarte. Bye-bye.
0: Good. Thank you.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Salamat, good.
1: Amogin na bala namian ko sa mga listener ko bala mo. Kay, siyempre, kung malingaw sila sa imo, bisan sa DN ka pang awaragwagan, sundon ka ginan nila. Ya,
2: sundon ka ginan
1: nila. Oo, diba? Ilabi na ginan niya, may ara pagkikubigatot ng opod.
2: May kumbigatot lang.
1: Ay, wala na ginan niya. Ubus na ginan ang 9 to 12 na slot.
2: Bigaon pa.
1: XFM na ginan niya, lagi na pamatian kang kumpal. Tiyas na na mag-aga, pag alas 4, balita ay na naman.
2: Tani eh.
1: Oo, diba?
2: May pagkikumag 24 hours kita. Ano na lang ayan?
1: Amugid! De! Ang oras, 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag Katropang Dolphy lang ka.
1: Yan ang XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble. Kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: Troy Tisoy, at your service!
1: And Dolphy lang ka!
0: This is brought to you by Vision X. Para sa masanag ang healthy nga pananawan, magtumar sang Vision X Plus.
1: Kag araman ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ka collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oy, uy, besa subong, di ba?
1: Yes.
0: So, buwas, hulaton nyo kay manghatag naman kami sing worth 3,000 pesos nga cash para sa Santon and XFM libo-libong papremyo! Sa diin, may isa na naman kakatropa ta nga tag-intra sa aton nga papromo ang mga daog sang 3,000 pesos. Sa mga wala pa nakahulog, pwede pa kamo kay hingagaw until tomorrow. Pili lang kamo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your complete name, address, contact number, kag permahan. Ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Row, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Intra na!
1: Ano pa ginaulat nyo?
0: Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Tawag na ka mo sa XFM call and text line kung gusto nyo pa mag-intra sa phone pal nga programa.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ano taga ni Buas? 3?
1: July 3.
0: Buwas na maumpisa ang ano, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Yes.
0: Ano ay han ang kahinatnan siya na ano? Kay medyo malawig-lawig na nga trial bala. Dapat while ongoing ang ina nga trial, dapat ilamantani to ukayon kung nanday sino ato ang nagpanglabo sa flood control projects.
1: Amo pagin
0: para mga para may fairness man bala kung may ara sing impeachment, dapat ang nauna nga issue itakol man kay para mahibaluan man ang masanag kag kung ano gid man ang inyo ginaobra dira sa aton nga
1: gobyerno,
0: no? Kay para may fairness man na ginatawag, hindi kay sila nga kaalyado.
1: Na one-sided lang.
0: O kung kaalyado, mag-inapinay. Kung mag-oposisyon ka, dagdagan ka sing damo-damo nga kaso. Doon mo na bala? Ikaw, Dolph, gusto mo makasuhan?
1: Dugay na.
0: Mahal sa abogado, subo.
1: Gani. Hindi kay driven sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Just to be fair ha. Kun ara ka gani sa ano bala sa
0: position, ihambal bala dayon kadugay ara sa position.
1: Sa position.
0: Oh.
1: Aka kun kamog James mo ang nagdaog.
0: Oh.
1: Daw ano lang palipas-lipasan lang.
0: Mm,
1: pero kun kontrapartido gani dapat prison.
0: Ang kontrapartido ang ginaot-ot kag may mapriso git.
1: Correct.
0: Kita naman nga mga ordinaryo nga tao nga daw may ara kita tani inog bato. May ara kita inog bato galing kay wala man ta sing inog bayad sa abogado.
1: Amo na lang galing.
0: Mano ka na lang be.
1: Lanto abala hindi ini na papirsa nga mag ano pa mag people power pag gid.
0: Pero matabo gi man ay han ang people power naman.
1: I think so.
0: Oh really? Hala.
1: Kahit lang to ang bala, wala man taga sila nga nag-aapin kita sa isa kag isa ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ti,
0: gutom na ang tao subong.
1: Correct. Tapos nang
0: pigado.
1: Ti, kung isip-isipon taman, may kanya-kanya man grupo mo, di ba? Mm-hmm. May grupo man si Sara, may grupo man si Bongbong.
0: Mm-hmm.
1: Amo gina matabo daw.
0: Mm-hmm. People power. Kasi imo na iyang opinion.
1: Sa opinion ko lang.
0: Pero, ay paagita lang sa malinong
1: na
0: pamaagi kalain man nga magginamo naman taliwa tungod kay mga damo ang disgusto sa sining administrasyon may ara man gusto ti ang aton diraya ang pinakaimportante kita nga mga ordinaryo nga Pilipino Nalipay pabala kita sa aton nga pangabudlay kag panikaisikay sa matag adlaw.
1: Sa pamalakad.
0: Nalipay bala kita sa aton nga pamalaklon nga kamahal, may gasolina pa. Ay, san o pataihan mga ginawa nga. Ay, kanami mabuhi.
1: Kay tuhod ina sa pamalakat man sang aton gobyerno.
0: Sigurado ka?
1: Yes, eh.
0: Kay tuhod. Samo na sa kinagamo, no?
1: Oo, kagita man mismo nga mga nagbuluto sa ila. Mm-hmm. Eh, wala maka muna ginulsol.
0: Marcos ka lang, gid.
1: Amo na gani, Marcos. Kuya, panindugan ko na iya nga Marcos, kuya.
0: Oo, pero...
1: Pero amo na bala ng... Siyempre, bisan pa, wala pa yung naginusol nga gimbuto ko siya, ha?
0: Nga aman?
1: Kahit nakita ko man niya nga ginahimo, e man ang tanan?
0: Ikaw lang yung wala naginusol, pero ang majority ano? Naginusol.
1: Ay, depende. Depende na yan sa inyo, ya.
0: Naginusol, kid kuya, ya.
1: Kay bahala, oh, kaya eh.
0: Pero wala ko yan na yung buto si Yaya, ha? Lain niya akong gimbuto, ha?
1: Amo na, gani.
0: Sino gani? Batch niya nga nagpadlagang presidente,
1: si
0: gani?
1: Si Lenny.
0: Si Lenny, si Bongbong.
1: Oh.
0: Sino pa gani? Wala na iba no nga mas kusog pa no?
1: Duwa man na
0: si Mayo lang kay si Lenny ginbuto ko. Ah. Naperde man tuod pero at least wala man nanugo ng akon nga boto kag wala man ko nagsala sa akong ginboto.
1: Siguro ako wala man.
0: Si Lenny mahilo ma, hindi si Lenny. Hindi si Lenny Robredo.
1: Ako si Bongbong man to sa una.
0: Piyaya.
1: Bongbong piyaya.
0: Ay, merte, no? Te, amo na ang... Batsyaga naman nga pigado sa Bongdol?
1: Kapuraot, kibla sa Bong.
0: Ako lang kaya kabatsyaga.
1: Ah, nabatsyagan ko, gid siya.
0: Kapuraot, gid siya. Tinga nga, kada pamahot, tadi kada hapon nga, di pa soft drinks, gid per me. May na, pension? May pension ka?
1: Nga akong puraot, hindi ko kuya kasaranya. Pamo ka na ba?
0: May pamais-mais ka pa, may mga tinapay ka pa. Kadamo sa itong mamaw kadapo, no?
1: Ang ginapamangkot, di ba subong, hindi kaya amusin na...
0: Oo.
1: Manggranong man mala ang taga XFM.
0: Ay, oo, agree ko dahil yan, oh.
1: Amo na dang question.
0: Manggranon kita ya sa mga abyan.
1: Yes.
0: Nga mabalaan nila kung nagutom na ang taga XFM kay mapadala gid yung libre nga food, no? Oh. Amo nang tutuod nga pagpalangga ya.
1: Correct, oh. Yeah.
0: Pero pagpadulong nila sang pamahaw, bayluhan ta man na sing token nga alin sa aton.
1: Nan.
0: May lang kay may radyo ta ba?
1: Correct. Kami diri ya. Sa tutuod lang.
0: Oo.
1: Duhalos balaya ano tapos pamahaw makaon pagid.
0: Oh.
1: Tapos panyaga makaon pagid.
0: Big time kita ya gali yan, no?
1: Before manyapon makaon pagid.
0: Hindi man pagpasubray do ginapagwa mo man nga ang taga iba naman yung istasyon do mga patay gutom man.
1: Ay salat na ibra na mo. Bonggeisyo sa pirmi ang pagkaon.
0: Pero bongbong nga gid ya. Bongbong nga gid ya.
1: Biyaya gani. May subaw man da.
0: Mercy na lang ko, aking bumbong na lang.
1: Sabi ko na si Lenny.
0: Kay tanan.
1: Tanan, manamit. Amo na ganyan, ang bal ni Alan kay...
0: Nga?
1: Tanan nga lalaki.
0: Oo.
1: Manamit.
0: Ah, sa inyo ya eh.
1: Oo.
0: Ang sa amo naman yan, tanan nga lalaki, may anghit. Tinong manamit na sa anghit, be. Rolunan mo lang.
1: Ang bisan, tawas na lang.
0: Total, papaligoon na lang sa no.
1: Amo ka dya eh.
0: Oo nga, pila ginaiabi ka minuto, magdo ka mo niya man.
1: Amo ya eh.
0: Maximum pila ka minuto sa lalaki, Dolph, sa iyo mamatsyagan.
1: Sa subong nga pangidaron ko.
0: Hindi ah, sa imo nga mga based on your experience, bala pila ka minutos.
1: Nga
0: nga matinero.
1: Depende.
0: Haha, gusto ko sang exact nga sabat ah.
1: Di amo na gani kay tigulan na kuya.
0: Hindi kay isang una gani based mo experience sa, ya madumduman mo lang pila ka minutes gid kalabanan.
1: Mga 20 pa ko abi something.
0: Ang mga imo lang experience gani.
1: Amo na gani kay tigulan na ko.
0: Kasi isang hubinon ka na lang oh, pila ka minutes. Oh,
1: sang 20 years old pa ko ya, mga more or less siguro mga 30.
0: Araw-araw kaman imo ya 30 minutes.
1: Daw.
0: 30 minutes.
1: Nga huli, Ray?
0: Mga hulid, manayin mo yan.
1: Ano man galing na namin
0: mo yan? Ay, ginapamangkot ko, magdo na bala, mga hulid, manayin mo yan. Ang aktwal lang nga double ha, pila ka minutes?
1: Nga magwaan sa. Mga prangka lang ito.
0: Ikaw na yung nagambal.
1: Wala ka na yan.
0: Ako nang ginapilit. Para para utos.
1: Ang
0: ko di ambal
1: again. Ara kay nagamit lang. Kay gamit lang ko.
0: Ah, pila ka minutes? Pila ka minutes.
1: Kun hindi siya.
0: Pila ka minutes sa dayo kada mo pa explicar ah.
1: 10 minutes.
0: So, di man gali ah. Kada mo damo kasi mga libay ka ron ah. Okay man, okay ah. Pati ko 10 minutes. Di mga rudel abi, mga rudel be. Sa kabankalan.
1: Dalon ko na sa'yo sa 5 minutes.
2: Good line naman nakpanta.
0: Di kasi James din, miss James din.
1: Si James din. Lawig-lawigon kuya. Saka yung ano yan, ah, kay Papa Rodel. Ang kitko ya.
0: Ah. No, dasigon mo lang kay Papa Rodel.
2: Para ka makamulot ko kay James.
0: Ay, salamat, Geda. Mabalik kami sa Domingo sa mga Tech on Duty subong sa tanan ng XFM station sa Negros Kagpanay. Kag sa mga station managers ng XFM Philippines, madamong salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye.
3: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. XFM.

0: Kumot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check! Regular exercise?
2: Check! VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredient sini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
4: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at

0: Santol Plus Cold.
1: Ito nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din

0: itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalalakinan.

0: XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Darin, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Hala, ka-exciting.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa pa si

pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
3: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Ganton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Ganton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Ganton Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Ganton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sa mga

0: suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Nikon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Mga katupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda!
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee Man.

0: Sabot pa mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Makalan. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Huwag yung adlaw sang Biyernes! Mga katropa, July 3 na kita, 2026. Grabe ka dasig sa panahon. Nagkagtima kasi kita naman kita. TGIF. Thanks God, it's Friday. No, nga ti. Mga katropa, ang tagsa sa ato na maka-rest gamay ah sa ilang mga tagsa ka mga puloyan. Itong odi ang ating ang pila sa aton day off, no? Oo, pag Saturday, pag Sunday, ano? Ang duwag di ganit ka adlaw iban sa mga working class na ito. Pero sa mga estudyante, rest day Manila, no? 2-day rest day. At this, magbalik naman classes sa Lunes. So, take Friday. Oh, pero Friday pa lang ta. Na-klase ka pa yan, subong maskwila ka pa yan. Buwas pa yan, wala. Kag subong mga katropa, no? Bao, medyo nag-aliwalas ng kalangitan. Makita na natin ang pink and orangey, no? Ano na sa langit, nag-color na, nagalapta na sa langit, ang ining mga color. So far, wala. Subong doon nag-ulan-ulan, unlike sa mga previous days, ano? So, pwede ka muda ka, ano, ka guwa-guwa kag mag picnic-picnic sa mga ining ation, o kung mag stargazing, kung may star pa, no? Cloud gazing. Pero di lang magpagkampante, ah. Dalagid sa ang payong and sa inyo yung mga kapote in case, no? Yung mag-ulan anytime, anywhere. Kaya nga daan, basing man sa DOST Pag-asa mga katropa sa July 2, 8 PM kahapon nga daw. Ngati ang Tropical Depression nga Henry mga katropa. Ang ginamonitor na subong ara na sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Pero ti, lantolataong talaga kay may mga nagabuo-buo pa man ng mga pangadod ng mga sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, tsakto-tsakto lang ang mga pag-ulan. Kahapon kina nag-ulan sa sudan sa Makulod, no? Digtoy ang bahagin sa Villamonte, sa downtown proper, no? Ulan-ulan, paglambot ko lista kuling malamala. Ang tubig tuya sa digto ng mga areas, ang ginaulan, nagasaka na ang suba ganit, nagdaludo-daludo na digto ko, tapos ang dresa takuling niya, malamala.

cuma ingat di mangin ano lang kita no mangin observant lagi kita sa palibot naton. Make sure nga aware ka sa nagkakatao sa palibot para nga ti mga katropa ready ka anytime anywhere sa gihapon. Oras nato dala 5:01 na. And syempre, nagpamati ka mo rin siya sa atong programa, Exciting Pilipinas. Mga katrapa ka po si katrapang Wendell Balinario. Good morning! And syempre, kita man ang malantaw sa karon sa atong niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita dira live na kita mga katrapa. Uy! Like kita, una ko ho. And syempre mga katropa, don't forget man nga i-like and follow ang atong nga Facebook page para nga updated ka mo dira sa atong mga balita. Kag syempre malingaw makita no sa atong mga entertainment dira kag mga programa upbi nya kami on air and online. Syempre mabatian makita sa atong nga radio frequency. Ara kita mga katropa sa 96.7 and 103.9 sa inyong mga tagsakaradyo. Ara kita sa FM Bond sa inyong radyo. Salamat ang atong official Facebook page XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Gang, syempre, good morning! Good morning sa mga katropa pips natin nga nag-aupod sa itong programa. Nagpamati sa ilang mga tagsa, dira ka radyo, sa ilang mga cellphones. Now, good morning sa inyo, kag patamyaw na. No, don't forget nga mag-hit ang like sa itong live stream, kag comment lang dira, ano? Comment lang, maguya-huya, no? Sa kay Vanessa Klasagay, no? Miyembro sa class naton. Ma'am Vanessa, good morning! And sa tanan ng mga katropa pips naton all over Negros Occidental and sa mga malabutan sa aton yang programa all over the world pati sa Facebook no live stream naton sa YouTube. Good morning. Oras naton alas 5:03 na mga katropa no. Te, may mga klase pa sa giyapon kag obra sa so, amat-amat na himos. Amat-amat na digamo. Amat-amat na ligo. No, mga katropa, subong yung adlaw sa liwata sa Biyernes, July 3, 2026. Amat-amat na! And samtang nga nagahimos ka mo dira, no? Sa iba nagapapuli, alin sila, lubrahon ako sila lagawan man, sa mga naga-duty, subong sa mga security guards dira, sa mga katropang SG naton, sa mga drivers ka nagabiyahe na. Update niyo kita sa itong programa. And, syempre, samtang nga nag-hikot ka mo da ako nag-maneho man. Ano man gina-ubra ninyo, subong nga aga. Kung sino ka man, kahit si Batman. Para yung mga musika na ito na, nga makapalipay, makapa-kending-kending, ako makapa-zumba-zumba, as in yung aga pa. Dasig na mga katropa, kag-update niyo kita sa mga musika. Ari, trending ni sa TikTok. Kung na-miss mo si Ding Dong, mag

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga bukika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Extra.

0: Nagbabalik sa inyo mga racho! Good morning, good morning, good morning! Kamusta na kayo dyan mga katrawa? Kamusta ang inyong mga aga? Kamusta ang inyong mga pagbugtaw? Si Haring Adlaw, ara na nag-butlak na. Nasa kalangitan, makita na ng ating nag-warmth na ang kulor sa kalangitan. So, bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw. So, pungyang adlaw sang Biyernes, mga katrawa, July 3, 2026. No, adlaw na, alas 5:17 na. 5:17 in the morning. Matanda na. And of course, sa mga bagong bugtaw da, i-greet na ang dapat i-greet. Sa mga nag-celebrars ang ilang kaadlawan, no? Would like to greet a happy, happy birthday sa tanan niya nga mga nag-celebrars ang ilang birthday sa buong nga Biyernes. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday mga katropa! No? Comment lang mo din kung gusto ninyo nga tamyawo, no? Para mahibaluan natin nga birthday mo gali. Comment lang sa aton Rhea nga official Facebook page sa aton nga live subong nga aga. No? Sa ila diryo ni Sir James Stoshe, good morning. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Jelwina, good morning. Kay Ma'am Shirley Arevalo, galing bali niya diryo, good morning. Kuno sa tanan natin nga tagpalamati and bali niya diryo, happy weekend everyone. Advance si Ma'am. Happy weekend ko na mga tropa. Advance, happy weekend. Ano? Sa kay Jelwin man, na good morning. Happy Friday. Man ko na sa tanan. Kag sang una, kuno sang wala pa social media. Ang weather report sa radyo, kag sa TV, man lang gani kuno ang report. Subong ko no, kay meron naman sa social media, ginbutang ng weather report sa social media, mas dasig ang pag-relay sa information kay may social media na. Correct. Ano? Sir Jelwin, naman na ang isa sa importance sa social media nga ti nadasig ang dissemination sa information. No, mo nang isagid ka goal sa social media, hindi kay persang ibanda no, gamiton sa fake news, no? Gamiton sa pang scam, no? Kay Kim Haresco, good morning man. Yeah, pa-shoutout niya dagali ang yang cousin niya si Claire. Kagin na pa-shoutout niya ang tita niya ko no, ang ngalan ko no, Rodella Pauwasa. Mayong aga! And sa tanan man yung mga katropa natin nga nag-upod no, sa itong programa, sumong nag-komento dali kasi hindi lang natin makitaan na mayong aga. Mga katropa and sa mga mother dear! Nga nagatutok, nagpamati isubong sa ato, nagahimos, nagaluto. Anong sudaan nyo da? Kamusta ang inyong mga pamahaw? Subong nga aga, nagasugod na pala ang pagkaon dira or nagaluto-luto pala. Ito ginagutom naman gani. Every time we mention food here, wow, ang tiyan ko ito ginagutom na dayon. Laing daan, basta lutong bahay. Laing ito basta, kita mo nang imaginaan nyo bala nga bago ka as a bata ha, as a kid. Mga time ba lang bugtaw ka, gaaso ang inyong kusina, kalutoy mo nanay, tapos saguon niya kaligo, nakasadag, wala sa palibot, kinaka, tapos may mga aso daw, galuto siya, tapos masimutan mo ng ginisaya, nga, tiakos pa lang ito. Masimutan mo ng ginaluto, ya, tapos makaon ka sa lamisa, itong kaon mo, init, imukan on. Tapos na, joke lang. Tapos, initin mo nga kanon. Tapos, imo nga sudaan, bagong bakit, no, ibutang si mo ka plate. Ay, kanami. Diba? Tapos, arain mo nga nanay, gagahod-gahod lang siya. Kumud-kumud. Late ka na. Muna, kagina ka, pag inapuka, wala ka pa sa gihapon. Ay, mga assignment, ay, muna, ay, bayo mo, wala ginanong, ay, mga, gabarak-barak lang. Pero, ara siya, upod mo siya, no, nga nag-pamahaw. So, kamis man nga muna nga tiyo, no, mga katropa. So, teka mo, dira sa buong, matamat na imus da. And samtang nagahimas ka mo na, ato naman, syempre, ipakita sa inyo, i-present sa inyo yung ato naman, nga nakita ni nga TikTok video na trending sa TikTok, mga katropa, no? Which is, ano, hindi siya ng kabisaya mani siya, no? Pero ang humor yaka ay pang-general, ah. Oras sa tayo ni 5.22 na kagwa katropa live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na katong tiktokan video. Ari na, tiktokan na.
1: Kamu falagi. Nikin sa man? Kami nikin sa. Taka-taka, istorya dia. Kamu falagi, hilom. Putan ay magugalingon.
0: Mga katropa, nag-comment sa iyang TikTok ano video. Ang isa ka TikTok user. Ang gap, ano, ito. Kamu palagi. Isang word nga, camouflage. Like C-A-M-O-U-F-L-E. Ako, A-G-E. Sa'yo pa masaya, kamu palagi. Pag-chin din na ba sa saya, no nga, kamu palagi, or like sa aton, kamu pa? Kamu pa sang ex mo? Something like that. Kamu palagi, which is camouflage yung mga katropang ibutang. Which means, mas like kita camouflage mga katropang, parang you blend in or something sa mga color kabayo mo. Ito, camouflage ka. Ba, like example, kaya usually mga katropang, original meaning, it's ang camouflage, defense mechanism niya siya, or disguise, bala mga katropa, sa isa ka organism, no? Nga, o kung isa ka bagay, nga mag, dumag-blend siya bala, hindi mo siya makita, no? Nga, nag-blend siya sa surroundings, ha? Mga katropa, for example, ang camouflage ability sa isa ka sapat na doon, insekto, na bala nga nag-adapt siya sa iyang environment, nung hindi mo siya makita, dahil ka-camouflage siya, na, which is ang mga bayo, man ka mga Philippine Army nato, na muman ang color na batik-batik, hindi batik-batik, na bala ang design yung sa nga ito niyang mga ano na makita na sa military uniform sa mga army, no? Kay para mag-camouflage sila. Kung may camouflage nga matabok, nara sila sa ano, sa kasiutan, nanan. Or ang mga peace-peace nila, nag-camouflage siya, ano, sa nila nga sanga nga ginatuntungan. Nag-blend in sila mga katropa, which is usually gani, a defense mechanism siya or disguise mga katropa para hindi makita ang isa kabagay, object or tao, manda, no? Pero ang pamasa, gani ka, girl, kamu palagi. Kamu pa? Sabat yung kamu pa, away kang kami. Kaya ito yung mga katropa, no? Pero, you know, sarcastic lang man isang girl. Or, I mean, hindi siya sarcastic. Tang, ano yung malandi? Playful reaction. I know she can read, no? Pero ti benta ni Bae sa mga humor sa mga netizen online. Mga musiling mga ganap sa mga reply on social media. Ti sabong trending siya, eh. Sabong nagka-comment pagkid sa mga another words. Ang mga TikTok user to para basa ako niya pagkid. Pero check talang das kung ano pag ito mga words yung ginapang pabasa niya sa iya. Ano mo nang pagbasa niya? No. Sige mga katropa, may natin yung TikTokan video for today. Oras natin na 5.25 na. Alas 5.25 sa mga adlaw sa Biyernes. Himos na. Samtang nagahimos ka na, mapababy, tadanay. Ala, hindi baby nga mapababy. Kung na mapababy, kay mama, pamati kita. Isang kanta ni Justin Bieber. Yeah. Baby, baby, baby. Ooh, ooh.

0: baby. Baby, oh. Oras na ito nalang 5:29 na. Mga katropa, thank you so much sa mga nagapun sa programa nato. Ito subog yung aga. Nung nga nag-tutok gid sa programa natin sa ilan ni James Toshe, sa mga membro sa atong class, ako na katropang listeners and solid supporters, good morning! Sa mga members man sa Moms Chapter, Dariya sa Bacolod City, good morning man! Sa mga katropa natin all over Negros Island region, malambutan sa atong yung radio, sa atong signal, dara sa frequency natin, na mayong aga sa inyo. And of course, sa mga tagpanamati natin, kagtumbalan wow, sa aton niya nga Facebook Live, no? Sa aton nga mga online social media platform, sa streaming man aton sa YouTube. Thank you so much sa ilan ni Arnice Erida. Very good morning. Good morning man sa ilan ni Tita Salina Traje, sa ilan ni Nang Mary Ann Ludesma. Good morning. Sa ilan ni Nung Jojo Dira. Good morning man. Sa ilan ni Sir Randy Santisas, ni Mama Rivi Kipgano. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano sa La Castellana. Good morning. And sa ilan ni Tita Daisy Dira. Good morning man. Sa ilan ni Nung Jojo, no? Sa mga katropa naton, na mga katropa nga nagtutok sa ato na. And sa mga katropa man naton nga nagpamati na samtang nagahikot sa ilang mga hilikoton this morning, mayong aga man sa inyo, no? Hindi na ito matambiyaw, baka wala kita kabal sa mga pangalan sa mga nagpamati sa ilang mga radyo sa ilang mga tag sa kawalay. Pero good morning sa inyo din ang mga katropa. Alas 5:31 na. Thank you so much. Kagti, Biyernes naman katropa. Kita ay naman kita sa Lunes. Kag, syempre, hindi nyo na paglisuha pang inyong mga tag sa karadyo. Magabulo sa atin ang The Secret of Health. And after that, syempre, balitaan na naman kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So, diba, thank you so much. Kag, makita ay naman kita sa Lunes. Don't you worry. Patay lang sa pagpamati, mga katrapatutok na sa programa. Saling sa agas na magami dali lang sa XFM Bacolod. Saliwata, thank you so much. Happy Friday, TGIF, and good morning.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mapipili sa mga butika.
4: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: X.

0: FM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sininga pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sininga pagparaga sa The Secrets of Health, nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nagabatyag na kamo sa mga simptoma nga amon sini discuss de karon sa ato sininga pagparaga. We would like to welcome sa ato sininga Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
3: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mentiondihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan, kada hindi tagin mentiondihan kung kaysa, Doc Leo.
4: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mentiondihon.
2: The Secrets of Health.
3: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
4: Arabo.
3: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
4: Yes.
3: Kung nga, nga naga-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
4: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
2: The Secrets of Health.
3: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nga nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
4: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, ah. May ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine. Nga nag-influensya, kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon, o kung madali nga pag-react, o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
3: Oh.
4: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagdito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: The Secrets of Health.
3: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
4: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
3: Oo.
4: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh.
3: Mm.
4: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
3: Oo. Kay ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kasi na.
4: Mm-hmm.
3: Why na? Pero may ara iya kon kay isa, magtulok ka lang, nya no tulok mo.
4: Yes.
3: Gay kay kasakon.
4: Yes.
3: lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Tungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: Seven Plus Gold, the secrets of health.
3: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavon nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kaiti may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangustin powder. So inang mixklada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavon da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion, pero gatubod.
4: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
3: Gatubod pagin.
4: Oh, pero may ara man niya na abi niya wain na, nasulod yun na to, nagtubod pa.
2: Seven Plus Gold.
3: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gid sa mga babae.
4: Hindi ba lang Siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
3: Oo.
4: May mga times man nga malipayon siya.
3: Oh,
4: hindi ka lang magkumpiyansa.
3: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
4: Yes.
3: Ang ila reaction.
4: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
2: Seven Plus Gold, the secrets of health.
4: Ang imo sining reaksyon makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa sa nagakatabo susulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sining pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
3: Do mo ni nga klase ka ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution?
4: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kiti arala na sa guwa mo.
4: Yes.
3: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Di ni mo blamensin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imuulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang ang ginya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang, ginya hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pag-istoryahon.
4: Pero kung hindi ka magpagsapakon, makig ka man.
3: Matyagan nyo niya sa tao di sa balay, siling niya, tao-tao lang, away ka makakita ba?
4: Nahan. Ano ay kapakaduan?
3: Oo.
4: Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
3: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
4: So una nga panahon sini Sir Josila, no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagit isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada pero nagahublas. Amon yung mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka, pero may mga rason din sila. Yeah, sang una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding. Anong ila sinang rason? Doon na ila panguna-una, nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kung masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
2: The secrets of hell.
4: Ang isa sini Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sinang reaksyon. Number one, likaw kita sa mga trigger as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dara, likaw ka. I-change mong emotional environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sining mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang atong sining mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig ni sa para sa atong sining mood. Magnami ang atong sining mood. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang emotional sining serotonin, magaboost ang emotional sining serotonin na makapanayanaya sa emotional sining pamatyag.
2: The Secrets of Health.
4: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berdeng autanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng autanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
3: Relaxant ang magnesium.
4: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
2: The Secrets of Health.
4: Malunggay, mayara sa B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sa nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize sa aton sa nga brain.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsules sa may mga hormonal imbalances.
4: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sa nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sa nga epekto sa aton sa nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo paminsar ta na makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig niya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
2: Santhon Plus Gold.
4: Kag ari pa gyud Sir Josil, ang isa pa gyud sa manami man ang mangostin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangosteen. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
3: makabuligid Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para makonvert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon. Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamuno mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya, yes. Play. Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun ang ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang agahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabaka sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May doctor of alternative medicine practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dera nga program of supplementation ang ato sa nga doctor of alternative medicine consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secret of health.
3: Santon Gold. Gold.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kauturan, ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kag-ara ya, ti may pang-buffer kasi na, dira, although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatawag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gidya magpangape. Magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.

0: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina na mga naritabling sa katawo kung may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na siling nga mga babae na ikaw nalaki kanya na ba man ibuhok pagkatapos niya nga daw may bigute kaya hindi nagalisa kakita.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
0: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon. Kagang iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo gadiya.
5: Yeah. Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
0: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagalang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
0: Sa una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
0: 50 pataas.
1: Mm.
0: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinikadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
4: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
4: The Secret of Health.
0: Sa garing pagkat Sir Josil, sabahan natin nga lang, huwag pasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
4: The Secret of Health.
0: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Ganun buo imo testosterone, ganun buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
4: The Secret of Health.
0: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
6: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambag, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala siya ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
1: Bala na kamuda.
2: Bala na kamuda.

0: Secrets of Health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung mang habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
0: The Secrets of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay ng subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tan kaluton, hala, nagalapad niya, nagalapad, kagkon kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni sa ka-problema mo itong hambalo balahagina o ay palabot sa physical mo, may nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oo.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
5: Yeah!

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call the doctor.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinaka manami sini, dulao naton. O kun pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo hindi gid magwantang sakit tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinang lano nato nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cess the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di manami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na mulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always gid nato gid encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners para sa lawas nga malig-on kagadlaw adlaw nga proteksyon ang kombinasyon sa sining tatlo Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C amo ang aton tumaron ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old
3: the secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
3: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
7: FM 103.9
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhan Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
8: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhan Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhan Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhan Kape Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sister Pain!
16: Si Michelle Legale is

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Maakyat nga itong tori na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakans.
7: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
6: Mamamatay? Ganun katindi?
7: Oo. May iba dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagyo nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulo at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
8: Mga katropa,

0: Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo babalian. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:15 na may ngagas siya sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig kaman sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, sa radyo. Ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa norte nga bayan sa probinsya naman, XFM Sagay City, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Kag sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa kanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Samtang sa mga katropa, tadra nga luyag ma-access sa mas mahapos man nga pamaagi. Mga katropa, inyo ma-download nga libre nga aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Inyo drama access mga katropa ang kapingin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mayara makita mga katropa sa text line na Driston Estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, 17. Mga katropa aton, padulungan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagibad pa. Nila sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Padulungan ta mga katropa, ibalot ang pinakauling lakat sa panahon. Bangon ang pag-asa, may ginamonitor nga posible pagsulod sa super typhoon nga magapabaskog sa habaagat sa Madasod nga semana. Kag para sa itong mga headlines sa local news.
0: Express Balita. Local news.
2: Bangkay isang lalaki nga may tato kag naputos ang packing tape nga nasapuan sa syudad sang Bago, nakilala na.
3: Probinsya magahulat sang protocol sang syudad sang Bacolod sa pagpagwa sang ukon pagpagwa kag pagpasulod sang pork meat kalabanan sang ginaihaw sa Bacolod halin man sa mga kaiping nga LGU.
2: Barangay Franchise Ordinance sa e-bikes, e-trikes kag tricycad aprobado na sa konseho sang Bacolod. Samtang sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 17 anyos ka pinay napatay sa Hong Kong matapos mahulog sa Taytay.
3: Gorebox game sa Pilipinas sa ginkakas sang Google.
2: Kaya para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: Ano mga patay sang masunog ang napulo ka panalagaan o kunika pulo ka panalagaan ng apartment sang Belgium?
3: Duha ka mga individual ang nagsaka sa ibabaw sang Empire State Building.
2: Para sa itong balita sa sports, napulo na ka mga teams ang nakasulod sa round of 16 sang FIFA World Cup.
3: Samtang mga katropa, sa balita naman sa showbiz, Kim Chu kag OG Diaz mga katropa, mayara sang pagpabati-batiay sa ex. Okay, Twitter.
2: Ibalon ta mga katropa ang istorya sa likod sa silingan sapat. Para sa atong balita espesyal ko kay katropang James King. Oh, nga ginakabig di siya kuno nga pinakatigulang kag ano ini nga sapat. Alas 6:19 na. Mga katropa, inyo nabatay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulon sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, padulungan tanay ang pinakauling update sa panahon.
0: Express Balita. Weather update.
2: Ginabantayan sang State Weather Bureau nga pag-asa kon Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang tropical cyclone nga magabaskog sa isa ka super typhoon kag mag-enhance sang southwest monsoon o kunhabagat sa masunod nga semana. Ang tropical storm nga may international name nga Bavi ang era na sa masobra 3,700 kilometers east sang Eastern Visayas last 9:30 kahapon sang aga suno sa Japan Meteorological Agency. Ginapananaw nga magapadayo ng pagbaskog sini samtang nagahulag sa Pacific Ocean. Sandig sa forecast, magagi ini sa Northern Mariana Islands kag mangin mabaskog nga bagyo sa maabot ng Lunes, Hulyo 6. Posible magsulod din sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR bilang isa ka super typhoon sa Miyerkules nga adlaw sa masunod nga semana. Kagining pagatawgon nga si Inday. Sa pag-project, hindi ini maglandfall, apang posible naman ini nga magdala sang tuman nga pag-ulan. Para sa atong mga headlines o kung sa atong mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa barangay Pakol, siyudad sang Bago, aga sang Hulyo 2, ang nakilala na sang iyang ay mata. Ang biktima ging kilala sa kay Raymar Trojas, 26 anyos, isa ka barker kag residente sa barangay 16 siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang hepe sang Bago City PNP ging kilala ang biktima sang iyang utod nga babae kag live-in partner. Bangod sa tato nga ra sa tuong kamot sang biktima nga may nakasaad na o kung may nakasaad nga Prince Gabriel. Dugang pa nila tayo na nakaagi na prison biktima sa makaduwa ka beses bangod sa kaso nga illegal gambling kag inaligar imbolbado man sa pila ka mga insidente sang pagpangawat. Gipayag man sang hepe nga uli nakita si Rojas sang Hunyo 27 sa siyudad sang Bago o kon sa siyudad sang Bacolod apang ining nasapuan na nga bangkay sa siyudad sang Bago sa aga sang Hulyo 2. Kag ginapatihan nga ang iyang bangkay duha na kadlaw nga sa lugar. Sa karon nagapaday ng investigasyon kag backtracking sa krimen.
3: Nasapuan ang bangkay sa isa kalalaki nga ginputo sa bilog nga lawas gamit ang duct tape sa Purok Langka, Barangay Pakul, siyudad sang Bago, aga sang Hulyo 2. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police sang Bago City PNP, nagpalabot sang impormasyon sa ila ang isa ka obrero sang kampo nga may nakita ini nga bangkay sang tawo sa lugar. Dugang pa nila Tayon na panimahuan sa nakakita ang bangkay bangod nga nagausbong na sa lugar kag hindi maayo ang bako kag iya ini nga ginpadulungan kung sa diin halin ang nasambit nga baho kag nakita nga wala makilalaan ang bangkay. Nagapati man ang hepe nga posibleng ginbilin lang sa lugar ang bangkay sang biktima kag sa karon nagapadayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan angot sa pagkilala sang bangkay kag nagpalabot man sang mensahe sa mga posibleng himata sang biktima nga makipagangot sila sa mga pulis o kung sa nasambit nga police station.
2: 13 na tanang ka mga banwa kag siyudad sa Negros Occidental ang may kaso usang napatay nga baboy. Apang isa pa lang ang nagkumpirmar sang African Swine Fever bangod kalabanan. Nagahulat pa sang final results sa lab test. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, base sa pinakauling statistics yara na sa 2,180 ka mga baboy ang napatay. Ini ang 3.81% lang sang total population sang 13 ka LGU nga masobra 85,000 ka mga baboy. Pero sa bilog nga probinsya ang total population sang baboy ang yara na sa 329,531. Galing masobra 1,000 nga napatay ang yara sa 0.65% lang. Mahimo na sang tikang ang mga LGU nga may kaso sang ASF. Nagahulat sa karon ng Provincial Veterinary Office ang mangin protocol sa siyudad sa Bacolod karon nga may 4 ka positive cases kalabanan sa mga ginaihaw nga baboy sa Dumanan Slaughterhouse ang halinman sa Gwa sang siyudad. Sa karon nagapabili ng transport sang pork meat products pagwa sa kagpasulod basta ini ang may nagkakaigo nga dokumento.
3: Ginpahayag ni Attorney Mark Steven Mayo, City Administrator sa Bacolod City, nga nag-abot na kahapon nga adlaw ang mga ASF test kits nga ginbakalos ng syudad akod mapabaskog ang pag-monitor kag pag-detect sa African swine fever. Suno kay Attorney Mayo, lima ka mga boxes sang test kit ang nag-abot kag ang kada kahon na may unod nga yara sa 96 ka kits. Ang kada kahon naman na hibaluan niya nagabalor sang 85,000 pesos. Bangod sa pag-abot sa mga test kit, sa ginpahayag man nga magasugod naman ang border control operations ang syudad kag random testing sa mga baboy agud mapunggan ang posibleng nga pagsulod kag paglaptas ang ASF sa Bacolod. Padayon ang panawagan sa mga otoridad sa mga hog raisers kag traders nga magsunod sa patakaran kag biosecurity measures agud maprotektahan ang industriya sang pag-ihaw sang baboy sa syudad.
2: Ginpatuman ang hugot nga pagbantay sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo sa mga border controls angot sa African Swine Fever o ASF sa probinsya sa Negros Occidental matapos may pila na kamang kumpirmado nga kaso. Sunod sa Kapolis Captain Judices Katalugo, ang spokesperson sa Nokpo, kanadlaw nagapalabot sang update ang mga hepe sang tagsa Kapolis Station sang Banwa kag syudad sa Provincial Director kung may insidente angon sa ASF sa Tagsaka Area of Responsibility kag mismo sa Department of Agriculture. Dunga pa ni Katalugo, nagpasalig man ini nga may manabat sa lagi kung may arasang madakpan nga nagalapas sa pagsulundan kagay sa pagdala sang pork and pork meat products gikan sa mga lugar nga may infection sang ASF. Ginpaig man sang tagpamaba nga bugos na nga isla sang Negros ang nagapatigayan sang border control. Bangon tagsa ka mga local government units sang may mga border controls kag mismo pila ka mga patalan ginabantayan man sang mga otoridad.
3: Aprobado na ang ordinansa nga nag-regulate sa operasyon sa mga e-bike kag tricycle sa Bacolod City. Ginduso ini ni sangguniang panglungsod Committee on Transportation Chair Attorney Dindo Ramos agud mapalig-on ang pagdumala sang ila operasyon sa syudad. Sa idalom sa nasambit nga ordinansa, ang mga barangay ang magahatag sang franchise o kon certificate to operate sa mga e-bike kag tricycle antes makakuha sang business permit sa syudad. Ginakonsiderar man ang pag-require sang driver's license para sa mga nasambit nga drivers sang e-bike. Lakip sa mga probisyon ang pagtakdaman sang plete base sa kalayoon sang biyahe, paglimit sang duha ka pasahero sa kada e-bike kag pagdeterminar sang barangay sang nagakaigo nga numero sa mga unit nga pwede magbiyahe. Antes ang bugos nga implementasyon, magapatigayon man ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD sang training kag seminar para sa mga drivers. Magasunod man ang public hearing sa tagsa ka barangay kaupod ang mga stakeholders, tricycle drivers, kag PUJ operators.
2: Ginpasirado ang kapin 97 ka mga stalls kag ginpahalin ng hindi magdubo sa 40 ka mga individual nga mendikan sa clearing operation nga ginpatigayan sa annex building sang Libertad Public Market matapos madiskubrehan nga wala na ginagamit sang husto ang pasilidad. Sunod sa Bacolod City Government, ang operasyon ginpatigayan nga mabawi ang husto nga paggamit sang annex building kag mapatuman ng mga nagapadayon nga polisiya sang syudad sa pagdumala sang mga pampubliko nga pasilidad. Kabayan ini sang padayon nga kampanya sa syudad sa nagatinguha nga masiguro ang kaluwasan kaayuhan kagusto nga paggamit sa mga pampubliko nga infrastruktura para sa kaayuhan sang publiko.
3: Patay ang isa kalalaki matapos malumos sa baybayon sa Kopsang Purok, Badlon, Barangay Central, Tabao, Banwa, sang Valladolid, aga sang Hulyo 1. Ang biktima ginkilala sa kay alias Joey, isa ka mananagat, 51 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Valladolid PNP, nagpahayag ang hinablos ang biktima nga ang iyang atiyo ang nagpabutsyag nga nagalain ng pamatsyag sini apang nagpaligo sa dagat. Pagkalipas sa pila ka minutos, ang biktima na sa puan sa mga standby sa lugar nga nagalutaw na si Joey sa baybay kag wala na sang kabuhi. Giningagaw pa dala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon ay paidalom sang postmortem examination.

0: Ginadoson, Ilong District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez ang pagpatigayan sa congressional investigation ng may kagtanan sa controversial nga graduation issue sa mga kunsang AMA Bacolod o kun AMA Bacolod. Suno kay Benitez, kinanglan nga maimbestigaran ang insidente agud may baluan ang kamaturan kag mapanabat ang mga responsable. Gipabutyag man sa kongresista ang iya panindugan pinagi sa payag nga no student left behind. Ginagapakita sa iya suporta sa mga estudyante nga napiktuhan sa kabong issue. Padayon naman nga ginapaabot ang dugang atikang kagresulta sa ginaduso nga investigasyon. Alas 6:29 na. Inyo na batayan ang mga detalye sa lakas ng panahon kag update sa kaundan sa balita sa luka. Ning ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:30 na. Padulungan na ito mga katropa. Mga detalye naman sa balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Kinkumpirma sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, isa ka 17 anyos nga Pinoy na patay matapos mahulog sa Taytay gabi sang Hunyo 26. Gipayag nga gipahibalo sa kapulisan ng Philippine Consulate sa kamatayan sang teenager nga Pinoy matapos ang insidente sa pagkahulog sa Chow Chai Bridge sa Peng Chau. Base sa report, gindala ini sa Hong Kong Government Flying Service Hospital apang gideklarar ini nga napatay na. Sa Hong Kong Police, wala sila sa may nakita nga makaduluda ngayon sa insidente may kang tanan sa kamatayan sa Filipino teenager. Gipasalig sa konsulado ang paghatag sa bulig kag nagpalabot sa pagpakigunong kag pagpangamuyo sa pamilya sa napatay nga lamharon. Nagpanawagan man ang mga otoridad sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ng salang impormasyon angot sa insidente.
3: Ang mobile kag PC game nga Gorbox kon Gorbox ang permanente na nga ginkaka sa Google Play Store kon Google Play Store kag Steam of sa Philippines. Suno sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ini ang resulta sa komunikasyon sa gobyerno sa Google nga naghatag sa request ni nga kakson ang hampang sa digital platform sa pungsod. Bangod sini, hindi na ma-download o kung ma-play ang Gorbox sa Pilipinas. Ang mga user hindi naman magka-access sa hampang. Lakip na ang mga nag-download sini antes gipatuman ang restriction. Ginabi-abi man sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang madasig nga sa WhatsApp, Google, kag Steam sa hinyo sa gobyerno. Suno sa ahensya, ang lihok ang magkabulig sa pagpasanyog sa mas tuwas nga online environment para sa mga pamatanon. Apang wala pa sang opisyal nga konklusyon ang mga otoridad nga mayara sang direkta nga kaangtanan ang hampang sa insidente.
0: Mga Pasko, kaging pangiwala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga aligasyon nga nagapraktis ang selective justice ng administrasyon. O kung gin-indicate sa presidente nga wala siya nag-augyon sa mga allegasyon nga kag naging panindugan nga opinion lang inisang iya nga mga kritiko. Ang payag sa presidente nagasunod sa payag sa Iglesia ni Cristo nga ang selective justice nagaluntad sa administrasyon ni Marcos. Nga, si Palace Press Officer Undersecretary, una nga gipayag ni Claire Castro nga may mga kaso nga ginapasaka kag ginasulbar bisang pangakalyado kung malapit sa gobyerno ang mga involved. Doon ang paniya nga nagpakita ini sang kasuguan. Ang kasuguan nga ginapatuman sang patas basta may bastanteng ebidensya bisan anuman ang koneksyon sang isa ka tawo. Ginatag sa opisyal nga ang selective justice ang makonsiderar lang kung may aras ang paggamit sa impluwensya, pagpamahog o kung kalakasan agud malikawan ang pagpanabat sa isa ka tawo sa kaso.
3: Ginaduson ni Senador Rafi Tulfo ang gilayon nga pag-amyenda sang RA 9344 o kon ang Juvenile Justice Welfare Act agud ponduhan ang pagtukod sang separado nga detention facility para sa mga minor de edad nga nagkakometer sang heinous crimes. Sa hearing sang Senate Committee on Women and Children, ginhatagan pagtamod ni Senador Rafi nga indi bastante ang ibutang lang ang mga kabataan nagagasupak sa kasuguan nga nagkakometer sang magkasalidhi nga krimen sa bakay pag-asa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Diri masamay nga gina-babysit lang sila samtang nagapaydalom sa intervensyon kag rehabilitasyon kag sa ulihi paggabuyan lang.
0: Alas 6:33 na. Inyo na batihan mga katropa mga detalye sa balita sa National. Kagining na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ato na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Hindi magnubos anong ka mga personang napatay matapos ka naglunta ng sunog sa 10-story apartment building sa Belgian City ng Antwerp sang Hulyo 1. Sunod sa mga otoridad, ginabanta, may ara sang 200 ka mga individual ang nagapuyo sa nasabit ng building. Madasig naman ang nag-responder, ang mga bumbero, polis, at ibang pang emergency responders agad ma-evacuate ang mga residente nga natrap sa sulod. Pila ka mga survivors ang nagsiling nga nadulaan sila sa kuryente at is nag... Huni ang fire alarm. Apang sa sulod sa pila ka minuto, makita ang madamol nga aso sa mga pasilyo nga nagpugong sa ila sa paggamit sa hagdanan. Bangon sini napilitan sila nga magtiner sa sulod sang ilang apartment kag magulat sang bulig.
3: Duha ka individual ang nagsaka sa ibabaw sang spire sang Empire State Building sa New York City sa Miyerkules agod ibalandra. Ang isa ka dako nga bandera nga nagapanawagan para sa pagkidait sa kalibutan nga sang ulihi daw nangin isa ka proposal sa kasal. Ang duha nagasuksok sang sleeveless black outfit samtang nagauyad sila sang antenna sa spire sang iconic nga tinukod malapit sa nagasiga nga pula nga suga sa iba Babaw sini nga nagatindog sang mga 1,454 katapak o kon 1,454 feet sa Midtown Manhattan. Wala gilayon na hibaluan sa mga otoridad kung sino ang mga individual o kon paano sila nakalabot sinagabahin sang building. Mga alas 12:30 na sang hapon, matamat sila nga nagdulhog sa idalom sang istruktura sa diin suno sa aerial video ang isa sa ila nagluhod kada isa ka proposal sa kasal antes sila nagkaksanay kag naghalok ka. Ang tigpamaba sang New York Police Department ang nagsiling ang insidente ginaimbestigaran pa kag wala pa sila sang dugang detalye sa sining nga mga tion.
0: Alas 6:36 na, inyo nabatihan ang detalye sa balita sa International. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: At na padulungan ng mga katropang detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita Sports. Sports.
0: Sulod na sa round of 16 ang pulo ka mga teams nga una na nga nagdaog sa knockout stage sang nagapadayon nga FIFA World Cup. Iniginalakipan sa mga masunod nga mga pungsod ang Paraguay, France, Canada, Morocco, Brazil, Norway, Mexico, England, Belgium, CAG, United States of America. Nagkakinanglan pa sang anong ka mga teams para makumpleto ang 16 para sa round of 16. Kaginahulat na resulta sa mga ampang sa tunga sa mga pungsod nga Canada o kon Paraguay batok sa France, sa Brazil batok sa Norway, Mexico batok sa England, Spain batok sa Austria, Portugal batok sa Croatia, Amerika batok sa Belgium, Australia batok sa Egypt, kag Switzerland batok naman sa Algeria. Kung madumduman ang FIFA World Cup, ang ginahiwat lang tagsa kaapat katuig kag sa karoon, ginakapitan na sang pungsod Argentina ang titulo bilang kampiyonato sa tangtuig 2020 nga ginhiwat sa pungsod Qatar. Ang balita sa sports mga katropa. Ni ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:38 na kag mga katropa, atong padulungan ang balita naman sa showbiz.
2: Express Balita Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, mayara sa nga pagsabtanay pero sa ito lang sa ex mga katropa ining actress nga si Kim Chu kag si Uji Diaz mga katropa no, sa ining nasabit niya nga platform tungod sa issue to gani ni Ryza mga katropa kag ni Kim Chu nga itong mga netizen yun bash si Kim nga wala siya sa accountability, wala siya nag-sorry etc. Si Kim, mga katropa nag-post man sa iyang ex sa nga nasambit niya nga mga cryptic post to gani una nga like you are love do about sa self niya. Sang ulihi mga katropa nagpost ini nga true lamay craving nila ako, bet na bet for monetization. Isama ko na din siguro tong hashtag Kimchu Charity Program. Monetization is the key. You're welcome po. Makatulong man sa pang-araw-araw. Kahit yung mga katrapa, ang namin din ni Kimchu nga ginahin mo siya nga ano ba lang, nagatasan sa mga vlogger, sa mga content creator nga ginapost ang iyang atsura kag ang iyang mga statement, pati mga throwback, mga tanan na lang, mga suplada siya nga klase artista from amuning artista man para nga gatasan siya o kung gatasan siya na trending subong malang iyang pangalan sa tanan yung mga content creator na kikisakay ang mga content creator para sila monetization o kung ginakortahan nilang ining content mga katropa. Nag-reply diri si OG Diaz sa mga katropa nga, salamat po, nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat at ma-monetize ang career. Mga katropa, gina-consider inino sa mga netizen nga sarcastic mga katropa ang ano mo no, ang sabat ni OG sa iya. Kahit ng mga katropa before pa ni isang sabtanay ni Aldire, nag post nga dan si OG mga katropa nga ining si Kim kuno one time gin sa pack niya. Pero wala siya ginsapak. Doka muna ba mga katropa? Doka ipagawa niya ito ka suplading si Kim. Something like that. Kagti mga katropa, sa karon, amuning ilayang mga ano dito ng mga replyanay sa X o kung Twitter bala mga katropa. Kagti ang ginapunto daan ni Kim Chu, wala siya naghatag sang ano eh, sang statement, ginabash siya, sang ulihi, dag ano na, nag puros na lang bala mga katropa, iya na lang tsura, abi mo na, kag gina-consider niya para sa iya, monetization, ginaubran na siya nga, amo na, parang kwartahanin, kaya kung iya, content, trending, nagapopular, damo, ga-view, damo, ga-comment, amo na, ti ang bali sa isa, ti salamat eh kay may artista nga nakilalaan kag nga nakabulig ka nga muna may monetize kati isa na da si OG mga katropa abi nga gina-content niya si Kim after to sa nasambit nga issue so tanag amo na da iya nga nangin sabat pero duka subtle mga katropa dula bad words may mga peace-peace sign may mga heart-heart sign pero ma-feel mo ba lang sarcastic approach sa reply ka o kung posting sining duha pero ti do hasta lang dira wala na sang mga ano pagiduga nga mga replies on X mga katropa pero ti amo na do wala gid yapon sang sorry from Kim to Riza at the same time si Riza ya ano lang a dead ma lang abala kayo sa buhay niya importante ya ano do wala man niya issue si Riza nato kabuot man nga bata lang mga katropa so ti sa karon amo na ang latest naman niya mga katropa sang ano lang ni tinalikdan na niya ano nga gab-ilan ng adlaw no so ti amo ni ilang ganaps sa showbiz oras naton 6:39 na mga katropa kagang aton niya nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka prevent kids early sign of skin aging plus makapaputi sa itong mga panit sa ining natural niya nga ingredients. Mga katropa namin man nga gamiton sa bugos nga pamilya kay madula agad ang germs kag amoy sa imong lawas o kung mga baho sa imong lawas. Ining atong niya Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa may isang pagkita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione, sa Kojic, aray ganin po nang pagkita sa VCO kung ng virgin coconut oil ginisa sa kahabon sa atong niya nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa. Yan yung nabatayan ng balita sa showbiz. Ito si Raisa, yag panikasog na iya. Ito, batiyan ko na istorya sa nagligad ito mo. Dutayan lang na sa kunugan. Madula man o bra? Bango, dudo pa... Tikiti ang ano ba isang una, itbulaga, nadula na na.
3: Mm.
0: Nan. Sana sa mga dotayan lang. Mawadaan sang trabaho. Kahit ti, siya na ang gabulig sa pamilya kay nanay, di ba?
3: Mm.
0: Oh. Breadwinner siya.
3: Ano? Mayo kay kasi hindi siya eskwela. Katapang mm. Francwell okay. Nag-hosting.
0: No, gapaninguha. Mm. Gitsa, no? Sila na yan. Drati, ito yung may kwarta na sila ya. Sa reset, ito mo yung edad ya. Makita mo yung iyang pagpangabudlay. Basi kayo may isang una ya. Sa pagsulod yung PBB, may kwarta na gitman na sila ya.
3: Oo. Oo. Kwarta na sila. Oo, may ara-ara na gitman siya. Katapang
0: gani man. May ara na siya. May kulukwarta na siya. Oh, eh mo nang ano da, no, ang pinaka importante, drang humility ah. pakita man si Raisa sang humility kiti. Sa amoy na nga edad niya, mas tutukan niya ang trabaho kaysa sa, ano mo, no? Sa labay-labay, bla. Dapat yan, ubraon tayo sa buong mga magkikagbiyan ka, ba? Mangin friends ka para damo kay project. Namo. Sa para bisan din kay bla damo si Muya ga ano no. Welcome kay bla. Alas 6:44 na. Dire kita sa balita special no. Ari mga katropa, ay dumas interesado ining istorya. Sa isa ka European country ni siya, no. So medyo pinasahi gid man ni sa. Pero nga, masiling na to, kada isa sa to, may kinaiya nga mga pamatasan, may kinaiya kita nga mga gawi, no? Pero kisa, may ara nga nga doon masiling balang iban, ay doon hindi naging niya normal, ha? Kinanglan niya naging niya isang espesyalista para mabalaan. Gaya kung ano ni ang iyang lakat sang pinsar, no? Siyempre, kinanglan mo pa-psychiatrist ka. Mm-hmm. O kung kinanglan mo mag-undergo for psychology test dira, di ba? Ano mabalaan kung ano gidang imong problema sa kaugalingon o kung si imong ano gid bala? Ano gid lagan sa pinsar mo? Kaya dito mga katropa, reo, pasensya sa mga nagakaon o kung sa mga nagapamahaw sa mo. Kaya dito mga katropa sa isa ka European country, health hospital worker ni siya kung mga katropa. Nga, may interest siya ya sa mga parte sa tao. Aray, sa katropang Edo, kaya nakabisita to. Ginistoryahan niya. Inistoryahan na yun isla. Pero aray, pag ginistoryahan ito na yun, katropang inistoryahan ka, bebe.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Anyos nga hospital worker arestado sa pagtipon sang karne sang tawo. Suspect nag-ako nga ang iban sini iya ginakaon. Mayong aga ka tropa. Excuse lang da sa mga nagapamahawa. Pero ini ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Pares ang number naton kagina para sa aton nga balita espesyal. Arestado ang isa ka 30 anyos na lalaki matapos nga madiskubre sa sulod sang iyang apartment ang koleksyon niya sang bahin sang lawas ang tao. Nga mga ginkawat kuno sa ospital nga iya ginaobrahan kag mga sementeryo. Nagapangatubang sang kasong illegal use of human remains ang suspect nga nagatrabaho bilang isa ka patient transporter sa isa ka ospital sa Budapest. Sunod sa National Bureau of Investigation sang Hungary, nakita sa mga sang mga pulis ang daw House of Horrors matapos masapuan ang nawong sang tao. Panit sang nawong, idalom nga bahin sang matiis, kamot, utok, mga bagul, kagi isa ka kurason nga nahuluman sa garapon. Nga ginausisa karon sa mga forensic expert kunini iya sang tao kung sang sapat sa ginhiwat nga interrogasyon. Dako ang kakibot sa mga pulis sang akong sang suspect nga mayaran siya sang pinasahing atraksyon sa mga bahin sang lawas sang tao. Ginako man sininga ginakaon niya ang iba niya sa mga ini. Ginpayag sang mga investigador nga mahilig sa anatomy kag pathology ang suspect kag masamay man sininga ginapaukpan ang mga sapat. Nagagawas investigasyon nga magluwas sa iya ginobrahan ng ospital. Nakuha man na sang lalaki ang mga bangkay pagi sa pagkaykay sa mga ginabandonar nga sementeryo sa Hungary kag sa katupad ng pungsod sang Slovakia. Wala man ginakahuyas ang suspect ang iyang morbid nga kalingawan. Ginapabugal pa niya sa iyang pamilya kag sabyan ang pagpangulekta sang tulan kag masami pang ginapicturan. Kumpiskado sa mga otoridad ang computer, laptops, tablets kag mga mobile phones ang suspect para sa mas madalong nga pagkusisa. Kinalauman nga madugangan pang mga igapasaka nga kaso batok sa iya kung matumod na kung kanday sinugika na ang maging kawat ng mga bangkay. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Think healthy, live healthy. mag-Santol Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Alas 6.48 na mga katropa, inyo nabatihan ng balita, espesyal ko po si Katropang James King. Grabe iyang hobby, no? Dahil niyang ginakolek ya. Muna gani, ano to? Basi huwag ginadiritsyo sa morgue, ginadiritsyo sa balaya. Grabe yung mga istorya, no? Actually, damo na nasa sa mga cases nga muna. Mga serial killer sa una. Mga famous serial killer. Sang sila mismong natukiba na aresto, na tultulan, kag dress lang na aresto sila balay, may mga, ano gidya, may mga ebidensya. No? Ang one of the kilalang serial killer nga naga muna, si Ed Gein, no? Ginatahi, yan ang atropang Mindelo, mga panit. Sa tao, ginahimo, isang may nabasaan ko gani last time about man sa mga na-recover ng mga evidence pala sa sulod siyang balay. Lampshade. Kita ka na sang lampshade. Pero panit sang tao na da. Pag lampshade ko yung kapo na dotela. Pero ginagamit na niya panit sa tao. No, di pasensya sa mga nagpamahaw. Tapos ang bagol ng Rupang Wendell, kita ka na sang bagol tadi oh. Na slice ang babaw gin kakas na kay ginahimo iya bowl.
3: Grabe no. Kapal sang yahoo matag 20 lang ito.
0: Oh, eh ito libre. Gusto ya. Kalkalo niya lang to kundin. Pero actually, nagwa man to sa investigation nga siya mismo ga pangkalkal man patay. Natoli just nga ga pamatay siya. Pero gapangalkal man to siya sang patay. Oh, te grabe no. Kamo na subong ang ano bala sa mga kabataan ta subong. Kay do si Edgin to, alin man to sa dysfunctional type ng family. So sa mga kabataan ta, mga ginikanan, sa mga kabataan ta, magpamating, ikitas ginikanan, ta kung nung nihambal sa ato. Magalay ta pinasaway, amugin na madala sa ato sa ano no, kalaglagan ba na? Boundary sa ato naging kriminal o kung ano pa dira. Sa buong nga panahon, di, amugin na yung dapat. Sa kung hindi naging nato masarangan sa ato, drib lang pakalibutan nun, bila katropang Wendell nga kaalam, pero kinanglan tagid na sang guidance no, sa kaitaasan. Pagpangamuyo, git kita. No? Pagpangamuyoan, taton, tagsa-tagsang pamilya, mga abyan, mga pinakama, mga kilala nato, dira. Na may mga ina problema, pangamuyuan ta na sila. So, kaugalingon taman, no? Kami mo protection na, no? Guide kita always. Siningasahi sang chimpo kung panahon subong mga katropa. Pero bugtaw mo ko, thank you Lord. Kabugtaw naman ko. Kapangita naman ko sang inugbakal ko, bugas.
3: Kay ito yung mga alkal kay bugas ko na natin
5: Chakto ka gin.
0: Nang, say mo man, chakto man ang?
5: Chakto ka gin.
0: Mas mga katropa tadra, no? May klase, may ubra, bango na kay Bernes na. Ang iba, duwa ka adlaong paway sa Domingo.
5: Sir, yes sir.
0: Sige lang. Pratiga, padayon lang, no? Sige mga katropa, alas 6.52 na bang oras na muna katropang Wendell, doon yung nakulabos na. Bindi na paglisto ang inyong mga radyo kaya magabulos ng bullseye. Pero mga katropa, before kami na magtakop ni Katropang Wendell, Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal?
3: Mga Katropang Mabakal, ang atong mga produkto sa mga Yes to Health store, susulad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ining Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, King TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga naga-monitor dra naga bantay always nagatutok diri sa aton. Good morning dra sila, Arenis Law.
3: Yes, good morning sa ila ni Alberto Norbing Loreno. Mayong aga dra gapamati subongal sa Maytalisay City Zone 15.
0: Yes, good morning.
3: Sa kay Kim Harisco Rodriguez, mayong aga. Happy birthday kay ano ni kono kay tita niya Rodela Peruelo. Mayong puwasa.
5: Happy birthday. Happy birthday to you.
3: Rodela Peruelo Pausa. Good birthday. Morning. Happy birthday.
0: Happy birthday.
3: Sa kay Mami Alumbrado, good morning.
0: Good morning.
3: Kay Bunga Spotted.
0: Oh, Bunga
3: Mayaga
0: Spotted.
3: Mayaga lantaw sa kanong live si Chubunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Good morning. Sa kay Nail NJ, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Mayam,
0: good morning.
3: Ma'am Lia Alumbrado, ah, good morning. Dira sa mo mama. Mayong aga.
0: Ayos. Morning, no? Sa managa celebrate sa birthday nila today, happy birthday, July 3, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa lipa ni Katropang Arbel, mabuhay ka hanggat gusto mo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
3: Wow, ka perfect.
0: May kada greeting, sinasugpod ako na, oh, birthday. Mabuhay kang mabuhay ka hanggat gusto mo. Sa mga birthday celebrant natin ni Jay, your day mga katropa. And this is your day, your special day. Kay Salan isa sininga isa ka tuig. Bala ka na, malumpat ka na, matambling ka na kung ano pag ita. Ano pag ita yung momo kay abay lang ko, birthday ko subo.
3: Hindi ka lang makalikal, special. Birthday mo, pero burahata na, hindi lang.
0: Hindi ka lang makalikal. Hindi lang makalikal. Romero Iban, Katropang Wendell, Gapangalkal, kay ang ginapangita na nila lain.
3: Mga...
0: Oo, oh, na. Kay di ba may mga ginadala?
3: Especially mga
0: migra, nun, wala
3: lang. Mga last week, gusto ko, rilo ko nga, muniyo, dalon ko.
0: Sakto na, may muna sa, no? May mga storya, horror, na ganyan mga muna. No? Inabantayan niya to ang bagulubong, pagkalkal niya. Tingala, hindi na sa kagwa, ay gali siya ng bulos patay. Hindi na sa kagwa mo kahit 6 feet ano na?
3: 6
0: feet
3: na
0: below the ground?
3: Nan, kay man kawatan.
0: Oh, nan, correct na. Ginkalkalya. Tingala, hindi na sa kagwa. Do na-trap na siya. Gali, siyang ginbulos sa lungon. Mamo na mga storyabla, no? Doon laman pamahog, eh.
3: Oh,
0: diba, sa muna yan, mo ginagatrap ang Wendell, no? Sa mga sinang unabla. Kay Tisha Prey, ang pagpatis ng tao sa unaya mo na mo, padalaan balas ang manggad. Kay Tisha Prey, sa piyaka kinabuhi, dalo mo na nila ko naman. Pero, ang balgi dyan mga katropa, katropang Wendell, why get kita ya dalon? No?
3: Sure.
0: Saan ano pa din ka tamo manggad, iskalibutan, magtaliwan, mapatay, why get ako nung giyapon dalon?
3: Lungon mo, pero wala lungon. Ka
0: kidalo. Tapos ang bahay mo nami, pero sa tubang dito, for the judgment, katropang Wendell, ano git kaya ng... Kung ano ka nagwa sa kalibutan, pagkapatay mo, kay Toto's judgment, no, amo na ang imo man nga physical nga, ano mo, appearance to. Pati imo na yung kalag, no?

0: Pinoy. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: System Pain!
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
5: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon.

0: birthday nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya ka baho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
5: XFM 103.9 Santone Gold Live Testimony.
6: Aurora balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santone Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pigo sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo.
12: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Likawan ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM. Mari, ang dami naman mga tindahan dito sa ilalim ng tore. Mabuti siguro magsiga tayo para matanggal ng mga to.
3: Hey, hey. Mga misis, mapapakas.

0: nakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Pagtuloy sa mga detalye sa issue kang balita.
1: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not Bullseye.
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga issue, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye! Ang
3: inilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katro, pamanyaga sa mga suki nato niya ito paramati. Welcome na sa pagpangalagad na diri sa Bullseye na naman. Liwat naman ito mga pangalagad mga katro, patulto walas dyan sa aga sa pagdara sa mga balita. Mga development sa mga informasyon mga katro pa, nga ginpahibalo natin sa inyo. Pinagi sa ito nga News and Public Affairs program diri sa XFM Bacolod mga katro pa. And today is July 3, 2026, mga katropa. Tuka-tuka antes bulan at tuigo. Ang ato ng mga katuran, this vlog nga Negros Occidental, gulat-hulat naman ah. Now nga mag, maka-recover kita sa mga sitwasyon ginagyan sa sumong. But nonetheless, mga kabiyan, ato naman nga ginapahibalo sa mga katuran ta. Ang aton nga, klase, aton nga mga obligasyon sa aton nga panimalay mga katropa. Padayon niya, naway niya untat. Ang aton nga paghimo sa mga bagay-bagay mga katropa sa sining panahon. Okay, so ako na naman ginaobra nyo, ano man ang ginatrabaho nyo subong seryosuhan nyo ah. Planggoon tang aton nga mga trabaho mga katropa sa sining panahon mga katropa, no? Ang ginaalantaw naton ang isa naman ka makabig naton ginabantayan kada Martes. Ang pagsaka o kung pagsaka no bo sa presyo sa petrolyo sa wala pa sang damdaho mo. Ang nagkakalatabo subong abot lang kun anong matabo sa di dason-dason yung minadlaw mga katropa basi sumaka naman ba tumibuok naman presyo sa petrolyo sa aton nga mga fueling stations kag magbasi makibot naman ta nga sumaka gulpi mo ginaguro no anyway okay, sige lang ah no importante buhi ah importante ka giho kag importante naga panikasog pag himo sa pinaka mga obligasyon nato mga katropa sa aton nga pagpakabuhi mga katropa no 7:20 sa aton nga pagpangaragad. Welcome, welcome. Ako si Katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, Katropang Junel Apsay, mga katropa. Of the night kita this morning para magtalakay sa mga impormasyon, mga balita. Ato mga estudyante na, okay na? Kalma na? Aton nga mga manunudlo, okay na? Sold na? Kabay pa nga okay lang Japon tanan? Kabay pa okay lang ang sitwasyon sa mga kauturan ta? Despite sa mga pagbago-bago sa panahon, no? Check yaron ta bala karon ang mga latest development sa daragan sa panahon. Kino ka nami man subong, no? Pero do may ara kuno sa low pressure area nga way pakasulod sa Philippine Area Responsibility sa PAR at Bulawantay-Bantayan. Among ning super typhoon kuno mga katropa mo. Ginabantayan ta. Kag hindi man sa direkta nga magadiretso sa Pilipinas pero pabaskugon niyang habagat. So kung maghambal kita habagat katropa, ulan, baha, kag malain nga panahon ang aton nga atubangon kag kunsan una sa diba noon tama na karon. Aray pina ka mga update mga katropa, pina ka mga balita naton sa aton para tutunan. Isa ka bangkay na sapuan sa syudad sang Bago mga katropa na kilala na taga Bacolod dugli. Ay. Pre-rig operation sa syudad sa Bacolod mga katropa padayon ang aton nga paghimo sang pagparinlo pag clear sa mga dalanta kapadayon Japon ginahimo sang BTTMD. Samtang ang ordinansa nga nag-regulate mga katropa para sa mga e-bikes ba na? Okay na kuno? Solved na? Naplastan na? So, punat na lang ta mga katropa after sa approval sinisasakaroon yung panusod ang ining ordinansa nga Mapoy di basihan sa mga possible violations. Importante may rota, no? Kundi ni slow rota kay pinagusto naman ko kisang aton nga mga e-bikes mo. Pero gin-acknowledge na ito mga katropa nga ang pangabuhian nila nakasalalay man da. Kabudlay man ako karon nga halat na nadakop sa nga dakop pa ha. Pagkatapos nga pabayan ta ti karon pangabuhian na nila ano na manghold up na sila. Oh, 7:23 mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton pala tuntunan na muna isa sa pagatutukan naton. Nagligad to gistorya kita sang posible pagtalakay naman sa sweldo sa mga kuturanta sa mga workers naton sa bilog nga Pilipinas because nga piot na gid kuno kayo na batyagan na sang pumuluyo ang sitwasyon diri mga katropa no man ang aton nga pakabuhi. Ang negosyo dapat bakod kung dasig ang sirkulasyon sa kwarta mo. Ay kung hindi, sus. Ang mga negosyante ta, sakripisyo man. Ang estudyante ta, mga uko na mga negosyante ta, may mga obligasyon man. Hindi ko pumundo karon ang binaklanay, kundi pigado, kundi lain epekto. Amaray sa pila ka mga bagay karon tutukan naton sa pagpakalagad ng mga katropa sa aton nga pala tuntunan diri sa Bullseye. Pila pa ka ma-update ihatag naton sa inyo karon mga katropa. Aray pa ho, ang rally protesta extended mga katropa. Ang rally protesta sa INC ano pa ni extended today, no? May ara sang pag ginpatigayon pa kuno may ari pa pizza tres, may ara pa pizza ko tapos na. Oy pagali. Oh. Pero mayo man ah, no? Amo na kisab lang mga katropa. Importante there is Negros Occidental there is sa Pilipinas, respeto ta sa mga kulturan ta nga nag-exercise ang ilang kinamatarong freedom sa pagpautwa sa mga hibubunot nila sa gobyerno kag pautwas man sa ilang sentimiento sa mga pulisa sa aton gobyerno katropa. Yamo na yung tabo mga katropa sa ano sa grupo sang INC nga nagkadto sa EDSA nagpagkatapos nagpagwa sang ila sentimiento nagpasinggitan kontra sa mga lihok sang aton gobyerno kag panawagan sa korupsyon tanantas guro nagakinahanglan ta ga panawagan ta sang accountability man pagpanabat sa mga officials gobyerno ta nga nakakomiter sang kwarta akong pangawat sa aton kaban sa gobyerno ato na abi kwarta mo no, dapat sukton ta ginis la hindi man subong pero daso naman Border control sa Negros Occidental mga katropa ginpabakod pa kaga ginpahamtang na ang pila ka mga check-up points no border control sa pila ka mga borders diri sa Negros Occidental mga katropa amo pa rin ginamonitor naton yan matapos nga daw nakita to ang pila ka mga bagay-bagay nga nag-apekto para sa mga planters naton no kag sa aton nga mga hog racers ini matapos nga nagdamo kag nakonfirmar diri sa Bacolod may apat nga patay tungod sa African swine fever mga katropa amo pa daw ligad nga daw hindi pa ta lalain pa ta kada hindi pa ta magbaton nga amo na ni may ara na sang ASF diri sa siyudad sa Bacolod o tanaw-tanaw ka na. Oras na mga katropa 7:27 na sa aton nga pagpangalaga diri sa aton para tuntunan sa Bullseye. At tuan ta pila ka mga topiko karon istoryahan ta man no ang proseso sang impeachment. Abi nyo may ara sa pinuino sa ano sa ginahambal ta nga impeachment nga maprosper ang impeachment pero ang conviction daw layo aspatag. Ha? Komentaryo bawat Pilipino ang ipinapakita. Nagkita tang Senado, mga katropa, anong gakatabo sa Senado to man? Hindi na ni ang Senado nga nakita ta the previous years. Hindi na ni ang Senado nga nakita ta during sa mga impeachment trials. Because damat-amat dutay ang mga senador ta tungod sa mga kaso ginapakatubang nila. Headlines. No? Ginapasakaan kaso, hindi lang basta-basta. Ang question mga katropa, hindi niya problema, why problema sa pwede matabo nga ano nga mga resulta sa ebidensya, resulta sa kaso, basta ma-file lang sa kaso, pagkatapos mapunggan sa pag tambong sa impeachment mga katropa. Amunay kong kisa sa mga sanga sa atong gobyerno kung ang panagpangunada ang impluensya, grabe, ang politika, grabe, no? Because sa kalabanan sa atong mga official, hindi naman niya po sa ila obligasyon mo, no? Sa politika, sila yung nakaangkla mo. Sa politika, sila yung nag-depensa mo. Amo na. Sa ila ang allegiance nila mga katropa, hindi nasa tao, ara sa politiko, ara na sa partido nila. Bisan sa inupungkot na subong mga katropa, mapa-minority subong, pagka-majority subong mga katropa, matabos na lang linautay Japon's politika. Kaya kita tagsa-tagsa, may ara sang ilang ginatago, kag ginadepensahan man. Amora pera ka latest na ito mga katropa. Karoon na, istorihan tayo sa pagpakalagad na ito. Kita ya, padayon, tas gihapon. Balik kita sa mga isyo mga katropa para sa tao. Balik itang mga politiko. Nag-enjoy lang ni sila sa ilang kabuhi. Oh, na with all the privileges mga katropa, ginhatag na ito sa ila. Here comes ang aton pila ka mga officials gobyerno na ito. Nagkapakasasa man. Ha? Sang waslik sang poder nila. Ay, anyway, oras na ito, 7:30 mga katropa. Importante ang aton lawas mga katropa. Aral ang kondisyon. Hindi ta dali-dali nga nagkakapiktuhan sa mga ining mga balita nga ni nga cookies madugang sa mga stress na ito dali sa aton nga pagpangabuhi. Importante padayon lang. Okay? So, muna pila ka mga bagay-bagay ito na tanahon ta karon, okay? Mga katropa, ang aton Ultimate Trio ara Japon sa aton nga mga butika, pwede nyo makanto, makantuan ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, nga tanan ni nagapabakod sa aton immunity kontra sa mga infection, no? Kung may infection na gani, depende na sa lawas kung kaya niya, no? Ginahilanat ka, abot silingon, may ginaaway lawas na aton mga katropa, duwala kabutang na, maperding aton nga lawas kontra sa viruses or makaya ta. Pero importante, kaya akong gid, no? Ano'y muon ta? Pabakod sa ato ni immune system eh, no? Ang Premium D3 mga katropa, gapabakod sa ato nga tulaan, gapabakod sa ato nga total immunity, nagabulig man sa sistema ta sa paghimo sa bago nga mga cellulabla, no? May proseso na sa mo, no? Nga ginahambal ta primero. So, dako ang contribution sa vitamin D supplementation sa pagpabakod sa ato ni immune system mga katropa. Nga maging condition siya. Taas resistensya ta. Maaway ta mga viruses. Likawan ta ang infection katropa. Nga posible magresulta sa mga sakit sa aton lawas. Dugangan ta na sa Santon Plus Gold. No, ang Santon Plus Gold may mangosteen, ang palaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara man sa spirulina katropa. Mga suplemento kinahanglan ta sa pagpabakod sa aton immunity level. Ang Santon Plus Gold antioxidant, ginapa namin yung blood flow na ton mga katropa, ginaregulate niya ang ginakontrol niya ang pagtaas ng aton nga blood pressure, ang pagspike sa aton kalamay because ang ampalaya present sa Santon Plus Gold, no? Kag syempre mga katropa, ang bulig man sa mangosteen, nga bato antioxidant mga katropa. Kag Aga pataas ang aton immunity level. Alright, ari o para dasig pagiging aton nga pag ano bla, pag proseso sa mga vitamins nga ni mga katropa ini bala sang vitamin C. Ang aton Santon Vitamin C, pwede niyo na inom mga katropa. Okay? Ang Santon Vitamin C nga dako ang bulig sini sa total absorption sa mga vitamins minerals sa aton lawas. All right? Tara ni mabakal nyo sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede ka mo kabisita da. No, kantuan nyo kung at checkon nyo mga produkto sa Yes to Health kung ara da mga katropa. Kung why pag-iid, pwede ka mo kabisita sa ato Yes to Health Wellness Center. Dara sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod City. Amo na nga ito nga pwede nyo kantuan para makapangita ka mo sa produkto sa Yes to Health, mga katropa. Pwede ka mo na kalantaw sa Turbo, pwede ka mo kalantaw sa Vision X, Vision X, pwede ka mo kalantaw da sa check da sa skin, clear skin, no? Mga habon, arad da. Kapin pa ang kape. May mga kape tada. No, duke-duke, storyhan tamo na mga katropa. Ang beneficios kape nga ginatanyag natin sa inyo tanan. Alright? 7:34 na sa pagpangalaga nato. Let's take a break. Balikan tama balik naton pagkatapos ni kantuan ta mga update naton sa aton nga patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katorpa. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further, yung nag-atras ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, 7:38 na. Balikanta ang pinakamalatest update mga biyan. Because kahapon, nagkarantaranta na. Nakibot naman ta, no? May ara naman sang jaktoto humbal ni katropa ang friends mo. Hindi nga ang linong ni. may balos, gini mo. Nagligat mga na daw mga katropa daw kalinong. Pero kahapon, nakibot kita. Gulpilak, may natabo naman. Isa ka bangkay na sapuan mga katropa dito sa syudad sang Bago, no? Bumalos gid, no? Ang nasapuan mga katropa na kilala na may ara na sang identity, no? Ang inisyal nga impormasyon nga nakuha nato mga katropa, ang ining biktima taga Bakulod ni sa Brun, no? Ti ang pamangkot ni ano ang motibo sa pagpatay mga katropa, no? Sang sining suspect o kung sa sining biktima dito sa ano dito sa Bago City mga katropa nga nakapangalabot sa no kay ang trabaho yo kuno daw ano ni sa ng barker no diri sa Bakulod mga katropa no si konta pila ka ba latest update mga katropa with katropang France Andrew Burgos mga katropa sa aton nga patrol XFM live reports katropang France may aga
1: katropang Erwin may kani bago naman ini nga naga nagpukaw sang kangawa sang mga pumulo yung dramismo sa lugar sang barangay Akol, no? Siyudad sa Bago, katropang Erwin. So si Hendrik kahapon, may isa ka personang nakita na putos na niya sa pakingkit ang ilog nila, was katropang Erwin. At sa information na panaton, panimaho na blang. Mangunti, nanakadlaw, dragali ko nung posibleng yung hindi-hindira. So, teka, Tropa Erwin, ang ining investigation, din pagkigangutan sa nikahapon, si Police Lieutenant Colonel James Tatayon, sa inisyal niya interview na ton. So, si Hendrik at Tropa Erwin, nakabato sila sa report, gikan sa isa ka-obrero, dra sa kampo, na may naparitaw, anis na kuno mo. Tapos, sigin palapitan ng lugar, at dito nakita ka pa, Erwin, nga may bangkay dali sa tao.
0: Oho.
1: So, ito ang pasamita ni Tanya ka pa, Erwin, na makita nga masapuan is, ano lang mo, no? Wala pala sa nasulusa ko o kung naputos. So, nakakata pa, Erwin, kahapon, naputos niya sa packing tape ang bilog nilawas.
0: Packing tape?
1: Packing tape ba?
0: Uy!
1: Kita na sa transparent na packing tape. Tapos may brown na packing tape, the masking tape na.
0: Oo,
1: may amo na ang pugin putos sa iya mo.
0: Uy.
1: So, tigin, ginayon nga ginibisikaran sa kapulisan.
0: Oo.
1: Tiga pa, Parving, din pang, ano ni, din dala ni sa ospit, amin sa, yung dala ni sa morgue para may investigaran sa suko.
0: Oo.
1: Tiga pang kakasto pa lang, Parving, ng mga packing tape nga ginputos sa sining ang biktima. Kaya dito, katropa Erwin, nakita na may mga marka ni galing sa lawas ng biktima. Ang nga mga markings, katropa Erwin, ang kondiring abot silingon, ang mga tatu na nakita sa iyang lawas. Na posible, amuning makahatag sa identification sa sining at persona. Teka ako na, katropa Erwin, nandun siya mo, no? Nang Mr. X na siya kapon, sang aga, sang siya na mismo nakita.
0: Uh-huh.
1: Kaya sa pag-imbestiga ng Kapo Parwin sa Soko and also Mago City PNC, Kapo Parwin dito nakita, no? Na may tato ni ang biktima. Kag nakasaad rin sa tato sa biktima ka Prince Gabriel. Tato yan nga kamot. May tato nga nakasulat nga Prince Gabriel. Kaya muli sa Katropa Erwin, ang din ano sa kapulisan, so no mismo sa kapulis po tayong Colonel James Patay, yung panawagan yan eh. Kaya base sa mga himata na makakilala sila, magpakikangot na sila ang police station para ma-claiming bangkay sa ilang himata. So di sila kauras ang naglipas, sa gabi Katropa Erwin, mayo lang kay may nakatumod na ni sa sininga persona. Na-identify na niya siya kagad sa iyang utod na babae. Sa iyang living partner. Ang ininga persona din kilala sa kay Raymart Rojas.
0: Raymart Rojas?
1: Raymart Rojas. 26 anyos. tag residente ka tropa Erwin sang barangay 16.
0: Oho.
1: Sudag sang Bacolod.
0: Taga Bacolod.
1: No? Taga Bacolod. Kag ginapatian isa ini ko ka barker ka tropa Erwin.
0: Ah.
1: Oh, barker.
0: Oho.
1: Oh. Sa pag-check sa background sini, ang biktima gali ka tropa Erwin, ulihin nga nakita sa sudag sa Bacolod. Tagtong June 27 pa.
0: 27? Tipi na nakadlaw sa bungo?
1: Oo, oh, tipi na nakadlaw, tipi na nakasmada. Oo. Oh, mas banahan na. Sige, pag panalawin, ang ining hitabo, ang muli sa kanang yung tutukan sa bago si PLP.
0: Oo.
1: Sa pagpakigangot man sa posibleng mga police stations dari sa Bacolod. Dito natukiban na si Rojas may kaso kata panalawin na duduwan sa mga kabetes matriso sa kaso ng illegal gambling mo.
0: Ah, panahor.
1: O, panahor.
0: O.
1: Pero ka tropa Erwin, may gintayag man rin sa atin si Police Lieutenant ni Colonel James Batayon.
0: Mm-hmm.
1: Yan not only just sa muna ang kaso.
0: Oho.
1: Ginaligar ka tropa Erwin. Involved man galing sa pag-describe, ginagmay nga pangawat.
0: Oh, mayara pa?
1: O. Pagaling ginagmay nga pangawat ko, no?
0: Oh.
1: Sige na yun ni Katropa Erwin nga ano sang kapulisan, gin-praise ni nila kung ano ginili ang rason.
0: Oho.
1: Pero wala isa na nagadula Katropa Erwin sa posibleng nga may kantanan ng mga kaso sa sininga biktima ay masaling tabi, pagpangawan.
0: Oho.
1: Kay ongoing ng ilang backtracking sa karon Katropa Erwin, ang mga sa sininga kaso na involved ni si Rojas. Kay tiway na ni Naibaluan kung ginkuha ni siya, kung tadiin siya ginkuha, kay ulihin siya nga nakita last June 27 pa kad di kahapon sang aga
0: tapuan
1: nga wide sa kabuhi kag isa nakabangkay di kita pa rin sa investigation sa pag si PNP posible ang bangkay na niruwas tra sa lugar may duha na kung kadlaw kay dito nagapanimao na kasi siya sa mga nagakaon hindi na maayong baho sa lugar. So, di ka tropa Erwin ginili sa garaan ini.
0: Oh.
1: Pero wala sa may nakita ni nga mga seryoso lang nga pilas.
0: Oho.
1: Pero doon may pilas sa ulo ka tropa Erwin nga nakita. So, nung mismo sa kay Police Lieutenant Colonel na tayo. Pero doon hindi siya para siling tuman ka dako or seryoso nga sa isang pilas. Katropang Erwin, no? Pero ay takabalo ba si Ginlampusan? Eh, para sa iya, kay sa iya na paglantaw, posibleng nga napatay ang biktima
0: sang suffocation. Ah, why man sa
1: suffocation?
0: Why sa tiro? Why buno? Why isang kunano pa nga mga pilas?
1: Correct. Wala pilas, tugas ang tiro o kung pagbuno.
0: Oho.
1: Pero doon may nagagawa tensyon na pilas sa ulo, pero amo pa na sa karoon ng ginawala, ka post-mortem.
0: Oho.
1: Kung ano gitong cause ang pilas sa ulo. Pero katropa Erwin, hindi pa dito ma-identify, pero sa paglantaw sa kapulisan, sa Bagong City PNP, posible nga napatay ang biktima bangon sa suffocation. Diba sila kita sa position kakulang sa hangin?
0: Oho.
1: Nalubos, kumbaga. No?
0: Basi buhi pa na siya gin, ano ni siya? Gin,
1: sangit putos?
0: Gin, sangit putos?
1: Basi pala?
0: Oo.
1: Eh, abo na ka pa Parwin ang nakita dito na posible dito na sa kamatayon ni Ray Mark Rojas.
0: Oo.
1: Na tropang Erwin, no?
0: Masakit ba?
1: Dali man. Sa karon, ongoing niya ang investigation, backtracking sa kaso kay dari sa Kulis Bacolo, huli niya nakita ko. Pero galing siya na sa Juan dito na sa siyudad sa Bago, sa Barangay Bacol. Kaya pa Marvin, may interview kita dira with the Police Lieutenant Colonel James Batayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP.
2: Sir, good evening, sir. Bari ang biktima tayo is nakilala nga si Raymart Rojas Iturillo. Mali 26 years old. Ang address niya is Purok Adarna, Barangay 16 na Bacolod City.
3: Okay. Tapos, sino niya
2: siya? Nakilala sa mga kapatid niya, ang duwang utod niya.
3: Mga utod niya. So, bali sir, mga utod niya, sir, taga Bacolod na itanan?
2: Sir, Bacolod na ng address nila, sir.
3: Pero sir, confirm ko lang, sir. Hindi niya siya ha, taga Iloilo, no?
2: Sir?
3: Hindi rin sila taga Iloilo, no?
2: May binabanggit yung pamilya na halin man sa Iloilo.
3: Ah, okay.
2: Pero daw ang risk na, pero bakulog lang yun ang ginagamit ng address.
3: Kailangan daw recent address na, no?
2: Okay,
3: sir. Sir, nang ano gini ko na, sir, ang background sa himata ni Nilaman nga amo gining natabo?
2: Bali, ang victim is isang barker sa public plaza.
3: Okay. Diri sa Bacolod?
2: May kaso man siya last 2018 na gambling.
3: Okay.
2: And sa 2024, may kaso man siyang gambling.
3: Gambling ta na?
2: Oo, sir.
3: Okay. Pero sir, nang ano gini, sir, kadalom, sir, based sa inyong pagpangusisa man, nga among gining nadangatan sa biktima?
2: Actually, wala pa kami mabalbira but investigan pa namin duwat background checking pa kami.
3: Yes, sir.
2: Kundi sa Dobra, sa police station na nakasakot for further verification.
3: Okay, sir.
2: So, allegedly, may information nung gabi na ma-involvement siya sa mga ginagmay na pangawat.
3: Ah, okay. Ginagmay nga pangawat. Okay, sir. Sir, nang for how many days na siya kung na, sir, yung nadula, sir? Based sa mga himataya?
2: Last na nakita siya is June 27.
3: June 27. So, bago lang ginigali.
0: Mm-hmm.
3: So, posible nga may 1 week pa lang sa sir, no?
0: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
3: Okay. Pero, Sir James, ano gini, sir, ang pag-assess niyo man sang sininga sa isang krimen man? Nga giputos kit siya sa duct tape, sir, no? Ano din ang salvage victim ni? Makabi siya ang salvage victim?
2: Pero hindi ko pa masabi na ganyan, sir.
3: Okay, sir.
2: Siguro ba the next day nga makapag-imbestiga pa tayo ng maayos, masasagot natin yung mga ganyang tarong.
3: Okay, sir. Mm-hmm. Sir, ano ang may pilas, just like gunshot, stab wound, or any...
2: Actually, may siyang sugat sa ulo, pero hindi gunshot wound, sir.
3: Okay, like?
2: Daw gamay lang ang pilas eh. Daw, tingnan lang natin kung yung official na report ng sa doktor na nag-postmortem, sir.
3: Ah, okay. So, hindi pa natin masilin, sir, basi kung gilampusan siya?
2: Wala. Hindi pa, sir. Hindi.
3: Ah, okay. Pero sa lawas, sir, do I get visible, sir, no? Do, ano yan? Strangulation, sir? Ano?
2: Sir?
3: Possibly gin...
2: Suffocate lang siya.
3: Okay. Pero sir, ang family ni sir, yung nag-identify sa iya, nang gaupod pa nila, sir?
2: Hindi kung sila kailain mo ng address nila, pero ayon man ang formal na live-in na partner niya.
3: Okay. So, may information din nga gin-share ang live-in partner niya, sir? May mga nagapangita na ni before sa biktima?
0: Oo.
2: Wala man, sir. Gin-identify niya lang, sir, ang biktima.
3: Okay. Pero do wala gid sila nakapanugid nga do may threat siya or pagpamahog, no?
2: Wala po man, sir.
3: Okay. Pero, Sir James, ang inyo ni nga ano subong sa investigation is ma-coordinate ka mo diri sa Bacolod?
2: Yes, sir.
3: Pero why?
2: Yes, balikan lang naman liwat ang pamilya, sir.
3: Backtrack ka mo?
2: Sir. Yes, sir. Mm-hmm.
3: Pero, sir, nang why ni siya na-report as a missing person, di ba?
2: Ano ba, sir, ang naging isang part ng investigation natin?
3: Okay. Ano ko na, sir? May nakakita, sir, sa lugar, sir. Ano man? Ano, may salakyan nga naglabay? Or ano?
2: Ang saming kalsada kasi yan, sir, eh. Then wala masyadong tao dyan.
3: Ah.
2: And kung gabi, dulungid ang dalan dira.
3: Okay. So, Sir James, observation lang, do mga 1 week na siya gali dara, eh, no? Or 4 days or 5 days?
0: Dugay na gali.
2: Hindi ko pa mahambal, eh. Pero ang pag-estimate siyang soko kanina is, base mga araw na sa 2 days na nakaputos.
3: Ah, okay. 2 days na siya nga nakaputos. Okay.
2: Oo, sir.
3: Pero, sir, ang tattoo iya, amo to, sir, ang doon nakapaya hibalo sa iyang mga mata na-identify iya tattoo na siya na, no?
2: Yes, sir.
3: Anong tattoo yet, sir? Ano ang nasaad sa tattoo ya? Doon ang design?
2: Sir, ang Prince Gabriel sa right arm niya.
3: Prince Gabriel?
2: Sir.
3: Tapos, sir? Amo lang gina?
2: Oo, sir.
3: Okay, sige, sir.
1: Metro Parkway, no? So, umutang investigation sa bago si CNC. Ang wasasini nga founded body.
0: Oh, why ni isawa? Why pamilya ni Kirupang France?
1: May living partner na siya eh.
0: Ah.
1: May doon na story. Yaman ni kaning living partner niya bala?
0: Oo.
1: So, sige ka Parkway, teka ka, freaking lubong na lang siya.
0: Ang gineretso ng lubong?
1: Lagi pa lubong na lang sa gabi.
0: Oho, pigay ano
1: dito
0: mo?
1: Dito sa patio, mas bago.
0: Para na sa state of advanced decomposition, so mabaho niyo siya?
1: Oo.
0: Lain ba?
1: Ito po ang kaso nga, ibalokos ang bago city PNP ka pa Farwing, kasi dito sila gindilinan, so ang patay mo.
0: Oho.
1: Eh, ang pagpatay sa biktima, sigurado sa ibang lugar.
0: Oho.
1: Pero dito lang siya gitapok sa syudad sa bago.
0: So, amun eh, tapok sa Katorpang France to? Gintapok ka dyan?
1: Oo, posibleng nga gintapok ka dyan. Gintilin lang
0: na. Higadalan, huwag may hindi matawo, hilamunan, ang opportunity nga pwede haboy dyan sa akin, hindi sa makitaan. Pero ang kakulugmatan, ginputosa sang duct tape. Ay, nako. Oo.
1: Kaya sa araw ka to, Farwin, ang going in backpacking sa Silingan ato. So, ano ginindi ang madalang na motibo sa Silingan Krimen, no? Kung sinin siya yung kuha, itutukan na sa bagong city DRP para ma-trace na yung hiling na kaso ka to, Farwin.
0: Terrible man, di ba? Oho. Uh-huh. Pero anong angulo ka ginanantaw sa polista Katropang France? Huwag pa mo pa rin?
1: Huwag pa agad, no? Huwag pa agad. Kaya tika to, Farwin, ang sabay sa bagong city, yung dininan na sila mo.
0: Oo.
1: Pero galing siya, ang pag-consumers ang crime possibly sa other areas, may takabalo, sa syudad sa Bacolod, or maybe drumming mismo si Leopold sa syudad sa Bago.
0: Gani.
1: No? Kaya muli subukan ka pa rin ga tutok ang kapulisan ng Bago para maindi si Garay hindi kung sino yung sa likod.
0: Sa plaza, sagli ni sana ga barker Katropang France, no?
1: Oo, diyan din sa plaza.
0: Oho.
1: Amo na din galing mamangkot mo dito sa police station 1.
0: Oho.
1: Kung basta may background na di

0: may mga proseso kita sa lagi amo na ginhimo niya amo na ginhimo sa iya daw ka iligdis lang klase pagpatay blaw
1: no daw gintantos pa sa kay Bayan sa Pilas
0: oo
1: na sigin direct sa kay na
0: ama ko no kung sa vocation ang iyang cause of death may struggle po na nga ma ano matabo mo so imagine lang galing mo na kung kisablan leksyon man para sa mga kuturan ta kung paldo na kamo sa mga ano may madumot gid sinyo may ma laot ma okay lang na kung daw ay may mapatol sa inyo isog kag inyo gina obra pero kung may ara galing mapatol pa Dario isa ni ka ehemplo
1: sakto na kaya mo na sa kung lang ibang dahil sa farming natin pwede gapay kaso basta pabitima sa pangawas ka lang why gapay kaso mo
0: oo
1: why lang mga kawasan eh hindi pa preso
0: abalo siya palagawal ang da
1: oo may nagali kung ang nabitima nila ang mirono makasuhayan
0: mhm
1: isa po sige
0: na
1: no kaya mo nisubo ka na parwe nang nagkalatabo ka lang pero kayo lang tanda na yung further investigation sa Bago City PMPKT backtracking pa man sibling nga si ba pinakad na o may ano na lang patrays na nila ako parwe kung ano gini ang ginaninan kasi nga kapatayo na ni Rimar Tuhan
0: toho oho
1: kato parwe dugang ka na lang ni kaya do isa kagabi Paldo, ginitani ang mga drogista.
0: Oy?
1: Pagaling tika Trofarwin ang paldo, nangin bato.
0: Uy?
1: Eh, bangod nga, ang bato nga ibaligyan niya. Oo, oh, baldagit. Kaya na yun na kapiskarin sa kapulisan.
0: Mm-hmm.
1: Bawa kagabi, kaya Trofarwin, kung sumahon, talang yun ang nakuhanis ang kapulisan sa isa kagabi.
0: Mm-hmm.
1: May masubra 11 or kapin 12 million pesos pa nga balor sa Shabu kagabi, oh?
0: Oo, oo.
1: Sa separado ni nga drug by bus operation sa duha ka mga police station nga napaydalon sa Bacolod City Police office o kung DCPO Katropa Irwin. Pero kagab ito natigayon ini Katropa Irwin nga malugsar sa Bacolod City Police Station 8 ang unang nga drug by bus operation Katropa Irwin. Kagin lugsarin nila si isa ka sa duha ka mga construction worker sa solution isa direk ka court sa may puro ka lublak sa barangay Alihis bala sa sining nga court na kung sabihin po ka to Parwin na pero ano yung sa kapulis yung napatay dira manatabo dito drago ron yung naging transaksyon kaya ang natakpan ni to Parwin yung kilala kandera Mil Villalon alias Joaquin 35 anyos kag si Mark Villalon 36 anyos mga residente isang puro ka munsil barangay Tres siyudad siyang Bacolod. Di nakuha ni sa duwaya Katropa Irwin sa una-una niya na drug by bus operation nakuha ang 3,740,000 pesos na valor sa Shabu na nagabugat ng 550 grams. Sampang Katropa Irwin kaina alauna naman sa kagahon yun sa pamalian sa Bacolod City Police Station 1 ang drug by bus operation batok naman si isa ka 44 anyos na lalaki diri mismo ka Katropa Irwin malapit sa Brito Port sa kupis ng barangay 12 siya dahil sa Bacolod. Kag na kumpiskar ka Katropa Irwin sa suspect naging kilala sa kay Ernesto Sigubia ang masobra isa ka kilo nga sabo 1.2 kilos ka Katropa Irwin
0: 1.2 kilos ha?
1: 200 grams nga sabo kag na ini ang nagabalor sang 8,160,000 pesos.
0: Paldo
1: giniya. Sa isang sa separado nga drug by bus operation. Paldo. Tani.
0: Grabe, 8 million ka tropang Franz.
1: Sa isa lang naka drug by bus diri sa may barangay 12. Kaya ang sa isa pag by bus ya sa may barangay Alihis, Asingkang. 3 million.
0: Wow.
1: 3.7 million pesos.
0: Oho.
1: Kung gamiton, taning aton nga pagka-advance sa arithmetic, kung sumahon, taning
0: sa isa kaadlaw,
1: 11.9 million pesos.
0: Terrible.
1: Pila lang nakauras ang gap, ha?
0: Sikat ang Bacolod.
1: Pila lang nakauras ang gap. Alas 11.43 ang gap, ding una nga bypass. Ang ikaduwa nga bypass, alauna sa kagahon. Subong.
0: Grabe ba? Hindi ko kapaminsan ka, Tropang Franz. Premier, ano pinakadako ganing arrest nga recovery?